0: man mga kabakal, mga budra sa mga bini, abuno, nakinanglan ninyo sa mga gamit pang umagagto na sa Iloilo New Agua. Salamat sa pag-upod ninyo mga karadyo man, sa marigiwas sa mga birthday subong, happy happy birthday sa inyo tanan. Sa kay Doc Neneth Padormayong Aga, kay Toto Hector Espinosa, to, thank you sa panyaga kagapon. Grabe. Mayad lang kayo nag-diet ako. Kung wala ko guro, gadayit, ambot lang. Salamat gid sa pag-upod ninyo. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
1: Tatak RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Mga kasimbanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na bala kamo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sa kasenso? Sundan ninyo ang pareho naton nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila, residente kag citizen na o punang ilang pamilya. Kung interesado kamo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga path sa Malta o kun sa Spain. Mag-text lang o kun magtawag para sa free orientation nga ini sa World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kun magkanto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sa World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
3: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
4: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo, akon panulog. Sakit akon ulo. Kada si gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw po yun sa screen.
5: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
6: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
4: Sanggin try ko ang iBerry Gold. Nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog. Tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
5: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
6: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
7: Ohoy! Kidney care time!
8: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
9: You care? We care! Kidney care!
10: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
11: Good news, mga ka-Pure Gold! Pabuhos Blowout is back! Big discounts sa mga paborito mga items from food products, personal care, household essentials, and fresh items daog sa presyo kag di kalidad diri. Unique bundles ka swak pang balon at lawadlaw and more! May chance ka pa nga magdaog sa free isang taong grocery promo kung ikaw ang tindahan ni Aling Puring o kung Perks card holder. Up to 20,000 pesos kada bulan niya grocery sa sunod sa isa katuig, libre para sa imo. Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for a complete list of stores and promo details. Kita kits, kag mamakal na kita, mga ka-Pure Gold! DJI Fairtrip permit number FTEB-258020 series of 2026.
12: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na malaka mo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sa asenso. Sundan ninyo ang pareho naton nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila residente kag citizen na o punang ilang pamilya. Kon interesado ka mo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga pathway sa Malta o kun sa Spain. Mag-text lang o kun magtawag para sa free orientation nga ini sa World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kun magkadto lang sa Hunyo 27 alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sa World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS!
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
6: Oras alas 8:12 sang aga.
7: SDP. SDP. Sapat. Turismo kag pumuluyo. Saturdays, 8:30 a.m. to 9:30 a.m. Kun may STP 1 kag 2, may STP 3 man kada Sabado. SDP. SDP. Sapat. Turismo kag pumuluyo. Programa para sa animal welfare, tourism, and people's success story and humanity. SDP. SDP.
6: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa STP3. Sapat, turismo kag pumuluyo. Pamangkot ang iba ni Nagalinan 3. Explicar ta na karon. Ako si Radyoman Novi Malyon Guas.
8: Radyoman Regan Sugabo Arlos.
6: Sabado, June 20, 2026.
5: Tatak RMN.
6: Sanbay si Radyoman na Mon Iales sa Kapalihan. Ako kita na isang dako ning balita. Kay kagabi pa inibo sa idol.
8: Yeah.
6: Noon isa, may tiniro siya.
8: May tiniro siya, Radyo Manuvi, may nilutang siya. Then, sang ginrespondihan sa katong mga pulis, nanago siya. Nagsulod siya sa balay niya. Pero hinulat kid sa pulis naton nga mag-aga na, kag sinulod.
6: Amo na ginatawag ng maximum tolerance.
8: Amo na. Huwag isaya gitulugan sa pulis. Ha?
6: Yes.
8: So, actually, pwede naman to kagabi isudlong sa PNP.
6: Kiti threat ka na sa tanan. Armed and dangerous ka.
8: Paano nutan?
6: Pero, amo na, isa sa mga masamin ninyo nga why lang ginatagaan sang atensyon. Kay permi nyo lang makita ang pulis in a bad light. When I say in a bad light, makita nyo lang permi ang pulis sa sala nila. Pero sa maayo, kisa no kulang ang pag-apresyarta sa pulista. Pero subong ang RMN nagambal gidya. Amo ining isa sa mga maayong nawong sang police service. Makita nyo ang pagrespeto nila sa human rights, kag ang pag-exercise gid nila sang maximum tolerance. Kagabi ito, magamutong army dangerous, sa iba na sudlon ka, patson ka na lang.
8: Kagapon, kagabi, may pusil ka. Tapos ka na, subong ka ni guru, kuhan ka na to, ato ka na to sa murugi.
6: Di, ang lain pa, kay bangod sa maximum tolerance ang pulista, pagrespeto sa human rights, kung wala to ang shield sang isa tag pulis, patay pa
8: patay, patay ang membro sang SWAT. Kaya nagbalos, bumato sa iya, Radyo Manuvi.
6: Ti subong aga, ti sinulod siya, muna to kag natiruhan sa, pero why man saging puruhan?
8: Why man saging puruhan?
6: Kamot lang, or tiil. Yeah. By this time, na-establish na guru ni Radyo Manmon, kundiin ka ng ego niya.
8: Kaya ti, ang mga pulis natin, hindi man inaya, Radyo Manuvi, nga kung nag-implement ka sang, nag-enforce ka sang kasuguan, patsun mo gin ang tao. Amo na gani nga kung kaisa, may mga bagay kita nga ginambala sa PNP nga, kung hindi man lang gid manugbato, although hindi ka gid man under threat, no? Hindi lang pagpatala, hindi lang pag-igua sa ulo, hindi lang pag-igua sa lughan. Sa mga tiilang balaya, mga kamot lang, mga dispanta lang, kaya muna yung natabo sa iya, so gindala sa hospital, nakatiro sa Radyo Manuvi, pero sa nasiling tanagani, maximum tolerance sa ginubra sa aton sa nga mga pulis.
6: Hindi niya mabasol ang pulis. Tabisan pamilya niya ganiguro, hindi man yung mabasol sa pulis. So standby ha, si Radyo Man Mon Kapalihan.
5: Tatak RMN.
6: STP 3 kay Manti, may STP 1 kita. Ang STP 1 ta, amo nang 6 to 7. Ang STP 2 ta, amo nang 8 to 9:45 a.m.
8: Yes.
6: No? Ang STP 3 ta, amo nang
8: sabaduhan. Amo nang sabaduhan.
6: Pero may STP 4 kita soon, ha? No? STP 4, busay dol. Kag may plano kita ma STP 5. Ay, tapakamasugira. Pero, bawa man na may an kaguro mo sa'yo doon.
8: May basta kayuhan.
6: Nag-level up man ang straight to the point. Eh, sa yung mga posting, posting mo kisa nga tag one third lang ang competitor. At yan, pag inabi ang aton mo sa idol, ma-reinvent naman. Ta, we compete no longer against anyone, but against ourselves.
8: Eh, ang aton, abi, siguro basi inanamian man ang tao nga mamati sa aton.
6: Gani man.
8: Basi siguro, Radyo Manuvi, may sense man kita sa kahanginan. Basi man kung may leksyon man sila makuha sa aton, tiga pa salamat man lang kami nga padayon ka mga nagasupport.
6: Gani man. Abi mo, nung pinakadako, gin nga sense nga nakuha ko, kag-lesson halin sa imo, sa idol.
8: Ano?
6: Inang kundo wala blaga pamati ang isa ka public official kagway niya ginatungdan ang iya responsibilidad. Why na sang manami pang inugambal ya siya? No? One word lang.
8: Ano
6: abi
8: na?
6: Mo no na sa?
8: Ano?
6: Pungko! Di kong iba pungko, mo rin tapos na.
8: Di tapos na.
6: Kaya kung ka pungko, kari makuha mong atensyon sang tawo.
8: Kakita ka mo sang estudyante nga ginapatindog ni teacher niya kung nagaliksyon ang maestra.
6: Penalty na niya?
8: Penalty na. Ginapapungko na para ka pamati!
6: Ano gani tawag siya na? Corporal punishment.
8: Ginapatindog
6: pero
8: ka ba na?
6: Pero kung ginapapungko ka, ginaparelax ka, pero at the same time, ginambalan ka nga magpamati.
8: Pamati ka.
6: Oo.
8: Amo na nga ginabala
6: so,
8: mo
6: na
8: mga...
6: nga namian giguro ang mga Ilunggo sang bagambal ka. Pungko!
8: Di, siguro namian sila Radyo Manuvi kay pure balay ang aton nga kasing-kasing para sa pagserbisyo.
6: Di, siyempre balaman nila na dyan nga si Busa Idol yang diblapeng yang bisyo serbisyo.
8: Ang ako niya Radyo Manuvi bisan din makita ya daloon makatulog kita diretso ya sa inyong mga mata.
6: Tiyara lang mas buli kang tulog.
8: Kung diin man kita ya magtinatubangay, kontrata man ka o kung hindi gadayaw ka man sa akon o kung way, wala na ya para sa amon. Ang kasikatan nga ina, madula kita sa kalibutan, way na napirong aton na ya mabilin sa aton pumuluyo. Ang aton mabilin sa inyo, nga nagservisyo kita sa tudutudo.
6: Alibutod sa tagipusoon niya naman.
8: Halin sa alibutod sa ngakong kurason, nagapati kita.
6: Pati kita nga dugong Arlos, dugong servisyo.
8: Ang dugong Arlos, dugong servisyo.
6: Tinaw! Duhay ka lang na makal t-shirt kay Pia ba?
8: Pero kanami, Abi. Kanami, Radyo Manuvi.
6: By the way, sa mga fans pala sa RMN, tiwai ka mo yung ka-join sa fan run.
8: Yeah.
6: May nabilin pa kami din ng mga extra nga t-shirt.
8: Mm-hmm.
6: Puti, blue, and yellow. Puti, blue, kag pula. Pakita, ganay po sa idol. Pwede ka muna ikabakal.
8: Abi mo ang akon.
6: Bulubahado ang presyo, subong.
8: Yeah.
6: Kaya tiwain na yung adlagan mo. Paglagan nyo, tiyati, may mga medal pa ka mo, may mga pagkaon. Kagti, siyempre, para to sa donasyon.
8: Donasyon.
6: Sa kausata, eh.
8: Arya, wala na
6: Arya, wain na kay Sobran, ha? Pero hindi mga magambal, nga librihon ka mo.
8: Eh, bakal
6: sa mga
8: na ka
6: gusto
8: mo.
6: Nga magbakal, contact lang kamo sa RMN.
8: Yeah.
6: Or okay na lang kamo diho kay base mo ubos na niyo.
8: Radyo Manuvi, ako nagbakal kuya mo, nagbakal ko duha ka bilog, tani tatlo para lima. Sa amon nga mag lima kami mo. Ti nabakal ko duha ka small. Ti kapangita ko tani isang dako-dako to. Ti bala mo naman ang subang ko medyo big size siya. Ti amo ning bakal ko red and blue.
6: Okay. Oo.
8: Ti kanami nami ya ang tela ya sus ka umulo.
6: Kabuglo-buglo.
8: Sos katila. Bakal ka mo di, oh? O, may mga pinapabilin na, tol?
6: Pinapabilin? Mga 20, guro.
8: Mga muna mo lang nabilin. Tingagaw ka mo di, pang, pwede nyo ni mapang, ano, mapang dalaga nyo?
6: Wala na sa blue.
8: Wala na blue?
6: Pula na lang kag puti.
8: Oh, hingagaw ka mo sa pula. Sa pula kag puti. Ari, pakita ko lang parang,
6: Grabe, no? Ari na ang kwan. Ari na
8: online selling ni.
6: Utod ni Alan kay Tano.
8: Online selling ha. Protein naman nami abi Radyo Manuvi. Dayon RMN Freedom Run.
6: Teo eh.
8: Nami nami.
6: Nami gidya santela.
8: Una mi nami santela.
6: Pero mabugnaw bla.
8: Tibutang ihatag ko ni sa akon duha ka babayi.
6: Nga babayi nga bata ha.
8: Babayi nga bata.
6: Babayi duha nga babayi do ka budlay mo.
8: Oo, duha ka babayi nga bata.
6: Klayen sang word nga babayi. Duha ka babayi. Duha ka babae mo nga bata.
8: O mo gani, duha ka babae ko nga bata, pula.
6: Nan.
8: Kagang blue. So na kay ngagaw ko mapili na sila nga duha.
6: Ano gid ang bet mo? Ako sa blue
8: ko. I think blue ko ako. Ah. Blue ako Radyo Manuvi.
6: Sige, pero
8: ti sa mga bayo ko to yang, akon to bayo nga amo ni Mrs. Ti puti yang amon.
6: Yes.
8: O kay ti duha kami ang nadalagan sa
6: sige.
8: Amo na.
6: Eh, ano abi kung next time online selling man ta, si boss kag si idol naman nga bayo, eh?
4: Pwede!
6: No?
8: Dayon, oo, mapa-online
6: selling. Ang proceeds, si donate ta sa animal welfare, bi boss idol?
4: Pwede!
6: Pwede?
4: Pwede.
6: Ti anong ngalan sang shirt ta? Si boss kag si idol?
8: Pwede ko pa designan ta nami.
6: Di atong dunuan mong itsura ta nga dua? Ganyan kay kalawas ang itsura mo to. Doon si Shrek ka to, boss idol. Ano karton-karton to, wala nga version ta mo na. Ako yan, okay lang. Ayun mo iwang to. Ayun mo to, butiti. Tandaan mo na.
8: Mangita lang ta sang nami man ko ng design. Eh, hindi mo na ni mapanas kung yung, siyempre, ang tsura nga ni Radyo Manuvi.
6: Gani, gani.
8: Kung pwede pa malang ma-edit.
6: Diyan mo.
8: Pwede, no? Mapaobra kami ni Radyo Manuvi sang t-shirt. Dayon, ibaligya namon online. Ang income sina, ang proceeds sina,
6: animal welfare.
8: I-donate namon sa animal welfare, bakal pagkaon kun ano. Siguro mayo gid Radyo Manuvi. Pero hindi lang kamo bag.
6: Pero more than sa pagkaon, guro sa campaign guro.
8: Sa campaign, campaign kita guro.
6: Bala ko ang press ang give a man a fish. Kung tagaan mo sa isda, napakaon mo lang sa Subungadlaw.
8: Sa Subungadlaw, gutom mo lang siya.
6: Paano mga isda? So sa campaign, kita guro, busay doon?
8: Nami guro, no? Mapaubra ka ta. Abi, kay ka pamati, kamuna, ubrahin nyo kami, abi, sang...
6: Design, no?
8: Design, abi, no? Design.
6: Si boss kag si idol.
8: Si boss kag si idol. Amuna, no? Kung ano pa na, basta nami nga design, kay mapaubra kami t-shirt. Then, ibaligya namon sa inyo sa kasarangan man nga presyo.
6: Gani, no? Kapital ya uli lang tapos ang ginansa.
8: Kapital uli lang way na kami yan.
6: 100% tatagta sa animal welfare kaya mo maning concept sa programa ta subong boss idol.
9: Tatak RMN.
6: Sige, so sa aton nga mga interested pa, may gamay pa din nga sobra mga t-shirt.
8: Gamay na lang hingadaw
6: kamo. Kasi gusto nyo, no?
8: Hindi may kapa Radyo Manuvi kalo.
6: Ay may kalo patag lipi, no?
8: Tol, ipakita gani dito lang oh, hingadawon ta na.
6: May kalo pakita nga itom. Ang may... iba niya kalo ila gusto.
8: Yeah, may kalo sila. Eh pwede man kamo, base kung gusto ninyo, nga mag-avail, hingagaw na kamong daan. Kaya pa, pila na pila kami ng galo, bilin?
6: Damo pa. Damo pa. Mas kalo. Damo ang kalo.
8: Ari ang kalo, may ngalan nga RMN.
6: Buksa, biyan na yung imo, dahil suksok na, para sample.

0: buksun ta eh.
1: Oh. Ah, ingagaw ka mo na screenshot ha. Kadlaw gid si Jano. Are ok sabi anay mo kay para bro actual gid bala
2: sa. Actual, actual eh.
1: Pero kunami sang kalo tak pali ko bugnaw dayo ti arim en gid jay. Oh. Ari ba ni mo yung ulo? Sus mo na kagusip. Itlog na lang ang kulang skilid.
2: Nakabaton ko naman ni Radyo Manuvi. Si Gambal man si Mrs. Nga gwapo ko.
1: Oo. Oh, ang bagong kalbo. Ang gwapo is kalbo. Ang kalbo ang bagong gwapo.
2: Ari, suksukon ko.
1: Araw. Tawa ni Blas.
2: Natawa Blas. Sus ka namin.
1: Jakitan mo na rin sa itom.
2: Sus. Bisan ilagaw mo sa pa Thailand ka? Bisan ilagaw mo sa SM? Muning naming kalo kay hindi sa mainit kay gasungaw di sa balaw. Ano tawag sana di sa likod man inang do basta
1: do screen ah.
2: O do may screen bala?
1: Munang uyon sa mga malam nga kalo kay mabugnaw.
2: Hingagaw ka mo, bakal ka mo sang kalo kay remembrance ni Sarman. Anytime pwede yung magamit ya Radyo Manuvi.
1: Pero may propose ko nga design. Forward ko sa imo subong dyan. Pakita bi kay bo sa idol dyan. Kung kag sa mga audience tayo, kumabaliga ta t-shirt nga duha para sa animal welfare. Hindi lang yung pagbakal shirt. Siyempre, iban madonate man na yan. Hindi naman na magkuha shirt, madonate. Kaya tiya mo ng kausa.
2: Yeah.
1: Amo niya nga amon design. Sugot ka mo. Lantawan yung design amon sa shirt bi. Ara o.
2: Ayong! Hindi lang na iya!
1: Ito to. Ipakita ka niya dyan. Uy, pagani. Uy, pagani. Yung labag ka na. Habi lang tawa niyo, okay ka mo sinisa mo niya design ng shirt
2: ako? Ah, tinunto. Naiyam ka muna.
1: Lang tawa, be? Okay. Okay. Okay lang, kuya, bro. Ang imo na okay kas na.
2: Ay, yungs. Islin yun lang na iyan. Malainay kita daw. Malainay kita iyan.
1: Habi, oh. Ako niya, no, okay lang yan. Bro, imo yan mo sa idol. Si Shrek na imo
2: lang. Buton. At least may buho ko na.
1: Gani. Amo at naman kita.
2: No? At least may buho ko na.
1: So, sugot kasi na, hindi.
2: Ay, di.
1: Hindi islanta lang.
2: Islanta lang na.
1: So, daw amo ni nga concept gusto mo. Or na, may get ato na lang tsura doa.
2: Pwede.
1: Doon kalaway man nga may tsura. Tagi na. Mayo gani ko rin. Munta model si Murphy.
2: Pwede man. Amo na nga pangayo kita sang inyo.
1: Concept, no?
2: Nga pangayo kami. Ubrahin nyo bi kami.
1: Hindi ka magsala. Kaya ang isa sa pinakaabid tang listeners, no? Si artist Joe Amura.
2: Ay, grabe. Ganun.
1: Si Cap Joe sa Rumagayray, San Enrique, sa idol. College pa lang kita sang una. Sikat na nisa. Kagapermeda ga exhibit sa museo. Diba si Bla Obrahan kita ni Kapcho karon bo sa idol? Hindi ka kapakot sina.
2: Ti ko may ara sa sang manami nga design. Abi obrahi kami abi. Kap kag kun sino pa dang may manami nga design da. Mapa obra kami lang taon ta kun anong manami kag ipaprint naton na Radyo Manuvi. Ang amon niya ang hambal gani namon ang tanan sina namon nga matipon. Ibalik lang namon ang kapital. Kag i-donate na naton ina sa campaign sang animal welfare.
1: Di related man sa programa ta so.
2: Oo, amo man gyud.
1: RMN. Ikot lang biryo kay Radyo Manmon Kapalihan. Balon tanay ang update sini sang naniro ni. Tapos tiniro niya pagin ang pulis, may laway maigo ang pulis. Tiyan mo na kay inagin sulod na gilang sa halin pa ni kagabi. Grabe man nga patience ang PNP tanong. Kay gapayon sila, bi kay basi bala kun galikaw sila nga mapatay nila. So believe ko sa pagrespeto sa pulis sa human rights. Tiyan mo na ngambal tabla. Pwede gid kita ka panakop suspitsado. Nga
2: hindi ta sila
1: sunod ta ang maximum tolerance policy.
2: Kay bala naman hindi naman magpalagyo mo, hindi naman kapalagyo Radyo Manuvi, kay napalibutan naman ang balaya. Tigin pa adlaw la pa uro adlaw lang sa pulis kay kun gabiti madulom. Araya kun adlaw ya wala sa kawala na hindi naman sa kaagida kay ginabantayan na siya mo.
1: Radyo Man Mon Kapalia.
3: TYRI Radyo Man Report.
4: Radyo Manuvi, Radyo Manrega, nagapabilin sa intensive care unit ang 55 anyos nga suspitsado nga si Ruben Dario. Isa inika construction worker sang una pero subong daw wala na sa may nagabaton kuno sa iya. No? Bagot ban kay ti daw may ginadakop na ako permis sang yasin nga nervyos. Kag unfit na no, sa pagtrabaho. Tabo ini alas 11 gid kagabi matapos nga ining iya sining kasilingan kag at the same time sang una barkada niya man kay ti pareho ni sila trabaho no construction worker man si Norman Pildonia na taga-dira man mismo sa may Zone 1 na Barangay Airport Manduriao gin lutang yani no sa tubang ng saanag yan sang ilang balay sa iskinita lang mismo no sang nagapasulod ang ining nga biktima upod ang iya sini nga asawa kay initially o kon santo sa aton sini nga mga barangay officials may daan galing inaini sila nga hiligutanon kay last 3 years ago ginlabo niya mani ang biktima Rajuman no Rajuman no Rajuman Regan no kagkaina o kun kagabi liwat ini sila nga nagasumalangay kagagin tutukan niya sang ang bato na ton information ang armas niya is 357 revolver no kag daw close ang paglutang niya sini amo ning rason kun nga ang paglutang niya igo sa ulo na tumba ang biktima gindala sa may ospital gindeklarar nga dead on arrival. Ang suspect subong nga si Dario Ruben Dario alias Binbin may igo inisya sa iya sini nga dughan iya sini nga walang abaga kag sa iya sini nga tiil no after nga nag return fire ang aton sini nga mga tapos ang SWAT team kay after sang pagsunod nila una nga nagpalupok no sang iya sini nga armas lutang sa information kay ina upod kay Police Captain Oliveros tapos sang wala na no kun sang after sa to nag-retaliate ang aton sini nga mga kapulisan tubtob nga nakuha inisya sa sunod kag nabuyan niya ang iya sini nga armas lutang Rajuman Nobe Rajuman Regan no so ang information naton subong nga nabato no halin sa masiligan naton nga source nga yara siya subong sa may ICU yara sa may Western Visayas Medical Center no kag ginahulat naton ang latest nga information sa sining medical bulletin niya direkta mismo sa sulod iya sang ospital.
1: Ano Rajumanobe. Status ang tiniro niya mon?
4: Patay ang tiniro niya.
1: Oh.
4: Kay araan mo sa alagyan mo.
1: Gasunod pa sila sa asawa niya to, di ba?
4: Oo,
1: gasunod pa. Tapos why gito yas la away ya? Rally nabot lang sa iya mo.
2: Muna budlay gito.
1: Muna budlay kung may mga mentally ill da bla sa palibot dayon kadamo sang tao gagi bla sa imo pulian da.
2: Nasubuan lang ko na yara Rajumanobe kay napatay ka bala nga wala gid ya bala
1: namo. Why gid why bili nga kamatayon?
2: Why bili nga kamatayon? Wala ka man sang okay. Ipinaglalaban bala.
1: Pangitao mo na karon mo ng pamilya niya.
2: Labuton mo gina Rajuman mon?
4: Actually, halin kina nga pangitao gali kay si ano si ang asawa niya kagabi ang biktima nga si Pildonia gin pa ano ni nila gin pa bakwet nila sa ibang nga lugar no. Kumarikit lang gina pangitao.
1: May bata to sila.
4: May bata sila daw isa bala ning bata nila.
1: Ya, nailo yang bata sobra niya.
2: Sa din subong ang bangkay sang victim.
4: Ang bangkay sang biktima ara sa ospital kay naging dala mo no may nataka update ko na kuha
1: ang itiro niya yan
2: ang itiro niya ba
4: ang itiro niya ara sa may punerarya kay naging dala sa may
1: ya totoong pamilya ba no? Ara na tong pamilya
4: ang pamilya mo nang gina-trace naton pero kun bala
2: tila bala ba nato na sa punerarya ra Juan mon
1: ato man atong contact number.
4: Yes.
1: Sige. Sumatian ta be ang police be kung anong ilang...
4: Ang ilang interview na to na kay Police Captain Oliveros after sang ginsulot nila ang puluyan ni Ruben Dario.
0: Captain Oliveros. Sir, ano ang resulta sa now sa inyong pagsulot sa SWAT?
5: Yes, no. Halin kina, ginahimo man na to ng tanong peaceful way para mag-surrender ang suspect na to sa isa ka shooting incident. So far na wala gid nagkooperar ang atong suspect no that's why nga last resort na lang tong atong SWAT sa Subong gindala na to sa atong katapos ang ICR ang biktima sa ospital kay may nakita na to so may tulong dugo sa labas niya
0: mga
6: surrender o kung gin-arrest na gid siya
5: arrest na gid siya kay isang ginasulod sa SWAT gaba pinalupok pa siya actually ato pa to ang armas sa sulod kalibrator kay ito itong nakita kayo na so patawagan pa natin siyang soko pinto para i-process ang crisis sa sulod
0: nagbalo siya sir palupok ng kaina
5: siya una nag
0: pinalupok
5: okay. Siguro loaded din ang aloy ako mabatian niyo ang atong mga katapos ang swap yun na wala nag-engage lupok
6: Anong pinalubok? Kinaiya
5: to? Iya to. Nag-ulihin na lang yung nag-return tire na lang habang membro sa SWAT nito.
0: Mga ikapila sa sir nag-galot, nagpangutang sir ikapila?
5: May, hindi man naisip, no? Kaya siyempre dito kinagapokus mo kita. Basta sige-sige, subsubat ang pinalupok niya.
6: Okay. Sir, manigo sa SWAT, sir?
0: Manigo, sir?
5: So far, wala ko pa na-check, no? Pero wala man siguro.
6: Nag-ayo sa sir niya sa 7 a.m. Yes. Pero wala ginalabutan.
5: Nag-ayo siya. Tanan nga mga person na kainas ang negotiate kami. Yun pang tawga na to, no? So far wala gid negative gid ang negotiation as tanga ano na lang na isuddon siya.
0: Okay. So subuan na status ito. Sa nakikita na itong conscious man siya, pero may pilas.
5: Makikita na itong ginaga tinulo ang dugo. Huwag itakabalok kung din itong igo niya, no? Ma-update lang siguro kami karoon kung anong status sa hospital. For the meantime,
4: tawagan na pagpahayag ni Police Captain Lister Oliveros sa Police Station number 9 na Arjuman. Okay.
1: Mon, di na lang kuhan subong. May pamilya ni siya sa balay ito. May upo ni siya.
4: Ang suspect?
1: Hmm.
4: Ang suspect actually, inablos ini siya sa barangay Kagawad. Si Kagawad okay. Villarreal.
1: Te.
4: Kaina, kagabi, pagtabo, gin-evacuate sa ninang di Kagawad. Kito parayla ni Sir Balay, no? Kung makita na sa litrato kay naging pasa para Juan Obe, to parayla ni may Rembrandt store, amon ang iya kay isang tiha niya nga Kagawad,
1: okay.
4: Kag ang ining tupad lang sa iya balay. Pagkatapos, gin-evacuate sila kagabi.
1: Okay. Sa balay niya may upod ni siya, wala?
4: Kapagayin?
1: Sa balay niya may upod ni siya, wala?
4: Wala siya lang isa. Kaya ang balay ni iya galing katiha niya ni. Kung ginapadayon lang siya.
1: Pero ang tiha niya, di niya gatiner sa tupad.
4: Sa tupad lang. No, may separado. Iyan ang dingding.
1: So, siya lang niya sa asawa?
4: Wala niya sa asawa.
1: May parents ni siya, wala?
4: Laon-laon.
1: May mga utod siya, wala?
4: Wala na. Ang tiha niya na lang pinaka malapit nga relative.
1: Ang tiha niya, yan, may pamilya kung laon?
4: Hindi. Si Kagawad may pamilya ya.
1: Tiara man na yung iya pamilya?
4: Oo.
1: Delikado man ni sa klase tao mo.
2: Naka-separate siya balay, pero tuparay man lang sila.
1: Oo, so, yes. May access eh.
2: Okay.
1: Tapos may armas din, nahalin ang armas niya mo.
2: Ano-ano po sila ito kuno?
1: 357?
4: Ang information na ito na bato, 357. Pero gina-establish ang pulis, kaya ang pati ang barangay official, why ni hinulungong kung di nagaling ang armas niya. Kaya wala man isa sa una armas, no? Kaya isang natabo sila sa una, sinini Paildon, ginlabo nito actually ang biktima, no? Napilasan ato. Kasi kaina, agin lutang niya, muna isubong ang ginibistigaran, kung diin nagaling ang armas.
1: Alaway man ni Hambalon, pero mayo pa to, napatay na lang na siya mo. Tuntod man. Magamon na saya nga
2: mamatay lang saya gulpi.
1: Para sa tong mag-asawa to, nag-agi lang niya sila sa bana niya. Tiniro niya iya ya. Ti threat ka na imo ya, tapos kagi man nga may ginlabo siya. Ti kumawabuhi ni Samon, pero wiso man niya punda sa pamilya niya kasi barangay. Why naman na sa puturo? Why man sa pamilya? Why man na may matatap sa iya? So mo man nag-yapon mon?
4: So nabunutan ka niya sa tunukay ng mga taga-barangay to after niya nakuha siya Rodimanobe.
1: Siguro kapon to ang mga kagabi guro gambal ng taga-barangay tani patso na lang sa pulis. Malaway man ang balon mo pero hindi ka manami para sa peace and order sa komunidad.
4: Si Makon mo nagpulaw ang hindi lang barangay pisan ha.
1: Oo.
4: Kanan na tupad balay niya ito ang pulaw kay
1: Jutayan pa mapatay ang isang taga-pulis kung wala tong shield niya.
2: Na-interview mo na si Kwan, si Staff Sergeant Torino. Ang iya to galing yung shield na naigo sa pusila, Rajuman Mon?
4: Oo, si Torino, pantas mag napangita at pakikain na nag-pull out sila dayon. Ginitingaan na ito malaga sa ina, no? Pero kao na ito ni Karon, si Staff Sergeant Torino, Rajuman Ube, Rajuman Regan.
1: Di ni nagaling kuno ang iya ng mental illness ni?
4: Doon na-review sa nang hambal sa barangay official
1: hindi na halin?
4: Nag-abot-abot, bala?
1: Pero hindi na halin.
4: Pinamang ko ito ganyan sa Kagawad kung may maintenance pero hindi man sure abe si...
1: Ga-drugs, ne? Wala?
4: Come again?
1: Ga-drugs, ne?
4: Wala man nag-druga, Rajuman Ube, Rajuman Regan.
1: Ang background niya sa barangay, wala?
4: Ibaloon, takarandugan. Kaya ang minister kayo na hambal ni Kagawad, amo malang ni ginaabot-abot lang sa
2: nervyo.
1: May ginhalina na. Kaya makatilingala, amo na siya ang status mo. Sa unaway karmas, huwag may armas siya.

0: Ti karon kay way guro na katulog, way na guro kakaon.
1: Oh. Kagway man may nakamonitor siya kay isama lang
0: sa balay niya. Isama na sa sabalay niya.
1: Budlay na yamo nang ato ni nga komentaryo, subong ya protection tani sa iban pa. Ato innocent to yang isa ka bata to. Way na sayo tatay subong. Oh, upod sila sa sawa niya, basi nangalipay pa to sila kung diin halin to. Nang groceries la ya. Tapos nag-agig kalandara na yung buwangit. Ya, tiruhon niya lang kaya.
2: Amo gani, no? Ang background si Niniya last 2 years ago, kadula na din sa barangay after to sang insidente, blara di manobe, radyo managan.
1: Nang labo sa?
2: Oo, nang labo sa kadula na din siya, no? Mga 2 years, no? So sinilang ni siya mga 1 year ago, nakabalik naman dira, no? Kaya tiga puro pangita, trabaho, kaya dula naman sa may mabaton, gani sa iya, no? Sa construction. Kaya mo malang ning nabalaan niya nga trabaho, Radyo Manobe, Radyo Mandrega, no?
1: Baka budlay. So, sige, establish mo lang iban ng mga background.
0: Karun sa uto, labuto nung pamilya Radyo Manmon, please gid, no? Labuto ang pamilya, para nga ma-establish. Ang pamilya sa victim, then kung si Kagawad, ma-interview mo man ang pamilya sa ining nananir sa suspect, para ma-establishar natin ang istorya si ni Radyo Manmon.
2: Yes, Radyo Manobe, Radyo Mandrega. Amo ni madulon naton ng information, update sa sining shooting incident diri sa may barangay airport sa may distrito sang Manduriao. Kasama mo sa DYRI, Armen Iliino, Radyo Manmon, Yares Kapalian, Tata Carmen.
3: Tatak, RMN. Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak, RMN.
1: Salamat kay Radyo Manmon. I suggest sa PNP, kag sa barangay officials, desisyonan nyo ni kung anong mayon ni siya.
0: Desisyonan gini.
1: Hindi nyo na ni pagpabalikas sa barangay.
0: Ay, kadelikado ina yung Radyo Manmon.
1: Kung mapatay siya, bonus na sa inyo da. No? Talang pamilya, guro, alos palang gambal na ni Mayo pa, nagpahuway na lang niya. Stress ning dala niya sila.
0: Ay, hindi ka nagpahuway.
1: No? Amuna na kayong tangan mo, hindi ka man willing magayo, sagad ka pa bit-bit pusil. No? Bayo linte gini siya. Kinanglan niya ni Tani Bulig, pero ti... why man may matinder siya kay Timmy Armas siya?
0: Kag isa pa mo ni ganing hambal ta pirmi. Nami to ang bill nga ginaduso ni Quantod Blani sa ni Congressman Guriseta. Atugan niya para to sa mga nagabatsyag. Part naman ini no. Ang sa barangay Abi Radyo Manobi.
1: Kuwento ya kay Congressman to ya sa autism.
0: So autism to pro Radyo Manobi. Ikuan ko lang.
1: Mental health man.
0: Mental health man. Ini nakita naman sa barangay nga may dolo diferensya. Galing, wala pa nagapanakit. Ang budlay kay way gani na way sa medication, way wala mapadoktoran. So wala nagiinom medication, way sang bulong. Di karon kay sama lang isa sa balay nila, basi lipas ang kaon sina, pila na kadlaw way katulog. Te kundi, disgrasya. Tani bala. Kita nga mga barangay officials, imonitor na ito ni. Eh. May pamilya ka nga mo ni. Okay. Buligan na mo sa barangay. Dalon tani sa doktor.
1: Ididon
0: tani kay kabudlay nga ang pamilya ninyo. Walat na muna mo. Galakat lang sa karsada. Lutangon niya.
3: Tatak, RMN.
1: Alright, stand by. So, pabatita nga ito nga mga segments. Sa dugidugay, may kaupod ta si Ma'am Irene Rita Manikan. Mga diskusyon tas koron sa turismo Pride Month. Kati ano bala ining kahiwatan nga makaganyat man sa madamo nga turista nga makabulig boost sa aton ekonomiya. Diyari ano yung aton nga health news. Pero antes sinabusay doon.
0: Magaradyuman kabalo-kabala nga may ara sa suplemento nga makahatag proteksyon bato sa balatian. Ini ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy may alkay glycerols nga nagapabaskog sa resistensya para mabatuan ang impeksyon sa lawas. May anti-tumor effect pa ini. Butsilingon, nagabulig pagar sa pagtubo sa cancer. Ang Dr. Pinoy may ara pagid sa omega-3 fatty acids nga nagalimpyo sa aton mga ugat para mapalayo ang mga masakit sa kurason pareho sa heart attack. May ara man sa vitamin D3 nga nagapabasko sa atong atulan para mapalayo kita sa osteoporosis. Gani mga karadyuman, mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Tatak, RMN.
1: Health News, Radyoman Joel Franco.
4: Ang inigabahin nyo dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Nakaibalobala ka mo ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix, makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber, nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayaray di sang soya nga mas kilala, nga maayo nga source sang insoluble fiber, nga makabulig sang pagtino sang aton nga colon o kontinae. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
5: Ang mga tao nga kalmado sa anuman nga sitwasyon, mas mahirap.

0: Hinay ang pagtigulang. So sa pagtuon ng mga tao nga hindi madali maakig kag wala ni kapanik, mahinay ang ilang physical kag mental aging process. Inibangon niya kon kalmado ang tao, mas healthy nga cortisol o kon stress hormone ang iya ginapagwa. Ang cortisol dako nga contributor sa madasig nga pagtigulang sa tao. Kon kalmado ka, mas mayong sitwasyon sa kurason nga mo nagahimo usang healthy kag malawig nga pagpangabuhi.
1: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Ari naman ang aton nga Labs ko si Mother Earth, Radyo Man Joelin Paraonda.
4: Ang Labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog ng Isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mga kasama, aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa paglikaw sa pagbakal sa mga produkto nga nakasachet. Matuod nga convenient kag mas barato ang mga produkto nga nakasachet apang nagatuga man ini sang seryoso nga problema sa basura. Suno sa United Nations Environment Program nga ang sachets halos imposible nga ma-recycle kag masami nga nagakadto sa mga suba, baybayon kag landfills. Sa pagkamatuod, Pilipinas ang isa sa top contributors sang plastic pollution sa bugos ng kalibutan bangod sang single-use plastics kaangay sang sachets. Gani, kon mahimo, pilion ang mga refills kag magbakal sang tingob nga produkto nga nakasulod sa reusable containers. Isa ka magamay nga desisyon apang may dako nga bulig sa aton palaabuton.
5: Hibaloon ang mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyo Man Jaylin Tamayo para Onda. Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
6: Last 8:46 na antak na sa aga sa mga pumuluyo naton sa Bado Subo. Nakapamahaw na kamo? Ba ang akon pamahaw kwan lang ah. Scrambled egg kag isa ka pan. Ang imo ya Radyo Man Jan, nakapamahaw ka na. Sa mga tapalamatin naton maabyan before sa inyong pagpamahaw or after sa pagpamahaw nyo, pwede ka mo makainom sang Life Extension Vitamin D3. Sa subong aaga, mga karadyuman, pamatian ta, ang isa sa mga nakainom, may ara siya sang problema, may diabetes siya, taas siya sugar, and nabuligan siya sa nag-inom siya sang Life Extension Vitamin D3. Ariyo, pamatian naton si Cyrus Namo sa iyang testimonya.
7: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Cyrus Namo.
8: So, kamusta man sir ang imo nga blood sugar, Subong?
9: Okay naman sir. Mayroon naman ang akong na matagasula na doon galingin ang akong ulong. Tapos ang imo panulok, gadulong.
8: Gadulong panulukan mo before. Kumusta ang sugar mo sir? Nakapacheck ka sang recent nga blood sugar mo, Subong?
9: 4.73.
8: Oh, normal na siya.
9: Oo.
8: So from 15 milligram per deciliter, naghimo na lang 4.73 milligram per deciliter?
9: Oo.
8: Consistent ang paggamit mo sang mga Life Extension products?
9: Oo.
8: Sige-sige siya.
9: Ang Life Extension Vitamin D3.
8: Pila ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3 yung mo ginagamit sir regularly?
9: 3 times a day siya. Salamat. Kung balik na siya, normal ako ng sugar.
8: Sinorganize sir aton full name sir?
9: Cyrus Namo. Oton, 39. Dahil nga matagapoy na may ijang mga pamatyag kung makainom mo ganit siyang extension vitamin D3 na.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Tatak RMN.
3: Salamat Radyo Man at Joelin Paraonda. Kagsubuman sa Life Extension Vitamin D3. Ari naman ang aton nga mauna kita siguro sa aton nga
6: anong nami?
3: Puppy love.
6: Puppy love.
3: No? Sa iban sa aton di, dibla usually ang nabalaan nyo lang, ang ido nyo kung nabakunahan, anti-rabies, okay na. Pero kakibot ka mo kung kaysa nagmasakit, tapos napatay gid. Pero why ka mo kabalo nga that is 100% preventable. Press man balas ang tao.
6: Kung may balatian ka, padoktor.
3: Magpabakuna, ang libre lang yabis ang gobyerno, rabies. Pero ang iban pa nga mga makamamatay, wala.
6: Mm.
3: So dapat maintindihan nyo nga mapabakuna kagit sina kontra sa parbo,
6: yeah.
3: Kontra distemper, kontra leptospirosis, kag iban pa.
6: Mm-hmm.
3: So subong daw may 5-in-1 na. So kinanglan mabakunahan para dira pa lang safe ng ido mo sa makamamatay. Ang iba niya balatian kung may makaon sa dang hindi amo.
6: Okay na ya.
3: Mapos yun na yung address.
6: Yeah.
3: Pero kung maigo ang ido niyo sini, tama ka laka sa sirkumstansya nga mabuhi pa. So dapat maintindihan niyo ano ang parvovirus. No? Ngayon sila makita mo na una na way nagana,
6: yeah.
3: Gasuka, galupot,
6: mm-hmm.
3: No? Galupyok chan, no? Parbo ina
6: magparbo abi didli didli ra jumanuvi kun hindi mo madala sa doktor hindi mo siya maagapan
3: yes
6: mapatay ang imo
3: yari si Rajuman via May Otero
10: Puppy love Puppy love gugma sa kasapatan
11: gugma sa kasapatan
10: pasundayag sang ila kinaadman
11: Puppy love
10: Puppy love an expression of love to a man's best friend
11: Puppy love.
12: Mayaras ang 12 million dog owners sa Pilipinas sunod sa Dogster Statistics. 67% diri ang mga Pilipino na mayaras ang ido sa tagsa-tagsa kapanimalan. Ginakonsiderar ang ido ng man's best friend na naghahatag kalipayan kagalingawan sa isa katawo o kon pamilya. Pero hindi man maligawan na magkaagom sila sang masakit. Isa na diri ang traidor kag makamamatay ng parvovirus. Ano bala ang parvovirus?
13: Ang canine parvovirus or CPV is a highly fatal viral diseases through infected dogs feces siya na itatransmit. And this virus, very very common siya sa 1-year-old and younger puppy because if hindi sila na-vaccinate, yun, high chance kasi this canine parvovirus is highly preventable disease through vaccination. So if ang aso natin walang bakuna, mas mataas yung chance na magka-parvovirus sila.
12: Ano bala ang mga sintomas nga dapat mahibaloan, kag dapat buhaton, kung makaagom sa nasiling virus ang imaido?
13: Clinical signs commonly seen are lethargy, nangihina, loss of appetite, walang ganang kumain, and fever, high fever. But on day 3 or 7 days of infection, these are the days wherein peak of infection. Dito na natin common makikita yung vomiting or bloody diarrhea. But hindi naman lahat nagkakos ng bloody diarrhea. So this virus can, the virus targets the intestinal tract. So kaya siya nagkakos ng bloody diarrhea at nagkakos siya ng severe gastrointestinal distress in dogs.
12: Ang parvovirus, wala may ginapili nga breed. Halos na lang sa isang ido ang may risgo nga magkaagom sa infection resulta sa parvovirus. Basta wala ini na bakunahan.
13: If aspin, mas mataas yung chance na mag-survive. No, wala po tayo ditong breed specific and wala din tayo pag sinabi natin mas may edad, mas malaki yung chance ng survival rate. No, because this one is high mortality rate tayo. Highly fatal, meaning deadly talaga siyang sakit if hindi natin siya maagapan at early stage.
12: Wala man sa kamatuoran nga hindi makaagom sa virus ang imo ido kung susulod lamang inisang balay. Bungod posible sa gihapon nga matransfer ang virus paagi sa aton nga sapatos na suksok halin sa guwa.
13: Or environment, like through our shoes, as well as through our feeder or our water, I mean, of dogs.
12: Magkamamatay ang parvo, pero kung matatapan gilayon ang inyo hinuptanan, posible ini makasurvive bagay sa immediate care kag IV medicines halin sa veterinary clinics.
13: Siyang direct treatment or cure, so supportive tayo if we give medication, especially IV fluid. Dehydration kasi talaga yung kalaban natin maliban sa secondary bacterial infection as well as antibiotic, anti-emetic or halimbawa nagsusuka na, anti-diarrheal para naman sa diarrhea and supplements. So mas maganda if IV medications tayo compared sa oral especially if nagsusuka na yung aso. So supportive therapy tayo.
12: Para naman sa aton yung mga fur parents, siguraduhon nga vaccinated ang aton mga ido para mas may duga nga proteksyon kontra sa parvovirus. Imintinara nga matinlo ang palibot kung sadiin sila galagaw o kunagatiner. Likawan man ang direktang interaksyon sa mga stray dogs o kung layaw nga ito. Kag kung may sintoma na nga ginabatsyag ang imo hinoptalan, gilayon nga dalon sa malapit nga veterinary clinic para madapatan sa nagakaangay nga pagbulong. Tandaan nga ang parvovirus wala sang bulong apang mahimo maagapan. Upod sa intern sa West Visayas State University College of Communication, ini si Rajaman Fia Panes Otero nagapanumdum sa inyo. Let's spread love. Share with us your puppy love.
2: Tatak RMN.
3: Alright, salamat gid kag sa bulig sang Ilonggo Vet sa veterinary clinic or animal clinic dira sa Pavia na edukar kita angot sa sining parvo virus. Okay. Sunod si Mana Rajuman Fia, may hatag naman ko si mo. Kwa naman fi, ka importante naman sang dental cleaning, no? Nagpadental lang ido ko fi. Healthy-healthy nga ido, pero mo sa idol. Siguro sa pila niya kung mga 20 kang ipon, 2 bilin.
6: Okay, di ba malam na siya?
3: Oo, dusin na.
6: Okay, dusin na.
3: Pero, di na pang tahi, tanan nga ginabutan sa iya. Kaya ti isa, huwag managahil kung malam.
6: Tiyo,
3: kabuho na. Busay doon, ya. Dua ko oras after niya yung na-release sa clinic. Bal-bal naman kao. Soft diet lang eh.
6: Tiyo, ya.
3: So, para may dukarta mga tagpalamati natin, no? Kay tutukan, tanitudo-tudo ang animal welfare. Ma-level up na gid ang STP3, busay doon. Kapin pati ang resource speaker tangadaan. Sus, cum laude, no? Dito sa Ontario, Canada.
6: Muamo na kami.
3: Tiyo, kabus-kabus na sa gamay si mo. Magna cum laude ka, nibla?
6: Hindi, cum laude
3: lang. Ate Priyasin.
6: Standby sa mga tapalamati na ito, mga karadyuman. May kupo nato in a while si Ma'am Irene Manikan. Pero sa mga suki naton, mainom kita sa klinika D3 Bio. May amo ining food supplement gamay ara sang medium chain triglycerides nga nagabulig pa fit parilas ang aton lawas. Nami man siya kay may ara sa some virgin coconut oil nga nagapadamo sang aton good cholesterol kag ginasilid niya pag bad cholesterol and ang pinaka na best mga karadyuman ginapunggan niya mga bacteria kag viruses nga magasulod sa aton lawas. Gani sa mga suki naton, mainom kita sang klinika D3 Bio and hindi ka mo magkalipat. May ara kita sang kape nga may glutathione. Ang kape nga may ara sang collagen, nagabako na nga itong tulaan and nagaputi ang atong silinga panit. Ang akong panit gani, dyan do medyo nagahanip. Tingala kung panit ko, minanggaran nun nga panit. Para sa mga tapalamati natin, inom ka mo sa santon na gold coffee mix mga karadyuman. Kay, may glutathione, may collagen, guwapo ka na, may kape ka pa.
2: Tatak RMN.
3: Hari naman ang aton nga masunod kita sa Be the Best.
6: Be the Best.
3: You can be a hero in your own little way. Mga people's success stories. 67 anyos nga lola sa Uton, napatapos sa pag-eskwilang iya kabataan kag apo, pagi sa pag-ubra kag pagbaligya sang kakanin.
6: No?
3: Sus, grabe man nga pasinsya sang malam, no?
6: Grabe man.
3: Si... Kaya muli nga mga tao ang kinanglanta.
6: Si nanay, namit magluto. Si nanay, sang puto na bala yung nga balinghoy. Dayon sa sulod niya, Radyo Manovi, may bukayo. Sus, kanamit na.
3: Kaya magmod, pulo, bata niya.
6: Gabaligya si nanay sang una. Daw tagduha lang nakapisos ang baligya niya sang puto. Dayon okay. May bandi na sa sulod ang hindi ko magwantahan ang magligid. Susga kapilas na di ang akon diri. Hindi pa mag-ayo Radyo Manovi. Purti amo na ginabaligya niya galuto na sa salata. Dayon may paya. Dostim bala?
3: Ti ubos man. Ti professional man pulo niya bata.
6: Ang
3: isa perti pa diyan kasi katsubong.
6: Ang bata niya guro ang nagkuan gi guro ang
3: nagatag
6: dumoy gurong agot niya nga bata.
3: Gani.
6: Kay siyempre nag-graduate kita Radyo Manovi sa University of Iloilo. Artist of the year
3: kag magna cum laude kan ibla.
6: Hindi, cum laude.
3: Na kita mo. Kag kuna no ang istorya may gore pa feature ta kay Radyo Man Lines ning imo nga pagka magna cum laude no.
6: No ya ko kay ang din bala namon. Subong din man sa doctors.
3: Ara pa si Din Di Guzman.
6: Ara sa doctors siya, sa arts and sciences.
3: Oh sir kun ka pamati kada good morning sir. Siguro bugalon kag gid subong nga sikat na gid nga ang kurman sa Iloilo. Ang estudyante mo No? Kag ikaw lang gid na nakaibalo, saan ka maturan sa ning istorya sa magna cum laude ka ni bla?
6: Hindi, cum laude.
3: Ita mo, amamon na ni mo, maglibot ko kisa sa mga uma. Yara di man nobe, kung si Bus Idol, magna cum laude, ikaw guro, suma cum laude. Kaya gusto na sabat ko?
6: Ano?
3: Hindi, magna cum laude. Maguta cum laude, Bus Idol.
6: Radjumanovi, suma cum laude ka? Hindi, wato. Radjumanovi, suma cum laude ka?
3: Hindi, magna cum laude.
6: Nami, guru.
3: So, pero tuwod ni, mayo guru, no? Nga, mangin be the best ka man, no? Nga tiyamak mo, gakaon ka lang itis ang una. Ang lapsag na gakaon itis ang una sa isa kamalayong isla sa probinsya sang Iloilo. Subong, kilala na nga personalidad sa media sa Iloilo. Magna cum laude ka, di ba?
6: Hindi, cum laude lang. Pambo lang kita iya, Radjumanovi. Wait, tanay yagi na...
3: Sakto man.
6: Pambo lang kita iya.
3: Sakto man. Ako mimang kuta ko, Bus Idol.
6: Radjumanovi, suma cum laude ka.
3: Hindi, cum laude lang. No. Ariwa, ah, sisintay si Tianyos. Kabataan, kagkapuhan, hasta sa apo. Yan ang mudlay ang malamo. Pero graduate man, oh, sa kakanin lang, kaglantawan niyo lang mga kakanin niya, Bus Idol, kanami isang visual presentation ni Radjuman Lineto. Habi, matiantang aton nga, be the best!
14: Isa ang kakanin sa mga paborito kag hindi madula nga handa sa selebrasyon sa mga Ilonggo. Makabig na nga trademark sang Iloilo, bagod masamig ginapangita sa mga nagapadulong sa lugar. Apang para sa isa kalola sa Banwa sang Oton, hindi lang basta pagkaon ang kakanin, kundi isa kapalangabuhian.
15: Ako gali si Erlinda Presno, 67 ang edad, nag-a-star sa Kapambanan Oton, Iloilo. Ko gali nagabaligya sang kakanin, gulay at prutas. Sa nagsugod ako sang ako nga business nagabaligya, sang una nagapanglabada lang ako. Karon kay daw hindi sufisiente gid ang kita ko sa labada, nag-decide ako nga mabaligya kang kakanin. Kason para nga nasuportahan ko ang akong kabataan sa pag-eskwela, sa pagkaon, kag amula na.
14: Si Nanay Erlinda Presno sa Barangay Kabanbanan Oton, Iloilo, ang isa na ka-senior citizen apang padayon nga nagapaninguha para sa iya pamilya. Nag-umpisa bilang labandera apang bangon hindi gid bastante ang kita, na desisyonan sini nga sudlon ang paghimo kag pagbaligya sang kakanin, negosyo nga tubtob subong iya ginapadayon.
15: Sa ako na pag-umpisa, ibos lang ko kang bitso-bitso, kay mabakal, gitang bitso-bitso, kada Domingo, yaga, ibos, git ko do, amugid lang pinaka mabakal, kung gini nga baligya nga makasustainer sa amon na adlaw-adlaw nga gamiton.
14: Sa isa kaadlaw nga pagbaligya sang kakanin, maka-income si Nanay Erlinda sang 1,000 pesos nga para sa iya. Igo na agot ibakal sang ila kalanon kag kinahanglanon sa pang-adlaw-adlaw.
15: Ang ako nga kita sa adlaw-adlaw, mga worth 1,000 sa adlaw-adlaw, dasun ginabakal ko na sang pagkaon, ginadugang man sang kung anong mga gamiton, bala na sang mga apo sang danga iskwilahan.
14: Bangod sa iya kapisan sa pagbaligya sang iya produkto, napatapos ni Nanay Erlinda ang iya mga kabataan sa pagtuon kag nagabulig pasubong sa pag-eskwela sang iya mga apo.
15: Sa personal gid nga nakabulig sa ako ng pag-eskwela sang akong kabataan, dayon uriro na tanangan ang mga apo ko, dayon kagsamon mga tanan-tanan nga kung ano ang mga galamiton, bala sa panimalay, bala na. Ang akon nga mga kabataan nga nakagraduate ko daw duwa sa college nga negosyo na kalambotan sa Canada, sa Saudi, sa Amerika. Kung may ga-order, bala sa akon nga dalaon sa sagwa, sa pungsod na muna.
14: Ang mensahe naman sini sa mga luyag magsulod sa negosyo, ilabi na sa pag-ubra sa mga kakanina, dapat mangin mapisan, kagpo sigido.
15: Sa mga gusto ko man nga maging negosyo, ang determinasyon kag ang kapisan kag ang pag posigi sa pansang imo nga pangabuhi sa adlaw-adlaw.
14: Sa mga luyag mag-order sang kakanin kay Nanay Erlinda, mahimo niyo siya i-contact sa numero nga 0948 9777182.
15: Ako si Erlinda Presno, 67 ang edad. Ako ang bida, tangakon istorya.
2: Tatak, RMN.
3: Salamat, Gid, sa kay Radyoman Linessa Yulatris. Grabe man yung istorya sa mga malaang ngayon, no? Older life, pangabudlay. Kakanin niya, para sa bataan niya.
6: Radyoman Uvi,
3: kung ginayin. Siguro, why man mayo, Gid, sa bataan niya, sang uli, eh. Hasta pagin mga po, ah. So, amun nga mga ordinaryo nga mga tao. May mga istorya sa ilan ng why lang ni manotisyaran sang susudad. Pero gintagaan sila sang platform nga ma-amplify ang ila istorya diri sa RMN. Siyempre, di sinabi ma-amplify sina. Siyempre, nag-agi man sa mo sila nga kabuhi.
6: Radyomanovi,
3: Busaydol.
6: Radyomanovi, kagi kita iya nga nagadildil kita sang asin. Kagi kita iya nga aton sudaan ginamos. Kagi kita iya nga aton nga ginahimo nga kanon mais kag balinghoy kag kamuti. Kagi kita iya sang pangabudlay iya nga wa inyo maagyan.
3: Kagti siyempre, kagi man ta sudaan sa kanon nga ang aton nga sudaan Busaydol Darigold. Ano ba mong darigo?
6: Hindi ko na yung darigo. Anong darigo?
3: Mga kundinsada.
2: Gikan.
6: Ano ako niya na? Doon naman ko na. Yati kinatiti ko na sa una. Nabutang sa butilya na anay. Ang liberty na bala nga kundinsada. Ibutang na sa butilya ni nanay sa lipid. Dayon, dira na da. Kung magtimpla kami sa gatas, butang na sa baso. Kaga mo nang lugayon. Butang mo ininit. Kaya mo nang nagbulig man sa amon, may suam pa.
3: Tapos may kwan pa na, isa mo mo isa, star margarin.
6: Star margarin, gid.
3: Dayon ang itlog. Dayon, bukon mo kag isa mo sa kanon kakasinan.
6: Kung wala, gid.
3: Hindi man ganing halin sa banga, bla. Kanduson mo ibubo sa kanon ng tubig, yung malamig na natural.
6: Ang pinaka...
3: Ayun, asinan ng busay doon, sudana.
6: Ang pinaka ginasudan, ginamon sa una, ang mantika,
3: nan.
6: Kag ang patis, bala.
3: Bo, arapag.
6: Simpunon mo siya, dayon ibutang mo sa kanon.
3: Nga mainit. Kag puro pighulon mong kanon, bala.
6: Kagi ka na dyan.
3: Siyempre, gauusi dyan mo.
6: Ikay kita yati.
3: Sa umaya, sa umaya. Muna yung uso. Hindi kaya taga-umak, why ka na ikakilala sini?
6: Muna.
3: Ti mera pagid proway ko na mabtan yang gina butangan pa pati sa mantika ako niya init kan on bubuan mantika den asinan kagkabuton
6: na no? May patis pa na iya sang una sang amo niya
3: uri na lang niyang ira iya sang uga den kamatisan mo kag Bombay dayon may no mo sa kalamansi.
6: Oh, damo pang kuha na na iya. May ara-ara pang
3: high level na,
6: pang high level na Radyomanovi.
3: Kaya timaklom mo pa na iya ang Bombay kag kumatis.
6: Sa muna, kao namon, di kami kagwanta. Sa aga, itlog. Pagkaudto, itlog. Kaya may manok kami mo. Sa gabi, itlog. Ah. Ang akon nga tigab daw, iti.
3: Saan mo managani, guro nga, kung sa dalawang kabalayan, yung kakaon ka iti? Ang balaan kay Radyoman Lineth, no? Amo ning bida best mo daw. Kakaon iti nga lapsag sang una. Subong sikat na nga personalidad sa media.
6: Dutayan na kuya, Radyoman Ubi, hindi niya joke ha. Ti akong agot mo, bayan ko, ti damo sa mga utod ko. Bayan ko nila, ginti ang balay namon sa may talamnan. Matabo ka sa talamnan. Nahulog ko na ako sa kahon. Dutayan ako mapatay. Gapunga-punga ako, kahit gaming-gaming sa akon. Ang tawag sa akon sang una, gipos mo. Kita mong gipos nga baboy, nga gamay-gamay. Ti dutay lang ko mapatay. Ti siguro hindi pa man gusto ni Lord nga madula kami purpose ako sa kalibutan.
3: Sakto man.
6: Nagtinguha kita.
3: Gani.
6: Kasi sa atong pagtinguha, nag-eskwila kita sa maayo, nagtutom kita. Gusto ko masunod ang akon mahandong asa sang ulihi nga
3: makaserbisyo eh.
6: Ang akon sini matuntuod nga bisyo.
3: Are, serbisyo ay.
6: Serbisyo.
3: Di daw. Budlay-budlay diyan ko agyapon.
6: Wati ada ng adventure tao.
3: Aryo, mag-asawa naman ni sila Busaydol. Di gusto nila ya uga. No? Pero bangod sa uga, ti araw, nangin professional man ila kabataan. Abi matian ta kung anong adventure sang isa naman ka pamilyang Ilonggo ang natultulan ni Radyoman Flo Navarrete.
16: Adventure.
17: Nanday boss kag idol.
16: Nanday boss kag idol. Kilalaha ang Iloilo kung nga siya ang UNESCO City of Gastronomy. Kung province of fun, foodie, and friendly people. Adventure. Adventure. Nanday boss kag idol.
18: Naglawig na sa 41 katuig ang negosyo sang mag-asawa nga Sanday Ruben kag Annabel Galantao sa Iloilo Terminal Market. Ruben and Annabel Dried Fish agid pangalan sang negosyo nga ginkuha naman sa pangalan sang mag-asawa. Bangod sa ilang pagpalangganay, gimbugayan sila sang lima ka mga kabataan. Suno kay Ronel Galantao, ikatatlo nga bata sang mag-asawa, nga may pito sila ka mga pwesto sa among merkado.
17: Kasi ang negosyo ko may mama at papa since 1985. So bali 41 years na nga ang negosyo nila. Bali sa kami magluluto, lima, tapos apat ka lalaki kag agot among nga babae.
18: Ikapila ka nel.
17: Bali ikatatlo. Ang pwesto ni naman pito ang ngamon nga pwesto sir. Atri sa Iloilo Terminal Public Market.
18: May dako nga nabulig ang ini nga negosyo. Ilabi na sa pagpatuon sa ila lima ka mga kabataan bangod sa paghimakas sa mag-asawa nga sanday Ruben Caganabel. Napatapos nila ang ila kabataan sa din duhadri ang NARS, duwa man ang accountancy kag isa ka marketing management.
17: Dako gini sir ang bulig kay alin sang una mo gini ang gapa eskwela sa amon sa lima sa amon nga ano nga magulutod nakagraduate kami tanan nga private school gid tanan kag subong Mayo naman nang amon nga pangabuhi tungod lang gini sa uga man mga amon man mga timbang kadala ang one man ang mga taparintihan man bulig dako man bulig niya sa ila ano kay sa amon sila gubra. Ayo, galing subang na amon nurse ikaduwa nurse ako accountancy. Ang ka-apat, marketing management ang ikalima, amo ng accountancy man. Amo niyang may ikuha niya, ang title gid, ang CPA na amo niya mangod.
18: Bangod sa nadangatan sang lima ka mag-ulutod, tuman ang kalipay sang ila ginikanan. Isa sa mga pagtilaw sa negosyo, amo ang summer season, bangod maiwat ang bumalakal.
17: Sa uga, kung mula na kung tig-ilimit, sa galaw kay musta, sumarijikan ka, kina ang baklanay kay tao ko ba ang kaon ba mas may blood yung naingat. Walang gawa na doon, so, parang wala naman.
18: So, kung mga, kun mga summer season, medyo hinagi man ang baklanay.
17: Na, no, hinagi.
18: Samtang ang best seller sang negosyo, amo ang pusit, danggit, gumaa, tabagak, kagmahimo man mabakal ang iban nga mga dried fish.
19: So, ano ang inyo best seller dira sa dried fish section ninyo nel?
17: Ang best seller to gid ano ang pusit gid, pusit danggit gumaa kag tabagak. Amo gyud na ang daily nga bakal kag sa pasalubong gid na ginabakal sa aton. Di kay laing gid ang Iloilo nga ano, laing gid ang panay area nga uga.
18: Ginakuha nila ang dried fish halin sa Carles, Istansya, Ahoy, Concepcion, kag Palawan. Dako naman ang nabulig sang ila mga customer nga amo ang naga-retail o kung nagabaligya sa Talepapa, kag subong man, mga bakasyonista.
17: Lain-lain man sa nga ginalinan, may Carles, Istansya, Ahoy, Concepcion, kag Palawan. Ang gitag sa tagsa nga may mga dagat. Inain mo ng ilang mga isda kung anong kung diin barato kag diin na may quality amo na ang nga mong ginapili.
18: Sa luya nga magbakal sa ila preska nga mga dried fish, yari ang pag-imbitar ni Ronel.
17: Ayo gina-invite ko galita lang yung mga pumuluyo sa Iloilo kag mga listeners ang mga bakasyonista basi maka apit ka mo dire sa ano sa Iloilo Terminal Public Market, second floor Ruben and Annabel Dried Fish. Kung damo ang mga kwaon nyo, may dahatagi kami sa wholesale price, dapak man kami sa vacuum pack for pasalubong, may pang tingi-tingi man ta, pang budget.
18: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Nga maamun yung sagad mo yung ka-feature, Radyo Manflo. Tapos bla feature diyan no ginagutom kita iablahaw pero namit sa mga uga niya bo sayo lang pusit gi ko nang best seller
6: amo gin man kay ti class A gin man ang pusit mo na padala mo to sa abroad
3: Istansya Carles ni kuno nga mga produkto
6: amo nang hambal nila nga sila nila pigado ka kay gikaon ka uga hindi mas mahal yung lukos ang sa labas eh. Ang gani. Lukos ang sa ang imo karne pila ang baboy 300 ang kilo.
3: Mahal pang uga no.
6: Ang lukos ya subong malapit isa ka libo yung kilo. Hindi ka mo magambal kung nagkakaon uga.
3: May oo.
6: Pigado.
3: Manggaranon.
6: Manggaranon kay kamahal sang uga ra Jumanovi.
3: Comfort food, luxury food na, no? Pero by the way kay naistoryantang pagkaon.
6: Oh.
3: kahapon tublat pagpanyaga ta sa birthday boy. Subungid gali ang actual birthday, no?
6: Yeah, oo. Oh,
3: ni Toto Hector Espinosa San Tatoy sa Manukan and Seafoods Restaurant.
6: Happy birthday to.
3: Grabe man to ang mga natunaan ta kay
6: Toto. Ay, oo, grabe to natunaan ta to.
3: May mga sekreto gali ang Tatoy's nga sa mga kamot lang yan, Hector Espinosa.
6: Nakasalalay.
3: O nakasalalay.
6: Gabi.
3: Ginistoryahan niya kita, pero ayan niya man gapong insugid.
6: Hindi naman pa isugid.
3: No?
6: Hindi
3: naman isugid. Pero may system gigali, ha?
6: May system.
3: Amak mo, ay, grabe.
6: Hindi man naman
3: na... wonder nga ang tatwist.
6: Grabe.
3: Number one, gigias kan anay, di. As a taste test, gali ya, Busay Dol. Pero sa taste test,
6: hindi ka gali
3: ka ba? Hindi man sa may sahan sa taon niya gapong. Yeah. Kaya may ginasik, tago, gitsaya, ngang final formula, ya? Yeah? Amo na niya masugid sa iban.
6: Gitudloan niya ko kundi ang bata ko nag-compete sa luto Radzumanovi sa SM.
3: Sigudi.
6: Sigudi nag-compete siya. Ang ginluto niya kanding nga ipares mo siya sa taco something.
3: Oo.
6: O Spanish style. Siling ko siya, siling ko to. Paano magluto sang kanding nga way baho?
3: Bisan hindi man nga tatoy sige nga
6: standard. Ay,
3: basta
6: tatoys.
3: Tudluan niya lang.
6: Well, ang ginapamangkot lang paano magluto sang kanding.
3: Ngaway baho.
6: Ngaway baho. Ang Radzumanovi as in.
3: Buli, tudluan niya ka?
6: Tudluan niya ko.
3: Te.
6: Gintisting namon. Si siyempre yung sugid.
3: Sugid
6: natural eh.
3: Masisugid
6: niya kong lao. Sugid eh. San patyo niyo kung hindi a joke lang. Gintisting namon. Radzumanovi. Gamit ang gamit namon. Ang material nga ginggamit. Tara sa babalay lang. Sus, wala gidya baho ang kanding.
3: So ang wala matuna, ang wala matudlo kay Gude sa eskulahan, o
6: wala, matudlo wala
3: sa tanan ng mga chef de.
6: Yeah.
3: Isang text lang to Hector, solve.
6: Si, ito,
3: homemade bang tanan
6: yung gamit? Ara lang sa kusina
3: ko. Ara lang sa kusina mo.
6: Sili niya, amun niyo, amun niyo ubraw, no? Sili niya, pero kung may nami pagitani, kung daw may kwan, amun itani mo baklo, no? Amun niyo. Sus, yung testing namon.
3: Man, no?
6: Ay, wala gidya hindi mo mabalaan nga ang karne kanding kay nadula gidyang baho sang kanding
3: damo ka gid matunaan sa mga tao nga ini nga hinog sa experience ano man mangkot ko siya makuto ginisklahan mo ne yun di ba
6: wala wala
3: yeah, naisklahan niya kuno sa kwan sa Kunsing Espinosa University
6: inana niya inana niya kita nyo
3: te, grabe gid nga experience siya te sweet 16 na sa subong 61 na sa Toto Hector
6: hindi ba
3: pagdating na sugod na sa guro 20 anyos sino 40 years of experience.
6: Bay pagani.
3: Pero grabe tong ilang ang gulo ni Radzuman Henry Black, iti apat tatog istoryana. Kung paano ginpatiyog sang tatoy sang ekonomiya sa pagkaon sa Ililo, no?
6: Oo.
3: Imagine bala sa mga walak balo. Ang ginsausawan ta nga kalamansi sang aton ya ginkaon nga talaba, kagang imo tong ginlaklak nga pumpano nga way ka nang hatag. Hama kay mo nga siling Toto Hector, ang kalamansi alone, adlaw-adlaw, tunga sa tonelada.
6: 500 kilos ang kalamansi.
3: Ang ginasupply sa tatoys.
6: Bilang-bilang yan.
3: Tunga sa tonelada.
6: 500 kilos na?
3: Tiyamak
6: mo. Amo na mapaubos nila adlaw-adlaw.
3: Tinaistoryahan na to kapo ng retirement ni Busay Dol. Mananom sa kunosuha, i-deliver niya sa tatoys. Tiyang tatoys siya, tanan nga masupply na ako nami. Malang baklo nila na yan mo.
6: Gabi.
3: Grabe man.
6: Pila ka kilos ang istiwitis sa maubos nila everyday? 5 kilos sa istiwitis. Nga, kung na, inabalayang liso na nabalaya, hindi ka magambal nga bunga pa ha. Ang liso yan nabala, 5 kilos sa maubos.
3: Imagine na, wala ka magan-magan sa istiwitis sa 5 kilo.
6: Pilaayhan
3: pero grabe ka diyang suwa eh. Hawak mo tunga sa tonelada.
6: Di ang tanan nila nga luto.
3: Imagine na, pila farmers ang suwa di ang gaduso na sa tatoy, isang nabuhi, isang tatoy, isang mup lang na.
6: Una, nga bisan miguhay kami ni Tuto, di gisa magsugid kung paano lutuon kay basi ko ni Kuan ko sa bala.
3: Tiyo,
6: basi
3: eh, kun, siyempre, basi karoon kong gulpi lang,
6: basi ako
3: may brands to bala sa Concepcion, Tatay's Manukan. Tatay's Manukan.
6: Hindi yun lang Tatay's Manukan. Tatay's Manukan. Sila ni Toto, sila ni Toto, niya kaon na kamuli.
3: Alagyan ko natin sa magpuli. Sabi mo may ngalan na subong manuka naman.
6: Ano, ano, ano?
3: Manong inasal.
6: Manong.
3: Manong inasal. Tapos ginpagamay-gamay pa na blang oblaw. Sa makurabi, mang inasal man siya eh. Iimo ba sila may tatay sa manukan blaw.
6: Kita mo nang gina, ano, sang, ang nag-viral to, nga ginliwat gid. Ang ngalan niya bala, 7 Ibilin.
3: 7 Ibilin.
6: 7 Ibilin. Kundi may 7-Eleven.
3: Pero pirde ka sa gakon eh. No?
6: Ano?
3: Saan nagbutog ito blas Lito Lapid?
6: Oo.
3: Siling ko tingala kung man nga hadlok ang tanan nga senador magkontra kay Lito Lapid. Kay
6: gwa
3: ito nga ni Gusugli. Lito Lapida. Gapang obra sa lapida. Lito, lapida. Lito, lapida.
6: Ay, nako.
3: Sige ah. Ari na. Kita ko sa idolo. Ipakilala na yung aton nga resource speaker subungan lang.
6: Proud kita, Radyo Manovi, nga main ko upod sa liwat. No? Mga 2 weeks man nga waay si Ma'am Irene. Video busy gid siya, no? Pero sa mga tagpalamati na aton mga karadyuman, kami, proud gid kami, nga ang aton nga resource person every Saturday.
3: Parehas ka alam sa imo eh. Magna kung laude ka, Nibla?
6: Hindi ah, kung laude.
3: Ah, okay.
6: Nag-graduate niya with honors, siyempre cum laude. Hospitality and Tourism Administration sa Centennial College, Canada.
3: Ontario,
6: Canada.
3: Kagti may master's degree na nga daan sa public management sa Ateneo School of Government. Nag-graduate man sang broadcast communication sa University of the Philippines, Visayas.
6: Grabe.
3: So, taga-UP na, atinista pa.
6: Atinista pa, ti subong Canadian pa.
3: Canadian pa. So, ti doon naman kita mahuya nga grabe. Ang ginapahambal namon para may matunaan ka mo.
6: Mati ka muna.
3: Ang naka-insindi man sa trabaho. Ang anay assistant tourism officer sang city government of Iloilo, the best tourism officer Iloilo never had.
6: Kanugong gani sang mga ano niya eh nga hindi taman magamit
3: kini manang assistant division superintendent blasang DepEd subong sa Iloilo City. Si Dr. Eugene Maliorca.
6: Diba classmate mo na?
3: Classmate ko na sa high school kag elementary.
6: Okay.
3: Nag-compose siya subong sang official nga hymn sang division of sang DepEd
6: okay.
3: Sa Iloilo City. So amo na ang abilidad ti manog pare na tani no sa seminaryo na halin antes na batsagan yang calling niya gali
6: sa teaching
3: ti amo man ang tawag namon the best pope Philippines never had no si Dr. Maliorca ti subong naman the best tourism officer Iloilo never had pero hindi ka kapakot busay do
6: diya pakot
3: gatiyog ang kalibutan si Ma'am Irene Rita Manican. Ma'am Irene, mayong aga and congratulations.
20: Hi, Sir Novi and Boss Idol. I miss you so much. Good morning, gid. Kag syempre, sa tanan nga nagapamati, no? Ang mga pinalangga namon nga. Though, feel ko lang ha, pati ako, na love na Manila. Madamo, gid nga salamat. And arid na naman kami this Saturday for a very, very interesting topic. Kumusta ang inyong semana?
3: Okay, gid. Ali lang, ubo-ubo pa man, pero okay naman. Ah.
6: Okay pa man, ma'am. Ah. Nakakaon pa man kami tatlo ka beses sa isa kadlaw. Ayos lang.
3: Ayos lang. Okay.
20: Payod, payod.
6: Pero, ma'am, kuton ka namon, kamusta ang imo nga semana? Kamusta ang nag-graduate nga cum laude, Ma'am Irene?
20: Hi. Very humbling, no? May mga miga ko na mangkot. So, i-share ko lang sa inyo, part lang sang ano, kay para hindi ta maglawig, dirigali iya, wala na ginalawag kung ano ang imo standing. Mabalad mo na lang na iya sa imo na lang gid nga papel, no? Kay they are always into equality and inclusivity. So, hindi sila gusto nga maglain, may malain, or may ma, okay. Ano, no? Ka very empowered diri ang mga kabataan. May ara kami sang tito ka classmates nga gin-fail sang isa ka maestra, nag-fail sila. So ay sila anay kaupod sa amon kay nag-appeal gid sila ya kay hindi nila mabaton nga na gin-fail sila. Nan. So mga amuna bala, ti Abi excited pan ko kay Abi ko lawagon. It's so it's not. Lawagon lang imong alan and then bilog ka mo hindi ka kamo kabalo kung sino ang highest. Pero kilala nyo na lang eh kung sino, wala nyo man sa klase nyo kung sino ang pinakaalam. Pero in the eyes of everybody, no, patas in the commencement, lang. Wala sang may malate. Wala sang may malate.
3: Amo man ang isa nga nami sa ibang nga countries, no, diri sa ato niya may over-emphasis, idea. Kung ano ka, pag-graduate mo, manimuto, no. Muna kung kaysa, ibang ganidi, sorry lang ha, hindi man tanan giguro mo ne. Pero ibang balang mga doktor, feeling nila daw, Diyos sila ya. No? Tapos may ibang man hindi man ganidi, doktor. Gusto man nila ya, tawagun gisla yung doktor. Mister man lang gani, kag-miss ang iban.
6: Sa iban niya, sa ibang sumunod yung manubiwa yung man gamater.
3: So, obsessed kita sa title lah. Pero ti, galing kiti kay Pilipinas, inay, ti okay na ya. Kiti para sa iban, amun nilang ilay ang market value, no? sa ibang nga countries siya, lain man to
6: yan. Lain man sila. Lain
3: di kay
6: sila.
3: Pilipinas kita, diri kita sa Pilipinas. Pero ti amo nang hambal ta, Pride Month gid subo mamairin, parehas ang topic ta. Kay ti Pride is bugal.
6: Bugal.
3: No? Ginapabugal na to ng mga kadalagan sa mga Pilipino nga ra subong sa abroad. Yes. Just like you. No? Kagti ang mga Sunday resource speakers ta.
6: Gabi na, oh.
3: Si Ma'am Shai Opson Espinosa sa mental health naton nga segment diri kada Domingo nga programa. Top of her class man. Siyang number one sa ila klase. Nag-graduate sa sang doctor, ay, sang philosophy sa psychology.
6: Mm-hmm.
3: Kag number one ang iyang research, no? Ginawardan sa iyang research sa psychology. So may isa patason, no? Yeah. I-reveal na ton sa June 29, kay 29 niya batunon ang iyang award.
6: Yeah.
3: Resource speaker tapagid sa Sunday tanga program.
6: Nami ang mga resource
3: so,
6: speaker
3: na ton. Magpili ang aton ng mga nagdisenyo sini mga programa nga inibo sa idol. Ti sige, mamairin diretso kita sa aton nga palarong pang-ilo-ilo sa araw na ito.
20: Oh yes. At least kita magsugod no para to put everybody in the right perspective. Pampang kami anay ni Sir Novi kag ni Boss Idol. Gusto ko gentlemen, mapili ka mo sang color. Kod ko ang background.
6: Oh, oo. Iyan na sang pride
20: ano siya, ang pride flag. Oo, pride flag. No, nga latest, no? Kay may iba na nga colors nga gindugga.
6: Mm-hmm.
20: So I want you gentlemen to choose one color each. Siguro mga let's go to 6 to 8 colors lang.
6: Mm-hmm.
20: And kung ano ang ako nga mang kung sino ang makapili sang color, kung anong corresponding instruction, ubahon niyo na duwa basta lain-lain dapat inyo sabat. Okay?
6: Okay.
20: Okay, go. Sino ang una nga mapili color?
3: Boss Idol, eh, parehas ka mo nga kung laude mo.
20: Okay. PI, go.
6: Red.
20: Red, okay. So red. Duwa ka mo masabat ha kung pamangkot man siya or ulubrahon. Pero lain-lain tani inyo answer. PI, kung isa ka ka senador subong, sino ikaw?
6: Win Gatsalian.
3: Wow,
20: why not?
3: Tiwai ka kapirde mo, win na yung pirmi.
6: Kaga gusto ko ang stand niya kay daw neutral siya gawa.
3: Oh, ginataha sa
6: santa. Nataha siya.
3: Oh. Kagway gidya ka kapirde, win siya yung pirmi.
6: Win siya yung pirmi mo. Dayon da, dayon gwapa ang
20: biya siya. Yes, Boss Nob.
3: Ang sabat, no? Pero sa iya, no? Okay.
20: Kung senador ko.
3: Ping Lacson. Ping Lacson.
20: Wow. Kaya, ah.
3: Ti anti-corruption. Firm, consistent. Why na yaga baylo-baylo tindog ping Lacson? Kag hindi siya bla lawyer, ya pero makargyo sa same mo like a lawyer. Kag ang integridad niya ya intact.
6: Nami.
20: Oh, sure. Okay, very nice answers. Second, Boss Nob, what color do you want?
3: Yellow. And we are all
6: yellow.
20: Okay, yellow. Sino ang pinaka na namian mo nga bata ni Ninoy kag ni Cory kag nga
3: si Bolsi Aquino kay nagpalayo sa politika why sa gaintra sa mga political commentaries pero busy siya sa charity works she walks the talk in silence
20: so siyang subang no
3: si Bolsi
20: very intelligent ko na. Okay. Grabe ba? Wa ito kabalo ang iba nga may bata. Si Cory kasi ninoy
3: kag,
20: nga
3: kag, boss. May isugid ako sa inyo, Mamayrin. Ang transformation sa second district of Iloilon, di ba na minami, gini, time ni Kong Kadjo, Guruseta. Ang backer niya sa babaw para pangayo damo nga proyekto, luas kay Senator Frank Drilon, si Bolsi Aquino.
6: Grabe.
20: Oh my, lapit-lapit. She was also, I think, the executive secretary of her mother.
3: Private, no?
20: Tahom. Okay. Okay, arena pariyo, giniguro kami. Oh, B.I., sino sa kabataan?
6: Chris Aquino.
3: Oh.
20: Ay, no?
3: Artista, kid.
6: Ang mga inagyan ni Chris, daw nagsubra pa sa mga inagyan sa iban.
3: May punto.
6: Pero nang-infirm siya, tough person siya. Nagbalatian na siya, grabing mga iskandalo sa paghigugma. Pero ginbayaan siya sa mga partner niya, pero way niya ginbayaan, kaginpabayaan ang bata niya nga si Josh. Kag ang bata niya nga si
20: Josh.
3: Special pa na si
6: Josh. Special pa na si Josh.
3: Single mom pa siya.
6: Single mom siya. Tanan nga problema, ara na sa iya. Pero oh, nang infirm siya, nakabato siya, grabe ang pangabudlay niya. So para sa akin si Chris Aquino.
3: Grabe. No. Kasi ang sabi sa akin ni Ma'am, na kuwagin na ni Vice Gandam.
20: Okay. Boss Idol, color?
6: Green.
20: Green? Wow. Ang green ko di man. Okay. Hatag kalihog, isang isa ka-environmental advice, no, nga makapamayo sa environment sa mga tanan nga nagapamati. So,
6: matanong takahoy.
20: Okay.
6: Matanong
20: your,
6: kahoy.
20: Bisan sino, no?
6: Oo, oh, tanong.
20: Bisan sino ka, tanong kahoy.
6: Bisan sa isa ka tuig, ma'am. Bisan sa isa ka tuig, ang isa ka tao, katanong lang sa isa lang kakahoy. Ang siyudad sa Iloilo, ang province of Iloilo and city of Iloilo, mga pinakita, mga 5 million. Kada tao, katanong lang isa ka bilog sa isa ka tuig, may 5 million trees na kita.
3: Correct, correct.
20: Perfect. Di ano, paano ko na makuha, mangayo ko sa DNR?
3: Ayoko to, ma-request ka lang sila.
6: Ma-request ka sa ila.
3: Matag na sila.
6: May ara sila sang ano, sang mga seedlings dira.
3: Ang aton nga urban nursery sa Lapas sa Kaingin, headed by Mr. Armand Dairet.
6: May ara sila.
3: Kag Mr. Manny Ostiniane Jr. Ang ila da nga ginapangayo lang. Klaro ko diinyo itanom. Tapos baylo lang seeds
6: lang.
3: Seeds ang fruit trees.
20: Wow.
3: Amulan ng ila.
6: Kagang talamnan na ba lang
3: ito? Ganigin post nila, ginatos ka mga gindonate namon, tuwalin sa listeners namon, nga mga liso sang bayabas, nagtulubo na, mamayrin. Ginpost gito nila,
20: gula mo.
3: Ang inughaboy nyo kuno nga seeds, supta nyo dulong lang sa ila, bayluhan nila kung kahoy. Native trees pa
20: na iba.
6: Bisan isa lang kabilog na iya, isa lang kakahoy, isa katuig, nabula mo na.
20: Na. Okay. Boss Nov, ikaw ya.
3: Teka, hindi dapat parehasan sa batla. Inong ko na lang ako. Ano mo man to, Tani? Hindi ka mo manghalit kasapatan. That way, makabulig ka mo sa environment kaya that is balance of ecosystem. Example ko lang, ang buyog. Hindi nyo pag-spray chemicals ang kahoy, kaya rad ang buyog. No? Ang mga libangbang, no? Tiresponsable ni sila sa pollination. Teka, wala pollination, hindi magbulak ang bulak. Huwag ka mo ni gusto, huwag ka mo kwarta. No? Kung nalitan nyo ang mga kasapatan nga ini, mga insekto nga ini, why na sang matanom nga natural, no? Sa aton iyang mga kabukiran. Ti kung may matanom sila magtulubo ang mga kahoy da, sang tori naman na sa ibang nga sapat, ti may ara kamo sa negosuhan nga kasapatan. May ara sang kasapatan nga magamintinar sang aton nga kagulangan. So, para sa balance of ecosystem, kinanglanday ko mamahalit kasapatan.
6: Ang
3: animal welfare sa Giyapo.
6: Ang imo sa Batrad Jumanuvi, pwede ka na magdaog sa best in interview. Grabe.
3: Tibos lang ko to si Kwanin, si Miss West. Oh. Atong nag-resign to bala sa Global Philippines Ekto.
20: Teka, Boss Nob.
3: Next.
20: Pag nakumlaude ka.
3: Hindi ah. Cum laude siya.
6: sala pamangkot mo, ma'am. Suma cum laude ka. Radyo Manuvi, suma cum laude. Radyo Manuvi, suma cum laude ka.
3: Yeah, magna cum laude la. Cum laude ka nila. Suma cum laude ka.
6: Hindi, cum laude la.
3: Ah, okay.
20: Color?
3: Ako, purple. Violet.
20: Purple. Okay. Ano ang nanamitan nyo? Nimo anay nga pagkaon nga violet ang color.
3: Manapla po to.
20: Nga
3: violet.
20: Namit.
3: Sa Osamos Milo.
20: Iay.
3: Ngayon usapo mo mga may resource perte ka namit.
6: Ang mahablangka nga color violet.
3: Okay.
6: Ang nga mo ginapirmi kay kada San Juan amo na naluto ni nanay. Orange, violet, kaputi. Amo na ang mahablangka until now gapaluto gi kuya mahablangka. Violet ang gusto kong ako.
20: Kampiyon na. Okay. PI, color. Last two.
6: White.
20: White. Sino ang imo paborito nga teacher kag nga?
6: Paborito ko nga teacher. Si Sir Panis. Teacher ko sa English.
3: English.
6: Sang high school. Okay. Ang paborito ko si Sir kay kanami sa iya mag-pronounce ang diksyon niya. Subong si Sir wala pa ka-retire. Sige gyapon na maestro ni sir. Ara sa subong sa Niso. Si Sir Panisa, nalipat ko sa ngalan mo. Basta si Sir Panisa, paborito ko siya.
20: Wow. Kanami, isang feeling.
3: English.
6: English.
3: Ang akon si late Dr. Bert Trinidad sa WVSU College of Communication. Ang panudlo niya mamayrin way sa exam. Essay writing na siya. Dayon na ang iyan ang ginatudlo sa amon, practical application of media job. Magkuto niya kamo questions based sa libro, pero hindi na siya gusto magsabat kamo sang nasulat sa libro. Sabton niyo na siya kung i-apply niyo sa practical nga pangabuhi kung gaubra na kamo sa media. And dabogi na siguro na adoptar ko sa subong sa iya.
20: Kasi wala. Kasi nung sulat, wala. Gidin.
3: Tiyo eh. Oo eh.
6: Ay, si Kuang Galito nga lang sa akong maestro, kita muna mo din naga, si Sir Nelson Panes.
3: Grabe, mga classmate.
6: Oh,
3: bugal man na sa mga classmate nila, si Kat Subong classmate nila.
6: Eh, isang una to, namiyan ko nabi kay Sir Maghambal. Then, siya, pero kada may mga hosting event, Radyo Manovi. Si Sir Nelson ginayang naga...
3: Kagtilipay maguro si Sir mo Subong. Kay layo nang nalabot sa estudyante.
6: Vertically pa yan.
3: Mag na kumlaude ka.
6: Hindi, kumlaude lang.
3: Sa kabilog, tulad lang kapito sa bawan. Sige. Color? Blue.
20: Hey, blue. Ano ang mensahe mo subong sa mga taga-Ateneo, faculty and students alike?
3: Next time, basta gani maka-atubang ka mo sa isa ka credibility crisis, hindi ka mo mamati sa abogado. Pamati ka mo sa inyo konsensya.
6: Muna.
20: No pa? Okay, BI. Lain niya dapat imo, ha?
6: Kung may ginatubang problema kasubong sa natabo, why na naiya ginapadugay? Kung nagatabo, subong dapat respondihan. Kung kinahanglan mong atubangon ina kag sabton ang mga pamangkot sabton, hindi na duro pa nga mga chichiburitsi nga kumo may amuni, may amuni. Dapat kung may natabo subong, automatic nagsabat man sila. Ang nakulangan ko lang sa ila, Ma'am Irene, kay gintago nila.
3: Why
6: sila magsabat ngayon? Amo na ako.
20: Very nice. Quest color, last na lang.
3: Sige
6: eh. Oh, last color ah.
20: Okay.
3: Si Ma'am Irene pa pili. Oh.
6: Ikaw naman, Ma'am Irene, pili. Ikaw pili, ikaw pili.
20: Oh, sige. Tip's favorite is pink.
6: Pink.
3: Pink. Okay.
6: Okay.
20: Okay. Oh. Pink. Gae ko, kantahin niyo ko sang isa ka kanta by a female singer. Sino mo una?
3: Busa Idol, isa yung recording artist mo. Ano ganing imong album ganin? Title sa imong album?
6: Papang. Why problema, ma'am? Female, no? Female. Female pa man isa sang time yan mo. Pagdating ng panahon,
3: tipo, female kisa sa una.
6: Baka ikaw rin at ako. Female pa na sa sang time ganin? Female pa.
20: Sarit?
6: Oh, hindi, si Aisa eh.
20: Okay, nice. Basnog.
3: Saya kwa na ako na. Duro ka kanta, pero ito yung madumduman ko subo, si Nelly Furtado.
6: Nelly Furtado?
3: Oo.
6: Buha?
3: Flames to dust, lovers to friends, why do all good things come to an end? Batay ka na po sa Idol?
6: Why?
3: Nami na po sa Idol.
6: Uy,
20: nami na? Oo.
3: Hindi ka na American mo, munaguro daway ka, pero tami rastang pag-strums ang gitara.
6: Mahilig ako yan, boy band ako yan mo.
3: Tiyamak mo, pero lang tawa ang meaning sa nganta. Flames to dust, lovers to friends, why do all good things come to an end? Ti all good things come to an end, gidman po sa Idol?
6: Ti hoy. Ayad, no?
20: Okay. Very nice. Thank you, dear.
3: Alright. Sige, salamat din, Ma'am Irene. Kitay naman kita sa liwat sa masunod nga Sabado.
6: Ma'am Irene, subong ang aton Pride Month. Pwede mo kita mahatagan sini. Brief history sa Pride Month. Kagano'y ning Pride Month?
20: Oh yes, madamo, kid nga salamat, no? But before I begin, I want to tell everybody, no, especially ang mga gapamati, na ginaisturyahan ini nato, no? Why is Pride Month important? It's because of two things. Number one, maka-open ni siya opportunity sa tourism sector. Anong ba sila ngayon kung maka-open opportunity? Kung may dako ka mga events na pareho sini, nga gina-create, nga may nagkakalain-lain activities, so aray na naman kita. Job creation, of course, and ang visitation numbers ang in mga

0: Bulyos ang existence ng kada isa. So, tagaan ka muna mo ni Boss Idol ang brief history ay isang Pride Month. Diin gibala ini nagsugod. Pride Month, nakilala ini siya tungod sang Stonewall Riots, no? Ano ang Stonewall Riot? Ang Stonewall in Galit, Boss Idol, isa ini ka bar or pub sang una sa New York City, no? Sa Greenwich Village or kung sa aton pa, no? Sa Bisaya, sa Greenwich Village, no? So sa Greenwich ni siya nga pub na kung sa diin sang 1969 nabantugan ini siya nga pub ini siya sang mga gay or sang mga gay. Bawa, Boss Idol, ginkaduan sila sa mga pulis, kagin raid sila dito.
1: Hindi lang.
0: Grabe mong gali ang naagyan. Oo, grabe, gali ang naagyan sang third force man, Boss Idol, no? So, pinang kaduan sila sa mga police and God knows, ginpang sakit sila, ginpang untag, basta virtually ginamalan sila nga. Hindi kamu dapat magkongregar, hindi kamu magulupod, kay hindi nami ang maging agi, sala ang maging agi. Now, sa Stonewall Inn at itong pub na tabo. So in 1970, because of that remembrance, one year after Boss Idol, nag-gather sila ya puwersa and then they created protest or they created like an anti-police movement because ang natabo the year before. And thereby, dira na na Boss Idol nagsugod ang Pride Month celebration every June. Kaysang June to natabo sa Stonewall, na kung sa diin, maghambal ikaw Pride Month, dapat gina-highlight kid nga tagaan sang safe spaces or tagaan sang safe nga lugar ining mga amusining nga sektor sang sosyudad. So, naglakta na after sang mga agi, syempre mga tomboy, kag mga nagakalainain na nga klase as time went by, damo na ang nagtululuhaw nga klase sang gender, di ba la?
1: Yes. Amuna galing istorya, no? Hindi ko ya aware ya, ma'am, nga sa kadugay-dugay na gali nga panahon, ya may amuna sinagali, no? Nga may Pride Month na. Siguro sa time nga to gani, hindi pa na iamuna kadamo gid sang miyembro, sang... And siguro ang mga gay palang guro sang una ang daw grabe gid. Unlike subong, nagkumpleto na. So dira na masulod ang aton sininga pamangkot, Ma'am Irene, kay ti Pride Month subong. May ara kita sang ginatawag nga LGBTQ+. Subong gani, LGBTQ+IA. Ay, doon naglawig na nasa. So, LGBTQ plus, kag iasing a flag, plus flag colors, anong buot siningon si ni Ma'am Irene?
0: Preho to, no, sang ginhampang, kagina nga kung sa diin ginlawag, ta ang nagakalain-lain na floor, pride, may arap man sila sang ilang aginhimo gani nga flag, no? Okay. Which is, nagakompose sa tong nagakalain-lain na colors. Inigali nga, nagakalain-lain na color is, aside sa simple siguro nga definition, no? Kasi yung una, Boss Idol, ang ako nga definition lang ganyan is naglain-lain na guro color kay para lang hambalon nga yung tanan nga klase sa gender may representation.
1: Yes.
0: Na, ma'am. Pero inigali. Yes, pariyo ginta. Inigali nga mga color, Boss Idol, lain-lain sila may meaning.
1: Okay.
0: So, i-share na to, no? Sa tanan nga nagapamati ang meaning sa colors kay kami ni Boss Idol matuon man kay first time maninamon makabati sini. So, ang red signifies life, no? Ang orange signifies healing. Ang yellow signifies sunlight. Kag ang green signifies nature. Ang blue signifies serenity. Kag ang violet signifies spirit. Now, as years went by, Boss Idol, most especially sa 2019, may mga gindugang na nga mga colors, no? Ano ini? So, may black and brown, may light blue, pink, and white. Na kung sa diin, ang black and brown, nag-signify sang people of color, no? Kag ang mga napatay or nagtaliwan tungod sa HIV/AIDS. Amuna ang may black and brown. And then, ang light blue, pink, and white, nag-signify sa transgender na pride na flag. So, buot silingon, welcome na naman ang transgender sa amusini nga sector nga kung sa diin ni arain sila yung colors nga nag-represent sa ila. Boss Idol, may mangkot ako sa imo. Sa tanan nga LGBT nga klase, no, sang tawo, diin ikaw mas comfortable or do diin ikaw mas malapit?
1: Gay.
0: Uy, hala, pariyota. Okay nga,
1: Ti isang ga-eskwila pa lang ko, ma'am. Sa kolehiyo,

0: ang lalaki na mun sa classroom daw pila kami man, daw I think mga walo. Walo lang ang classmate ko nga lalaki labanan babayi, pero duha lang kami ang tudtuod gid nga lalaki. Ining anom nga ni puro ni tanan sila gay, pero amo ni silang upod ko ka barkada ko. Kay puro ni sila masadya. Dayon okay. Ang creativity nila, ina ba lang kun may problema ka daw sulbaro nila, kun ara ka sa daw na damo ka sa problema daw makakadlaw ka. So muna nga nanamian ako niya magupod sa ila kag kadamo ka sa matun-an sa ila, kadamo ka sang mga bag-o nga ay di na nila nabatian, then mabatian mo naman do kadamo ka sa matun-an. Do amo na nga gusto ko niya magupod man sa ila.
1: Okay. So you know what? I really admire you. Bisan amo ka patuyas ang unay ya. Kabata, wala kaya nang ilkig.
0: Oh, wala.
1: Wala kaya nag ay hindi kuya sige.
0: Wala. Upod ko na sila ya, happy ko na iya kung sila.
1: Kaming kaya.
0: Oo.
1: Very nice boss idol because see, amo na subong na ang kalibutan no nga ginatagaan na gid sila sang lugar sa kalibutan no. Hindi pwede nga tagu-taguon, hindi pwede nga pakahuian. Oo, hindi pwede nga ano because sa ginatarid na lang sa ginaisturihan na mo ni boss idol, may flag na sila gani.
0: Yoy.
1: They have every right to belong
0: dapat abi ma'am
1: society.
0: Hindi man natani nila gusto nga mag-amuna sila mo ti ano muna kay amuna ng ila. So choice nila nag-amuna, siyang aton way kita isang karapatan nga pakalainon sila. Suportanta sila, tawo man na sila, miguhon ta sila. Wai mo ang ambalgani nila sang iban sila niya kung bisan agi ang akon bata kay mapuslan, damo daya sang straight nga mga lalaking hindi mamapuslan. Eh, ini sila ya, kay amo nang gusto nila. Ay, suportahon tindi ta sila ya pagpakalainon, kundi nga updan ta ka suportaran.
1: Gusto, the best boss idol.
0: Pero ma'am, bangod sa sining Pride Month nga ini, ti subong balanta na, bilog nga kalibutan, nag-celebrate na, then bilog nga kalibutan, kagadamu-damu na, no? Kadamu-damu na sang ara da subong sang una, ginatago-tago pa, pero kay ti subong gina-acknowledge na santanan, nagwa na, ginakuha na ang kaugalingon nga amo ni pagkatawo ko sa sining Pride Month Ma'am Irene, ano ang mga aktibidades nga ginaubra like ti sana sining tanas sa tourism kita nga nakadugang pagininis ang turismo Ma'am Irene.
1: Thank you so much. I love that question. Kay mga nagapamati no, kabay pa nga makatuon gid kamo kag maka-apply kamo sang nagakalain-lain nga activities because gin divide sa tatlo ka major activities ang celebrations ng Pride Month sa mga dako nga lugar, no? Sa mga first world countries, boss idol, nga kung sa diin, big deal sa ila mag-celebrate sa Pride Month, may mga nagkakalain-lain silang aktibidades. So kita nga duwa, komentaran ta kung anong maayo. Kag kung diin man niya, pwede man kita maka-intra, no? Number one is, they have parades and festivals, no? May ara sa Pride Parade nga ginatawag, which is nakita ko na ni sa Iloilo City, I think inaubra in eh, nga may ara sa nagakalain-lain nga floats, costumes, and nagasinadya ang mga members ng Pride community. Another is street festival. Hindi daw ay kupagawa ni makita. May ara sa multi-outdoor events, gakun sa diin, boss idol, I love this so much. Ginatagaan pagtamod ang local vendors kag ang mga community sellers para nga may tsansa sila. Remember, we are talking about the tourism industry. Para may tsansa sila makapakita sang ilang wares o kung makapakita sang ilang mga baligya, ilabi ng mga pagkaon or kung ano da na nagkakalain-lain na souvenir party sa Pride Month. And then, of course, may ara sang live concerts, no? Ginahiwat in a usually outdoor kag ginatagaan sang tsansa ang nagakalain-lain ng LGBTQ musicians and artists mag-perform. Itani, mas nami, pagid kun for free, no?
0: Nami,
1: kung may mga sponsor, gidyabala, kag, oo, iara lang na sila yan, anybody can listen, anybody can join, kanami, itani. Another major department, no, kung sa diin ang activity ginaiwat, is community and culture. May ara sang mga performances or shows ang mga agi, which is called drag shows, no, para man iniya nga matagaan negosyo ang mga nagakalain-lain nga pubs or mga ilimnan. Ay dira sila usually nagahiwat sang ilang show. And of course, nami ni Guro Boss Idol, may queer film festival nga kung sa diin ang mga sine party lang kin si LGBTQ or better yet ang mga direktor members ng LGBTQ or Pride community So nagahiwat sila sa film festival sa amo sina nga lug, nga time no that's allotted for that. And syempre hindi madula ang art exhibition. Ma-exhibit sa nagakalain-lain nga gallery. Pero ako I always was idol gapati gigutani nga to bring art to the grassroots. Dapat ang art available sa tanan nga klase sang tawo. Kay we have been educated for so long ang art para lang sa mga manggaranon. So tani akuya, there should always be a way nga ang mga exhibits, be, no, ilabi na kung may Pride Month ng exhibition, i-open to the public nga kung sa diin, bisan sin o makakita. Ano sa matiyag mo, Boss Idol?
0: Gusto ko ni ma'am, kay kun kaisa, ara lang na sila, pero hindi natin sila magamit kid maayo. Hindi ta naman na sa mapunggan, pero kung tagaan ta sila sa mga aktibidades ka muna, makakwarta kita, damo pa sang pwede nga makakwarta, like mga vendors, damo sang tao nga magtingob, nga ara lang dira, pwede gidya mo, diri sa aton sa Iloilo, damo-damo na ni ma'am mo, damo-damo na ni, pasugtan mo lang ni, sus, isa na ni sila yaka, banwa, guru di ang mga, ara sa membro sang Pride community, ma'am Irene, nga pwede nato na sila maubra, then pwede sa mangin sa isa, amuni nga lugar, amuni nga date, may Pride Month man sila yung ubrahon para man nga may ara pagikita sang dugang pag isa aton nga turismo, Ma'am Irene.
1: So, and then another activity no nga kung sa diin pwede natin ini ma-celebrate Sir Novi and Boss Idol is sports and wellness. They have Pride runs. Oh, teka na may nami.
0: Nagligad ma'am sa amon nga ano sa amon nga ano nangyari, freedom run. Nag-invite man kami sa mga LGBTQ na mag-join man dito. May nagdaugan nito best in costume.
1: Uy, katahom. Okay. See? So, that's good. So, that means, kay June yung galing iniwa.
0: Yes.
1: Kag nagakalain-lain nga sports events, like for example, swimming or basketball, featuring Pride community members.
0: Okay. Ma'am, may nabilin pa kita nga pamangkot, mga duwa naman lang kabilog. Balikan ka lang namon kay why na kami mautod kita. So balikan ka lang namon, Ma'am Irene.
2: Okay. Tatak RMN.
3: All right, standby mga karadyoman, kag ti istoryan ta pakaron, may tourism news of the week kita.
0: Yes.
3: This time, Pilipinas ang ginbalita, Busa Idol. No, kag siyempre, naka-prepare ka sa imong quote of the day, wala.
0: Sa dasun lang.
3: Sige, iningabahin sa aton pagpangalagad dulong sa inyo sa Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Ang trabaho ko pulaw kag kaluya gid sang pamatsyago. Pero sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule, kanami na sang pamatsyag ko kag kapag sick na sang lawas ko bisan permi kulang ang tulog ko. Kani sa mga call center agent nga pareho ko, try nyo man ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kay effective gid.
3: Evergreen Herbal Capsule.
2: Tatak RMN. Magkaradyuman
0: sa mga tagpalamati naton, kung daw hindi ka magkapamuhin na 3 to 4 days, delikado ina sa aton colon, inom ikaw sa Super Fiber. Ang Super Fiber, limpiyohan ang aton sariling colon, pagkaaga, ang tanantang nga kalain sa buot, pagwaong tagid, and the best na dinimahabian kay wala pa constipation. Gani sa mga tagpalamati naton, inom kita sa Super Fiber. Kung vitamin C, mighty C, alkaline, di kalidad, and effective nga vitamin C, mayunin sa inyong asipuno buhinan at trangkaso pneumonia, kiban pangabalatian. Mag Mighty C.
2: Tatak RMN.
3: Alright, sa balikanta si Ma'am Irene Rita Manikan. Ma'am Irene, Boss Idol.
0: Ma'am Irene, pwede mo ma-site sa amon ang iban sining mga countries nga famous sa ila sining celebration, labi na gida sa ila celebration sa Pride Month.
1: Yes. So that I want to tell everybody nga tanan subong naga big deal na gidyas ang Pride Month nga celebration. So kabay pa nga we will also join, not really the bandwagon, but we will just join this. Kay number one, amo na itong inlawag na to, no? Ang grabbing economic driver ini nga klase ng activity. So ang isa ka country is of course ang US, the United States, Boss Noga. Kung sa diin, dira gid man nagsugod, no? Paglawag ko kagina, I was telling the history, dira nagsugod sa New York ang Pride community. So ko ang ila celebration every June, no? Na kung sa diin, nagakadto sila dira sa historic Greenwich Village, na kung diin nagsugod initanan. Another is Brazil. Di ba ang Brazil, mahilig din sa mga, mahilig din sila sa mga, they have the, that carnival, nga kung saan din, nag-feature, gigani, isang grabe nga sa South, bunga, pagin sila ya, kung Pride Month, kay nagakadto pagin ang millions of people, no, just to join them, and they feature blasting or towering trucks, nga kung saan din, nagasinaot sang samba ang mga tao along the major thoroughfares or major streets. Ang pinaka na namian kung gidya sir no is Netherlands. Because ang Netherlands, the way they celebrate their Pride Month is they have, instead of street floats, they decorate their barges and boats and they cruise it in their UNESCO-listed waterway. So, wala lang sila nag-feature sa Pride Month, gina-feature nila ang ila UNESCO-listed nga canal or river. Kanami-nami.
3: Pa simple lang. Do ulayhon lang mamay rin.
1: Oo.
3: So, US,
1: so, to, ang tatlo, no?
3: Brazil, and?
1: Yes. US, Brazil, and Netherlands. I really purposely chose one country for each continent for para makita sang tanan, makita nato no as Ilonggos man and Filipinos na ma-inspire kita nga si halos kalibutan nag-celebrate sang Pride Month.
3: Yes, no, tidiri sa aton sa Iliwilo, I think isa kita sa pinakauna nga mga syudad nga nag-acknowledge na no sang role sang LGBTQ plus community sa aton sa pagpadalagan sang aton gobyerno. Nagligad lang daw, may event sila last 2 weeks di. Ang ginapauso nila sa Iliwilo, baton ka.
0: Baton ka.
3: Baton ka.
0: Okay. Baton naman na sila. Baton na.
3: Actually, why ko ginalantaw ya ang mga agi kag mga tumboy. Sa ang gulo lang inang ang bayi sila ang tumboy nga gusto maglaki kag ang agi laki nga gusto magbayi. Ginalantaw ko sila sa konteksto sang kuan bala inang parehas man lang sa aton pero despite nga ginpili nilang amoning pagpakilala sa ila kogalingon ga function man sila parehas man gyapon sa aton.
0: Ako ya Radyo Manovi mambalang ko ya kung nagagi man na sila ya kung nagtumboy man kung ano man na ya. Amo na iyang choice nila mo. Ti hindi tanan na sila iya mapunggan kung amo na sila.
3: Kaya kung ganing
0: matulong asawa, talang sila iya.
3: Nangambal ang asawa ko kung nakabata pa di kami laki be. Tapos ko mag-agia be. Sila iya mayo gani. Niya kay laki siya sa kasarian. Laki siya biologically. Pero sila niya ang totoo na mapuslano niya sa pangabuhi babae.
0: Tiyo. Totoo.
3: Di meaning siling ko ti amuning tindog sa amon nga panimalay. Nga, it doesn't matter kung ano yung gender of your choice.
0: Ako ay kuya. Kung pinasabi ang bata ko mag-agi siya o kung magtumboy siya, ano? Siguro, primero guro, domidyo maano ka, pero Radyo Manovi, kaya mo na yung gusto ya, ginpili yan na, why ka wala ka man mahimo, choice na ya.
3: Sige, siguro. May laki ka man tuod, pro addict man.
0: Tiyo, diba?
3: Butakal man. Well, so, what's the point?
0: Irresponsable.
3: Oo, saprat, no?
0: Ang imo bata, agi, pero balay mo permi, limpyo, may kurtina ka, ginapidikuran ka.
3: Why naman ka ginapakawian?
0: Diba?
3: So, why gagid sa perdi? Okay, so, may kaalyado ka subong, mamairin. Tiyo mo na bo sa idol, siguro tiyo na ini, no? Nagabot na gid ang tion sa aton nga career, naka 20 years ng RMN. Mas maayo siguro maako na kita.
0: Well,
3: maako na kita. Ngayon hindi kita yaagi. Pero why kita ga discriminate?
0: Why kita? Why kita? Why kita?
3: Kita sa college sa kuya, lingaw gi kuya sa mga classmate ko nga gi. In fact, pag homecoming namon, ang bibo namon nga classmate nga gi. Si Mr. Arnel Isciaga, amo man sa gyapon niya, bako nila lin sa college, sa sadyahan gi kuya si imo. Manulok pala sa iyo, makadlaw ka na
0: iyo. Iyo mo na, iyo mo na.
3: Kay mga, ang ilab lang, ang mga paik-ik na vlog sa college.
0: Dobro, ang ako, may kuhan ko sa una, may classmate ko nga, tinunahadlo kami sa maestro namon, dabuk-dabukal na sa namon, kay siya yung, ano, babato sa iyo sa maestro.
3: Di na ko man na natunaan sa ilang pinaka hindi ko malipatan nga lang balon. Pila na katuig nagligad? 30 years?
0: 30 years.
3: Joy, papel di lang bot. Ipanguli mo, kamot ka lusot.
0: mga ilan na!
3: Joy, papel di lang bot. Panguli mo, kamot ka lusot.
0: Sakto man.
3: Sinayo mga humor nila.
0: Ay, humor, ang humor gid sang mga gay grabe.
3: Ang isa ka classmate ko man sa high school man sa CIT man. Hmm. Ang iyang talent ya kwan. Whisper. Ni napkin associated yang
0: whisper si
3: bayi ang femininity sa napkin mo. Whisper. Tisang una na si Kat ginang whisper.
0: Whisper oh.
3: With wings.
0: With wings oh.
3: Oh yeah yeah, whisper with spring. Tapos, niya, the best move I've ever made. sige.
0: Ma'am Irene, sa mga tagpalamati natin subong, I know nga, kapahuway-huway ka pa, kadamo pa siguro sa ngulubrahon mo, pero ano ang news of the week natin subong, Ma'am Irene?
1: Ang news of the week ta is very nice no, and very interesting, gentlemen. There's a French luxury cruise nga nagkatanaw sang Iloilo kag Guimaras nga maging stopover nila.
0: Baho ka nami.
1: So, there is a French cruise operator called Compagnie de Ponant nga kung sa diin, gusto nagkadto sila bag-ulang sa Iloilo kag Guimaras kag nag 3-day ocular kay tanaw nila kay base in the future posible nga maging part siya sang ila port of call.
3: Comment. Baho ka nami, no? Comment. Hey, comment ko, doon duman kong topic ta nagligag nga sinimana, Busa Idol, Mamayrin. Nga pag stopover, no? Ya, di ba may bintaha, may disbintaha man. Hindi kay mahapit lang kamo, ulaan nyo kami higko nyo di, tapos wala man, no? Grabe ng preparasyon na. Maginanglan, hapit gig kamo sa Iloilo. Pamakal kamo di, kaon kamo sa mga restoran. Then, papicture kamo para ngang inyong mga posting sa social media. Makita nga, there is this part sa kalibutan nga ginatawag Iloilo City.
0: Basta Ma'am Irene nga ginkadtuan ka di. Buot silingon maayo ka. Hindi ka sa bilog nga Pilipinas isa ka sa kadtuan meaning sina may ara kada nga wala sa iban. Tikon magkadto na di sila sa aton, tido ano ba lang ang nagakadto dira, mahapit sila din ang impreso nila. Oy nami galing Iloilo, oy nami galing kundi, di ba? Manugid na to sila nga sa pinakadlaw, the best ng Iloilo. Kag kunami pag ina atong produkto diri, pagabot nila to sa Guimaras, pakano mo na to sila sa paho, abot mo ni si Iloilo, damo man kita sa mga namit man mga pagkaon. Kunti, buhi-buhi man kita. Di ba, Ma'am Irene, ka to nagambal to sa dito nga lugar to nga, kung gab ilang ang ginakadtuan ina kay damo-damo da sang mga talan-awon sa lugar nga na pro amula na iya ang kung gab ilang di ba may muna titan part man ina sa aton ni Iloilo nga kung maghapit sila makadungka sila daw mabalik kagid
1: kanami gidya sa nga kon boys ko kung akong tourism officer I have two suggestions no kung ma-meet ko sa ila. Number one is I will really require nga ang aton nga mga produkto pasakaon sa barko. So in the span of time that they will be here to visit, dapat may sellers man nga masaka. Kani iban gid ayan hindi manaog. So tani ang tani may expose man ang aton nga wares. And then number two, nga pangayoon kung gid nga suggestion is to include in their menu some of our delicacies like for example the mangga, of course the mango and ang mga pagkaon nato na kung sa diin di rigid sila ya makuha sa aton because having a port of call already means that there is a certain form of relationship so bigayan lang kuna kuya mo na kong suggest
0: do nami na ma'am imo nga suggestion do lapit na iya do mo nang gusto ko man nga suggestion gina ko pa na napaminsar galing ikaw lang guro kambali.
3: Te pero te kay turismo nga istoryanta kag te anyway, patapos naman ta mo na ni kasangkad sa natunaan mo sa abroad with flying colors pa ang imong graduation.
0: Isa na gani guro kalibro na tani.
3: Mamayrin. Halimbawa di one of these days makontak sa imo si Mayor Raisa Trenyas. Kagambalon niya kang Miss Irene, pwede mo buligan ang sudad ta sa turismo ta. Kwaon ko ikaw nga executive assistant for tourism, Mamayrin.
1: Mamangkot siya.
3: Yung okay, mamba siya, pwede mo buligan
0: ng sudad.
3: Ng
0: sudad
1: diba? Saling, may long-standing nga agreement kami ni Boss Idol nga ang tanan nga gusto mangayo sa ngakon nga professional advice maagi kay Boss Idol kay siya ang akon nga talent.
3: Kaya anong imo recommendation sa muna, Boss Idol?
0: Tikon makapaayo ka sa sudad, why not?
3: Mamayrin, anong imong imon? Kaya nagambal na si Boss Idol.
0: Makapaayo sa sudad.
1: Ikaw ya Sir Nov, ano yung mo advice?
3: Kaya mo manayang ako ni kung para sa kayuhan
0: para sa
3: sudad.
0: Para sa kayuhan sa sudad.
3: Nga hindi kita magbinuligay.
0: Magbinuligay. Diba?
1: Oo. You have a point.
3: Te.
1: Oo, may punto ka mga duwa.
3: Okay, so yeah. Meaning okay ka. So okay ka buligan mong sudad no Mayrin.
0: Bulig eh siyempre, siyempre imo mam nga mga experiences, oh. Imo natun-an, oh. Kanugon nga sa ibang mga lugar, mga obra. Tiba si diri or ang city kon- or province or anong kundi.
1: Actually, bal ang kong point ni Sir Novi, no, it's just a generic na for example Iloilo City. But anyone nga kung sa diin, no, makabulig ako, si Sir Novi, kag si Boss Idol, I really bring them because kamo nagsugod sini mo sa aton ng STP3. So kung diin kami makabulig, there we will be.
3: Abi
0: mo ma'am, may mga nagapamati subong ma'am sa aton mo, sa mga banwa, gamba na gani sila nga kung saan ako mapuli, kay ma'am met sila sa imo. Siling ko, hindi...
3: Agi ka mo sa talent manager.
0: Hindi ka mo kalabuot kay ma'am Irene kung hindi ka mo mag-agi sa akon.
3: Oo. Oh.
0: Ako yung istorya ko nyo, anay, dapat. Pero ma'am, tutuod ka mo, prangka nga istorya. Kada mo na ko sa mga na istorya, like isa tourism officer pa, nga gusto nila. Kaya ti, ang imo yung nga natun andira.
3: Sa kuwa na yan, mas masangkad.
0: Mas masangkad, ina. Kung i-develop mo lang ni Radyo Manovi, the best na.
3: In fact, sa masunod tanga gobernador, sa kay Nonoy Defensor, i-recommendar nato ni Nebo Saidol.
0: Sigurado kita.
3: Kati Arimeni mo. Mm-hmm. No? Lawig na nga partner sang provincial government ang Arimen sa kayuhan.
0: Yes.
3: Just like man sa iban ng mga insas ng gobyerno, sadiin kita malugar. Like kalimbawa, tapos si Gob Toto, kay patapos na siya. Mm-hmm. Di kay Gob yan, naplastar niya na
0: naplastar
3: ang local.
0: Naman, ah.
3: Ang local. Mm-hmm. No? Fun, foodie, friendly. Ara na ang template, kumbaga.
0: Yeah.
3: So, i-continue na lang ni Gob. Kung sinong sunod gobernador. Di kung si gobernador Nonoy Defensor man ang magbulos, mayo kita, Gob, naplastar na ni Manong mo ang local. Mm-hmm. Tiling ka, local tourism kita or... global tourism, ang direksyon sa probinsya sa Iloilo.
0: Amuna.
3: Abi, ikaw as presidente sa Capitol Press Corps, anong imo direksyon din ka sa local tourism ka o kung global tourism?
0: Hindi kayo naplastar naman ang local tourism. Kundi sa global tourism ka.
3: Okay. Diba si Kinanglan tagid si Ma'am Irene?
0: Why man ni Ma'am ga Kinanglan gid nga in person ara ka? Importante, bisan malayo ka.
3: Kinanglan puli gid siya, di pwede niya. Ano mo, brati mo, ka na dati mo, tinuntos. Puli ka gid siya. Puli
0: for the meantime, anay. For the meantime.
3: Ate, joke lang na nga.
0: Ma'am. Pero ma'am, kanugunugun, good ma'am, sang, amo na gani, ambal tara, Jumanovi, sobra na kita, isa katuig.
3: Duha na ta katuig.
0: Duha katuig. Gun, isulat na sa libro?
3: Damo na, good, ma'am. Osar, good.
0: Ma'am, mabaligya mo ng libro mo sa mga eskulan.
3: Pero ginambalang ko, good, si Ma'am Irene, nga mga lectures ta, hindi mo man pag-iubos. Pwede kopihan mo na karoon sang iba.
0: Kinanglan
3: mapusla na na isang Iloilo. No? Kaya ato niya, taga Iloilo kita iya mo. So, ti, why niya man guro na ubos na tanan ang ginapangamba.
0: Ti, nakakuha niya man na. Kay, ti, ang uras ta, hindi man amo na kalawi kita sa manubi mo. Ma'am Irene.
3: Ti, Ma'am Irene, lipagid kami nga nagmuno ka. Nga kung ufiran ka ni Mayor Raisa, mabulig ka sa sudad ta. Kung ufiran ka man ni Governor Nonoy Defensor after 2020,
0: mabulig
3: ka man.
0: Or mga, ma'am, ang banwa, mga banwa iyang mag-offer man sa imo. May mga banwa pag-idara Jumanuvi.
3: Why man sila tourism officer? O mapatrain lang sila, iya.
0: Ang ilang mga tourism. May mga banwa nga wala tourism officer. Pag-idara mo nga, kuwan git bala.
3: Galing kay mga banwa, tama na kagamay iya sa Canadian nga train nga tourism officer.
0: Pero ti bilang...
3: city or train, province dapat.
0: Pero bilang Ilunggo, Jumanuvi, bisan paano makabulig-bulig ginagmay?
3: Consultant.
0: Consultant. Consultant sa mga Burbanwa.
3: Pero ti kamunal na kung magagusto nila nga maging consultant si Ma'am Mary. Agis lang na si mo.
0: Ako istorya ko nila eh. Siyempre, wai pa man, ako yung Radyo Manovi. Ako
3: yung... nga magiging dyan si mo.
0: Ti ako, na si Ma'am Mary nagambal nga ako yung manager mo. Ma'am, tagaan ka namon sa simpo, i-greet ni mo ang mga tao nga siyempre nagbulig sa imo, balan man namon kung daw ano kabudlay ang inagyan mo da. Pero tisubong kita na namon nga nag-aani ka na, nangin successful ka sa mga ginobra mo. Mamairin ang imo sininga simpo subong aga.
1: Thank you so much, Boss Idol. Before that, Sir Novi, we have our tourism vocabulary.
3: Tourism vocabulary, Boss Idol?
0: Pwede man na.
3: Te, anong aton anong mayo sa tourism vocabulary ta, Ma'am Irene?
1: Ang bali, Sir Novi, ma-innovate kita perme, kag ma-panumdom sang mayo, kung anong mayo. So, nagbutang kita sang bago nga segment, which is a tourism vocabulary. So, subong, sugura naton ina, nga kung sa diin, ma-share kita sa ida, sang nagakalainain nga tourism terms para mas masangkad pagin, kag mas malawak pagin, ang ila nga nabalaan. Gusto niyo ako masugod?
0: Sugiri, ma'am. Sugiri, ma'am.
1: Okay. So, ang subong na adlaw nga matunan naton is the word accessibility. Ano ang buot sulingon sa accessibility sa tourism industry ng aspekto? Simply lang, gentlemen, no? It means deciding travel experiences so everyone can participate. When you are accessible, that means hindi kita maghambal na you are a person with disability. It means that you are accessible to these things. Bisan ano imo ginabatsyag, bisan may wheelchair ka, bisan may ano ka. So that's what it means sa tourism industry, ang word nga accessibility. It is for everyone and it caters to all kinds of humans.
3: So inclusive siya, no? Another definition sa inclusive, no? Nga kung magkadto ka sa isa ka lugar, turismo ina, regardless kung ano yang kapansanan mo, kung ano status mo, sulod ka daya, pwede kaya. No? Tanan, pwede.
1: It's accessible. So magkambaga, it's accessible na butsilingon sina, hindi iya nga malambot siya sa salakyan. Butsilingon nga tanan nga klase sang tao, makasulod sa amuna nga establishment.
3: Alright. Sige, Tima Mayrin, do kadamugit sa nagapanginbulahan sa aton programa. Kag sa imo man, kay ti na-post ka gani namon na congratulate ka sa mga listeners naton. Base kon may ara ka sang gusto nga pasalamatan nga mga friends nimo kag sa mga nagapamati sa aton subong.
1: Plan ko ni Boss Idol, pero wala pa yan nag-approve nga malawag ko sang 700 katawo kay mo pasalamat ko. So para fair, hindi na lang po maglawag any particular person. Okay. But I really want to thank everyone. Kay ang inyong greeting, you know, you really took the time and then you really showed me how much you love me. Kabudlay-budlay, gidman, no? To go to another country and then study, tunan mo pa ang lingwahe. Kay lain man niya ang English nila, lain man niya ang English nga nakasanayan natong gali, no? Ang tanan nga tao sa Canada, ka very masinapakon, kid. Every time you meet them, ka-expected sila nga maistorya, kasi hindi ko na iyakas ako, kaya hindi ko gali ka balong mag-English. So every time they come or they mag-agi sila, how do you do? Hi! Mamugi na sila. Peace out, kuya, gasabat ko, thank you. Bago ng mga kasabak ko sa pag-o pa lang ko di. So those are no parts of the experiences that I had sa pag-o pa lang ko. And then, bisan ano ko gusto kapamangkot sa maestro, why ko na lang ginadayon. Amugid na ang nahinulsulan ko, no? Nga when I finished my education, kay nahuya ko, kay hindi ko gusto mag-ingles. Ay dapat, siyempre, alam mo, paano yun ang intindihan. Pero damo-damo ko tani gusto i-learn, damo-damo ko gusto ipamangkoton. Kay kung kisa, hindi ko gawa mahangop, hindi ko maintindihanan. So, why? So, those are the things nga nabudlayan ko. But in all of this, gusto ko tani, no, nga maghambal sa tanan nga nagapamati, nga kabay pa, nga na-inspire ko kamo kahit paano, nga learning doesn't come with any age. Bisan ano na edad mo, if you really want to study, if you want to learn, then you will be able to achieve it. Hindi lang sa pag-eskwela, no? Sa tanan nga pangabudlay nga naagyan naton, kung may ara ka dedikasyon or may ara ka commitment, then you will be able to go beyond it, no? Kung anuman ang pangabudlay nga ginaagyan nyo. Kabay pa nga maging inspirasyon ko sa inyo nga di na ko gani, nga amunan ni edad ko, kamo pa ay
3: Gani. No, makmo at the age of 78. Graduate ka pa sa Canada.
0: Ako guro, Rajumanovi. Mama Ayen, dalon mo ko guro sa Canada. Ako guro ang pinaka-hipos nga tao sa kasulod sa classroom. Mangkoton ko guro sa maestro ko, mamba ko. No, sir, no comment.
3: Pero kung matuigan, guro, ikaw naman ang pinaka-makalan. Di mayo gito, ano? Naginambal ni Mama Irene nga tiya. Amak mo na at the age of pila gani. Was it 78 na?
0: Hindi, totoo yun nga edad ni Mama Irene is 47.
3: Yeah, di 47. May ayo. Sige, ah. Mama Irene, salamat gina. Kagmayong aga.
1: Yes, sir, no. Thank you, B.I. See you next week. Bye-bye.
2: Tatak, R.M.N.
3: Okay, nakita, Chimpo, Boss Idol.
0: Salamat kid sa pag-upod ninyo. Medyo nag-awas ng kami, pero tita lang sa malangin.
3: Yes, yes.
0: Kabay pa, mag-kilita na may kita sa masunod naman nga ito nga pag-pangalagat.
3: Radio Man, Novi Guaso.
0: Reagan Arlos.
2: Tatak, R.M.N.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
8: Community Health Alarm. Kaupudi Papa G. Nuns Herbal Capsule.
9: Partner!
8: Anong ginatigwa-tigwa mo? Daog mo pang babae nga nagabusong. Ha? Wala ka man na acid kag na ulcer? Tanaw ko di pahalad mo, partner. Uy, nagapula-pula. Kagano nang nagapula nga ugat-ugat sa liog mo? Uy, do spider and joe mama na, partner?
9: Partner, basing nabatsyagan mo nga ina. Liver cirrhosis?
8: Nuns Herbal Capsule. Anong gid malang ginalinan sang cirrhosis of the liver?
9: Of course!
8: Una gid ang sobra na nga alcohol sa lawas eh. Pero hindi tanan sa alcohol lang, partner ha. Kundi nga kung nasobrahan man katambok ang imo liver, maigo kagid sa cirrhosis. Palainom ka, partner?
9: Oo, ate gwapo.
8: Nuns Herbal Capsule. Ang pinakaimportante nga approach sa pag-treat sang alcoholic liver disease, partner. Natural untat ka na inom eh. Kagsugod ka na tumar sang Nuns Herbal Capsule. Kay ang mga herbal sini may positibo nga epekto sa lawas nga makatap na sa pagdako sang cirrhosis kag kun ano pa nga balatian. Kag natural bangod man sang vitamin C kag mga ingredients sini nga oat, vitamin E, growers yes, garlic, mushroom kag amargoso. Dala na ang kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals malimpyohan gid ang imo atay.
10: Nuns Herbal Capsule.
8: Mabakal sa mga butika.
10: Make-up Herbal Capsule.
8: Partner, wala pa tayang imo pang hakroy. Hugbas na gid ang bubon.
10: Make-up Herbal Capsule.
8: Partner, hindi anay bala mag-give up. Oo, lapit ka na lang mag-retire, pero baskog ka pa na iya. Luya na gid ang uraraw.
10: Sus, wala problema, partner.
8: Maidiyahan na iya nga mag-baskog kag makapalupok pareho ni Haring Kanlaon. Ang sabat?
10: Mega Man. Herbal Capsule.
8: Inabalik kani ang imo nga kapagros nga daw 20 ho na edad. Distingan mo karon tumar 30 minutos o isa ka oras antes manguhit. Kaya ginapasiguro ko sa imo partner, hindi ka ginmahuyan kay partner mo.
10: Mega Man. Herbal Capsule.
8: Kung nga ang assured ko sa ginapanghambal ko sa imo partner, inatungod sa mga aphrodisiac herbs, pareho sang ginseng,
10: maca,
8: honey goat weed, kagtungkat ali, gayara sa
10: Mega Man.
8: Sigurado ko nga si partner mo naman ay ang manghampol kasla, pro.
10: Mega Man. Herbal Capsule.
8: Ina-improve ang imo gonadal hormones para ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kamang halin sa mga aphrodisiac herbs sang
10: Mega Man. Herbal Capsule.
8: Yara lang sa mga butika.
10: Nuns Liniment Oil.
8: Partner, nagaragusok gid ang kalot mo sa imo ulo ba? Ha, kaspa.
10: Nuns Liniment Oil.
8: Ang dandruff o ang kaspa, partner, amon ang problema sa imo nga scalp kag isa ini ka mild form sang seborrheic dermatitis. Kag ginapatihan nga ang ginalinan sini sobra nga oil sa buhok kag oil glands mo nga ginatiniran sang malassezia nga isa ka fungi nga yara nag-star sa scalp mo. Kani patyo nato ng malassezia nga ini, partner. Butang ibala sang lima ka tulo sang Nuns Liniment Oil ang imo duwa ka palad kag ihiso sa ulo mo nga ginakaspa.
10: Nuns Liniment Oil.
8: Yes, partner. Kibot ka no. Pero amo nang matuod kay ang Nuns Liniment Oil may ara sang salicylic acid nga isa ka chemical compound agud matreat ang kunano man yung mga skin conditions. Dala na ang kaspa sa ulo mo. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha kag naga-relieve sa mga pananakit sa muscles, joints kag imo kaunuran nga ginapanuhon.
10: Nuns Liniment Oil.
8: Ginakuha ang tanan yung mga pananakit sa lawas. Number one nga balanyo sa bilog nga isla sang Panay kag Gimaras.
10: Nuns Liniment Oil.
8: Pain reliever na. Mosquito repellent pa.
10: Mabakal.
8: Sa mga butika.
10: Nuns Corn Coffee.
8: Partner, daw wala man may naglabay nga gwapa. Nga sagad kay pangilay man. Ha? Wala ka nagapangilay? Ah, napas mo yung mata mo.
10: Nuns Corn Coffee.
8: Ang pagkipat-kipat sa mga mata, partner, amo na ang eye twitching. O ginatawag man nga blepharospasm. Kag ang kondisyon mo ngayon na, posibleng nga may kakulangan ka sang vitamin B12, vitamin D, magnesium, calcium, iron, electrolytes, sobra na nga stress, malawig nga oras sa computer, cellphone, kag smart TV, kulang tulog, kag nasubrahan sang caffeine.
10: Nuns Corn Coffee.
8: Kung magsigisigi na, partner, basi bala kung mahulog na gid sa seryoso nga balitian, gani switch mo na ang kape mo sa wala caffeine nga kape. Puno pa sang vitamins kag minerals. Ang kape nga ini, partner, amo ang Nuns Corn Coffee.
10: Nuns Corn Coffee.
8: May vitamin A, vitamin B, vitamin B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kung nga ang ma-maintain niya ang mabakod nga immune system, good blood circulation, kag good eyesight.
10: Nuns Corn Coffee.
8: Wala caffeine.
10: Enjoy ka na?
8: Healthy ka pa.
10: Nuns Corn Coffee.
8: Mabakal sa mga butika.
10: Remind. Herbal Capsule.
9: Pagkaon sa aton utok, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function. Kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sa mental clarity. Nagapadula sa pagkamanipaton.
10: Remind. Herbal Capsule.
9: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
10: Remind. Herbal Capsule.
9: Also available.
10: Remind. Choco Mix.
9: Pwede sa bata mo para mag-alam sa klase. O bisan kay sino nga luyag sang hot or cold choco. Pero parehas ang epekto sang capsule mo.
10: Remind. Choco Mix.
9: Megaman.
10: Megaman.
9: Cold Coffee Mix. Yari ng kape para sa matutuod ng mga lalaki.
10: Megaman. Cold Coffee Mix.
9: Indigin mo huwian kay partner sa tiyon sang labing-labing bangod ini may ginseng. Tungkat ali.
10: Maka.
9: Kag soft palmetto. Gabantog sa pag-amlig sang prostate sa mga lalaki.
10: Megaman. Cold Coffee Mix.
9: Nagabato sa pulao.
10: Kag para hindi pagkapuyon sa trabaho. Mag
9: Megaman. Cold Coffee Mix.
11: Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.
12: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: TTX 500.
14: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto.
15: Kamus ani mo na ibawaan na kay diabetes?
14: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500.
15: Kung sabi mong dosage sa DTX 500, kapila ka mong inom?
14: Kabuntag na o gabi.
15: O, nakaroon pila na may mong sugar?
14: 136 na lang akong sugar.
13: TTX 500.
16: Kaupod naton sa diskusyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Nga abala, kinanglano naton mag-inom DTX 500. Dua lamang ka-ingrediente ang DTX 500. Sa unang nga mga panahon, why pa man ini nila matunan ang mga synthetic drugs. Bulong sa taas sugar, natunan na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America, sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sa amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang, bulong, bangod sa kapait sini. Now, ini siya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amarguso? Nga amo ini nga itong ginpili as prime ingredient. Isa sa active compound sang DTX 500.
17: Siya ang ginpili para iupod ni sugar cane. Or in short, polyphenols extract.
16: Usto. Nga ang nga ginpili naton. Bangod ang siarantin. Kung kis agambal kami diri, nagamimix ang function sang insulin, may kataas kilay? Ha? Pwede yabla nga ang insulin na rin sa amarguso? No! It's not insulin. Nagamimik sa function sang insulin. Nga ang amarguso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amarguso contains charantin. Ano ining charantin? Isa ini ka bioactive compound nga makit-an sa duga sang amarguso. Meaning, kung ginapugaan mo ang amarguso para hindi magpait, ang ginakaon mo na fiber na lang. Mm-hmm. Why na tong charantin? Oh, kaya ara sa pait.
13: TTX 500.
18: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kaban Kalansi.
15: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
18: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag daw medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Kaya bakal ko dayan sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, gason sa isa ka adlaw, ito times ko, tag dua-dua ka kapsul, inang pagka-ubos ko sir, may alivio gate, so buong gimintinance ko, nag-exer ka namin, namin nag-itsakon nga mata.
13: TTX 500.
16: Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ini ka natural, steroidal, meaning steroidal kapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why kung tigaw na ang imo insulin as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo, kabilog, amarguso, hindi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini, ang pamangkot kaya mo.
17: Yawan ka kao ng puso.
16: Barato ba lang amarguso? Baka mahal sa amarguso?
17: Inom ka na lang DTX 500. In-extract, in-sulod sa kapsula.
16: Amo ini karon ang aton nga DTX 500.
17: Isa sa madugang ko na, Sir JP, ang polyphenols nga ara sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols sa mga pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kagulay, kaya especially dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols sa DTX 500, ang purpose na siya is para ma-manage ang imo nga blood pressure.
16: Husto.
17: Para ma-stay healthy, kag flexible ang imo nga ugat, imo blood vessels. So kung flexible, healthy ang imo ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood because of polyphenols.
16: Polyphenols.
17: Isa pa sa mga makabulig sa DTX 500, polyphenols nga ara da sa iya para nga mag-regulate sang inflammation because antioxidant it will work as anti-inflammatory.
16: Husto.
17: Ti kurason subong isa sa mga rason nga aga kapatayan tao balatian sa kurason.
16: Isagid.
17: Para malikawan ang paghubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart, isa ang makabuligda ang polyphenols na makita mo sa disugard sugared cane.
19: Correct.
17: Or makita mo sa tubo. Mm. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manami nga selula sa imo atay, nga mo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kuning nami nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya bla, pagwaig ko, i-self-regenerate niyang atay. Hindi lang atay, tanan niya selula.
13: DTX 500!
20: Ako si Herminia Titong, 53.
21: Pila ang imo blood sugar sa una?
20: Sobra 300.
21: Sa pagbakal mo sa DTX 500, paano mo iniginainom?
20: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
21: So, 4 ka kapsula sa isang adlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
20: Oo.
21: Anong resulta? Pila na?
20: Sobra na lang 100.
13: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
22: Ano ang ginapangamba niyo kay Marlon, Mang?
23: Nanugid ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
22: Mang, ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
24: Ga-intra kami, haw! Man, butigo ng bana mo! Suling negosyante siya!
23: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang agalibot siya, agugong?
22: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang ka mo maghikay palihog kay Marlon. Wala na ka mo sa mahimo, bana ko na siya!
24: Natontohan ka! Naintoan ka! Nakainsyende ka! Ha? Ha?
22: Mang!
25: Ay, di mo ginayalin ang gugmayaling. Makamakin ang lahat, masunod ka lamang.
26: Ama ka
25: na? Diba? Oo, sometimes.
26: Love conquers all.
25: Oo.
26: Amo na galing
25: pero galing kay Tee, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya, mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
26: Gani man.
25: Ganun.
26: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, mangin good ba lang future?
22: Kun ako, baham balon. Kun kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, Hambanon, RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kunako Pahambanon!
27: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
28: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
29: Ganyan ang Pinoy!
30: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
31: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
32: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
33: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
34: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
33: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
34: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
33: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
34: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
33: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
35: ACS.
36: Paulit-ulit na lang ang ulam.
37: Mongshi!
36: Angeline?
37: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: Star Nutrimeats, kulang na. Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa misyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Bye!

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
3: Santum Plus.
2: Herbal Capsule.
3: May mangustin at malunggay.
2: Dobling sangkap sa isang kapsula.
3: Inumin araw-araw.
2: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
3: Santum Plus. Herbal Capsule.
2: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
4: Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Kapag doble, okay!
3: Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
2: Santum Plus.
3: Herbal Capsule.
2: May mangustin at malunggay.
3: Dobling sangkap sa isang kapsula.
2: Inumin araw-araw.
3: Sabay ng wastong pagkain. Kain at pag-ehersisyo.
2: Santum Plus Herbal Capsule.
3: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
4: Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
6: Santum Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santum Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santum Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santum Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
7: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
8: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Number 1.

0: Hello, hello, hello, mga event! Kung sa mga puyo na mga daro, nga ginapan mo nyo dira sa mga sapa, kung sa diiman dira. Uy, nahidlo ko na wala sang unang nga kadto kami sa mga sapa, kag sa mga diinong mga kasubaan, kapang kami isda. Ang nanami, ako na kayo damo ko, boys, nga mga upod. Ay! Oh, nano? Oh, sorry lang. Shout out dira sa mga ano mga mangingisda, Tagalog mangingisda nato nga mga listeners nga malabutan sa nga aton nga istasyon. Salamat gyud sa inyo nga pagpamati. Kabalo kami nga ara kamo dira bisan hindi kamo pabatyag, pero I'm sure nga nagapamati gyud kamo sa among nga programa. Salamat gyud sa inyo tanan-tanan kay ari naman ang sulat ni Regina, ang ataga naton sa pangtamod. Regina, hello! Birado!
1: Ayong adlaw lang sa inyo, ah. Ako gali si Regina. Siguro tanan kita, my best friend, gid no? Si Dolores. Kung anong kabuot sa iyang ngalan, amo man sinakasabad sa iya ba-ba. Vibes, gid kami nga doha. Kaya ako ipuson, kag siya yawakalan. Di ba lang hambal nila, opposite attracts? Ti daw kami, gid niya nga doha mo? Agod ba hibalaan ninyo kung anong buot ko si Lingon Ari ay pamatiin nyo ay nan? Nano niya nga pilahay nga kaina pata di ayawan ti tindog di.
2: Ay sige lang bala di. Ah, dugi-dugi siguro ara nang in.
1: Ay kaina pa siya balaga pungkol sa tubang sa computer. Kay kaname manya kay mama niya. Ako yung papilahon niya, bayad siya.
2: Sige na bala. Pareho man lang ta di bala nga nagapila.
1: Anay ka bala day. Tagaano pa di ang cashier nga? Wala pa siya nagsugod ya how? Alas 8 medya naman ni. Eh. Alas 8 balang opening nila, hindi bala.
2: Basi kun nagapagwapa pa ah. Abi pusa na balang ba mo. Ari naman kita nga nagapila.
1: Ay, dalit lang bala. Dalit lang bala. Hmm? Kadamo, nasa nag-accommod, yo? Uy! Dayon, dalit lang.
2: Uy!
1: Excuse me? Nga, wala ka pa ka mo nagsugod, miss, ha? May ginahulat ka mo?
2: Ay, Diyos ko, day, uy! Gusto na bala.
3: Miss, dalit lang, miss. Sulat-ulat lang ka mo, dana. Kinagapasinsilyo pa ko. Bulagi ko di coins.
1: Ay, kabulset, manayaman! Kung hindi ka galing makakita sang coins, hindi ka mag-abre. Ay, di ka nami, eh. Oo, nagampa ka lang sa cellphone mo? Excuse me, ang cashier niyo diyo? Gamp!

0: man. Gasala man siya gali.
1: Ay, ikaw ba lang ang babae ka? Makakita kita yung kundra sa opisyo mo. Maayo lang to ba lang kay ina kay kaabtik siya nga nagkuha sang bayad naton.
0: Di ko nagpilapila lang ta to? Ha? Kagin pabayaan siya? Ano tayhan oras makagwa day? Maayo nang agin sita ko siya kundi nagsala siya. Ha? Nakita ko gidya nga nag-scatter siya kahit kitaon sa eyeglass niyang reflection sang ginatanaw ya sa cellphone niya.
1: Ay, sus, ay, ikaw bala. Ginkulbaan, gigubla ka ina sa imo. Abi pang hirakira ka man. Kaya ba sibla makibot ka lang? Gripuha na galing kilid mo.
0: Day, kung ara ka sa husto, ihambal mo. Hindi kayo mahipos-hipos ka lang.
1: Pero kung kinahanglan niya mahipos-hipusan mo na lang para nga likaw sa gamot.
0: Ikaw ya eh. Basta kay ako ya. Ay, de, kuya maghipos siya.
1: Ano?
0: Trabaho. Ano naman? Kalaan gin sa baho, ah?
1: Dolores, ang sungad mo, ho? Wala ka kayo ba na nagkapangira-kira?
0: Wala kayo nabahuan, day, ha? Ay, ala. Ay, ano man at diaman?
1: Eh, nabahuan, eh. Pero may mahimo kita, ha?
0: Ay, kabaho. Ano, ne?
2: Ano reklamo mo, day? Kabaho?
0: Ho, ah, puwerte gide. Ano man ating lugar inyo, man? Wala gin ka muna, di ka paninlo. Ay, makasarang man ka mo sa baho sa palibot niyo.
2: Hindi ka din magsunod eh.
1: Abuso na lang ina, hindi na bala magsabat.
0: Ano nga hindi man, masabat ako kahit may nagsabat. Kaya day, kabubaho dyan sa lugar nga ini. Mga tao de, wala nagpaninlo sa nila palibot. Ay, kabaho-baho.
1: Ayun na.
0: Kabaho, gid bala. Totoo.
2: Hindi ka magsunod eh. Huwag ka nalod, sumagab laban.
1: Aga! Ay, ayaw mo, Diyos ko! Itsumbag ka sa sungat mo, Dolores! Ayaw mo!

0: News. Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka.
2: Ano bang iban nga mga maibulig sang D3 Bio nga may Vizio kag vitamin D3 kumparar mo lang sang plain nga D3?
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
2: Mm-hmm. Bye. So, mm-hmm. Grabe no? Mm-hmm. Inom ka D3 Bio, paamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. Kaya simpleng pag-abot sa imong gut, maproduce ang ano?
4: Ang probiotics.
2: Gadamo pa gin ang imo probiotics.
4: Mm-hmm. Correct.
2: Imagine la. Lantawab lang kuan ang bintaha. Kung D3 ka lang, kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3, kumpara sa D3 Bio, damo iya mahimo. Pag inom pa lang nimo, kung kagton mo, makapatay ang kagaw sa baba mo. Pag tulon mo, abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
4: Correct.
2: Pag-abot sa tinain.
3: Sa intestine, mayo ng imong gut bacteria. Mayo.
2: Lipay, lumpat-lumpat ang imo.
4: Probiotics.
2: Probiotics. Kaya, ari, pagkauna mo ni.
4: Oo.
2: No. Paghaman, si probiotic mag-produce ang
1: vitamin B.
3: B complex.
2: Wow.
3: B complex.
2: De, tungod sa plain na. Nga D3, ara na. Wala.
4: Wala na.
2: Wala na. So, kung ako sa inyo, amat-amat na upgrade.
3: So, D3 Bio.
2: D3 Bio na ta, sir boy.
3: D3 Bio, check.
2: Check.
3: Plain
2: D3, wala sila mo na.
4: X.
2: X.
3: Sunod, improves absorption of fat-soluble vitamins A, D,
2: wow.
3: E, and K.
2: Ito kaya arang bisyo mo.
4: 4 points na. 4 points.
2: Vitamin A, magamit sa lawa.
4: Uh-huh.
2: Ang vitamin D, ati given kay Mayara. Vitamin E, kag
4: vitamin K. 4 points.
2: Pero the reason why, tungod kay May, BCO ang D3 Bio.
3: Uh-huh. May fats kita nga nagabulig sa pagpasalit.
2: May upod nga good fats ang D3 Bio.
1: Correct.
2: So, D3 Bio, check.
4: Apat ka check.
2: D3X.
4: Apat ka X.
2: Plain nga D3 Bio.
3: May ano lang siya, Doc. May vitamin D lang sa.
4: May vitamin D lang siya. Tapos one check. Isa lang check. One check.
3: One check.
4: One check lang siya. Gaano lang. One check.
2: One check. D3 Bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka.
1: Kagang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, kag sa aton nga unto. Siyempre, ginagargle tanay, no? Pampatay sa ginatuwag bakterya. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external. Oh, pwede ang aton nga D3 Bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, sir boy.
2: Correct, no? That is the advantage of D3 Bio. Ano pa?
3: It will increases mucus production in your mucus lining. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, may mucus lining ni kag ang ginahimo sa mucus lining ga produce ang mucus para ipang trap niya ang
2: bakterya
3: kagaw
2: tanang nga klase nga kagaw i-trap.
3: So gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
4: Kadugang pa dok ang purpose ang aton nga mucus, no, is ang saton chan protection na niya na da ang aton cellular.

0: checklist na to, no?
1: Ulo, no?
0: Number one, antiviral.
1: Antiviral.
0: Oh. Antiviral. Antitribayin because of monolaurin.
2: Monolaurin.
0: The question is, may monolaurin ba ang plane nga D3?
2: Mm-hmm.
0: Wala.
1: Wala.
0: Pero ang D3-bio, ara.
1: May monocaprin siya?
0: Check.
1: Wala.
2: Monolaurin pala na. May caprilic pa kagkaprik.
0: So sa mga kautura na munda, nami, D3-bio gid kumpara sa plane nga dito.
3: D3-bio!
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Humanagin ka manipaton. Itry na mon patumaron sa D3-bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3-bio.
3: D3-bio! Ang D3-bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mag-abot ka. D3-bio! Health News!
5: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto. Bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako sa Red Bell. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga buka.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi?
3: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugatan nga salakyan.
4: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
5: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
3: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
6: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
7: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury, kag mga suking butika.
8: GTX 500!
9: Rosel, ako yan. Taga-Kaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa GTX 500.
8: GTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kag manghinan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako niya allergy.
8: Mighty C, mamabaka sa mga butika.
11: Uy, 150 over 100 jali.
12: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
11: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
12: Ay.
13: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
14: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
15: Kidney Care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
16: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Certified World Class Quality. ACS. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.
1: Ay, abaw Diyos ko, Dolores. Naghabok kid ang sungad mo!
2: Si Mamang, kailinit. Nakita ko niya, ha? Ayan ba mo, pagid?
1: Nasumbagan ka, gidhaw?
3: Abitita, nagigahod sa iya mo. Kadaan mo sa ginambal, yate. May nakabati mo. Mauyon pa kadaan ng lalaki nga ito.
1: Naan, amo na, kay ang sungad mo, puwerte, gidya.
2: Husto man kong ginambal ko, ma.
1: Husto man gani, pero kay teta, naghipos ka na lang. Ginihipos mo na lang ang sungad mo.
2: Si Mamang, do kay balo ko gibisan na tabo.
1: Oo! Ginsumbag ka sa sungad, kaya nagkadto ka mo kono sa squatter, pero wala patay ang wakal mo. Kaya mo na nasumbagan ka sa sungad. Amo na nga, nakakuha ka sa premyo mo, tayo hindi naghabok ang sungad mo nga wala sa pre, no?
2: Mama!
3: Ay, kiputa man bilang sungad mo, kaya makatilaw ko gidya permi. Sa nagligat maayon to kay damog lang ang ginula sa ulo mo. Madala lang sa paligo, pero kung ininit ang tubig at itapos, gidi.
2: Ay, alam.
1: Na, kay man ang sungad mo, wala gina yung nagpangirakiraya. Bao ka nami, git sa imo paliwatan. Hoy, amo ka lang sina, kung diri ka sa sulod sa balay ta. Kinaano na gani kami ni Papa ang huyas ang sungad mo? Pero kung kaisa gani, do ka nami, sa imo tapayan. Bao, Dolores, nga amo pa sinayangin pangalan ko sa imo, man. Ano yun ang sungad mo yan, man? San o ka pa yung magliwat, ha? San o pa?

0: maniman, kay ko sang palibot ka ba, ho?
1: Hoy,
0: ay, buka nami sang Isaya, ho? Na ano na siya man?
1: Na ano ka naman niya? Boy, nang sungad mo bala nga ina, wala ka kaya ba na nagkakalong?
0: Ay, hindi ah, tanawa siya bala, ho? Te, kita mo na, nan, dira ginagina boy ang basura, ho? Hoy, anong buhato niya man? Hoy, hindi pwede!
2: Hoy!
1: Hoy, Dolores!
0: Ba, hoy, bawulag niya siya nagsapak sa akon, ho? Dali lang bala dahi, kiguan ko.
3: Ba, kanami, ginisang tupad balay niyo mo? Hindi na yaangay paliwatan!

0: Hoy kaman, mano kaya?
1: Na ano kaya? Oh. Nga dira mo na gid haboy basura mo?
0: Oh, mano kaya ha? Ay, kada ko sang sungad mo ba? Abi, taksabi. Basi kon kay igo pa ning ulo ko sa sungad mo.
1: Ano?
2: Day dali na lang.
1: Ay, hindi. Hindi daya. Maana da sila yung magaboy basura di sa tubang balay nyo.
0: Ay, wala ko biya ka patol babae day. Pero kung matakaan ko ya karon ah. Tapat din na kang sungad mo sa akon.
1: Ano? Ha? Ano mo ko, ha? Maano ko ilaw, ha? Ano gid pala buhato mo sa akon? Ha? Sige be. Ano? Ha?
2: Ang mga pipingay ko. Agahin nagtabong. Ah? Nagbagreng ang dulunggan ko.
0: Muna! Animal ka! Amo si na agahabok ang nasungad mo. Grabe ka kung makahambal ka animal ka. Lala si Kimkid! Hambal pagid na kalimba. Buka ka na kung sungad mo sa akong. Sige be! Hambal pagid! Kay matabog ka na sungad mo sa akong. Ha? Ano mo na eh? Ano mo na eh? Ano mo na eh? Ano mo na eh?
2: Miga ko siya nung!
0: Miga mo lang! Buot silingon. Wala siya makibalo nga subong ang schedule sa garbage truck nga masunod rin sa lugar ta. Amoy na nga halos tanan nga basura aris to bang ninyo. Kahit eh, dire na kapundo ang garbage truck mo.
2: Ay, gali.
0: Gali ka. Ay, karoon kalinga nga si mo. Ay, karoon ipagkaon ko si mong basurahan.
2: Kailangan. Alam.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumarko sa Anton Plus Gold kay okay gid kunon niya sa arthritis. Matungagin na luwadlo man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
0: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: Welcome na naman sa The Secret of Health. Ini naman si Dr. Erwin Lapos.
3: Pag-ini naman si Doc Nelson Cadena.
2: Doc Nelson, aton istoryahan ining AIDS-related nga mga problema sa tao, ining pagpanglabo sa mata, labi na sa may mga edad na Doc Nelson. Pero, hindi man matabo nga kung may edad kita, tanan na lang garabo na ang pagpanulukan. Ang iban, maayo pa man ang ilang panulukan. Pero, may ara iban nga mas bataon pa Doc Nelson pero kaaburon na gid sa panulukan. Ano nga mga manami himuon kung may nagaburon nga mga panulukan naton Doc Nelson?
3: Yes, Doc Erwin, sunod sa mga pagtuon, samtang nagatigulang ang tao, nag-apikto ina sa ilang pananaw, Doc Erwin. Ang iba naman niya, hindi mahina ilang mata, pero nagabungol man sila. Amun niya sa iban. Pero, madamo gid ya sang nagatigulang, nagalabo ang ilang mata. No? Tungod ina, sa aton ba lang ang lifestyle sa unang panahon, Doc Erwin? Sa bata pa ta, pala inom ka, or taas imong pressure, or may ara ka sang diabetes, o may mga mataas ang mga kolesterol ang imo ginakaon, ina sila nagatipon o kag nagaresulta sa pagtigulang naton kisa nagalabo ang aton nga mata. Suno sa pagtuon, proyeksyon naton aton nga mata, dapat mataas nga antioxidant ang aton nga kaunon o aton nga itumaron, no? Mga pagkaon nga may mataas ang antioxidant. Kag mga pagkaon nga sa diin, nagabulig proteksyon sa aton nga mata nga hindi siya basta-basta maglabo, Doc Erwin. Sa mga pagtuna, ang mga vitamins, mga suplemento, katulad sang astaxanthin, zeaxanthin, beta-carotene, vitamin A, kag vitamin C, amu ina nga mga vitamins ang kinahanglanon sang aton nga mata, nga bisan pa nagakatigulang nakita, pero ang aton nga mata, Doc Erwin, wala nagatigulang.
2: Yes,
3: no? Silingon.
2: Biskan, ano, Doc Nelson, biskan na dulum-dulum na, maklaro mo pa ang isa kabutang, tao ba? Labi na sa mga kauturan ton mahilig magbasa, Doc Nelson. Kung problema ay mo mata, gaburo na, ay hindi ka kabasa kung gagmay katama ang litra. So, namigid nga mag-inom sa Santon Plus Gold. Kaya ang Santon Plus Gold, Doc Nelson, tanan nga mga vitamins and minerals nga imo ginaminsyon, ara dira. Nakanami pagi, Doc Nelson, kay mataas ang iyang super antioxidant. Nga among magbulig, agod nga protein iksunan niya ang pag-damage sa atong mga ugat, ilabi na inang magagmay nga ugat ngayara sa atong mata, Doc Nelson.
0: Santon Plus Gold.
4: Ako si Joven, subragid kataas ng ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
0: Santon Plus Gold. Sa mga butika.
3: Yes, Doc Erwin, kag siyempre, ang zinc, ang vitamin C, ang beta-carotene nga ara-dira sa Santon Plus Gold. Nagaproteksyon ina nga hindi maglabo aton nga mata. Remember, Doc Erwin, subong nga panahon, ara na kita sa computer world, cellphone, computer. Subong man, ang iba niya wala gata na OTV, wala man sila yung nagagamit sa mga cellphone nila, pero sobra naman ang exposure sa aso, sobra ang exposure sa init sang adlaw. Isa ito makauturam lang mga farmer, Doc Erwin. Ara gina sila sa ano sa farm pirmi, mainit, nag-resulta ina ang nag-ihinay-hinay labo ang aton nga mga mata. So, ina sila tanan mapungga, no? Ang paghina sang aton nga vision, mapunggan ina, madelay ina. Lalo na gid kung may mga diabetes, Doc Erwin, taas ang blood pressure.
2: Yes.
3: Dapat nagainom gid kamo sang Santon Plus Gold para hindi maglabo ang inyo mga mata. Ah, Santon Plus Gold, ah, sa aton mga tagpalamati, protection para hindi maglabo ang inyo mata. Kag subong man updi sang pag-inom sang Santon Vitamin C, Doc Erwin.
2: Para sa kampiyon nga kombinasyon, mag-inom sang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
7: Char!
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdong kumakablog sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
7: ACS!
0: Supple Plus Gold.
9: Oh, Charlene, may aragin ko problema sa kidney. Pakatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Santon Plus Gold.

0: Polycotton, semencha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Santon Plus Gold. Taas ikon madula man lang. Napawagin ako. Isang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.
3: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
4: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino, hindi corrupt!
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3, dito ako believe.
1: Sample Plus Gold.
9: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo, nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlo-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
8: Sample Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Sample Gold Coffee Mix.
8: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.

0: Swakto pa, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Number 1!
5: Permi, Kuya Bala, nagkakadalahig sa batasan sang abyan ko. Siningganis ang iloy ko, palayuan ko siya. Pero maayo man siya nga, amiga. O galing grabe lang ba-ba kung kaisa nagkakadalahig man ko kung makakita siya sang away mo. Te ano, abing buhaton ko siniman sa inyo, bikon kamong pambalon, Regina.
6: Regina! Woo!
7: Oh, mag-jacket ka, nakita itong nawan ko ba?
6: Amo na subong mga aircon, ta mga the best na.
7: Wow, bongga.
6: Bongga na, di ba?
7: Pero ari, ito mag-iit.
6: Do, gainit ang ulo mo, sakay Dolores pa ng halan, ha?
7: Gabi nga lang.
6: Oh, Dolores pa, imagine mo na. Pero grabe ba?
7: Oh, gadulor, kagay kay Dolores.
6: Kay ti...
7: Maka ano, takaw gulo, magamusan na.
6: Amon ni, ang ano, manggit kong kaisa, may friend ka manggit nga hipuson.
7: Mm-mm.
6: Tapos ang imo nga friend nga isaya, diwalwalan.
7: Diwalwalan.
6: Oo. Oh. Dito ginabaki-baki, manggit na mo. Kay sila pa nila, opposite attracts.
7: Ah.
6: O, diba?
7: Tanda siya.
6: Diba? O, di ako na.
7: May mga muamo
6: nag-close ka mo, kay lain-lain na inyo nga, ano. Kabalo ka mo mag-adjust. Di karon, si Regina... Nakita sa niya iloy nga daw. Palayuin amiga mo, kay madalahig ka da.
7: Pero bisyo sa iyo.
6: Oo, no?
7: Kaligi miga, kisa, may mga miga ka nang bis, kanyang gainit ulo mo.
6: Pero sige, kaya
7: ako. Pusangan mo na siya.
6: Kaligi miga, hay ka mo mo baw.
7: Pero, ma-advise mo siya, bala, ma-prangka mo siya.
6: Mm-hmm.
7: Tungod miga, hay ka mo.
6: Mm-hmm.
7: Ano, ma-abala mo sa nga, iuntati na na.
6: Kaya
7: man wala ka mangapamati sa
6: permi ako. Sila makakita, linya, kaya bisan, atong nagbayad lang to sila. Imagine on mo, nag-scatter to gulay ang ano yan. Nag-scatter, galing cashier. Tingala nila nga lawig-lawig yung linya. Imagine on mo na. Di siya yung nga, hindi ka tulok
7: lang. Oh, oh, oh, oh.
6: Nang yaw-yaw gito saya.
7: Aray, may point, may punto saya.
6: May punto saya.
7: Oh, nga, mag-amo sila. Kaya siyempre, dapat magiging magreklamo ka mo.
6: De?
7: Pero kung sa mga bagay, nga wala kaya, di ka labot-labot.
6: Madalahin.
7: Madalahin.
6: Amo na.
7: Ay, choose your battle na lang, amo na, bala.
6: Tigali kay kung kaisa, kung dira ka man happy, mag-upod-upod sa iya.
7: Mm-hmm.
6: Doon ka sa diaman, may mga diwalwalan yung mga
7: ba. Di namin, makamupamunggol.
6: Pero pala sa akon,
7: sa diwalwalan ka. Diwalwalan ka. Doon, hindi ang gin.
6: Buot lang, kuya kate, nakaupod ko sa mga angels.
7: Ay, wow.
6: Mga angels na subong mga diwalwalan, ako gaypos na ko.
7: Nalatnan mo sila.
6: Nagsahilo na sa ila.
7: Kamu na, grabe ang effect. Imbent niya siya ang mga ano.
6: Na-influence.
7: So.
6: Pero nagahipos na ko sila na mga angels.
7: Na, no.
6: Sila na nagababa.
7: Hindi ayan nga nagahipos lang to sila sa sugod. Kaya nagarespetar sila sa ila. Gali sa ulihi nga muna. Pero mga angels
6: gyan. Oo, mga angels sila. Hindi, amo na. Sus Regina, kakapos lang na. Kung hindi ka nakasaho, kung sobra na ginambaba sa miga mo, bayai, damo. Damo ka pa makita, guro nga friends. Kahit tiyo, kung makakita ka na. Bayaan
7: mo, gid.
6: Kahit sakto nang imo iloy, basi makakita sa away.
7: Oh, likaw na lang. Likaw na lang, ah, no?
6: Likaw oh, kung kaisabalan, may ara iban nga masalbar pa na saya mo. Pero kung may matapungol bala sa inyo, siya yung masalbar, ikaw ang masalo sa inyong tapungol. Nan, ho.
7: Ang lahilang toon nga, hindi imang kamutuya ang nag-directly. Kaya kay upod nyo sa...
6: Hindi ikaw ang naghambal, pero nga kay upod mo, nadalahig ka.
7: Ay, kaduro na nabalasang naari malaso, sungod sa amusin na. Nga ang kontra sa ilang amiga, nagtambag lang sila, sila pa ang natamaan.
6: Tuod no, damon na yan.
7: Tambag lang ko, nabun. Yeye, bunel pa ko.
6: Te, amo na, hindi ka magpa... Regina, kung ako sa'yo mo, pangita iba niya miga, ngayon ang... Ando madala lang, inap na madala sa istorya.
7: Mm-hmm.
6: Hindi na magyaw-yaw.
7: Mm-hmm.
6: Hindi na manghala ka, ano.
7: Kay ba si Marimalaso, ka mo mag...
6: Ikaw dang mabunan.
8: Halo, ilawas mo.
6: Padayo na pa madala sa suladri sa itong palatuntunan.
5: Kung ako, pahambalon. Kung ako, pahambalon. Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod 7. Center. Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
1: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy nga kape.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
9: Ang manubo nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ng stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
11: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
12: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
13: Char, fab, con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa bango ng char.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangdong kumakabloom sa Charm!
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS!
15: Gigants!

0: Sa kada pahid, Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
1: Tok, tok, tok, Litso Manok, promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN MN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag, gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag, Lechong Manok! Tok, tok, tok! Lechong Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag, Lechong Manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
2: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
3: Charm Fabcon, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
4: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: The child of the universe, no less than the trees and the stars, you have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul, with all its charm, drudgery and broken dreams, it is still a beautiful world.
7: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang nga makapaayo, agud makita mo ang katahum sang kabuhi, katulad sang tabo-tabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life. Hello mga kabyanan! Welcome sa Health and Wellness Program na ginudulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
1: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. That's Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
0: Kagsibong, let's talk about lung cancer. Ang lung cancer ang isa sa mga common types of cancer nga usually composed sa mga abnormal nga pagdako sang baga kag wala dayon nagapakita sang sintoma sa early stage sini. Bisan ang cancer sa baga, ang posible makaapekto both sa lalaki kag babae. Mas madamo ang cases ng lung cancer sa mga lalaki. Ini ang nagapanguna nga klase sang cancer sa mga lalaking Pinoy. Aring iban sa mga common nga sintomas ang lung cancer, hindi madula-dula nga pag-ubo, pagbag-o sa pag-ubo, pagparanakit sang dughan, pinasahi nga tunog sang pagginhawa, pagkapao sang boses, gulpi nga pagnubo sang kabugaton, pagparanakit sang mga tul-an, kag paranakit sang ulo. Kung ikaw ang makamatsyag sa mga sintomas ng lung cancer o kung sa pamatsyag mo, ikaw ang mas may peligro nga makaangkon sini, kinahanglan mo sa gilayon nga mag-istorya sa imo doktor. Isa ka systematic literature search ang ginpatigayon sa February 29, 2020 na ibaluan niya ang peligro kag ang kadamuon sang nagakapatay sa cancer sa baga ang nabuhinan tungod sa pag-angkon sang mataas nga level sang vitamin D. Gani, mag-life extension vitamin D3 na! Mga kabyanan, don't forget, ugalion ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 every day. Ang mataas nga vitamin D intake ang nagapanubo sang peligro nga makaangkon sang kanser sa baga. Mag Life Extension Vitamin D3, dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Meron dito, dayon, senior, sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor nga, operahan na nga, kung baga, Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, every day. Ano na batyagan ko nga, doon ako gawa, ginapo. Life Extension Vitamin D3, sigurado, epektibo.
0: Itatak sa atong paminsaron ng brands ng Vitamin D3 nga sigurado, epektibo. Life Extension Vitamin D3. Kag para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-a-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Wings sa Robinson Space, Iloilo, SM City Branch, ara sa ground floor near food court. Tagbak Haro Branch. Yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial. Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangga Dama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara na kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720.
2: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Sample Plus Gold.
10: Ko si Bibot, ako COVID ang pagniwang ko, bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, gintestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
9: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
12: Good thing
11: may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen ang gutatayon ka pa.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
13: Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
14: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
15: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
16: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
18: Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop ukon, cellphone?
19: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
20: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
18: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
19: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
20: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
18: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
21: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Vita D Plus Coffee Mix.
21: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
22: Ahoy! Kini clear time!
23: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
0: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
1: Good news, mga ka-Pure Gold! Pabuhos Blowout is back! Big discounts sa mga paborito mga items from food products, personal care, household essentials, and fresh items daog sa presyo kag di kalidad diri. Unique bundles ka swak pang balon at lawadlaw and more! May chance ka pa nga magdaog sa free isang taong grocery promo kung ikaw ang tindahan ni Aling Puring o kung Perks card holder. Up to 20,000 pesos kada bulan niya grocery sa sunod sa isa katuig, libre para sa imo. Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for a complete list of stores and promo details. Kita kits, kag mamakal na kita, mga ka-Pure Gold. DJI Fairchip permit number FTEB-258020 series of 2026.
3: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Vizio.
24: Ako si Ana, for problema, kugid ang ako na regular na regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
25: Mga butika.
26: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na bala ka mo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sa asenso. Sundan ninyo ang pariho nato ng mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn, and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila, residente kag citizen na upo ng ilang pamilya. Kung interesado ka mo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga pathway sa Malta o kung sa Spain. Mag-text lang o kung magtawag para sa free orientation nga ini sang World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kung magkanto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sang World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: May problem sa sanguna sa kurason ko, no?
1: Oo, sir. May rheumatic heart siya. May distinction. Vitamin D3 sa isa ka daw. Kaduwa siya, sir, mag-inom. Nang dayon, wala na sa mga litong. Ako, ganyang pasasalamat ko.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN. Number 1.

Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tag palamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Yaring katapusan nga bahin sang kasaysayan ni Steve sang Negros Occidental nga aton gintiguluhan. The Echo Chamber. Diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu!

0: Oh, ari ka na sa lugar ninyo. Paulit diretso kang magpahuway sa inyo, okay? Hinugay-hi mo ka wala pulos. Naog na. Oh.
1: Uy, ari na matuda ko sa amon bangga, oh. Ah, puli ko, ah. Bo, kadulong kayo sa langit ba? Ay, ga pa nga subo ang langit? Ano na subuan siya nga nag-aamon yung kabuhi ko? Puli ko bala kang magtulog. Rani matadlong pa kabuhi ko ba? Wait! Hindi yan na magulan. Gating ni ilang ko bala. Hingagaw ko puli, ah.

Lapit na lang ko sa eskwelahan ko sa elementary. Oh. Oh. Oh, ba. Pau. May bantay nga apat kay do sa sulod. Ti ano kun ara ka mo nagabantay? Ha? Tripan tabla ka mo. Ubahon ko blang bayo ko kagiit sa sulod. Agod na may rason ko. Just in case itaon ko. Ti, ang irason ko, ginkuha ko laman yung bayo ko sa sulod. Ari, oh. Ari. Ato na. Karon, mataklas ko sa pader. Kag maglumpat sa sulod. Oh. Ari na ako sa babaw sa pader. Aba, baba. Sige, saruso ka mo sa akon. Ari nyo ay, kay antaon ta ka mo. Tulok ka mo sa mga mata ko. Tulok. Na, ara. Ha. Amat-amat na sila nakuan nga maanta. Karon, kay naanta ko na ka mo, hiluway na ako. Kilaway na ako nga kakaso ng isa kalitra sa ngalan sa school ko. Ba? Ano to? May nakita ko nga babae nga nakaputi, kaglaba buhok sa ibabaw. Ah, ikaw ang bantay di magluwas apat kay do. Ti ano? Kakson ko man yung Japon ng isa kalitra sa ngalan sa school. Tapos, mapabakulod kuya. Sundon ko yung pattern nga ginadikta sa akon.

0: Diyan ka manaog to.
1: Dira lang ko sa unahan, no?
0: Diyan ka unahan.
1: Dira ho, kasundun kong pattern.
2: Ay, may ginasunod siya nga pattern, papanauga na ina!
0: O, oh, lang talang daang, may ginasunod na pattern, ah. Kar! Ara to!
1: Naog ko, ah. Salamat! Sailo naman ko sa jeep, ah. Para masunod ko ang pattern, hasta nga makaabot ko sa bakulod.
0: Ah, Pati!

0: gabi na ba? Ah, pero kinamulan ko masunod din ang pattern.
1: Ops, Meg! Padin ka!
0: Ah, may ginasunod ko nga pattern?
1: Pattern na nun naman. Trespassing ka na, oh.
0: Ha?
1: Sirado na kami. Private property na, Dre.
0: Ano?
1: Oo.
0: Ay, di kong trespassing ko. Paano ko karoon masunod ang pattern?
2: Nagtawag na ko, polis. Pakato na sila, Dre.
0: Oh,
2: oh, aral ka na sila, oh.
0: Ay. Uy.
3: Oh. Mm. Siya na, oh.
2: Oh, Jeff.
1: Oh, Jeff.
2: Pasasa.
0: Ah, ay, ay, anika. Anika ang naging pusasa niyo ko man. Paano ko karoon masunod ang pattern?
2: Dito na sunda sa sulod ng prisuan ang pattern mo.
0: Eh? Ma...

0: proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star Noodle Meats Corned Beef na. May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
1: Kumdoble, okay. Mounding hinata sa Suplemento in One. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kabunggay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumbaran sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in One na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kumdoble, okay. Mounding hinata sa Suplemento in One. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kabunggay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumbaran sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in One na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
3: Bag!

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Oras tatak alas 11:35.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para maligawan ng infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Pamakal sa mga butika.
4: D3 Bio. Para sa matino nga dugo,
7: DTX-500.
4: Para sa healthy nga tayo,
7: DTX-500.
4: Ang DTX-500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay,
7: DTX-500.
4: Masaligan, epektibo,
7: DTX-500.
4: D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
9: DTX-500.
10: Si Edding Grace paglumutan.
11: Ako may sakit nga diabetes.
12: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar sugo.
12: Wow.
10: Mabakal na kamo. Sa DTX-500 namigit ini sa aron nga lawas.
4: DTX-500.
13: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
14: Grabe gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kagdasig gid kapuyon akon mata. Kis ah, masilaw kuyad sa screen.
15: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
13: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
14: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag imbi na dasig kapuyon akon mata.
15: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
13: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
16: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsuka-suka. Kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
17: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang matatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Intestingan ko, matatikan ko gid ang epekto. Hindi na mapagdaya ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
18: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
19: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
4: uwi ng sakit. Sample Plus Gold.
20: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Santon Plus Gold.
6: Sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Amelia. Ipay-dipay gig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
22: Kuya si Mercy, ara po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold sa gluten duwa ka bulan noong pawan.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Santon Plus Gold.
6: Sa mga butika.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak. RMN.

0: Ano ni man? Di ko nang dahila dalaw niya man. Nga ginhukas ang pusas kay na sa hakon na may tatak. Dason, ginis lang sang plane. Kiksubong naman nung pinpapanaog ko doon sa likod, o.
1: O, oh, Arisa, o. Oh. Dahil lang, kay hukson kong pusas mo. Para na.
2: Sasahon
3: ka kayo na!
2: Karon, may kalingawa na kami. Sura tala, balbalon ta siya!
0: Ano ka, ano ni? Ano ni? Boa! Gapililo, manawas ko ba? Pirahin yung pangina!
4: Abay!

0: kay kunta ni malagyo ko. Nakita ko gisang maatag nga daw ginapamudluan ako sa mata sang Kristo. Nga ayhan? Ano ayhan ang rason? Nga aamusin ang pananaw ko sa iya mga mata. Akig ayhan siya sa hakon. Kay wala ako nagabato sa mga nagakatabo sa hakon. O kung nakigsa kay di ako makaibalo magpalangga sa mga tao nga nagsakit sa hakon. Kagas na subong. Wala man lang sa pamilya nga nagulikid sa hakon. Kag nagpangita sa akon kung saan din na ako.
1: Sa diin siya? Patanawa ko niya, be. Gusto ko makita kung siya ba lang akong inablos nga pinala na mong kaadlaw nga ginapangita. Patanawa ko, Chip.
0: Ang tingog nga hina. Nag-hallucination ba na sige hapon ako? Hari lang bala ako sa isa ka chamber na nag-e-echo ang tanan para sa akon. Pero... do ginapangilala ko ginang tingog ngayon, ha? Iihay na sa nga akong tiyo. Matindog ako kag mapalapit sa ginhalinan sa tingog ngayon, ha? Tito!
2: Diyos ko! Steve! Ikaw gid! Chip! Siya ni hinablos ka ginapangita namon. Kuhaon ko siya! Kagdalon pa uli!

0: Injection na naton siya sang antipsychotic kag pampatulog agad nga makapahuway sang maayong iya utok. Hatagan sang bulong amat-amat makapanumbalik siya sa realidad. Kabay sa madasig makarecover ang pasyente.
1: Oo, Doc. Sige, buliging anak ko. Hindi kami gusto nga magbuang ang anak namon. Masami siya nagatantrums.
0: Nagapanakit na bala siya sang tao?
1: So far, wala pa man. Pero hindi na kami gusto nga maglambot sa worst ang tanan.
0: Ma'am, buligi ang anak ninyo. Kanugon sa iya. Ubayin ninyo siya. Giyahi agud hindi maguba ang iya nga buhas damlag.
1: Ma'am!

0: Megaman, Herbal Capsule.
1: Ginamintay ng imo resistensya, stamina, kagana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection, kag inflammation.
0: Megaman, Herbal Capsule.
1: Importante sa prostate health, kag overall sexual function.
0: Megaman,
1: mabukal sa mga butika.
2: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
3: Ako si Brazil Dr. Mayan.
4: Ako si Jovin Lara.
5: Si Rose Kaparangan.
6: Si Hermuhin na Agisan do.
4: Babsing Gatingo. Pinapasalamat ako sa Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
7: Nagayong mamadyag ko.
5: Bilibid ako sa Dr. Pinoy, Squalene.
8: Ipiktibo ini kaali.
9: Grabe gali ang powers ng Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
2: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Nagapasaka sa concentration, alertness, kag memory retention. Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Oxygen is vital sa aton immune system.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Mrs. Anugan, ikaw ma'am?
12: Ikinan, naging limaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakubantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gid niya.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patay Cup. 45 pesos lang. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7.75 lang SRP per baso. Bili na!
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang iniyang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: heavy duty katin lo sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind, kag-mycologen, kag-glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalaka, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
3: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo, wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Santon Plus Gold, sulod ang tuwa kabulan noong pawan.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
4: Nuns Liniment Oil.
5: Kaspan?
4: Wala problema.
5: Nuns Liniment Oil Partner.
4: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya.
5: Nga amo ang kaspan.
4: Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
1: Nuns Liniment Oil.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
7: Charm Fab Con.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Panggong kumakabloom sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS!
9: Mapa-on kang sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural, at original.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Evergreen Herbal Capsule.
15: Ako si May Nano.
16: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
15: Oh, tumar kong Ibirigreen. Wala na yan. Hampid ko ron. Wala na. Ibirigreen Capsule ka. Ibiktibo kayo.
14: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
17: Ahoy! Kidney Care Time!
18: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, then nagapasalamat ko sa Kidney Care.
19: You care? We care! Kidney Care!
1: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
20: Mahalang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
1: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
22: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
22: Yung may D3.
1: Mga, mga butika.
23: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
24: Good.

0: Madamo lang sang inagyan si Steve sa iya kabuhi, nga kun wala niya ginbuligan ang iya kaugalingon, kagintingwaan nga mapanumbalik sa realidad ang iya paminsaron, siguro subong isa na siya ka hindi mapuslan nga tao sa komunidad. Nagtingwa man siya nga mahangpan ang mensahe sa iya sang Diyos. Kag ina, amo ang maghigugma sa iya kaugalingon nga pamilya, bisan ano pa ini ka mga bayolente. Nagtingwa si Steve nga mag-ayo, kag nagpailob liwat sa iya mga katiyaan, agud matapos ang iya pag-eskwela sa koleyo, kag nagtapos siya nga top-notcher sa board. Para kay Steve, wala gani sang pagtilaw sa kaugalingon nga hindi malampuwasan, kung ikaw nagabulig mismo sa imo kaugalingon, kag magtuon nga maghigugma sa mga nakasala sa imo. Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, kabay nga nakapulot gigamusang pagtulunan sa kasaysayan ni Steve nga aton gintiguluhan. The Echo Chamber. Diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu! Sa wala pa kami makapaalam, yari anay ang mga dramatista sa likod sa sininga kasaysayan. Danny Oberio sa papel sang Papa, Caroline Jama sa papel sang Mama, Roslyn Vinson sa Maestra Kagpulis, Vanessa Togoto sa Doktora, Winston Timblor sa papel sang Iyakapid, ang inyo alagad Elna de la Cruz sa papel sang Auntie, kag Joss Mides sa papel ni Steve. Soundman Hannibal Estunina, musical score Luzard June Mendoza, Audio Tech Felvem Marie Margate. Ginsulat kag sa direksyon sang inyo alagad, Elna de la Cruz, sa supervision ni Mr. Gerard Andrade. Bugal nga ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
1: Sample Plus Gold.
2: To see you, miss. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo kid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Importante magali Doc na may sufficient gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
4: Amo gina ka importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga minerals, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod basta ni ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins and minerals.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
5: Top, top, top. Lechong manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamatig sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tatak! RMN!
6: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! Giga!

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Charm Fab Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
3: Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
2: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
0: Pindoble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Andunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalis sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Pindoble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Andunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalis sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
6: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Basi ka damos ang ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in their lap, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus Apanalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGA. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: D3 Bio!
12: Oh, si Karen.
11: Handa
12: mo gitsang akon hair fall. Hindi man namin akon puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon puti.
11: D3 Bio!
13: Ang D3 gamay Visio!
11: Ang Visio
13: gamay D3!
11: Mabakal sa mga butika.
13: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
14: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa mi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
13: Mighty C,
11: mabaka sa mga butika.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
16: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
17: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
18: Halalungan siya nga ito nga likod, Sir Gerard. So that is why kung nagaedad nakita, hindi na-advisable sa aton magpanghakwa sang mga mabugat na mga bagay. That is why we should, amo to, hambal mo, amligan gid nato ng aton kaayong lawas, we should take Dr. Pinoy Squalene Capsule. See, at least ang aton supplements, wala man na yung sugar, Sir Gerard.
19: Yes, correct.
18: Sugar-free na iya. So, safe gid kita sinadara.
17: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
20: Squalene Capsule.
21: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
22: Hello, Washi!
23: Hello, Mommy!
22: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
23: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
22: Mula noon hanggang ngayon!
24: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Machine.
2: Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
19: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
11: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
20: ECS.
24: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug gamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug gamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
25: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
26: Santong Gold Coffee Mix.
27: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santong Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
26: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
28: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
29: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
30: Ganyan ang Pinoy!
31: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
32: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
33: MX3, tunay, natural, at original.
34: Life Extension, Vitamin D3.
35: Ano ba lang colorectal cancer? Ininga klase sa cancer makita sa colon o rectum. Ginatawag ba ininga colon cancer? Ang may mabaskog na bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension, Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent ka concentrated ng vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida. The USA.
34: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
36: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
37: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
38: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajman Ronel Sorbito at Rajman Don Dolito sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapangapi. Parikoy, Ronel Sorbito at Master Don Dolito.
39: Welcome sa isa namang edisyon kapag pangalagad sa palatuntunan tagitan ay sa Udto karong adlaw kita subong Sabado. Yari kita sa pitsa 20 sa bulan sang Hunyo 2026. Kamusta na ato mga suki sa kanginan? Tabok sang karagatan, kauman, kagabukiran. Welcome Iloilo. Welcome Western Visayas. Welcome Philippines. Bilog na kalibutan basta may mga internet. Nakatutok na diri sa RMN Iloilo.
3: Of course, kita na gabi-abi man. Sa tanan naton sini mga suki malin sa aton sini nga mga pisan nga maunguma sa aton kabukiran. Pakadto sa mga pinalangga naton nga mayingisda sa aton karagatan. Halin sa mga karinderiya pakadto sa tag-satag sa mga puluyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaroon nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan.
39: Inyo kami mabatian sa 774 sa lilisuan sang inyo nga mga radyo.
3: Inyo man makita na mo mga pretty faces sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
39: Sa kinandaan, no pa ng inyo mga biyan, mga amigo sa kanginan, Master Kilabot, the great of the whole universe, basta laon, balok, ag binayaan ang pagabalan, Master Radyo Man Don, Mr. Greenboy, Dolido.
3: And of course, ang akong siling partner, mga kabiyana ng kilabot sa mga kulyala at iban pa, basta may palda, tapos kagid iha Mr. Hot and Spicy Radyo Man Ronel Sorbito
39: kagid iyang
0: Targitanay sa Udto.
39: Subong adlaw mga kabiyanan, Sabado weekend edition sa ato nga pagpangalaga diri sa Arimen Targitanay sa Udto. Master Don, damo kina sa mga balita.
0: Yes.
39: Opo na nga ito mga radyoman reporters, i-check na karon kay iling si alias Benben. Nagapabilin subong sa ICU matapos nga makaangkon master sa tatlo kapilas gid sa iyang alawas, no?
0: Teka, bumato mo.
39: Bumato mga kabiyanan dira sa Zone 1 Barangay Airport sa distrito sang Bandurriao kagabi.
0: Patay gito galing tiniro ya parikoy.
39: Sus Maria kagusip.
0: Ano may ragaragang pinsar ya kuro sini utok ya sus Maria kagusip. Sumara kita karon kompleto nga report upon sa aton mga radio man reporters plus update sa medical bulletin sining alias Benben, no. Balanta da ang barangay airport with all due respect sa mga pumuluyo dira kag barangay official. Isa ini sa ginabalik-balik permis ang aton mga kapulisan sa mga bypass operation nila against illegal drugs, no. Not all the time, pero isa sa mga natalupangdan naton ina, Parikoy. So, basi, bila nakaigo, nakayup-yup ining tonto ni bila, Parikoy.
39: T357 ni revolver ang gamit ya, no? Sa pagtiro, mga kabiyanan, saging biktima niya kagabi. Nagpinalupok mga kabiyanan kontra sa mga pulis. Bumato sa SWAT. SWAT, batuan mo. Tinakangkol sa tatlo kapilas ICU sa ang latest nga medical bulletin. Mga kabiyanan sa sininga suspect, i-check tadugay-dugay upon si Radyo Man Mon Kapalihan.
0: So, buman na Parikoy, L. Land Transportation Office, ginpanomdom sa mga motorista nga mag-renew na sang lisensya kagristo antes ang Hulyo 31. Dumduman mo na datang sang moratorium Parikoy ang aton Department of Transportation sa mando man sang presidente. Bangod man sa kataas sa mga balaklon kag nagtimbuok atong pag-aaway sang US kag Iran, no?
39: Yes.
0: Do gitagaan dito sang I think 3 ka bulan, no, sa memorandum circular sang Department of Transportation kag LTO. July 31 na ang ano sini ang deadline. So, kung before July 31, mag-renew na sila amat-amat sang driver's license nila, kag-registration nila.
39: So, check na karon mga kabiyanan, duga nga mga update diri sa aton nga pagpangalagad.
0: And of course, parang kung nagsulod man sa akon, sining pinsar ba nalipat ako nga ato ba lang city legal sang syudad? Oh. Kagin papara sang LTO, kag nalila nakita nga expired ang iyang OR, no, sang iya sininga salakyan. Nagbais to siya nga ti ambala may memorandum ang aton sininga gobyerno, ang Department of Transportation kagang LTO nga pwede ma-delay ang lisensya, wala anay renewal.
39: Mm-hmm.
0: So dito do nagbulubaisay sila kag gintagaan sang show cause order ang city legal officer naton. So do nakita ko parekoy nagbalik sa akon nga pinsari na may punto sa may punto ang aton sini nga city legal officer. No, nagambal to siya nga ti hindi pa man hindi mo ko pwede matikitan because there is a moratorium. May moratorium kita sa mga renewal, no? May mando kita, may memorandum circular ina. So basi amo to bala nga nagbuluba isay sila, tapos amo to may show cause order na lipat lang ko sang detalye gid kung paano nga gintagaan sang LTO sang show cause order ini ang city legal sa actuation niya bala. Kay manti Parikoy, kung nabalaan mo, if you are the law enforcer, ayoo gali, no? At sige sir, next time sir, amunin plastada, amunta niya, na? Mga amun na bala Parikoy.
39: Gaya gamay nga, human consideration, ah. Konsaton pa. Pero i-check na master ang kabilugan ng istorya,
0: yes,
39: guro.
0: Yes.
39: Dugay-dugay mga kabiyanan. Samtang sa pihak nga bahin, ariyan ay good news, ah.
0: Okay.
39: Dita na magkurisong kay kadamo na sang cortisol sa lawas, ta? No? Presyos ang gatong, Master Don.
0: Yay!
39: Next week.
0: Yahoo!
39: Maganubo sa halos pulo ka peso sa masunod nga semana ti ang diesel nagapangunagid.
0: No.
39: Pulo ka peso kada litro ni.
0: Yahoo!
39: Sa gasolina daw 6 pesos.
0: Yahoo!
39: Sa gaas o kerosene daw 10 pesos 70 centavos ang projection. Sang dagdag sa presyo sang sining mga petroleum products mga kabiyanan.
0: Mainik ya bala mong kerosene Parikoy sa mga kautoran naton. Ining ginagamit bala nga mga suga subong ining mga ara pagyapon mga lampara Parikoy mo.
39: Mm-hmm.
0: No, sa mga ambulant vendors naton. Ha, kita ka na may mga cart sila na noong masanag bala na amo nang ilang nga ginagamit para nga mas manami kay ano kala niya mo buga-buga kala na mamo kala na.
39: Anyway, balikan tari mga kabiyanan, duga nga detalye, dugay-dugay. Samtang isa ka lalaki, ito bala nga nag-aha nga manyapon, pero ti wala sa sudan, no? Ang tinig-angli, daway pa masunad. Ang sudan, guro, ti, bisan ba period, kagkama lang, pwede na, pero way pang tinig-ang masunad. Master Don, naglumpat sa suba.
0: Ay!
39: Lumumpat sa suba. Sus, nakibot ang mga pumuloyo. May lang ganit kayong suba to. Sa report ka na ba? Tonta daw ay man tubig, bla?
0: Oo.
39: Galing kayo may kutsilyo sa kadala. No?
0: At yung gamito niya na yung sa pangisda. Ano ka man yung... Nawala niyo yung palapitan. Ay,
39: oo, no.
0: Gamito niya na yung mangisda to siya. Kahit gali. Makaon siya mo.
39: Wala pa man galing masunad mo.
0: Wala pa man.
39: Silingya, goro, linya, dali lang kayo. Wala pa masunad ang tinigang. May mga gamito na yung kutsilyo, pangisda.
0: Oo. Oh, kasi mga dakob ko de lapo-lapo, pumpano. Oh. Kuna lang iya ihugasan katiluan.
39: Papatiha lawas mo dato. Kawa gito yung palapitan kay basi mga handos gito ya.
0: Ano kay isdaaw?
39: Oo. Tiyan mo na kay daw galiro-liro man tong pinsar nga dani isa ka tricycle driver, 35 anyos. Amo na siling lango-lango ka lang sa iban idilin sa gutom ngudo.
0: Ay bali, by the way pare koy, ang ngudig imbuksa na ang barangay is Timawa dira. Atong na reklamo sa mga tao blang ni especially Mayor Rice sa Trenyas, nga tingin na kayo na no nabuksa na ini. Ipatuman sang TTMO ang no obstruction. Mutsilingon, hindi ka nakaparking. Nakaagi man kita dira. Ara na dira lapit sa Ilulu Doctors College. Madamo na nagapark.
39: Tino, kwan man na da? No, clamping area man na?
0: Clamping area. Pero kung kaysa pa rin, may gapark na dira.
39: Bagay, dirigani sa Magdalo. Ho. Clamping area. Pila ka business na nga may na clampingan. Pagdugay, pag pila ka daw, ara naman balik.
0: Bala mo, ang sabat dira pa rin is consistency.
39: Correct.
0: No, tagaan mo ang mga teams. O teams... Amo ni perming agyan ninyo o team A, team B dire kamo.
39: Everyday
0: dakpon yung dakpon, everyday dakpon gina.
39: Actually pangita kamo additional nga kwan kontraktor sang clamping.
0: Na, amo na.
39: Kay ginakulang ang clamp. Oh, di kun kulang ang clamp, master, di ka nakapang clamping sa ibang area mo.
0: Bakal kamo kadina kag subong man sang kandado.
39: May iban gani ko nakita nga mga salakyan nga tagpilaya kasi man nga clamping mo. Why makwa?
0: Dura gani sa may lapit sa Mega World, lapit na bala sa tunga-tunga diyan dira sa nga intersection pagkanto sa Sunset Boulevard. May arad na nga clan na clampingan pare koy.
39: Mm.
0: Tigali kay guba gin man yang salakyan.
39: Guba.
0: Tamo niya tuktok mo.
39: Mm.
0: Tiging clampingan ate, pabaya man lang sa tagiya goro to. Anyway, ti amo nang solusyon naton dira consistency, tsakto nang bali pare koy, bakal damo nga clamping. Kag siguro it's about time kami ara kita ordinansa na, no? It's about time nga magpabidding kita dire sa mga towing truck, mga towing companies.
39: Mayo na, kay para pagkwani, tow na lang na yun.
0: I-tow na lang, kay kung i-clamping mo, aragya po ni, magutokya po ng dalan, kay ara siya eh.
39: Kagapadungo lang iba niya, kaya total, medyo guba-guba mo na, mayo, ganin na kalpingan mo. Pati na tiniron ko, anay, kundi libreng parking ko.
0: Oh na, amo na.
39: Oh. Anyway, balikan tara mga kabiyanan. Samtang, kinakongratulate natin si Alex Yala na pierde ang world number 8.
0: Number 8, oh.
39: Duwa na ka ara sa top 10 na nadalaya.
0: World number
39: 2, gintipo ko man.
0: Sa quarter finals. Ah, sa, hindi, yes.
39: Sa round of 16?
0: Round of 16.
39: So then sa quarterfinals, gimperde yung taga-Czech Republic nga world number 8.
0: Yes. Yeah, so, no? Tupad na lang sa wrong republic, no? Oh, ang Czech Republic. So,
39: wrong
0: in a way,
39: republic, no? Makakuan sila, ang nabili na apat na lang, so semifinals na.
0: Wow, kabay pa, finals sa Alex Yala, kabay pa.
39: Kodong baskog, subong nakita ko siya, nami subong mga serve niya, which is amon naging improve niya, kaya amon yung nagligad ang the weakness niya mo.
0: Oh. No? So, bamo pa rin ko iti yung iyang coach ang team Nadal, no?
39: Oh.
0: Grabe na. So anyway, ilang taon naton mga kabalitas, hope and pray ang aton sining kasimano, ang aton sining compatriot ng Filipino, makasulod sa finals.
39: Ang bala na lang ato padbalay mo.
0: Mm. Si Alex, ni madugay kami ni Danay, nagligad sa mga...
39: Nangapi pa mo gani.
0: Hindi, nagligad sa isa ka estasyon, sumong duara, nasa sa LTO.
39: Dalang daw lahin to, Plido.
0: Anong Plido? Alex Escalante, galing niya. Alex, mo sa LTO na sumong ang bata. No?
39: Mm.
0: Sige.
39: O, bata pa yung mga...
0: Ano?
39: Ha? Lugay-lugay, mapinamata na na ba? Lain na giman basta tigulang ka na, no? Ang tawag mo sa mga muna, mga bata.
0: Mga ano si mo, mga bataon si mo, bata.
39: Mga bata ito. Niyo. Oh. O sa nga muna nga chimpo, lain man yung perspective mo.
0: Gani, gani. No? Oh.
39: Anyway, balikan tari, aran na mga dagko, nga balita nasunod, kag international, upo ng RMN Network News, magabalik ang Targitanay sa Udto.
37: RMN Network News. News.
1: NFA na pawang mga luma ang bigas na anim na buwan na sa kanilang warehouse sa Cagayan Valley, Southern Tagalog at sa Quezon City. Layo ng public auction na mapaluwag ang bodega ng NFA para sa bagong supply sa pagpasok ng anihan. Apat na mamahaling sasakyan ng pamilya Discaya na nasamsam sa Bureau of Internal Revenue isusubasta na. Yan at marami pang balita sa pagbabalik ng RMN Network News.
2: Pilipinas sa idoposyo ng Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
4: Commission on Elections nangangamot. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
5: Ako si Jenny Pahilanga. Magbabalik ang RMN Network News.
6: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
7: Apat ang arestado sa paihimon.
8: Impeachment complaint.
9: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
6: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Profesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Cayabyab, nagbibigay linaw sa mahahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
10: RMN Network News.
1: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, mga online dating app iniuugnay sa pagtaas ng HIV cases sa Baguio City. Detalye na ang balitang yan mula kay Idol Nolly Christian Salio ng IFM Baguio.
10: RNN Live Report.
12: Iniuugnay ng mga health officials ang paggamit ng online dating application sa pagtaas ng HIV cases sa lungsod dahil mas napapadali nito ang paghahanap ng mga posibleng sexual partner. Ayon sa datos, umabot na sa 800 ang naitatalang HIV cases sa Baguio City kung saan 70% ay mga residente ng lungsod. Karamihan naman sa mga kaso ay kalalakihan at pinakamarami ang nasa edad 25 hanggang 34 years old. Lumalabas din sa isang pag-aaral noong 2022 na maraming HIV infection ang may kaugnayan sa casual sexual encounters na nagsisimula sa pamamagitan ng online platforms. Gayunman, nilinaw ng mga otoridad na hindi direktang sanhi ng HIV ang mga dating apps, kundi nagpapataas lamang ng panganib kapag walang sapat na proteksyon tuwing nakikipagtalik. Samantala, higit kalahati naman ng HIV cases sa Cordillera ay naitatala sa Baguio City. Dahil dito, hinihikayat ang publiko na magpa-HIV test, magsanay ng safe sex practices at agad na magpagamot kung kinakailangan. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Nolly Salio. Tatak, RMN.
1: Ilang ahensya ng gobyerno sa Nueva Ecija nakiisa sa nationwide synchronized tree planting activities sa probinsya. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija.
13: Nakiisa ang Integrated Bureau of the Philippines Nueva Ecija Chapter sa isinagawang nationwide synchronized tree planting activity ng IBP bilang bahagi ng pagsusulong ng pangalaga sa kalikasan at pagtugon sa mga hamon ng climate change. Idinaos sa aktibidad sa Dupinga River sa Bayan ng Gabaldon kung saan nagtulungan ang mga miyembro ng IBP Nueva Ecija sa pangunan ng kanilang president na si Atty. Maria Carmela Wenceslao at mga katuwang na ahensya upang makapagtanim ng kabuang 250 na punla ng ipil-ipil, fire tree at ng nara. Ayon sa IBP Nueva Ecija, layunin ng aktibidad na makatulong sa pangangalaga at rehabilitasyon ng likas na kapaligiran sa magitan ng pagtatanim ng mga puno na magsisilbing mahalagang bahagi ng pagpapanatili ng balanseng ekolohiya sa lalawigan. Nagpahayag din ang pasalamat ng IBP Nueva Ecija sa mga ahensya naging katuwang sa matagumpay na pagsagawa ng proyekto kabilang na ang DNR Penro Nueva Ecija, ang DNR Centro, ang Provincial at City Paroling Probation Offices at ang lokal na pamahalaan ng Gabaldon. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Radyo Man Ace Blanca. Tatak RMN!
10: RMN Network News!
1: Dalawa lang sa 10 Pinoy ang naniniwalang sa ebidensya ibabase ng mga senador ang kanilang desisyon sa paparating na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa resulta ng survey ng Okta Research Group noong April 20 hanggang April 24, lumabas na 32% ang naniniwalang mananaig sa mga Senator Judge ang ebidensya at ang tungkulin sa ilalim ng saligang batas at hindi ang politika. 19% lang ang naniniwalang batay sa ebidensya, habang malaking grupo naman ang undecided na katumbas ng 49%. Ayon sa Okta, ang malalaking bilang ng mga respondent ay na undecided ay isang indikasyon na maraming Pinoy na mas nagnanais na makita muna ang gagawing hakbang ng Senado sa impeachment trial. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondent, kung saan may positive, negative 3% margin of error. Pagiging presiding officer ni Senator Cheese Escudero sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, advantage ng senador ayon sa isang mambabatas. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Marjo Domingo.
8: RMN Live Report. Advantage ni Senator Cheese Escudero ang pagiging presiding officer nito para sa nalalapis na impeachment trial ni VP Sara Duterte ayon kay Union First District Representative Paulo Ortega. Ayon sa kanya, karamihan ng impeachment rules ay si Escudero ang sumulat at nag-amend. Ibig sabihin, mas kabisado na nasabing senador ang rules na nasabing impeachment.
11: Ang nakita ko lang po na parang edge ni Senator Cheese is karamihan po nung impeachment rules, yung IRR po nila, karamihan po nun siya ang sumulat at siya ang nag-amend. So kumbaga, mas kabisado niya yung rules.
8: Ang nasabing pahayag ay kasunod ng pang-endorso ng Senate Majority Whip kay Escudero bilang presiding officer ng nasabing trial, dahil na rin sa legal na expertise ito at sa mga naging experiences ito sa impeachment proceedings. Napatid na may mga grupong nagpahayag na hindi sila pabor na si Escudero ang hahawak na nasabing trial. Kaugnay nito ay naman kay Ortega ay handang-handa naman na ang prosecution para sa nalapit na impeachment trial ni VP Sara sa darating na July 6. Kasama mo sa DZXL Armin Manila, Radyoman Morje Domingo, Putok Armin.
1: Gobyerno ng Pilipinas, walang kapangyarihan na diktahan ng ICC kaugnay sa paglalabas ng arrest warrant. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Grace Mariano.
14: Binigyang diin ni House Assistant Majority Leader Atlano del Sur, Representative Zia Alonto Adjong, na walang kapangyarihan ng gobyerno ng Pilipinas para diktahan o impluensyahan ang International Criminal Court o ICC kaugnay sa paglalabas ng arrest warrant.
15: The internal judicial ruling or proceedings of the ICC insofar as the release of arrest warrants is beyond the dictation of this government or any government for that matter. So wala pong kapangyarihan ang gobyernong ito o impluwensya ang gobyernong ito para diktahan ang International Criminal Court patungkol sa pag-release ng arrest warrant kanino man.
14: Giit naman ni House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Reneco, ang mga batas na pinapairal ng ICC ay nakabatay sa mga pandaigdigang prinsipyo na layuning protektahan ang karapatang pantao at hindi ito maaaring kontrolin o impluwensyahan ng isang gobyerno.
16: Po ng general principles of international law, hindi naman po ito sa Pilipinas lang inaasahan, na sa buong mundo, sa lahat ng mga isang katauhan, para po maprotektahan tayo. Kung meron nga pong ganung violations, sila po ang mas mga makakataas na nagpoproseso po nito. So these are beyond, no, yung simple control or influences of one government.
14: Reaksyon niya ni Representatives Alonto at Co sa inihayag ni Davao Representative Paulo Duterte na wala talagang katapusan ang kasalukuyang administrasyon sa paggamit ng ICC bilang political weapon laban sa kanilang mga kalaban. Sinabi ito ni Duterte dahil meron daw siyang natanggap na impormasyon na may inilabas ng arrest warrant ang ICC laban kay Senator Bongo at dalawa pang dating opisyal ng Philippine National Police. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
37: RMN Network News.
1: Isa sa ilalim ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa public auction ang apat na luxury vehicles ng Pamilya Discaya. Kabilang sa mga ibebenta ang Mercedes-Benz Sprinter 2017, Mercedes-Benz GLS 350D, AMG 2020, Range Rover LWB 2019, at Land Rover Defender 130S 2023. Gaganapin sa June 29 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa BIR National Office sa Quezon City. Ngunit maaari na itong inspeksyonin ng mga prospect buyers sa June 23 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ng BIR o sa BIR National Office Motor Pool sa Diliman. Nasamsam ng BIR ang mga naturang sasakyan mula sa St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation na pagmamayari ng mga Discaya. Tinataw o tinanti ang nasa 26.14 million pesos ang kabuang halaga ng mga nasabing sasakyan at ibebenta ang mga ito sa ilalim ng as-is, where-is basis. Nagpaalala ang Land Transportation Office sa mga motorista at may-ari ng sasakyan na hanggang July 31 na lamang para mag-renew ng kanilang mga dokumento. Ayon sa LTO, hindi napapalawigin pa ang itinakdang deadline at may penalty na ang mga expired na lisensya, permit at rehistro ng sasakyang hindi pa nagre-renew. Pinalawig ang bisa ng driver's license, conductor's license, student permits, permit at rehistro ng sasakyan, pati na rin ang mga hindi pagpapataw ng multa para sa late renewal matapos na implementa ng LTO ang 3-month validity extension. Dahil na rin dito, o dahil rin dito, idineklara ang State of National Energy Emergency sa bansa bunsod ng epekto ng krisis sa langis dahil sa gulo sa Middle East. May sapat na safeguards ang sinusulo na papa leave o mas pinalawak na paternity o parental leave act para sa mga ama ng tahanan. Sinabi ng pangunahing may akda ng panukala na si Akbayan Party List House of Deputy Minority Leader Representative Chel Diokno, sa klaw ng batas, maging ang mga leave-in partner lang o wala pang basbas ng formal na kasal. Sa pagsusulong sa panukalang batas, naniniwala si Diokno na mahalaga sa pagpapalaki ng bata, hindi lamang ang mga ina kundi maging ang mga ama.
17: Meron din tayong nilagay na parusa sa mga tatay na gagamit ng paternity leave pero hindi naman sa tulong na nanayaran. May parusa din yan at ito ay may tuturing na offense sa ilalim ng policy na o violence against women and children. Well, unang-una nandiyan ngayong parusa na sa nasa ilalim ng pata. Pangalawa, makikita din naman natin na kailangan magkaroon tayo ng isang malawakan din information drive para malaman ng lahat pati ang mga nanay na ito ay talagang para lang sa pag-aalaga sa bata, hindi ito pwede gamitin sa ibang dahilan.
1: Kapag naging batas ang panukala, ipinaliwanag ni Diokno na wala naman itong ipinag-iba sa maternity leave para sa mga kababaihan. Kaya wala silang nakikitang problema sa implementasyon nito lalo na sa panig ng mga employer. Saklaw din dito ang mga magagawa sa informal sector.
17: Yung magiging hamon dyan, yung paano ba dapat yan. Actually, ang isang layon yun nito overall na long-term objective ay mailagay na natin sa mas formal na sector ang mga workers natin sa informal sector. Talagang payo ito ng mga nag-aaral ng mga hensya. So we have to move our informal workers to the more formal sector para klarong-klaro na sila ay nasa ilalim ng labor code at sa ibang mga patas na pagbibigay ng social protection. Una, makikita naman natin sa experience natin sa maternity leave na hindi naman yan ay naging problema sa mga negosyante natin.
1: Nakapaloob sa panukala na gawing 105 days ang paternity leave mula sa kasalukuyang 7 araw lamang.
37: RMN Network News.
1: 5 katao arestado sa sinagawang anti-drug operation sa Bulacan, 128,000 pesos na halaga ng shabu na samsam. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
18: RMN Live Report.
19: Limang iniinalang sangkot sa illegal na droga ang naaresto sa mga kayulay na bypass operation ay sinagawa ng Bulacan Police Provincial Office. Sa operasyon na kumpiska ang 16 na sase ng hinihinalang shabu na may kabo ang halagang mahigit 128,520 kasama ang bypass money. Ayon dito kay Police Lieutenant Colonel Eric Sister, hepe ng Pulilan Municipal Police Station, isang suspect ang nadakip sa bypass operation sa barangay Longos, Pulilan at narecover mula sa kanya ang 6 na sase ng hinihinalang shabu na nakakahalaga ng tinatayang nasa 34,000 pesos at bypass money. Samantala, 4 pang individual ang naaresto pa sa magkakayulay na operasyon mga pulis sa San Miguel, Santa Maria, San Rafael at Kalumpit. Nasamsam sa mga ito ang 10 sesays ng ininalang shabu na may tinatayang halagang 94,520. Nasa kustudiya na sila ngayon ng pulisya at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral Tatak, RMN.
18: RMN Network News.
1: Mahigit 2.4 million pesos na halagang ng shabu na samsam sa Davao Oriental. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Kirby Manzon ng RMN Davao.
18: RMN Police Report.
20: Nasamsam ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA at ang Makati City Police Station ang tinatayang nasa 2,448,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang bypass operation sa Purok Bayanihan, Barangay Sain sa Makati City sa Davao Oriental. Naaresto sa operasyon ang suspect na kinilalang si Alice Jinky, 45 years old, matapos umanong magbenta ng isang sachet ng shabu na nagkakahalaga ng 1,000 pesos sa isang pusher buyer na operatiba ng PDEA. Nakuha rin mula sa suspect ang 5 sachet na naglalaman ng tinatayang 360 grams ng shabu, mga drug paraphernalia at ang minarkahang bypass money. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng kapulisan ang suspect at haharap sa kasong paglabag sa Republic Act number 9165 or ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Rajuman Kirby Manzon, Tatak RMN.
1: Mahigit 4 million pesos na halaga ng pinaghihinala ang shabu na samsam sa sunod-sunod na drug bypass operation sa Negros Island Region. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
18: RMN Police Report.
21: Hindi na nakaporma ng arestuhin ng mga otoridad ang isang high-value individual sa isinagawang bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region kasama ang Provincial Drug Enforcement Unit at Balinsa Municipal Police Station kung saan nasamsam sa kanya ang 511 grams ng suspected shabu at tinatayang naghahalaga ng 3.4 million pesos. Kinilalang suspect na si Elias Rolly ng 45 Barangay Liptong, Balinsa Negros Oriental na nakuhanan din ng drug paraphernalia. Estado naman ng Police Station Drug Enforcement Unit ang 40 anyos na ginang na si Alias Lablab ng Barangay Singkang Airport, Bacolod City na nakuhanan ng mahigit 300,000 pesos na halaga ng pinaghihinalaang shabu. Samantala, nasa mahigit 300,000 pesos din na halaga ng pinaghihinalaang shabu ang samsam mula sa mag-living partner na sina Ramon Pareño, 33 anyos, at Paloma Alvarez ng Barangay Singkang Airport, Bacolod City, matapos inarest to sa bypass operation sa barangay 2 nitong lungsod. Ang 4 ang pawang harap sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak RMN.
18: RMN Network News.
1: Balita tayo sa Ibayong Dagat. Patay ang isang pasahero habang hindi bababa sa 20 ang malubhang nasugatan sa banggaan ng 2 pampasaherong train sa London, England. Patungo ng St. Pancras Station ng 2 train sa bayan ng Bedford nang mangyari ang collision bandang alas 5 ng hapon. Agad namang rumispond ng emergency services sa lugar at nakumpirma na 11 sa mga nasugatan na sa very serious at mahigit sa 20 ang seryoso, habang nasa 50 ang nagtamo ng minor injuries kung saan ilan sa mga nasugatan ay nabalian ng paa. Inaalam pa ng British Transport Police ang sanhi ng banggaan.
18: RMN, RMN,
1: Championship championship round na. Mga golfer na, o mga golfers, sumasabak na sa huling laban para sa corona ng Bingo Plus ADT Open. Alamin natin yan mula kay Rajuman Neil Santua.
0: Umakyat sa liderato ang pambato ng Chinese Taipei na si Su Qinghang at Michelle Ortolani matapos ang matikas na laro sa 2026 Bingo Plus Philippine Asian Open Development Tour. Nasa ikatlong pwesto naman si Galvin Green ng Malaysia at pambato ng Pilipinas na si Sean Ramos habang nagpapatuloy ang dikitang laban sa leaderboard. Patuloy namang nagpapakitang gilas ang mga Pinoy bets matapos makapasok sa top 10 ni Angelo Ke, nakasalukuyang nasa ika-anim na pwesto. Samantala, ngayon na ang huling round o championship round ng Bingo Plus Philippine Asian Development Tour, kung saan malalaman na kung sino ang tatanghaling kampiyon sa prestihiyosong torneo. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak. RMN.
1: Chris Lawrence, manliligo ulit sa dating kasintahan na si Katrina Halili. Alamin natin yan live sa ating studio mula kay Rajuman Myra Jane Nasayaw.
2: Magandang tanghali, Rajuman Jenny. Love is sweeter the second time around. Yan ang gustong patunayan ng singer na si Chris Lawrence matapos nitong tanungin ng aktres na si Katrina Halili kung pwede itong manligo ulit. Sa latest vlog ni Katrina, binasa nito ang love letter na iniwan ni Chris bago lumipad pa Los Angeles para sa kanyang concert. Sa naturang letter, nagpasalamat ang singer kay Katrina dahil sa second chance na binigay nito para makasama at makilalang muli ang isa't isa. Say ni Chris, the more daw na nakikilala niya ang aktres, mas lalo niyang na-appreciate ang personality nito, maging ang pagmamahal sa mga special na tao sa kanyang buhay, gaya ng anak nilang si Katie. Sa mga sumunod na bahagi ng letter, dito na binasa ni Katrina ang tanong ni Chris kung pwede ba siyang manligaw ulit, hindi dahil sa kanilang past o sa sinasabi ng ibang tao, pero dahil gusto niya raw itong mapasaya ulit. Katie approved naman ang panliligaw ni Chris na lalong nagbigay ng overload kilig sa netizens. 2014 nang maghiwalay si Chris at Katrina matapos ang kanilang 5-year relationship, pero naging magkaibigan habang co-parenting kay Katie. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Sabado. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
1: At sumayin niyo mga nangungunang balita. Ako po si Rajuman Jenny Pahilanga mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila sa mga taga-Ilocos na imbaga malim.
3: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News.
22: RMN Network News.
23: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
24: Mami, itigil ang drama.
25: Angeline?
24: May na-discover na akong timplado na at may

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Cellphone Plus Gold.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Vita D Plus Coffee Mix.
1: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi Mushroom kag mangosteen fruit extract.
2: Mabakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: I'm Dr. Shizet C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Nuns Liniment Oil.
6: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
5: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo. Nuns Liniment Oil.
6: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
5: Nuns Liniment Oil.
6: Feel better, live better.
5: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio.
6: Yung may Visio.
5: Ang Visio.
6: Yung may D3.
5: Mabakas, mga butika.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
9: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
10: Charmin,
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangdog kumakabloom sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
12: Supple Plus Gold.
13: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong dugan.
12: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
14: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
12: Supple Plus Gold.
17: Ako si Dani, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Supple Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Isang ginadaw-adlaw ko inom, wala na

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
1: Char, fab, con.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Bangkong kumakabloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: DTX 500 Health Alert with Dr.
5: Hi, I'm Margo from the Scope Officers sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pro kon stress kag pulaw. Paano na, di bala? Haggard much. Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise. Nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests bisan stress. Kopa ka, stress tabs.
6: Multivitamins plus iron is name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world's stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus Apanalo Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
9: Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus Apanalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Driver ka ba lang ang pirmi nagabiyahe bisang gabi?
11: Budlay na gilang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
12: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
10: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
11: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
12: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
10: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury, kag mga suking butika.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
15: You care? We care! Kidney care!
16: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
17: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
4: D3 Bio.
18: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
1: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
4: Sunfon Gold Coffee Mix.
1: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainigidyang sabor sa Sunfon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
2: Sunfon Plus
6: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay.
2: Dobling sangkap sa isang kapsula.
6: Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
2: Sunfon
20: Vitong Plus Herbal Capsule. Ang suplemento in one na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa suplemento in one. Santum Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang suplemento in one na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
21: Herbal Capsule. Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol. Eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
22: Nance Herbal Capsule.
21: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
23: Super Fiber.
24: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
23: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
25: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
26: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
25: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
26: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
25: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
26: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga.
25: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Mickey Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, Kagrajuman, Don Dolido, sa targetanay sa Udto.
4: Mga Karadyuman, balik sa itong pagpangalaga diri sa Reminder Gitanay sa Udtong oras sa itong Philippine Standard Time. Tataklas 12:55. Standby kay Dugay-Dugay, mga kabyanan. I-check tang report kag update nagikan sa Barangay Airport Mandurya o pag kay Radyuman Mon Kapalihan. Ini pagkatapos nga ang suspect master doon bumato ni sa itong mga otoridad na tiruhan man siya. No? Instead of tatlo na check subong, lima na kabilog.
5: Ang pilas
4: niya, lima gali kabilog. Ara subong sa intensive care unit sa ospital, mga kabyanan, ining suspect nga nagpinalupok at nagpinangtiro kagabi, mga kabyanan, dira sa Barangay Airport Mandurriao.
5: So, i-check na natin ito, guys, kay Radyoman Mon Kapalian ang pinaka-latest nga medical bulletin. Kag subuman parikoy kung ano gid ang latest man nga investigation sa natabo nga ina, no? Medyo masubo-subo ini, kiti napatay gid ang isa. No? Uh-huh. Dito kag ginpangita sa mga police na corner to siya parikoy sa ila sining puluyan, I think, no? Kag dito gibrinkar ang mayo gani kay may mga do taming blana. Uh-huh. No? May mga shield do, no? No ego galing shield sang bala mo sa mga miyembro sang SWAT makabenan nga nagsulod sa iya sining area.
4: Bisan sino na lang pang tiro niya Master Donte, why napilitan ang pulista nga mag cripple sa iya para ma-contain siya. Master Don.
5: Ang ego ay ganito TL eh.
4: TL, may mga TL nga ego. Pero check na karon kung nakamusta medical bulletin niya. Kabay pa mga survive kay iti ang police way man isang plano nga patyon siya. Kay kung patyon niya, tanigin ulo na lang nila ni.
5: Oo, yun. So anyway, check na rin na dugay-dugay dito sa itong pagpangalaga. For that, ang ining aporsyon ginadulong sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule. The Great Equalizer. Ang tanang sobra, ginabuhi na ng tanang kulang, ginadugangan. Kung kulang ikaw sa vitamina kag mineral, tapos kagid kay mamasakit na ginina. No? Ang deficiencies ng vitamins and minerals will result to diseases. So para malikawan ato nina, mag-inom sang Evergreen Herbal Capsule with 7 magnificent ingredients. 2 to 3 capsule a day lang sang Evergreen Herbal Capsule. Ayos ng buto-buto, dalikat na kamo sa mga butika, kamagbakal sang The Great Equalizer,
4: Evergreen Herbal Capsule. Basta produkto ni Doc Kiko, sigurado nga,
5: epektibo!
4: Evergreen Herbal Capsule, ang tanang sobra buwinan, ang tanang kulang dugangan niya. Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagababakod, nagabalanse sang sistema sang aton nga lawas. Tandaan niyo, sobrang sugar, sobrang kolesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, makahalit ina sa lawas ta. Pero with Evergreen Herbal Capsule, sigurado, ma-maintain na ito ng mayong paningkaising kay adlaw-adlaw. Pero kung kulang ka naman sa vitamins and minerals, solve ang problema. Calcium, magnesium, zinc, or iron deficiency, mga kabyanan, Evergreen, the best ini. Plus, ini mga kabyanan, may mga vitamins pa nga mahatag sa lawas, bangod ni may turmeric, may saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag may vitamin C. Basta produkto ni Doc Kiko, sigurado nga, epektibo!
5: So, i-check na natin ito kayo mga kami ng standby na Radyoman Mon Kapalian.
3: TYRI Radyoman Report.
6: Radyoman Don, Radyoman Ronel, padayon nga under observation ining 55 anyos nga si Ben, no? O con Ruben Dario.
4: Pilay dad ya?
6: Mga 55 anyos.
4: 55? Okay. Proceed.
6: Ang suspect eh. Pagkababata ni sila actually, pag hindi man magliwan, kaysa una upot, ba ni sila kay Lunsay, hindi mga construction worker, Radyoman na doon, Radyoman na Ronel, no? Natapo si ni Subong, o kung ang kondisyon ni Ben-Ben, o under observation, may lima inisya kaigo sa bala sa iya sininga lawas, duwa sa magtimbang sininga tiil, duwa sa iya sininga natuong baga kag isa sa dughan Radyoman Don, Radyoman Ronel. Matapos nga nagbalos ang mga aton sininga SWAT team sa natabo iyang shooting incident kay ina sa ginsulod ini siya sa iya sininga puluyan kay suno sa kay Police Captain Lester Oliveros. Alay ang negotiation nila nag-start alas 2 sa hapon, no? Alas 2 sa kaagahon after nga natabo ang paglutang niya sini sa biktima nga si Norman Peldonia pasado alas 11 kagabi, no? Nag-start ang negosyasyon alas 2 kaya man alas after nga napatay ining si Peldonia, nalutangan niya, nagpalagyo ini Regimando Regimandonel kag nagpatigayon sa hot pursuit operation ang aton sini nga kapulisan. Sunod sa kahit Police Captain Oliveros, may mga lugar na sila kutani nga suhuton sa Banwa, sa probinsya sang Iloilo, particularly may Banwa sang Uton, pero nakabaton sila sang information nga nagbalik ining si Benben sa iya sini nga balay, no? So dito na nagbalik pa ng kapulisan, ginkordon ang palibot, pati gani ang mga katupad sini balay, gin pang evacuate anay temporarily, no? Kasi makabing armed dangerous ining si Benben, bangot man kay nakapatay siya, Radyuman Ronel. Matapos sini, after nga naglabot ang alas 5 pasado na, sang kaagahon, kag nag-amatamat na failure ang negotiation, kaya man may mga personalidad gani nga gin hingatlan si Benben, ngaluyag niya kung tani mag-negotiate, pero wala ma-materialize na pain ini Regimando Regimaronel. Amuning rason nga nga nag-desisyon ang police sa may police station number 10 kag ang SWAT team na sudlon kay nakamonitor sila nga dumay nagakalas kag naga-attempt siya posible nga magpalagyo, no? So dito na mga pasado alas 5 na gin pilit kag gin sulod iya sang SWAT team kag gin kuha ini siya, no, na pagalin mo po kay na witness naton ang asud-asud ba niya nga lupok, no? Una nga lupok according sa kay Police Captain Oliveros, naghalin ini sa suspect kag after sa to nagbalos na ang SWAT team sa ginpurso na nila ang pagkuha sini sa iya kag may naigo pagani nga Kevlar, no, o kon helmet brasang isa sa mga SWAT team Regimando Regimaronel. Swerte lang kasi wala nag
4: tiyamog na ang purpose ang Kevlar kasi para ma-protect ang lawas ang tao. Kevlar, ano nga kwan? Ano?
6: Half face na siya lang sa ulo lang na nilaga.
5: Helmet nila.
4: Helmet. Helmet nila. Ang ginagamit, Kevlar nga brand sa una sa mga World War mas na doon.
6: Kwan niya sa kwan, gini mo sa may mga ano ganit nito, tactical na gamit yes. Gini nga Regimando Regimaronel, no? So after sa to ginkuha siya sa sulod, no, natigayon ini sa nga masabdyo, pagkakuha siya sa sulod gindala siya sa sagwa kag didto naging pusasan, nakita ta kina may mga dugo ini siya sa lawas kag tigin sulod dayon sa ambulansya after nga nasa secure ang pusa sa iya sini kag gindala sa may Western Visayas Medical Center. Ang una kinangagin sudlan niya is ang ICU, no? Kagti ang basa pulis naton na under observation siya. Yari pa lang kabahin sang interview sa katako sa media kay na latest nga update sa kay Benben matapos nga nalutangan ini siya sa nagbato sa SWAT team.
7: Ito nga na suspect sa shooting incident is na hingagaw na madakop na to, no, maristo masabdyo sa aton SWAT kag subong. Ang status niya is yun na under observation sa hospital dito sa may Western Visayas Medical Center. Yes, ang aton nga suspect may igo siya. Ang igo niya yung is sustained gunshot wound on both legs, 2 gunshot wounds on his right arm, and 1 gunshot wound on the chest. Yes.
8: Anong sitwasyon niya sumong, sir?
7: Under observation sa hospital.
8: Ano siya sa ICU?
7: Wala pa ko ka-update, no? Pero kaina, dito siya gindala.
8: Pero kaina pagdala siya, di ba the conscious na to sa sir, no?
7: Yes, istorya pa to siya kaina, sang ginadala sa nato ni may investigador kag sang member sang ICER.
8: During sang pagsulod nila kaina, sir, anong natabo, sir? Kita sa tugin sulod sang SWAT. Pero sino ang una nga nag-trigger o nag-parupa?
7: Ang suspected mismo, no? Do asod-asod tong pagpinalupok niya sa ato niya mga katapos ang SWAT naton amo to nga nag returned fireman ang aton nga SWAT hasta nga ma-subdue siya.
8: Anong armas niya sa gamit siya?
7: Ang na-recovered naton nga armas niya is one caliber point 38 revolver.
8: 38?
7: Yes.
8: Hindi 357 as well, no?
7: Oo.
8: Loaded siya. Pwede na
7: pala ganyan yung palay, sir? Containing 4 fired cartridge cases and 1 live ammunition inside its cylinder.
8: So, posible. Ako itong gamit naman sa victim kagabi?
7: Posible man, oo.
8: Okay naman sa iba niya armas, sir, nakita?
7: Wala naman. Mula doon ang na-recovered nga armas sa crime scene sa nga ito, yung crime operative.
8: Ano, sir, ang suspect po niya siya? May record sa banak sa barangay o nag-gamit ko ka?
7: Wala kita ka pamangkot sa about sa background sa suspect, no? Ang na-istorya lang ni Kap Kaina is may old grudges sila. 3 to 4 years pa sila man isang biktima. So daw naka-agi man, na-agiya naman ni ganito lang yung hacking incident man to sang suspect man ang biktima.
8: Pero after sa to, sir, na jail siya to?
7: Wala kita ka pamangkot na kung ano ang tabo kay bisan ang bata. Tapos ang biktima kaya naging pamangkot na to. Wala naman siya idea kung ano na to, na tabo. Kag natingala ba sila ganing ara na dara. Kag ang suspect nga ni, daw ginpapuli nila ni dito sa may Mindoro ata, sa mga parinti nila. So more than a year or a year and a half, bumalik diri sa Iloilo City.
9: Pero na-establish na, sir, kumayara gamat mo siya ng mental illness, kumayara gamat siya maintenance yung gina-inom.
7: Sa nag-gather na ito ng information, may mga maintenance siya. Pero wala pa kita may mga papilis na ano, yata, no? Kung may, may medical ano gamat sa illness.
9: Pero ang maintenance, sir, para sa, ano, sir, malanda distinguish?
7: Wala pa man may detalyeng na ang mga pamilya niya. Pero mula na, may mga, may ano na siya, no? May maintenance.
9: Sir, may arat naman sa idea kung di niya na ayan din ko ang armas.
7: Wala, sir, no? Kaya bisan dito sa shooting incident kaina, based sa witness naton, wala man nakita. Kung kay sinugid ang panagiyas ng armas, ang nakita lang dito is nagapukotay lang sila nga duwa kag nagtindog niya ang suspect kag intiro niya ang biktima.
8: Tuma-altercation pag nag-report.
7: Yes, sir.
10: Sir, sabi na ito ang...
7: Ang igo sang biktima daw sa right ear daw through intro drive lang.
8: Pusurin siya pag
7: Oo, lapitanay lang yun. Kaya daw higda bla ang biktima kagitiro yan.
9: Kamusta ang police, sir, na igoan naman, sir, sa pag tiro abit ng suspect?
7: So far may mga ano no, may mga igo tiro sa helmet la, kiblar nga ginatawag. Mm-hmm. Kag ang sa ballistic vest na nga ano sa duha ka bilog may mga igo man sang bala.
9: Pero wala man siya, wala man anything na natapo sa iyo, no? Kumbaga sa buong luwas mo siya sa
7: wala ho. Okay, dito nagbanda ang bala.
10: Sir, alas 11 natapo ang incident, then alas 2 nag-start ang pag negotiate ko, sir.
7: Yes, kay pagkatabo, no, insigida, nagkanda kita sa hot pursuit kung pagman na ang SWAT. So, par wala na ito nakita, may option na kami tanay nga kundi ang mga parinti nila dari sa Iloilo City, pangkantuan namon. Ang last tanay ng mga kantuan is ang barangay, municipality of Buton. On the way na kami, nagtawag, kag-ara ko nung ang suspect nagbalik sa Ilabalay, that's why yung balik naton. Kag gintry naton nga i-negotiate, no? Para mag-surrender peacefully. Hasta nga wala gid nagka-cooperate ang suspect, that's why na ngayon itasang bulig sa naton nga SWAT team.
10: Sir, nag-ayo siya, sir, nga 7 a.m. siya ma-surrender.
7: Tanan nga ginapang-mention niya, ginapang-hatang naton, no? May ginamention niya itong mga kilalay nga police. bisan kagahong di naging pagtawga naton. So par wala gid nag ano ang negosyasyon, no? That's why nga kaina ang last yang na mention is patulogon lang danay siya kay masurinder siya kuno alas 7 or alas 7 media. Pero kaina no mga alas 5 ano to kay daw kabati kita dito gina nga daw mga medyo sanag naman to. Pag daw kalas na daw malagyo daw mana na siya nga malagyo bala. That's why nga nag-decide ng aton nga SWAT team nga sudlo na lang siya.
6: Okay, kabahin sang nga payag na rin man
4: doon. Ano gigan ni oras ginsulod ang balay?
6: Before 6.
4: Before 6 a.m.?
6: Oo, mga pasado na po, 5.45, 5.50, dira na.
4: Kilawig na mo, no? Pila ka oras na negosasyon?
6: Oo, kaya tiyan mo ito ganyan ba ni Captain Olivero Sergio Maronel na na-failed ang tanang niya negosasyon. No? Mm-hmm. Kaya may mga personalidad siya, may mga pulis ang ginapang mention, no? Pero wala gid no nagprosper ang negotiation, no? Kay tingin ang bala niya pulis, hiling niya patulugan niyo na lang kanay, masungka ako sa inyo alas 7.
4: Okay.
6: Saga, no? Oh. Di mo man tong latulat sa pulis, pero alas 5 pa lang pasado, manug alas 6, may mga gakulas na, no? Kung daw nasayin sa pulis nga mag-attempt siya.
4: Sa sulod?
6: Nga magpalagyo.
4: Ah, okay. Sa sulod sa balay. So, sa sulod sa balay, that time siya lang gid isa na?
6: Siya lang isa. No, kaya ang tanan niya palibot dira. Actually, tupad ni sila sang bala mong ang balay nga ni Regimando, Regimandonel, backgrounder sang iya sinigina istaran, iya inisang tiya niya nga kagawad, no, si kagawad Bilyarial, no? Gin pa istaran, inadara siya sang tiya. Yeah, so siya lang daan nagagawi. Sa iya sa nga, no, nung kalapa, o labala, paro niya siguro daw, ang i-invote natin kag ang lapos mo di sa FM, no? Na daw mo nang kalaparon sa iya sini, may mga salas gamay, may kwarto, no? Tapos ang iya sini nga bintana, jersey, no? Sa atubang, sa karsada, sentro gina sa may karsada, no? Makita mo to ang pagbukas mo sang jersey, ang Mega World area, no? Ang dako na building dira, no? Tapos din sa kilid, mayara pag-insang bintana man nga dilisiman, no? So, kaina, sang anak ng sudlon sa pulis, ginawanan, inigani ito sa mga tao. Eh, parang kung mag-inupok, wala sa may maulamid, bala, no? So, pag inarak na, tiyan mo na itong pagsulod man sang SWAT team na ton, ginkuha siya sa sulod, Regiman Brunel. Ang background sa barangay ni Salikay na sa aga na live interview ni Regiman Binroy si Kagawad Pirares, no? Ramon Pirares at di ang panito wala mani lista sa badak ang ining suspect pero gin kontermar ni pulis sa Captain Oliveros na mayara gali siya sang maintenance iya, no? Kung ano nga klase sang pulong wala pa mahibaluan kung para sa ano ina. Regiman Don, Regiman na Ronel, kasi nang ginadakop-dakop, inisa sang iya sining nervous, no? Or may nervous breakdown, ining nasambit iya nga si alias Benben, no? May nakita kita gani dito, no? Ang dingding na nabutang isa sa guwa sang iya sining balay, daw sin inisa nga dingding bala no, nga ginatabon dira. May mga sulat dira nga daw kalampon pala no
5: so sa plansa ni nabutang sa plansa
6: na
5: de- no padako dako abili ko bi diri ang na ario ay pinis ang pinis siya P I N E S T fighting in March 24 2026 at 11 p.m. at about 8 person smuggling hold up carnapping drug syndicate.
4: Wow.
5: Prostitutions of student of
4: St.
5: Paul's in Narces inside of Stronghold Building. The group of Sabido, ano ni?
4: Do, sorry.
5: Gutierrez, Marlon, Gomez Family, Group Syndicate in Iloilo City. Warrant of arrest under by Iloilo Hall of Justice, NBI, Benben Cute. Dacom ne?
4: Base siling ko kun
5: Commander Director NCR to Iloilo.
4: Basta Mas narambot ko na ano nang sulod sa mind. Basta may ginamaintain sa nga bulong para sa... Oh. May something, you know? Oh. When the way sa maghahimo sa sulat yan, ano niyo sulat yan, ho? Doon hindi ko naman intindihan kung
5: sa may ano lang naman nila sa ilang pertahan.
4: Ding-ding. Ah, sa pertahan eh.
5: O, oh, plancha lang doon ang butang.
4: Ah, okay.
5: Ang isa pa blada, radyuman na dyan.
4: Doon may something, no? Doon may something, Master. Arabi. Ay, ikaw na nabasa, kaya doon ngayon ka.
5: Ben-Ben. Oh. Dire. Ha-ha-ha. 2026 family. Ben-Ben, cute, big. Big, big. Ben-Ben, cute. Hindi ko na ba tapos. So, another ng name of Ben-Ben. Oh. The armor of God. The salvation of slave the world. No ni. Actually nagaalalangot ang English, no?
4: There may something, Master Don.
5: Mayara, so, mayara,
4: isulat mayara mo ni sa dingding mo, sa gate mo, o sa diinda. Ti may something ni siguro mo ning maintenance ya kun maangot naton, Radyo Man Mon.
5: Ano nga apelyido ni Mon sang biktima gani? Mon.
4: Oh, dali lagi.
5: Dali na utod ang linya ni Radyo Man Mon.
4: Oo.
5: Kay dumagin malawag sa nga pamilya di permi
4: oh, gani puti dako familiar niya nga pwede di na lang guro
5: di na lang ni bayan
4: na na oh kay familiar din sa
5: akong oh, muna ako man
4: so anyway ini mastan makita ko kun amo ni pang sulat mo daara sa balay mo
5: there's something sa pinsarya daw yeah, oh, hindi na maayo
4: mon daw siguro ba si dito ma relate ang ginatawag na maintenance niya mon
5: oh, daw gata king na mo ng pinsarya mon
11: amo gani na radyuman don del no nga bisan ang mga pulis kaina nagayom-yom lang basa no sang sining nasabit niya sinulatan niya kun tingbon mo na abi no kay gin ang pagkuha ko bisang litrato sina pa lengthwise bra no pa dalom bari tatlo nakabahin pero kun buta isupunon mo na ang nabutang sa babaw balay ni Ben-Ben no dumduman mo rin diman do no may balay ni tapos sa piyak nito nga picture Ben-Ben ha no so balay ni Ben-Ben na daang nakabutang sa ibabaw tapos amo na ang detalye nga daw hindi mo mahibaluan kun anong mensahe nga aluyag ya
5: ko ano guro magsulod sa pinsarya iya
11: posible
5: may mga certain names di siya pamilyar ang pamilyada ano apelyido ni ganis ang biktima Radyo Man Mon
11: ang biktima ya Pildunya si Norman Pildunya Pildunya.
5: Pildunya, okay.
11: Pildunya,
5: okay.
11: Aha.
5: So amuning ambali lang may old grads.
11: Yes, actually pero daw tubo-tubo sila nga duwa mga 55, 56 years old. Kay sang una ang hambal kay ina ni Kagawad nga pareho ni sila nga construction worker kay daw masugod man sila gani nga byan pagtermine sila nga nag-up of the night. Pero wala na may baluan kung ano ang ginalinan sa ila sining hiligot-anon na duwa kay nag-umpisa ini sang ginlabo niya ining si Pildunya or si Norman mga 3 years ago no 3 to 4 years ago na amo ning rason kun nga naging papalagyo nila to sa may Mindoro anay no?
5: Ang,
11: sa pamilya ni si Mindoro
5: si Ben-Ben
11: si Ben-Ben
5: oh, oh so dito sa, si malain gidwa buot mo ko labuon ka mo now
11: ambot lang.
5: Anong ambot lang? Malaing gitbuot.
11: Hindi, anamin ko, si Ben-Ben ang naglabo.
5: Agani, o. Norman, o. So, amo to, dito na sila nga nag-falling out. Ako, hindi na ako magmigo sa tao nga gin-attempt ako nga labon, Mon.
11: Yes. Oo, eh.
5: So, dito na guro nagsulod, nga ti, ginpapalagyo pa siya. Sang san all na siya? May idea ka kung saan o siya ginagbalik, di?
11: Mga sobra pa lang kuno isa ka tuig. Mga 1 year inihap pa lang.
5: Kay wala na nagpasaka kaso ni Guro si ano ang
11: wala na
5: okay.
11: Wala oh,
5: so kumbaga gamiton talang term nga daw na husay nila. No husay. Galing inin si Ben-Ben may ragaraga yung pinsar may gahutik yes. Nga laing kolor sa iya sining dulunggan.
11: Mm-hmm.
5: So amo ni Guro din siya mun kakuha sang armas man.
11: Amo na ang ginapaligban karon kay bisan ang pamilya niya wala mo kay balo kay siya lang abi lang nag-star dira sa sulod sang iya sininga balay
5: hindi ako pamilyar kung paano siya nakabalik sa Iloilo
11: mm-hmm.
5: Pero may mga roroman nga do hindi stricto bala ang pagrikisa base yeah. Ko ang halin pa ni sa Mindanao kay bala mo free flowing to yang mga illegal nga ano mo nga mga armas may ara to yeah. Yang mga class A class B class C mo
11: may posibilidad din na
5: Radyo Man. Oo, kaya ba mo dito, yung galapta to yung mga imitation, yung mga klase sa armas Radyo Man Mon. Diba, si Amuto, pagbalik yan, diba, sinadalaya na. That's a great possibility. Kay, kung din sa barangay, sino manabi mahatag siya na kay balaan nila may ragaragang pinsar na?
11: Yung kasi may nagamit tinans pa nga daanin ni
5: na.
11: Ang iyang tiya nga kagawad. Amo ni nagahatag-atag siya sa pagkao na landa mo. Kung wala ni sa sang obra lately, before natabo ining nasambit iya nga insidente sa Radyoman Don, Radyoman Ronel, no?
5: Ahay, so, kumbaga pa Radyoman Mon, may nagpitik nga ugat sa ulo niya. That is why 3 years ago, nalabo yan yung suod yaman nga abyan, yung papalagyo, nahusay, nakabalik. Galing in one way of the other, wala na pa. Dumduman mo tong ano to, din tong lugar nga linabo niya man ang ginikanan niya mo, wala man to kayo no maintenance.
11: Oo, doon sa province. Ato, no?
5: Probinsya to, probinsya.
11: Probinsya, oo.
5: Tiari, kay may armas siya, nadumduman niyang natabo sa ila, tiniro ya. No? Di ba may grappling pa nga natabo?
11: Yes, may grappling. Kay sa investigation sa pulis, sa balkay na ni Captain Oliveros, nag-grappling, tapos natumba ang biktima, kaya ang paglutang niya, nakahigda ang biktima. Gin ang tutok sang armas, aragi sa durunggan, doon man doon, no?
5: Wow!
11: Close range ang
5: so, gakaptanay sila, kay tinatumba ng biktima, gakaptanay sila kamot, ginapilit agawon ang armas, kaya liti persado, guro, kay mantibala mo naman ang lain pinsar yan, o grabing adrenaline sa lawas sila, niti natutok, higinto ang sa dulunggan lapit sa ano ganinang diretso dungon-dungon sang tao
4: dungon-dungan timpol ah
5: oo ti gin pitik ya patay git isa lang ang pilas
11: oh isa lang
4: igo labot utok eh igo so, ganin brain mo da oh
11: information ganin nga wala pala po sang
4: bala dela hindi bala una nga nagwa nga report 357 pero sang ulihi ano gali ang armas
11: 38 ang gi-confirm niya sa pulis natin
4: okay. Amo ni confirm gid ya 38 nga revolver okay
11: okay amo ni na recover mo gi pamangkot kini natong kung may iban pagid ni armas
5: so revolver nga standard nga size ending snub nose kay ti kay ano mo masalaan mo kung kaysa ang 38 kung layo ka nga 357 kay mo duplo priya sila nga ribo nga revolver bla
11: yes
5: no medyo ang kalabaon nila no so amo tuguro basi naka anti 357 mabako mag 357 sus Maria ka gusip wasak eh ang bagol mo radyuman mon
11: amo gani no kasi persado ang 357 niya kung kumpara mo sa 38
5: oh kalantaw ko sa pelikula ni Fernando Po Junior mo Muslim 357 the most powerful handgun in the world. Kita ka na sa intro, Mon?
11: Tapos gatiyog-tiyog ang 357, no?
5: The most powerful handgun in the world.
4: Tapos ginagatiyog-tiyog sa isa katudlo?
5: Hindi. Gatiyog siya kay iba mo sa intro sa pelikula ng Muslim 357. Ginapakilalang 357.
4: Ah.
5: The most powerful handgun in the world.
4: Magnum. Pati na ko tani,
5: 357. Umayam mo na!
4: Pati na ko tanong, galing kayo may chug.
5: Kapila ko na maglantaw sa Vitamax.
4: Galing kayo may
5: chug. Piso pang bayad, piso.
4: Grabe, no? So, in a way, na-confirm kay na-recover guro ang basiyo.
11: Yes, so, kasi...
4: Kagang armas mismo?
11: Ang armas, again, na-recover.
4: Ate, oh.
11: May apat ka-fired cartridge.
4: Mm-hmm.
11: Kag isa ka-lema mo, nara pa sa sulod.
5: Mm, tapos tukurugin pang tiro yan sa mga polis.
4: Yes, kung alimbawa, wala sang helmet ng polis sa igo-ulo, no?
11: Ate, palayo lang laban-laban.
4: Oh, laban eh.
5: Pero believe ko sa SWAT radyuman mo na, ginsunod ginila ang ano ang law, rules of engagement.
4: Mm.
5: Yes. TL, abaga. Galing kiti so, ginakaptan sang aton nga mga kapulisan, eh, M16, ano pa kita, MP5. No? Wala ta kabalo, no? Pero ti mga basa mga SWAT, mga specialized weapon nina. Ti basko ginaya.
11: Long arm
5: gidya, no? So believe kita because they follow the rules of engagement. Apisar nga ginapaulana na sila sang tiro.
11: Gin tingwaan gid kay na naton nga malabot ang pamilya sang biktima kag sining suspect. Galing kay ang sabahin sang biktima nag-inyo gid sila nga mapahuway kay wala tinulugan ang iya sining asawa. Actually, balay nina, ara lang sa likod, bansang balay, isang suspect ng mga duwa kabalay ang gutlo iya radyuman doon. Ara naman ng balay, iya sang biktima, no? Ginatep na itong nag-pangabay ang pamilya kasi maluwas sa wala tulog ang bahin ba lang at inapatsyan pa kamo, no? So, tiin respeto na ton. Ang pamilya ni Benben, kaina si nani si Kagawad, general nga muna nagahatag siya sa pagkaon, nagsaylo at temporaryo, no? At nagpalayo dala sa may area sang incident sang sa inasin ng balay, regimanda doon, regimanda aron din, no? So, amo na ang kwantang estado kaina gitingwaan nato na malabot ni mong timbang na bahin. Pero basi kung makasimpo man kita, no? Sa masunod niyang mga inuras, basi may mga development, kasi subugin na bantayan naton ang medical condition man ni Benben, no? Kasi under observation pa ini sa sunod niya sang ICU kaina, no? Sang Western Visayas Medical Center, Rajuman Don, Rajuman na Ronen, no? So, muning natabo no, nga insidente na nagsugod kagabi, draiya sa may zone 1, ha, sa barangay airport sa may distrito.
4: Grabe, do pelikula gabi, no? Ang natabo, tiya, makumas na mag-aga nga continuation sa kwan sa polis. Galing iti,
5: grabe nga panunot sa polis.
4: Panunot, grabe, at hindi mo mabaso ng polis. Kag kung nataon mo, pilas niya, why man ginsight sa polis ang pinaka... Kwangin, patal nga.
5: Duwa lang katiro, pare ko'y puro dugan, tumbanan niya.
4: Yeah,
5: ibangot eh.
4: Ulo, tapos ay goonda. Kung gusto ngit, pero titiil lang yung pang-igo.
5: Rules of engagement. Believe ako, kung sino man ang leader, team leader sa SWAT at the time, kag siyempre sa mando, manguro sa ground commander, believe ako because you follow the rules of engagement. Kung example lang, pare ko'y, kung ginatiro, ginapaulanan ka natiro, ang pinsar mo, to defend yourself, is to neutralize. Magambal kita neutralize, tumbahon mo na lang na. No? Pero sa ila, gusto namon dakpo na. May mando, guro nga, Amunio Brown ta, we will have him alive. Mm. No? Buwi ang dapat. No? Kaya mo to, tiil lang, igigaligi. Ti mga babasko, high-powered rifle ang itira siya, radyuman mo ni.
11: Yes. Mm-hmm. Na tingwan man ato.
5: Ano kagina, kamo nga mga reporter? How is the tension sa nabatian nyo itong mga linokpanaya, radyuman mo?
11: Eh, siyempre, gakoobe kay actually, ginpabutangin kami sa kilid mo. Kundi, isa na sa lingkong nagatubang ni sa may kasadang balay niya. Gintanan nga tao, tanan nga ara kaina, gapalibot, ginpabutang sang pulis sa kilid sa safe gate niya area.
5: Para ma-visualize nila mong kundiin nina, ara na siya within the Mega World area? Sa
11: kung halin ka diri sa may tabukan area Blara Jumando, no?
5: Yes. Mm-hmm.
11: Ikaw sa may plaza sang
5: Manduryao.
11: Manduryao, no? Pag-abot mo da sa may Mega World
5: intersection.
11: May intersection, no? Sa unang sang intersection, may ara dira nga do main road sang
5: bypass,
11: Mega World.
5: Bypass road.
11: Oh, the bypass road na makita mong dako nga building, no?
5: Okay.
11: Ang atubang sina dira gid nakabutang or nakaplastar ang balay ni Benben pagdamo ni sa una sa madumduman nato na ang okay. Nasunugan nga area.
5: Ah, okay, okay. Kuha na visualize na. Oh.
11: So dira gid na tabo inang nasambit yang incident juman na doon sa may Zone 1, no, sa may barangay airport ya, no. So dugang sinikaron ibaroon taman kalakit man ang
5: kay subong ICU siya eh. Both sila nun, aras sa intensive care unit, no, sa hospital. Yes. So, ginabantayan mayo. So, medyo delikado ang sitwasyon niya because aras sa intensive care
4: sa,
5: unit eh.
4: Sa kadamuon sa pilas, Bila Master?
5: Ang loss of blood.
4: Loss of blood pagid, no? Oh. Kinalanti, lima nga danang igo mo. Okay lang tayo kung mga isa. Although nga, hindi pa talpo kung maglima, Master. Sakit mo na?
5: Yes, yes.
4: Oh.
11: Kay na, after sang linokpanay, actually, nabit-bit pa nila. Nagwaan na tiyo. Nagalakad pa siya, Rajuman doon.
4: Pag-bit-bit sa iya, galakad pa?
5: Oh.
11: Galakad pa.
4: Ah, kung gusto, meaning kung gusto, sa sangswat niya, hindi na suklakad na?
5: Hindi na, hindi na.
11: Tapos, naging pahigda siya, naging pa, ang iya, nga ulo sa may simento. Tapos ginpusasan, no? Insecure anay nila kag ginsulod sa ambulansya kag dito naging diretso sa may ospital Regiman Don, Regiman Ronel, no? Manang natabo kay na. So,
5: are kinapakita na mo Regiman Mon sa screen cinema niyon ang pagdala siya sa ambulansya, no? Ara na Regiman John Northwell, areyo. Are pagdala. Ang dako-dako nga version sa mon di. Regiman John Northwell.
4: Oo. Tiga kiang-kiang pa.
5: Areyo. gakiang-kiang niyo.
4: Oh, so gindala siya, gimposasan, gakiang-kiang, kaya may mga pilas.
5: Oo.
4: No? Pero tikon gin patal ka, hindi kita katindog ah.
5: Diretso, hindi diretso ospital, diretso po ni Rarian.
4: Takto na yung master doon na gabilib kita sa SWAT, no?
5: Kay... Ako, gabi, saludo ako sila.
4: Sa iba ni, diretso ka na lang ni, yung title mo ni. Pero in a way, huwag man ito ginapangayo ini, kag siguro sa mga polis, huwag man nila ginapangayo. Ang tuod lang gani, ginuyangan nila sa time ini, hasta mag-agagid, nga hulat, para lamang nga matigay, nga mapawan, pero daway gid.
5: Panunot nila, galing sa uli nakabati sila, ginapalibutan na lang area, sang cross-cross ko ng Balin Radyo Man mo, nga daw ga-attempt ng Malagyo. Di ko mag-attempt sa Malagyo, Radyo Man Ronel, Radyo Man Mon, may dala armas, basta may masugatan yung mga sibilya niya, pang tiruhon niya, kaya may ragaragan yung pinsar niya.
4: Correct.
11: Delikado
5: pa rin. Abi niya, threat tong tao na. Karoon may mga kabataan, bis palibot.
4: Man. So, muna.
5: So, amo to, nag-decide ang mga miyembro sa SWAT kag sa mga ground commander nga inutralize siya o kung madakpan siya buwi, no? Ining tao ng ini. Anyway, update lang karoon, Radyo Man Mon.
11: Yes, sir. Radyo Man Don, Radyo Man Ronel, no? Bugagan talagang karoon ng pila ka mga information update man sa medical bulletin ni alias Benben adara sa my Western Visayas Medical Center. Kasama mo sa DYRI, Armen Iliino, Radyo Man Mon, Iales Kapalian, Tatak Armen.
12: Tatak, RMN.
4: Thank you very much, Radyo Man Mon Kapalihan. So, congratulations sa atong SWAT. Tsakto nang imo, ako ganuda ko kung makapalagyo to siya kung may dalas ang armas.
5: Oh.
4: Tiroya gani polis.
5: Tiroya polis.
4: Meaning, bisan sino nga tao nga ma...
5: Sugataya.
4: Sugataya ni pwede ni tirohon kay base abiya, delikado.
5: Oh, threat siya. Threat siya, no? Kasi may ilain ang pinsar mo, no? But I think sa natabo nga ini, we have really to think otherwise. We have to review sang polisiya, sang aton sining syudad, sang aton mga local government units, especially mga barangay. Ini mga tao nga ini nga may mental health illness, nga may mga history sang violence sa barangay, nagapanakit sang tao, nag-attempt labo sa tao, gapanakit sang asawa. Siguro it's about time nga idulhog naton sa professional ini. May matutok ini sa ila nga kung sa diin hindi mangin financially burden sa pamilya ang pag-take care, pagbulong sa mga mentally handicapped naton nga mga pumuluyo nga may history, nga may violent history. Katulad si Nicky Benben. Siguro mangita kita paagi through legislation para mabudgetan ini nga ibutang bala sa isa ka institusyon sila parikoy nga malayo sa mga ibang nga tao kay may history of violence sila mo.
4: Oh.
5: Ti kung dira lang karon pakanon lang sa tiya, paimnon lang bulong.
4: Delikado.
5: Mamiss karon sa tiya, nagmasakit man to binang isa, wala ito na painom, si amunin na tabo.
4: I-rehab ah. Dapat
5: mo na. So dapat ma-partiniser budget ang syudad ta to put these people into an institution nga hindi man financially burden sa pamilya.
4: Sa may lang tani, kung may kulo kaya-kaya na, kaya i-refer to sa RRPC.
5: Yes. Oo.
4: RRPC.
5: Actually, pwede pa rin ko, ma-refer kay mga profesional daya. Ang mga nagkapot nila sa ano ito?
4: RRPC?
5: RRPC. No, mabudgetan sa syudad da, for them to be rehabilitated, basi mag-ayo pa malang sila kay mga profesional da, ang mga amigo na ton sa RRPC. No? Budgetan lang, make a legislation, all barangays, nga may mga mentally handicapped nga mga pumuluyo nga may history of violence. I-refer naton sa isa ka private institution nga sila magahupot sila hasta nga makaputang sila nga nag-ayo na ni. Pwede na mabalik naton sila sa komunidad.
4: Real Recovery Programming Center?
5: Na.
4: O RRPC sa may Arevalo Black?
5: Drug addiction, alcoholism, gina-rehab nila.
4: Pati na may mga dulo diferensya?
5: Yes.
4: No?
5: Kaya bala mo parikoy, hindi pwede na ito nga pampabilin nanda. Bama hindi nila ma-refer sa mga institusyon ini. Kahit yung financially burden man sa ila mo.
4: Correct.
5: Pero kung ang syudad na mismo ang mabudget sa ila, no, hindi man, kumbaga, ang tukan lang yan sa pamilya, madulungan siya pagkaon, makamusta siya, no. Kaya ang RRPC, amuna na yung bala sa pag-rehab siya until nga pwede na siya ibalik sa komunidad, kinag-ayo-ayo na siya.
4: Yes, may arada, may mga psychometrician sila da. Na, may mga damo doktor nila.
5: Kaya mo kung hindi mo matagan sa professional help parikoy, basi makakumit ini sa another violence.
4: Sakto na.
5: No?
4: Nga ara lang da sa barangay, bila?
5: Ara lang da siya.
4: Nga abi mo da, okay naman isa, pero ting utok yung nakakaroon, anong dalagan siya na?
5: So I think I would implore sa aton sining local government unit, talagsama lang sa Malaka ini, hindi man tanang-tanang nga barangay, may amuna, no? May araya nga may mentally handicap, pero mapisan niya sa balay.
4: Correct.
5: Mapisan niya sa barangay, pwede mo yung masugo, no? May ara man niya nga may nervous breakdown, may PTSD, mga former military, bala parikoy, may pang PTSD or whatsoever nga natabo sa ila. Kag every time nga ma, hindi sila kainom sa maintenance nila, nagiging violent sila. So we need sang isa sinika guideline sa kapalisi nga hindi man mangin financially burden sa pamilya.
4: In other words, intervention, master.
5: Yes, ang syudad.
4: Nga yes, ang syudad, kag makabulig sa sining klase sa mga problema nga kaangay sini. Kiti Aryo, ang kabuhi ito, hindi mo bayaran la kwani, kwarta?
5: O, oh, ting iya.
4: Sa tao to?
5: Ting siya sa ula sa kainom guru maintenance, yan nakita yan yung biktima.
4: Kag paborito ay permiro, oh, kagisla, away permida.
5: O, oh. Ba wala wala ta ka matapat sang nagligad nga tatlo ka tuig aray mo kay tapaton ta ka.
4: Oh. Amo na mabudlay. Nah. So anyway, balikan naton ini nga mga development diri sa atong pagpangalagad sa iban nga mga news and public affairs program sa Karimen Iloilo. Oy, dali lang kadto ging gutom ko hala una 36 kadto kita.
5: Anong
4: sa
5: mayo?
4: Paluto eh. Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa may bahin sang Bituon Haro. Pwede ka mo kapanyaga dito, pwede ka panyapon. Anli, kag buwas nga adlaw master doon, Father's Day.
5: Father's Day.
4: Pwede kang bukakadto dito, no? Sa Pasig Branch o kung dira sa may Bituon Haro. Kuana, Paluto Seafood Grill and Restaurant. May Anli Paluto in Sugba.
5: Oh, panaminam.
4: Sila nga promo, mga kabyanan.
5: Pili ka lang balang parikul ka muna namin sa Paluto Seafood Grill and Resto. Kaya bala mo makapili, kaya may mga packages sila. So, better ina sa mga groups, mga family, bala. Dala nyo ito buwas si tatay, no? Para nga, tay, maano ta, ma-celebrate Father's Day. No, kay Marty la paluto. Ano gusto mo tay? Gusto mo na sang diwalo?
4: Ah,
5: gusto mo na? O kun anon ano na isa gani nga nalipat ko sang
4: malipaton ka pa siya.
5: Hindi do amuni siya blaw.
4: Lito.
5: Ana lito gusto
4: ay,
5: mo.
4: Ay, paborito ko ina toto don.
5: Ano gusto mo pagluto sini sa lito?
4: Sabaw wing daw ga pang gat balangkahan.
5: Oo. Sige. Ari naman no may lapu-lapo, ano?
4: Anong lapu-lapo?
5: Ipasok ba?
4: Oo, ako ay Parisi Magilan.
5: Right. Buisit.
4: Hindi, ako ang sugba.
5: Sugba,
4: pwede man gani. Sugba na lang sabaw, pwede
5: oo,
4: man.
5: Oo, pwede man.
4: Sugbaw, no? Kaya mo na, min sugbaw. Sugba ang babaw, ang dalom pwede nga. Sugba ang dalom, ang babaw pwede tulahon.
5: Na. No? Di may baboy. Di ma- ang baboy, anong tanong? Ano tala, sugba tama?
4: Buyan ta, kinaluoy ko. Ay, di. Nabi man. May ara na sila, gusto nyo sugbahon. Pwede. Pwede ba gani nga inang kwan bala master, no? Pwede man
5: na. Bituhon
4: na. Oo, kung anong gusto nyo.
5: Anong gusto nyo, pwede. Dira sa paluto,
4: yeah.
5: Seafood, grilled, resto. Barangay Bituon na ro, ha? Kag subong man sa Pasig City. Lo, ang imbitasyon mo sa mga tatay.
4: Tanan nga mga tatay, dira, no? Pati ang mga tatay sa mga illegitimate children, no? Ginaagda ko, gin ka mo. Paluto, Seafood, Grill, and Restaurant. Ha, dira sa Bituon Haro, kag sa Pasig City, no? Anli paluto in sugba kita. Kisama lang taga dalok-dalok kaon, ha, no? Buwas, Domingo, pwede. Karondaan, pwede naman tistingan, no? Panyaga o panyapon, paluto, seafood, grill, and restaurant. Ang oras na ton, alauna 39, ini nga ba yung ginadulong man sa inyo sa kalwan, mga kabyanan. Sang produkto ni kalidad ni Tita Arling kag Herbs Med Pharma Corporation ang Nan Super Plus. Uy, kanami isang Nan Super Plus. Number one nga kapsula, mga kabyanan, sa Mindanao. Number one man sa Panay Island, Gagimaras. Bag-o, new and improved Nan Super Plus. Mas pinabisa, mas pinasigla. Gintingob nga mangustin, guyabano, malunggay, mga superfoods ini. Para nga mas mabaskog ang resistensya, dugang nga enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra kakapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available sa mga butika sa bilog ng Panay Island kag Gimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pili ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
5: Siyempre, ang pambansang liniment ang Pilipinas, Nan's Linimentol. Kay para sa tanan ini, kay lolo, kay lola, kay tito, kay tita, kay nanay, kay tatay. Palamuhi po ilawas si tatay bilog adlaw ga trabaho. Abi, Father's Day boss. Abi bakli siya sang Nan's Linimentol kag masaya tay lapyo kare may Nan's Linimentol ko di. Kamay soothing and relaxing effect ang non-linement oil. Stotosin tayo, may arikis, alap-up, ew, may katol-katol dira. Bian nyo sing affected eriyabla sa non-linement oil kay balikuti sa artista ang panit sa inyong mga kabataan. Excited man ako kay may neem tree extract ini, no? Gatabog sa lamok. Kung hindi ka makagat sa lamok, pare ko, hindi ka magka.
4: Hindi ka magka-dengue. Kaya-dengue, dalaman na sa kagat sa lamok. Wala kagat lamok, wala dengue, mga kabyanan. Gani, sagwa ka man akong sulod sa balay mo, exposed ang panit mo. Pamanyos, sang non-linement oil, dula mapalanakit sa kalawasan, pasmo-pasmo sa unod, ugat kagmaskulo, dulang arikis, alapa, palipungaan ang mga iyo sa panit. Basta balanyos, wala na sang iban, wala na sang liwan. Ang aton nga baklon, numero uno, nga balanyos sa Panay Island, kag probinsya sa Gimaras. Non-linement oil.
5: Siyempre, ang talisman sa mga kalalakinan, noy, hindi kagid magwa sa balay mo, kamang patuga-tuga nga wala kadalasang Megaman Herbal Capsule. Masi mahuyian ka, noy, kagambalon sa mabay. Amo na ka mga lalaki, hindi nyo kami pagdalayga, da. Magdala ka mo sa Megaman Herbal Capsule para hindi mahuyian. May double impact malang sa lawas sa mga boys na. Ang first impact, magatiso, magatigang imo siniikog tao. Ang second impact, siyempre, madugangan ang imong resistensya, madugangan ang imong stamina. Gani mga boys, dari lang kita sa atong talisman. Megaman Herbal Capsule.
4: Megaman, Megaman, Megaman.
5: Ay, kanami.
4: Gidya. Dalom-dalom. Doon naglapos to. Ipadiritsuhan na lang. Hindi na magpabalik. Magalbot. Sus Maria Kagusip. Ang nami sina. Kaya hindi kita magpakuno-kuno, mga lalaki. Megaman Herbal Capsule na. Kuno ka palang luya na si Manoy, sigurado ang problema solved na. No? Dula pang kakapoy, dula pang panarakit sa kalawasan. Gabato pa sa pulaw kang kakapoy. Gusto mo energized ka lang bilog nga daw sa imo nga pag-ubra? Daw hindi ka kabatyag kapoy. Pagpuli mo, may agreement ka pa kay Mrs. Megaman Herbal Capsule ka. Megaman Herbal Capsule, may tukatali, ginseng, maca, horny goat weed, all natural. Ang sangkap, hindi madunot. Ang kidney, hindi madunot ang atay. Gabato pa sa pulaw kag kakapoy. Gani basta kapsula pang lalaki sa bilog ng Panay Island kag Gimaras, Megaman Herbal Capsule.
5: Kag syempre ang kape sa mga gwapo wala na sang iban kundi ang Megaman Gold Coffee Mix. Ang kape sa mga gwapo, nga gwapo aw, ay kay man kag gwapo yang performance mo ni Noy.

0: sa jacuzzi.
1: Yes. Grabe, ga-init-init ga, kuhan mo, no? Ga-init, namit ni ko ni Imnon nga init siya, Master Don.
0: Ga-palumos-lumos, ganyan sa bathtubo. Ah, nalumos ko. Ga-katulon sa kunuti.
2: Ay, hala. Ay, Paul! Bangon, Paul! Bangon!
1: Pag dugay-dugay, kinatulon niya na tong Megaman Gold Coffee Mix. Karon! Ako naman si Megaman Gold Coffee Mix. Luglawig. Luglawig nga lang niya. Doon ka budlay mo, ang important karakter, ha? No?
2: Ayala, Paul, nalumos ka na. Ayala, nasunob niya sa padalom sa jacuzzi, ho.
0: Pwede man, ako naman si Megoff. Megaman Gold Coffee Mix, Megox.
3: Karon!
0: Megox.
3: Ako naman si Megox.
0: Megaman Gold Coffee Mix.
1: Megaman Gold Coffee Mix. Lawigaw.
0: Megox. Ang inyo amigo sa inyo labing-labing. Megox. Megaman Gold Coffee Mix.
1: Ang katunga sa lawas, Cobra. Ang katunga, Kabilya. Hindi. Po mga kabiyanan, ha? Megaman, ha? Gold Coffee Mix. The best ining kape, mga kabiyanan. Ara lang sa mga butika malapit sa inyo mga lugar. Pagbalik ta, Master Don.
0: Sa aton siya, pagpanabalik, check ta parikoy. Kaya importante, ini sa mga motorista ta. Madugay nila ginawangal, inang sa may barangay Istimawa, ini madugay nga pagkayo. Dara, finally, nakayo na parikoy.
1: Mm-hmm.
0: No? Pero nagambal ang titi mo, nga inang area, no obstruction street. Subot sa inangon, hindi ka nakabutang sa kung ano man nga baligya, hindi ka kaparking, dara.
1: Mm-hmm.
0: Lapad-lapad.
1: Anong imuon sa syudad, Master Don?
0: Yes.
1: No? Kahit kung clamping area na, kadamo kita kita di nga clamping area, may nakampingan before, pero dugay-dugay may ara naman, hindi naman clampingan.
0: Oo, oh, sakto na.
1: Anong
0: sakto
1: problema? Na. Kulang ang clamping, ang clamp. Oh, kulang kinang lanon ta mag-additional contractor para dira. No? O kung anong problema, no? Iyan ni kasyudad, Master Don?
0: Yes, yes.
1: Kung iya kasyudad, dugang tabakal clamp eh. No? Kiti ginakulang ko. But sinong dapat, balam mo, ang pinakaano diri, Master Don, consistency, tama itong nambal mo kay na. Dapat sigihon, permihon. Hasta nga ma-instill sa utok sa tao nga muna ang disiplina.
0: Mm.
1: Alauna 45, magabalik ang Targitanay sa Udto.
4: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Life Extension, Vitamin D3.
6: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
7: Ikinan, nagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension, D3. Hindi ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko, kidney niya.
5: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Ang galing! Pang matagalan!
9: Parang tayo lang, han.
10: Everest Appliances.
8: Babe, ano Everest decision mo in life?
9: Siyempre, building a home with you.
8: Oh.
10: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
11: Paulit-ulit na lang ang ulam.
12: Momshie!
11: Angelique?
12: Try Star Nutri-Meats ulam with real meat. Grabe.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio. Yung
0: may D3.
1: Mga, mga butika.
0: DTX 500.
2: Lailay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: DTX 500.
3: Ilan nalang subong imo
4: sugar?
2: Pagpigay ka namin isang DTX 500. 165 sa dugo ko man. 120/80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500.
5: Evergreen Herbal Capsule.
6: Pagaling si yung balita ko yan.
7: May high blood ka man sa una?
6: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon. Hindi mo ito iya. Sabot sa nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule. Ito nang sulhay ng tanan-tanan sa ako.
5: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: Mega Man Gold Coffee Mix.
9: Partner.
8: Gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sa power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix.
9: Yara na
8: sa mga butika.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako gali si Bal, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong na pulser.
0: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Ricky, isa ko ka-guard. Sige, tugpulang. Muti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mabakang abuti ka. Kinikaya.
3: Uy, 150 over 100 dali.
4: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
3: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
4: Ay.
5: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
6: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
7: Kidney care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Habyan, nagakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may ara sa super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumad na adlaw ang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
10: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
1: ACS. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Kundi may vaccine na da siya. May mga nutritional facts na da nga arada nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
12: Correct, Sir Gerard, yes. So may basis siya ginatawag. So very happy gid ako nung no, may-ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpurmi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day.
11: Yes.
12: Pero ako yung 1 capsule, okay na ko.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. D3 Bio.
13: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mabakal, sumanguti ka.
14: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
15: Charm, zap, con. Pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa pangon ng charm.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
14: ACS.
1: May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DDX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500! Garantisado! Epektibo! Ara mismo! DDX 500!
17: Hey, kidney care time!
18: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
1: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide. Samson Plus Gold.
19: Ako galing si Shirley.
20: Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
19: Nagambal sa ako nga imnan ko kuno sang Samson Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Samson Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Samson Plus Gold. Sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
21: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Samson Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag glow. Bangodyara na sa Samson Gold Coffee Mix.
1: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Samson Plus Gold.
22: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, hindi ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko Samson Plus Gold kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Samson Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
23: Goodbye.

0: Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Life extension, vitamin D3.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
4: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino may isang salita.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3. Dito ako, believe.
9: Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Sunthorn Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
12: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap, 45 pesos lang.
13: May problema ka ba sa imong pagpamuhin?
14: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kang Super Food. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabukal sa mga butika. Giga!

0: Heavy duty ka tinlo sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS Mighty C alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika, dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo
1: gid. Mighty C mabaka sa mga butika.
3: Maulan man, no worries na amoy
4: bumumako na char.
5: Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Mataas pa lang ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
6: DTX 500.
1: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo.
6: Kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
1: Masalikan.
6: Epektibo.
1: DTX 500.
7: Evergreen Herbal Capsule.
8: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa

0: kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
1: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
4: Mula noon hanggang ngayon.
6: All you need is Pride. All you need is Pride.
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
8: Mga karadyuman, ang oras, tatakalauna 59 ang hapon. Standby!
9: Yari na!
8: Ang STL sa probinsya sang Iloilo po natin si Radyo Man Mon. Mon, come in!
10: Yari na! Radyo Man Don, Radyo Man Don nila natin sininga resulta sang STL sa subong hapon. First draw kita, aras 2 sa hapon, Hunyo 22, 2026. Atin sininga first winning number, numero 31, number 31. Second winning number, numero 24. Number 24, ang ating sininga Dote Med, Mr. Ryan Abilino, ang Do Operation Specialist, Mary Denise Durumal, ang ating STL Representative, Mr. Gen Sunyo. Third winning number sa subong ato.
11: Number 40, numero 40.
10: Numero 40, ang balik ang numero 40.
11: First draw number 1409 or number 31, 24.
10: 40, 31, 24, 40. Congratulations sa itong sininga mga winner na nag-dausubo nga po nga draw sa probinsya sang Iloilo. Ang itong sininga register person, Mr. Barry Cortisano, kaupod sa niya sining members, Abin Almirante, Ernesto Baricotro Jr., kay Mabel Gemeroy. Rewat, congratulations sa tosin ng mga winners kasi wala papadayon kita sa pagbaya para makabuli kita sa kawang gawa. Direkta diri sa STL Draw Court sa PCSO at sa Eagle Roar Gaming Corporation. Radyo Man, Mon Yanos Kapalihan at Takarame.
8: Salamat, Radyo Man, Mon Kapalihan. Ang alasot song draw karon sa gabi bantayan. Driman sa Aremen, Iloilo.
12: Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Radyo Man, Ronel Sorbito. Ronel Sorbito. Kag Radyo Man, Don Dolido. Don Dolido. Targetana sa Udto.
8: Mga karadyuman, balik sa itong pagpangalaga diri ang oras na ito, Philippine Standard Time, alas 2:01 mga kabiyanan, sang hapon, iningabahin sa itong pagpangalaga, ginadulong sa inyo sa kaluan, sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, the Oxygen Capsule. Sa itong mga tagpalamati, hindi magkalipat, mag-Dr. Pinoy, imno nato ini, 2 to 3 capsules every day, ang Dr. Pinoy, masaligan gini mga kabiyanan, no? Nagantos ka bala sa mga bukol kag pirmi ka lang ginatubuan sang hubag nga sa pamatyagan mo daw hindi na normal, abyan hindi ina dapat pag ibaliwala kag pabayaan kay basi may tumor o consist ka na sa nga balatian. Subong pa lang nagapangaman kay dapat magpangaman ka na kay tituman gigad ang peligroso kun magbalatian ka na mo, no, kag basi canceros pa. Ang Dr. Pinoy responsable ina mga kabiyanan nga ginatawag nga angiogenesis o sa pagpugong sa pag-ubra sang bag-o nga mga ugat nga ginahimo blood supply sang tumor para ini magadako. Kun wala blood supply ang tumor, mamat-amat man ini gamay mga kabiyanan, matunaw siya tapos malikawan ta ang pagtubo sang cancer. Nagapromote pagid ini sang ang Dr. Pinoy sang cell regeneration para padamuon ang healthy cells kag i-maintainaron ang normal nga oxygen supply sa aton mga kaugatan. Magtumar Dr. Pinoy Squalene Capsule, the Oxygen Capsule.
13: Yes, i-check na itong gidugay mga kabinan naton sining nga koneksyon sa More Power Corporation kay ti ginexpektar nga magataas ang billing cycle naton sa subo nga bulan sa Hunyo. Pila na bala ang per kilowatt hour para mapainsindi kag subo man mabalaan sa aton matagpalmati kung pila ginexpect nila nga bill, no?
8: Oh.
13: Sa June nila sining mga kabinan nga billing.
8: Kag ano ang rason nga ang magataas ini mga kabiyanan sa nibaluan nato, nagligad pila ka beses nga nagtaas man sa WISEM, Master Don mo, ang supply, no? Tapos ti kapila mag yellow kag red warning, gano'n, no? Alert status, no? Red and yellow alert status. May na pa-explain na pagkikaroon ka, ma'am, Angel.
13: Oh, oh, oh.
8: Kung anong mga buhat silingon, sini para maintindihan sa aton diri mga konsumidor, mga kabiyanan. Ara na sa atong alinya si Ma'am Angel Tan, spokesperson sa More Power. Line number one, Ma'am Angel, si Radyoman Ronel, Radyoman Don. Mayong hapon, ma'am.
14: Good afternoon, Radyoman Ronel, kag Radyoman Don. Kag of course, sa mga viewers and listeners ng konsumidor gid sa More Power, mayong hapon, sir.
8: Yes, Ma'am Angel, kabalo kita nga may mga ara kita sa Power Rate Advisory. Ang More Power para sa mga utod naton nga ari diri sa idalom sa More Power, no? Diri sa sudad sang Iloilo. Ma'am, anong latest diri kag ano mga kabangdanan sa sining pagpasaka sang presyo per kilowatt hour sang kuryente?
14: Radyoman Ronel, Radyoman Don, no, nagpagwa kita sang aton nga power rate advisory for the month of June, no, para nga ti mangin transparent kita sa ating mga consumers, which includes diri ang increase sang 2 pesos and 4 centavos per kilowatt hour. So ang presyo right now sang aton nga residential rate is ara sa 13 pesos and 91 centavos per kilowatt hour. And then from 11.87 sang nagrigad niya bulan, ang ato naman nga commercial rate yara sa 13 pesos and 4 centavos from 11 pesos flat sang nagrigad niya bulan. So Radyoman Don, Radyoman Ronel, ang we would really like to highlight, no, ang increase niya ni 2 pesos and 4 centavos because sa pagtaas mismo sang generation charge, hindi ni siya distribution charge sang More Power. Ang generation rate naton, Radyoman Don, Radyoman Ronel, naglabot last time ang presyo na isang kuryente sa WESM from 4 pesos and 45 centavos per kilowatt hour to 10 pesos and 30 centavos per kilowatt hour. Sobra pa sa pagdoble sa presyo sini sa aton nga mga listeners. Ang aton naman nga generation rate nga yara lang sa last time 2 pesos and 10 centavos, naglabot subong sa 7 pesos and 73 centavos ang presyo per kilowatt hour. Subot silingon, suppliers, gidning side ang presyo mismo sa kuryente ang nagmahal sa aton nga mga consumers, Radyoman Don, Radyoman Ronel. Ang pamangkot nga ang nagtaas gid, do kumbaga may mga decrease kita previously despite abing nga may gwera last time sa Middle East. Subong iya nga ang nagsaka gid by 2 pesos. Una, Radyoman Don, Radyoman Ronel, it is because sa kakulang mismo sang presyo sa kakulang mismo sang supply sang kuryente from our generators. The last time, last May 13, if I'm not mistaken, no? Last May, nag-trip off ang mga transmission lines Luzon grid area pagkadto ngati hindi kumbaga may problema nga daan sa source pagkadto diri sa Visayas, so medyo may constraint na nga daan sa dira nga part. And then as we speak right now, ang aton nga mga planta here in the Visayas area is still under maintenance because sang outages. Do tatlo gid ni siya ka units sa Radyoman Don, Radyoman Ronel, which is amuni siya ang Aboitiz Power Therma Visayas Incorporated units 1 and 2 nga may capacity tani isang 169 megawatts plus ang iya sang PEDC nga unit 3 around 150 megawatts, so around 400 megawatts ang dula sa aton nga system na supply kontani here in Visayas alone, because right now ang Mindanao after the earthquake naka-restore sila sa pag-supply sang kuryente sa aton, and then after 3 to 4 days nga red alert status sa sa Luzon grid, nakabalik naman ang ilang function here sa Visayas. So Visayas-wise, gidiri daan, Radyoman Don, Radyoman Ronel, may kakulang na sang supply sang kuryente. So the last time sang May nga daan, constraint na nga daan ang aton nga supply sang kuryente, plus right now amuni siya ang nagagawa nga NGCP yellow alert status, nga ang yellow alert status because kulang ang supply sang kuryente, and right now ang problema din, Radyoman Don, Radyoman
8: Ronel. Yes, magsiling ka, ma'am, yellow alert status. Ano galing botsilingon, ma'am Angel?
14: Maghambag kita, sir, nga yellow alert status. Botsilingon, tama kanipis ang margin sang supply sang kuryente kung ikumpara sa demand.
8: So botsilingon, ang demand, dog na tagaliog ka na. Ang supply mo sang sa demand, gatagaliog. Meaning, ang demand, ara na sa liog mo, ang supply mo. Lapit-lapit na lang maubos. Daw mo na.
14: Yes sir, uh-huh. Doon baga binakuga ka na sang demand ni mo.
15: Uh-huh.
14: Kay ti, damay na lang gid, ni Chris okay. Na lang gid ang margin nga anytime ma-red alert status ka na, mag-amusin ang
15: how about ang red alert status?
14: Red alert status kita, mas taas gid ang demand compare sa supply. Amo gina nga do, lapaw gid saya nga kwan.
15: So, amo ning gakatabo nga may power rationing, kung matabo nga sa red alert status ang kuryente?
14: Ara pa yun, sir. Usually, ang gakatabot na dapat red alert status lang do medyo mambal ka nga may rotational interruption.
15: Uh-huh.
14: But nga, subong yellow alert status nga may interruption yapon.
15: Yes.
14: Because right now, ang problema, sir, is transmission constraint. Ginakulang kita sang energy from Visayas alone, hindi nakasarang. Plus, ang constraint subong Rajuman Don, Rajuman Ronel, is ang from Leyte to Cebu. CNT, Cebu, Negros, Panay, natin nga line, ang kuryente from Leyte, from Luzon, hindi maka-flow sang dako, hindi makasarang mag-accept uh-huh. sang dako nga flow sang kuryente.
15: Anong cost?
14: Limited. Example, sir, ang straw, ang imo nga normal nga straw, na umunang transmission line from Leyte to Cebu,
15: yes.
14: Pakadto sa aton. Leyte to Cebu, hindi siya kasarang maghigop sang sago. Doon mo na siya ang sago di ang kuryente, no?
15: Okay.
14: Yes.
15: Pero anong mga rason? May damage ang lagyan sa kuryente o what?
14: Hindi lang din siya, sir, kasarang mag-accommodate sa dako nga demand sa kuryente. Kumbaga, kaya niya lang mag-accommodate sa kuryente ng amo lang ni kagamay.
15: Anong bangod niya ang alagyan niya? Gamay man?
14: Yes, so, sir. Gamay lang siya. Tapos right
15: okay.
14: Now, ang demand na...
15: Pero sa nagligad, kay bangod ang demand sumaka, do hindi
14: yes.
15: Ma... ang flow sang kuryente hindi masarangan sang aton nga kumbaga ang linya pagadto diri sa
14: yes,
15: aton na muna.
14: Yes,
15: pero sa una the same man nga linya ugaling kay demand medyo manubo kaya.
14: Oh yes sir.
15: Amo na mo silingon.
14: Kung ang demand subong sir maggamay-gamay okay gid siya hindi kita maka kumbaga ang mga MLD ni kis ang nga gina-alert naton hindi madayon because ma-forecast ta nga do manubo man ang demand sang kuryente. So because nagtaas ang demand sang kuryente last time Sir Ronel, no? Usually, sa ito ang demand ta, 100 megawatts, 210 megawatts ni siya. Mga around, mga bare months to like, January, February, kaya malamig-lamig pa ang tiyempo. Subong, like, around March, April, May, nagsaka kita around 150 megawatts, 255. So, amuna siya kadako.
15: Okay.
14: More power alone ang nasa.
15: Sa nagligad, nagligad, Ma'am Angel, nagtaas man eh. Ang reason to, kung if I'm not mistaken, if my memory serves me right, nagtaas to siya bangod niya ang mga coal-fired power plants naton do may mga maintenance. That's why nagkuha kita sa diesel, kag sa iban nga pamaagi, sa WSM, galing kayo, mas mamahal ini. The same man gapon ang natabo, that's why nakakost sini, Ma'am Angel?
14: Actually, sir, last time to ya, sir, strategic-wise, amo to siya ang ginobra. First na ya, nga istorya. Subukagi, sir, transmission-wise, amo ni siya ang problema naton.
15: Okay.
14: Transmission, gin siya nga, ang generators, okay na somehow, sir, from Luzon area, okay na siya gawa mag-transmit diri pakadto sa atin sa Iloilo. However, ang linya nga i-transmit na siya from Leyte to Cebu or Visayas area, ang problem ta is hindi siya kasang
15: yes.
14: Mag-accommodate sa dakong load.
15: So, sindihan ko na, both silingon, ang power supply ta ni bastante o galing ang ginagyan niya, hindi kasarang.
14: Yes,
15: na mag-supply isang demand nga ginakinahanglan diri sa aton lugar.
14: Yes, sir. Kung kaya kumbaga i-back up ta ni isang Luzon na ang aton nga problema right now sa mga planta here in the Visayas area nga outage plus ang sa Mindanao.
15: Eh kung wala ta ni outage sa mga planta diri like mga coal-fired power plant, ang PCPC dalada no sa may outage no?
14: Yes, sir.
15: O PEDSI?
14: Yes, PEDSI.
15: Oh. So, ari lang na di tani. Waya tani problema kahit ang linya diya bastante mo. Kaya gidiya tani. O galing, kaya kung outside ang sources naton, outside sa mga lugar malapit sa aton diri, kinanglan sang ang alagyan ko baga sa kuryente, hindi niya masarangan accommodate ang kinanglanon naton. Doon muna.
14: Yes, sir. Tapos, right now, ang ginobrata para mapabarato ang presyo sang kuryente because law, ay, sir, kahit isigisigi sa mga yellow alert status, sabi no, may mga forecast, sir, nga until August pa, nga makaipo ining mga planta here in Visayas,
15: okay.
14: Nga under construction, so, or like under maintenance.
15: Pero prior so, sini, may announcement man sila nga sa amuning mga binulan, mapundo sila operation?
14: Like, actually, sir, ang ining supposedly, ha, if ever may mga outages, based on my information or like, pwede gid ko makakuha, ma-check with this verify ko na eh. Ang akong sir information yung nakuha, kung may ara ka planned outages para sa mga planta, dapat 3 years before na siya ginapasa na siya para maplanuhan sang DU and other kontani nga ma plastaran bala if ever worst case scenario. However, do unplanned ni siya bala sir nga tabo. I will verify this one no para ma-check ko man. Pero ang punto diri sir is around 400 megawatts ang nadula sa system, 488 almost 500 megawatts nga kuryente tani ang makasupply pasang kuryente here alone sa Visayas grid
15: okay. Na so mining ma-check naton ma'am Angel no ning Abitis Power Therma Visayas Incorporated kay duha gini ka units ang guba units 1 kag 2 kag 269 megawatts no plus ang Panay Energy Development Corporation ang unit 3 nila do mo ni pirming guba oh 150 megawatts ti dako-dako almost 500 megawatts ang nadula sa aton Ma'am Angel.
14: Yes sir, in total of 450 ang ining sa iya sa PEDCSER so around 488 megawatts gid siya do tama ang actually kadako. Pero ang ginobra ta dira Juman Don, Rajuman Ronel nga mas mapabarato pagit ang presyo sang kuryente is that nag-maximize kita sang aton bilateral contracts which is 62% mas barato siya compare sa presyo sang WSM. Ang WSM naton 38% subong. Usually sir, balis ka dapat mo. Ang WSM dapat is around 60%, 40% ang bilateral contracts. Kaya historically, mas barato si WSM. But now ang aton nakita gid sa monitoring naton, mas barato pa ang aton bilateral contracts compare sa WSM nga presyo. Pero Rajuman Don, Rajuman Ronel, because we really want to be transparent no, support sa More Power. Ang aton nga power rate, aton nga rate right now is inclusive na of taxes. So wala siya sang hidden charges. Plus ining istorya Rajuman Don, no, Rajuman Ronel, wala kita even though nga nag-apply kita si ERC sang staggered payment for the generation kay ti ang sitwasyon abidre, ginabilan man nila kita sang presyo sang kuryente. Ginobra natin din, nag-apply kita if pwede ka staggered payment sa generation. And then, luckily, na-approve ang aton ni application ni staggered ang payment. However, ginobra natin din, Rajuman Don, Rajuman Ronel, gintunan natin if ever staggered natin ang implementation or ang payment sa aton generation. Nakitaan natin nga tama kadisbintaha sa bahin sa aton ng mga consumers kung iutay-utayon ta ang implementation sa generation charge nga ipatong ta pa ang iban by next month because mapatong-patong lang ni ang ilang nga balaydan parang if we will implement this parang ginagahimo kita way nga lowly lang siya but mabugat siya amo nang gwa niya so because by the month of July we are still forecasting nga do mahal sa gihapon ng kuryente kay until now sige-sige pa Sir Angel
15: galibog ulo na mun sini kay bangod ang WSM kun tani ang creation sini ma-stabilize ang power sa kumbaga nga hindi bala mapanubo sa bala kag wala sa monopolya kun tani no pero nakita naton master kag Ma'am Angel do kadako gihapon sang WSM nga presyo I don't know kung anong nagkatabo
13: it's because kating WSM ya palagyan daw baga dara sa stocks bala stock exchange siya, ati kung ano di ang baklanay ka.
15: Kung kinanglan mo, baka na backup. Tiga yung mahal.
13: Tiga yung mahal eh. Ang ati, nang inlain na gani, sa unang WSM is 60%, 40% ng sa bilateral. Karon naglaga na sa 62% kaning bilateral, no? Agag,
15: nagsuli.
13: Nagsuli na, no? Because ang bilateral, ang muna yung pamag-on mo, kita nga duway ng istoryanay mo, no? May increase lang ko na galing si mo, makuha lang ko damo na si mo kung kinanglanon ko, no? I think that's the reason, no? Pero pila ang gine-expect na mong per kilowatt hour this month of June, Miss Angel?
14: Subong nga bulan, Sir Don, we will have 2 pesos and 4 centavos na increase per kilowatt hour ni Shataran. Average residential rate plus commercial rate, ang mugid ni siya ang rate natin, Rajuman Don, Rajuman Ronel.
13: Sa residential pila, ma'am?
14: Ang atong nga rate, subong, for the residential, to be specific, no, we will be having 13 pesos and 91 centavos per kilowatt hour, inclusive of tax na.
13: Inclusive of tax na. Subot silingon, ninipag-sampawan pa. Sa ano, ma'am, sa commercial, pila?
14: commercial 11 pesos, Yara Subong sa 13 pesos and 4 centavos, Radyo Mandon. Mm.
13: So, ang residential natin is from 11 into 13, kinagadugang kita 2 pesos and 4 centavos, ma'am, no?
14: Yes, sir. Yes, sir. Mm. Amuni Subong, ang aking Radyo Mandon, Radyo Mandon, nga ang ating gina-highlight natin, eh, despite nga may pag-increase, no, kag nga nag-explain kita nga, wala kita nag-go through sa staggered payment. Kaya historically based, way back 2024, nag-yellow alert status and then nag-mandate to way back, I believe, si ERC nga mag-staggered payment. Diba, sir, like, gin-implement diba from the regulatory pala nga level nga ma-staggered payment. However, after sang tuod nag-staggered payment siya, pero pagka next month, sir, ang gin-increase, sir, is around 4 pesos. So, tuod niya nakabulong sa previously. But pagka next month, naging bombard ka naman sa presyo sa kuryente.
13: Yes.
14: Parang hindi ginalikawan rin natin lagi, sir, sa may explanation rin sa ating yung SESTRA, ang ginatawag na bill shock. Ginalikawan niya siya sa ating mga consumers nga do medyo makibot sila kag do mas masakit ang epekto, sir. Especially way back sa May, June, and July nga ni, nagpagwa man si ERC sa pagsulundan for staggered payment because of the war sa Middle East. So kung nag-apply ka way back sa amuna nga staggered payment pala nga daan, like around below 200 kilowatt per hour nga konsumo plus mas staggered pag itabi subong sa more power, sir, it will be a heavy thing para sa kwan.
13: Kay kumbaga, Miss Angel, hindi na ito mapaktan. So mas staggered kita, 3 payments na, 2 payments na ang ubraw na mo. Pero we don't know anong matabo by next month. No? Kay basic or may another increase. So, ang increase for the second month ang sa standard payment, mas madugangan pa gid because of a external reason katulad sa mga away sa Middle East o kung ano man dira nga problema. So, do amo nang ginalagkawan mas maayo pa nga masakitan ka subong kay maganaga na by dason bulan do something amo nang blame si Angel, no?
14: Mm-mm. Kag kumbaga sir, at least transparency wise, hindi ka wala magbudlay ng budget.
13: Kay yes.
14: If nga do ginaamatamat lang blah, sir Don, sir Ronel, no? Parang it's like something nga do ginahatagan mo full
15: scope. Ah, kung sa kuan pa na sa mga cards sa credit cards, kuan na. May harasang 3 months to pay, 6 months or 12 months.
13: No, para hindi ka nakabayad.
15: Hindi magulpihan na.
13: Oh, kumbaga, para hindi ka nakabayad sang interest mo, kay interest na lang income sang mga credit card, bayaran ko na lang tingo ba? No? Ba, doa muna. So, para hindi na ko masakitan tarikoy. Because, ang boot si Lingonsin eh, basi umabot ang bagyo bla, literally and figuratively, madugang naman sila sang additional charges.
15: Ang aton dirgi na pangamuyo, Master, kag Radyo Man Angel, Radyo Man Angel, Radyo Man Don, kag Ma'am Angel. Amo nga?
13: Pwede mo man ako tawag na Angel eh.
15: Radyo Man Angel Don? Oh? Nga makayugid ya mas madali, ining mga coal-fired power plant,
13: yes,
15: nga nag-stop sang operation nila.
13: I think the ERC,
15: tabo na ni before eh.
13: I think the DOE should really focus on this. Nga, nagadugayan sila. No, hindi sila nga may timeline niya sila. Dasunod na mo, no, brownie, ma'am, kaya wala pa kami. Dapat mabalaan na.
15: Dumduman ko din ang ligad. Dumduman ko din ang ligad. Ang PCPC, dumduman mo, kagina.
13: Oo.
15: Pila ka lawig itong nadula sila, Ma'am Angel, kung ma-recall mo.
14: Sir, amo ni gani, sir. Gina-explain tagin sa ating mga consumers, no, nga we are also relying sa system sa ating mga generators. Kaya kung apektado sila, kung apektado kita directly, kung may problema sila, Sir Don, Sir Ronel, no, because also we will really rely sa chain sang supply and demand sa gihapon. Kung kulang aton nga supply, ang demand nato need tagid i-juggle nga maka-blend kita sa kung ano ang supply ginahatag sa aton sa aton nga mga generators na jumandon na jumandon.
13: Sige. So with this, mas mayon na may heads up ang aton sa mga consumer. Mabalaan nila kung mag-abot ang ilang billing, ang billing cycle nila. They have an idea already. Miss Angel, thank you so much for the explanation kag information.
14: Radyo Mandon, Radyo Man Ronel, again, thank you very much. And of course, we do really appreciate sa ating mga consumers sa bayan sa More Power na nagpamati gid, nagabasa gid sa ating mga advisory because sa bayan sa More Power, we are transparent. Plus, we would really like to highlight na wala sa paglain sa ating distribution charge. Kag hindi ni because nga nagpasaka si More Power, but we are also relying sa ating mga suppliers. But we are hoping, Sir Don, Sir Ronel, no, nga makabalik na nga ito yung supplies ng kuryente kag mabalik na ang ining operations sa mga planta even here in Visayas area. Rajuman Don, Rajuman Ronel.
15: Sige, si Ma'am Angel Tan sang more power mga kabiyanan.
8: Tuli, kuryente, subong summer ni Mr. Rao. Kuryente, tubig, grabing reklamuhan. Dasa, kuano, dasa may deka, dekatri.
13: Oo.
8: Ang BP Waterworks, gina-incorporated, gina-reklamo. Gina-reklamo, magrabi subong.
13: Oo.
8: Wala tubig, halimpas sa nagligad ng adlaw mga kabiyanan. Mm. Ang iban pagpuli, dang hulugasan, ara pa ang lalaban, ara gapon, Master.
13: Ang BP Waterworks, iya naka in-house.
8: Daw, iya na, daw in-house na, dablam mo, daw iya naka 8990 black.
13: Very management. Very appropriate ang ngalan ninyo nga BP Auto BP Waterworks.
8: Nga.
13: Gataas ang blood pressure sa mga tao sa inyo da.
8: BP.
13: Wisit ka mo.
8: BP.
13: Gataas ang blood pressure. Sa tao kay gaugtas pagka aga wala tubig, pagka gabi wala tubig.
8: Sungaw. Mas tayog pa ko nung ihi mo, Guru Master.
13: Kupang apabri mo, hangin. Ano mamatiagan mo sa balay namon?
8: Vulcanizing shop.
13: Vulcanizing shop. Kapataas ka lang sa BP Waterworks.
8: BP Waterworks, no? Panawagan gina mga taga-deka, dira. Kay halin pa sa nagligad, gada wala gina tubig, Master.
13: Mm.
8: No? Siyempre, okay lang natin ko na dula kadali. Or bisan may rasyoning kadang lain, may rasyon, may oras nga kwan. Pero tayog pang ihi sa bata, mga kabiyanan, sa tubod.
13: Pero by the way, ang PIDC, pila nakabulan nga wala?
8: Hindi, wala lang ko idea, pero isa ina, Master Donald. So tubig, nakita na itong tubig, kuryente.
13: Oo.
8: Amo ni mga problema, subong. So, ginapa, nawagan talang din ang BP Waterworks. Oh, mga pumuloyo nyo to, pilagi kabilog ding panawagan, Master Don. Angot diri. Pero diri naman niya sa kuryente. May ara, Master Don, sang pila ka mga coal-fired power plants. Diri sa aton sa Visayas, ang wala nag-operate. No? Kaya siguro, for preventive maintenance or whatsoever, kay kadako sang halit si Master Don sa aton nga mga konsumidor. Kay bangod ang kaangay sang ano pa wag sa mga more power na
13: distribution utilities.
8: DU. Ang mga DUs ga lalain sang pangita subong sang source sang ila inog supply nga kuryente mga kabiyanan. May ara sila sa makita nga supply sa kuryente outside diri sa Visayas, may Luzon, may ara dito alin sa Leyte. Pero ang problema, transmission. Ang problema, ang pag-transfer mga kabiyanan sang sina nga supply halin dito sa source pakadto diri sa aton. Kay kumbaga ang straw ginatong iya ginkuan mo.
13: Mm.
8: Ang straw buot silingon Master Don amo nakagamay sang buho niya. Karon ang supply nga kinahanglan ako dako sagbo.
13: Oo.
8: Gaklag ang sagbo sa straw. Hindi ka sulod dali kay hindi masarangan.
13: Oo.
8: Gamay lang ang masarangan niya nga i-accommodate. Buot silingon kinahanglan tani sa mas dako lang grid.
13: Oo.
8: O galing kay gamay siya, so amo na ma-supply. That is why may nagakatabo gyapon mga kabiyanan nga mga power interruptions diri sa ato nga lugar.
13: Wala mo parekoy ang NGCP, pito ka planta sa karon ang yara sa force outage since June.
8: Ay, grabe.
13: No?
8: Ah, sini nga June?
13: Sini nga June lang. Walo ka planta are on force outage May 2026. Isa ka planta since March 2026. Tatlo ka planta since 2025 pa. Kagduwa ka planta since 2024. Kagduwa ka planta since 2023. And one plant since 2021. While 11 plants are running on derated capacities,
8: Dubo, di isa dira, Master
13: for a total parikoy of 893.8 megawatts ang hindi masupply subong saton.
8: Diri sa Panay area, Master Don, in particular, 150 megawatts sang PEDC. Ang ilang ining do unit 3 nila sang PEDC,
13: PEDC 3.
8: Problema.
13: Oh, no? Unit.
8: Ang Abuitis Power Terma Visayas Incorporated, units 1 and 2 ang wala gandar. Ti kapasidad sa 169 megawatts.
13: Cebu na.
8: Ti Master Lord, all in all, 488 megawatts ang nadula ng supply sa kuryente. That is why, every time nga may yellow alert status or red alert status, ginakulang kita sa kuryente, makuha nato, ma-outsource nato from other areas, outside Panay, o galing kay bangod nga hindi ma-accommodate ang supply nga needed, kay bangod nga ang transmission ang may problema.
13: Mm.
8: Meaning, hindi ma-accommodate ang kadakuon sang demand mga kabiyanan, halin diri ang demand bala sa atong lugar sang sa supply nga ihatag sa aton. So ang supply ara, ang transmission ang problema.
13: Yes.
8: Oh?
13: No, ang problema dira kay ang demand naton doga permega tibi-tibi. No, sa supply nga ginatag.
8: Normal kay ti summer.
13: Oh, by next week, pakatuan na bing pensi, ang pensi, para mabalaan natin anong ginang problema nila pa preventive maintenance ni whatsoever.
8: Kag kung saan o mabalik?
13: O kung saan o mabalik din eh. No? Kaya kinanglano nita natin ini ang kurente din sa aton. We are a developing developing city. No? Highly urbanized kita, kagdamo-damo na sa mga awards natin. Pero kung may mga problema katulad sa kuryente, basi hindi na gadwa-duwa ng mga investor sa aton dire. Mm-hmm. So amo nang ginalikawan naton. Anyway, bilin naton ina sa aton mga manginalamon dira sa mga distribution utilities.
8: Mm-hmm.
13: Palabot ta lang sila ni by next week, no. By the way, niya porsyon na dulong sa inyo mga kabilan sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Ang aton exclusive authorized dealer sang Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Paray Island. Yan ang mga sigurado kay di peke intimidation ng mga Kubota products ang aton sini nga makuha. Plus, for every 3,000 pesos worth of purchase sa mga Kubota spare parts or products, may raffle coupon ka mo. Basika mo naman pala ron yung winner ha, sa December 2026 draw sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated kag Kubota Philippines Incorporated. Gani ka tuwi sila sa...
8: Yes, dira sa Balantang Haro, sudad sa Iloilo, malapit sa Ceres Terminal. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, mga kabiyanan, exclusive dealer sang genuine Kubota tractors and machinery spare parts diri sa Panay Island. Nagabaligya man sila sang Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugarcane Harvester, lakit na ang Kubota Cane Loader to track, mga kabiyanan. Gani isa lang ang katuan, Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
13: Sa itong pagpanambalik, pari ko yung mga segment ko na ito.
8: Daw lang alam ko na ito. Yeah, no? Sa no, iba na ito nga...
13: Nga ano ta, nga Sabado pang daan.
8: Sabado gali o.
13: May more power kita nga...
8: Inog-accommodate.
13: Inog-accommodate.
8: Kay Sir Stephen Panega.
13: Ay, Sir Stephen Panega. Thank you, Gida.
8: Ang aton nga arimen. Kay pari Mike Montaño. Ang aton nga arimen Iloilo Fans Club sa Singapore. Arimen Iloilo Fans Club Hong Kong. Kag arimen Iloilo Fans Club Main Chapter. Arimen 774 Targitanay Taxi Club. Arimen 774 Targitanay OFW International. May lang pag-upon.
13: Pari Koy. Kay Ma'am Elineta La Pastura. Kay Greg Briones Inusta Jr. Kay Broadpet Madera Bistwer, thank you so much sa inyo sining nga pagopodre sa atong pangpangalagad.
8: Kag sa aton nga mga tagpalamati, mga nurses naton, o kung hindi man mga nurse pero gusto mag-eskwela abroad, pwede ka mo ka-eskwela dito at the same time makaobra, no? Kag kun makagraduate na ka mo, mayara ka mo diploma, pwede ka mo dayon makaobra dito. Isa sana sa mga lugar nga ginaduso naton Spain. 2 years lang ang street nga obra mo after graduation mo to, may diploma ka na. Pwede ka maging citizen sang Spain. Amo nang bayad nila for 333 years gigin sakop kita nila. Malta, one of the best nga lugar. Nga man, kung mag-obra ka dito, ang cost of living, barato, dako ang sweldo.
13: Mm.
8: Makasupot ka ganyan. Tilon sa ina Europe, Master Don.
13: Yes.
8: Tiara kayo sa Europe, walo ka, makakuha ka na iya blue card ya, kag, kuha niya, sa Europe, makakuha ka na sa mga visa nila.
13: Mm.
8: Sigurado, 29 countries sa Europe, pwede mo kaduan.
13: Yes.
8: No? Pwede kayo kapulo pa ma-share dito. World Connect, mga kabiran, it's a date. Next Saturday na ini, June 27, alas 9 ang aga, kita sa Days Hotel, Iloilo. Fourth floor, sa La Paz Function Room, pangitaon lang ang World Connect. Ha? Pwede ka mo ka-text or tawag sa cellphone number 0939-587-4134. Saliwat, 0939-587-4134. Okay, it's a date, ha? June 27, alas 9 ang aga, dira sa Days Hotel sa fourth floor.
13: And of course, hindi magkalipat sa mga kulturan natin mag-inom sa D3 Bio. D3 Bio, the 1-2 punch combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses nga muna gatugas ang ubo, sipunilan at kag trangkaso. Binutangan pa sa vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Gani para iwas sakit, isa lang solusyon, mag D3 Bio every day.
8: D3 Bio, kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, mga kabiyanan. Ano pag ginahulat ninyo, bakal na kamo sa mga butika. Mayo pa ang virgin coconut oil, magluwas ng virgin, nagabuligid, bisan hindi na kamo pareha sa iya. Kay wala may ginapili kag ginapasinusin o mga kabiyanan, ining atong produkto, basta ikayong lawas mo ang nabutang sa alang-alang. No? Hindi magkabala ka, mayo pa ning kay singkay mo, basta adlaw-adlaw nagatumar. 2 to 3 soft gels ha, sang D3 Bio, bastante sa MCTs, medium chain triglycerides.
13: And of course, ang aton vitamin C, pare ko.
8: Vitamin C na aton, mga kabyanan, mighty C, vitamin C, sa ngalan palang very mighty na nanacidic, kag-alkaline. Ganyan o, pang inaulat ninyo, hindi magkabalaka, diri na kita, mga kabyanan, sa mighty C. Ang lawas, wala ga-produce vitamin C. So, mighty C, hindi magising lining sa tinay kag-chan, kay nanacidic, kag-alkaline. Imno na aton iniha, 2 capsules, mighty C, vitamin C, adaw-adlaw.
13: Mighty C vitamin C ang puro-puro nga vitamin C. Bangod puro-puro nga vitamin C ni siya, mapainat yan eh, no? Mapa-elastic kining aton mga ugat para madula dira mga blockages nga mo nagatugas sa hypertension. Pero suggestion ko kung inom ka mo Mighty C vitamin C, inom ka man sa partner niya ang DTX 500, no? Ang aton anti-diabetic food supplement. Nga anti-diabetic ay ginanormalize niya ang blood sugar level sa lawas. Na kung nilayo kita sa diabetes, kakomplikasyon na dalas ang diabetes. Ganyan mag-inom at laadlaw, 2 to 3 capsule lang mga parikoy. DTX 500.
8: DTX 500, Master Don, bauti, ginpuga, ina. Ang kalamay, ginkwa sa tubo. Ang nabilin nga tubo, da, ginpuga, bagaso. Oh, ginpuga, pagigrabi nga puga ay, ang duga, sina, ang extract. Amo na galing the best antioxidant in town. Kag-ara ina sa aton nga DTX 500. Panguntra mga kabyanan sa mga malain nga nagadulot sang malain nga pamatyag sa tawo, no? I-improve yang imo nga kondisyon sa katay kag kidney. So kun mayo kondisyon sa katay kag kidney, batuan ni mga trader nga balatian. Ti wala sang balatian makasulod sa lawas mo, kay amo ning aton depensa. Gani magino mga kabyanan adlaw, DTX 500 upod Mighty C vitamin C, ginatawag nga
13: Batman and Robin sa padagsang ikaayong lawas. Ari na nga aton health news with Radyoman Joel Franco.
16: Pakinig ka ba? Hindi nalala sa inyo skaluans ang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon din isang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil na dagaya sa monolaurin na inyong protector kontra sa mga viruses. Nakita sa mga researchers nga mga diets nga mataas sa chocolates, kag pastries, butter, kalamay, sodas, at fruit juices, apang kulang sa presa nga prutas at utan, delikado sa ikayong lawas. Sa pagkamatod nga tawag ini sa mga researchers nga worst diet. Palakip man sa delikado nga diet sa among mataas sa mga preservatives kag saturated fats. Bangaw sinigin na panugyan sa isa ka researcher lecturer sa primary health care nga si Carmine Piernas, hindi lamang husto ang hambalon nga buhinan ang aton diet sa kalamay kag saturated fats, kundi dapat nga matumod kung ano nga mga pagkaon ang dapat nga likawan. Sa pagtuod ng mga tao nga kulang sa prutas at utan ang ila diets, may 37% nga risgo sa mas timprano nga kamatayon.
17: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tak RMN.
16: Pinigabahin gidala sa inyo sa ang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
13: Subong adlaw ang birthday gid ni Toto Hector Espinosa sang Tatoy's Manukan.
8: Yes,
13: happy
8: seafood. Birthday, Toto Hector.
13: Happy birthday, Toto Hector Espinosa.
8: Siyempre, master ang ako pinilangga ang asawa. Duman na sila ni Toto Hector, eh, no?
13: Happy birthday, Mare.
8: Napay. Elna Faye Sorbito. Happy birthday.
13: Maria. Happy birthday.
8: So, dungan asla, master?
13: Dungan, no?
8: Sige, so, dali lang ara na si Radyo Manresi. Okay.
13: But if for kay Radyo Manresi, palikoy, hindi ka mo magkalipot na mag-inom sa Life Extension Vitamin D3.
8: Of course.
13: Life Extension Vitamin D3, the most popular, most effective vitamin D3 brand in the market today. Nga popular siya, ito siyempre na mo nag-inom, bangod may alibyo nga ginabaton sa ila sining alawas. Gani mag-inom na, dalikat na kamo sa tanang Life Extension Clinics and Pharmacy ka mga butika diri sa syudad ka probinsya sang Iloilo. Life Extension Vitamin D3.
8: Yes, Life Extension Vitamin D3 mga kabyanan for longer life. Halin sa Amerika, gindala diri sa Philippines para magatag alibyo sa ginabatyag sa aton mga pumuluyo. Kung taas ang vitamin D3 level sa dugo, layo ka sa balatian, hindi magkabalaka ara ang Life Extension. Piliyon ginaton mga kabyanan. Adaw-adaw, 2 to 3 soft gels ni. Kag ko nagabusong si Inday, nagapadidi si Inday. Hindi magkabalaka, healthy ka mga mami, healthy man ang mga babies ninyo. Ang aton solusyon, mag Life Extension Vitamin D3 adlaw.
13: All right, siyempre, in case of constipation, super fiber is the answer. Nabudlayan ka bala nga mag-ariya, kung nabudlayan ikaw, constipation na ina. Mag-inom sang super fiber. Nanay, mag-stack na kita sang super fibers, tukador ta sa mga parador ta na. Hindi na ito mapaktan kung saan umatake ni, no? Ang constipation. Gani, stack kita da, puno na ito da, butang da sang isa ka boxer sang super fiber, kaya basi istuto, sinday, buton bla sang constipation. No? Super fiber in case of constipation, Super Fiber is the answer.
8: Super Fiber, mga kabinan, baklanin ninyo sa mga butika malapit sa inyong lugar. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo, panglimpyo sa colon. Dapat daw gagawang higko, hindi nga tag-apat, tag-lima, tag-anom ka daw, delikado. Ina, basta ma-poison kita. Dagundago na sa butika, kag mag-inom 10 to 15 minutes before magpanyapon sang Super Fiber. Yari na ang aton kape,
13: na
8: mga kabyanan nga nagabalik, master.
13: Oo, nagabalik na. Ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakahidlawan sang tanan, bangod nga manamit na mahamot pa. Ining kargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakape ka bisan tungang gabi, ang Vita D Plus Coffee Mix.
8: Ang Vita D Plus Coffee Mix may haraman sang reishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract, clinically proven as cancer protective kag kilala nga may haraman sang madamo nga immune boosting properties. Ang tagsa ka sa shay sang Vita D Plus Coffee Mix may haraman sang unod nga 200 IU nga puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
13: Vita D Plus Coffee Mix inilabas sa kape ining pinakamanamit pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
8: Vita D Plus Coffee Mix mabakal sa tanan nga mga butika kag sa mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas.
18: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
8: Yari na ang ato naman nga trivia. Upod kay Radyo Man Rezi Bordon.
19: Nakahibalo kabala nga ang nagaisahanan niya muscular organ sa lawas ang tawo nga wala ginakapoy amo ang ato niya heart. Inibangod niya ang total volume sini ang yara sa 30-35% ng mitochondria. Ang ininga massive amounts ng energy generators ang nagakahulugan ngang cardiac muscle ang yara sa healthy state kag indi kinahanglan niya magpahuway kag mayaraman sang energy nga gina-transfer sa muscle nga ginkuha sa caloric intake. Mga karadyo man ang ininga trivia ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tinlo iyang inyo colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man Rezi Danioso Bordon. Tatak, RMN.
8: Thank you very much.
13: Ari naman ato si ring a turista with Radyo Man Lynette Yulatriz.
20: Posible nga mangin attractor sa patagsang turismo ang mga service animals sunod si Longa Tourism Advocate nga si Mrs. Erin Rita Manikan. Payag ni Manikan nga ang service animals nagatumod sa sapat ilabi na ang ido nga ginahanas agud nga mag-assistera sa tawo nga may disability. Sunod sa iya nga mahimo mangin attractor sang turista ang natumod nga sahi sang kasapatan kung magtukod ang isa ka lugar kaangay sang Iloilo sang training centers para sa mga ini kag kun mangin sampato na ang probinsya sa among serbisyo pagkatuan man ini sa mga dumuluong nga interesado diriya. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Lynette Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
8: Thank you very much, Radyo Man Lynette, sa aton nga turista. Oy, tida lang alang tayo sa tiyempo.
13: Alang-alang na ginang atong tiyempo, but before that, Parikoy?
8: Yes, siyempre, mga kabyanan, sa aton nga mga
13: buwas ng adlaw to, ang orientation.
8: Buwas ng adlaw. Hindi, sa sunod 27, pato okay. Na-mention ko naman kayo na. Na-remind ko naman sila. Ubos na tanong.
13: Oo, yes. Sa mga tatay, happy Father's Day tomorrow.
8: Yes, kay Pari Andino Lasco.
13: Pari Andino Lasco, happy Father's Day.
8: Happy Father's Day. Kay Tatay si Drodera, happy Father's Day para buwas.
13: Ato ni Buwas ng adlaw, wala sang panglaba. No, wala sang kumpaninlo sa balay. Bawai.
8: Hindi gigapang laba mga taga-deka to. Kasi ang BP Waterworks. So,
13: tingalan niya palang BP. Gapataas blood pressure. BP Waterworks.
8: Tingin na panawagan ka muna. Bosan on yun na ipatubdon. Tayong pangihi sa mga kabataan to.
13: Gainulan na pare ko ya. Gainulan na. Pero ginakulang kita ya. Amo ni grabe ng ulan, gabaha ang tubig, pero
8: irony.
13: Mapatay kita sa uhaw.
8: Ay, aruni na, aruni.
13: Oh.
8: Anyway, alang-alang na kita sa tiyempo, mga kabiyaran. Happy weekend, everyone, ha? Sa upo direk kay Radyo Man Jarn Hartwell Tuala. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ako naman si Radyo Man Ronel Sorbito.
13: Radyo Man Don Dorido.
21: Tatak RMN.
22: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
21: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Community. Community Health Alarm. Kaupod ni Papa G. Runs Herbal Capsule.
2: Partner,
1: anong ginatigwa-tigwa mo? Daog mo pang babae nga nagabusong. Ha? Wala ka man na acid kag na ulcer? Tanaw ko bipahalad mo, partner. Uy, nagapula-pula. Kagano nang nagapula nga ugat-ugat sa liog mo? Uy, do spider and joe mama na, partner? Partner, basing nabatsagan mo ngayon na liver cirrhosis.
2: Runs Herbal Capsule.
1: Anong gitba lang ginalinan sa cirrhosis of the liver?
2: Of course.
1: Una gid ang sobra nga alcohol sa lawas eh. Pero hindi tanan sa alcohol lang, partner ha. Kundi nga kung nasobrahan man katambok ang imo liver, maigo kagid sa cirrhosis. Palainom ka, partner?
2: Oo,
1: ate gwapo.
2: Runs Herbal Capsule.
1: Ang pinakaimportanteng approach sa pag-treat sang alcoholic

0: Herbal Capsule.
1: Mabakal sa mga butika.
0: Mega Herbal Capsule.
2: Partner,
1: wala pa tayang imo pang hakroy. Hugbas na gidang bubon.
0: Mega Herbal Capsule.
1: Partner, hindi anay bala mag-give up. Oo, lapit ka na lang mag-retire, pero baskog ka pa na yan. Luya na gidang uraraw.
0: Sus, wala problema, partner.
1: Maidiyahan na yan ang mag-baskog kag makapalupok pareho ni Haring Kanlaon. Ang sabat?
0: Mega Man. Herbal Capsule.
1: Inabalik yan ang imo nga kapagros nga daw 20 ho na edad. Tistingan mo karon tumar 30 minutos o isa ka oras antes manguhit. Kaya ginapasiguro ko sa imo partner, hindi ka ginmahuyan kay partner mo.
0: Mega Man. Herbal Capsule.
1: Kung nga ang assured ko sa ginapanghambal ko sa imo partner, inatungod sa mga aphrodisiac herbs pareho sang ginseng,
0: maca,
1: honey goat weed, gagtong katali, gayara sa
0: Mega Man.
1: Sigurado ko nga si partner mo naman ay ang manghampol kasla, pro.
0: Mega Man. Herbal Capsule.
1: Ina-improve ang imo gonadal hormones para ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kamang halin sa mga aphrodisiac herbs sang
0: Mega Man. Herbal Capsule.
1: Yara lang sa mga butika.
0: Nuns Liniment Oil.
1: Partner, nagaragusok gid ang kalot mo sa imo ulo ba? Ah, kaspa.
0: Nuns Liniment Oil.
1: Ang dandruff o ang kaspa, partner, amo ning problema sa imong scalp kag isa ini ka mild form sang seborrheic dermatitis. Kag ginapatihan nga ang ginalinan sini sobra nga oil sa buhok kag oil glands mo nga ginatiniran sang malassezia nga isa ka fungi nga yara nag-star sa scalp mo. Kanipatyo nato ng malassezia nga ini, partner. Butang ibalas ang lima katulo sang Nuns Liniment Oil ang imo duwa ka palad kag ihiso sa ulo mo nga ginakaspa.
0: Nuns Liniment Oil.
1: Yes, partner. Tibot ka no? Pero amo nang matuod kay ang Nuns Liniment Oil may ara sang salicylic acid nga isa ka chemical compound agud matreat ang kunano man yung mga skin conditions. Dala na ang kaspa sa ulo mo. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha kag naga-relieve sa mga pananakit sa muscles, joints kag imo kaunuran nga ginapanuhon.
0: Nuns Liniment Oil.
1: Kinakuha ang tanan yung mga pananakit sa lawas. Number one nga balanyo sa bilog nga isla sang Panay kag gimaras.
0: Nuns Liniment Oil.
1: Pain reliever na. Mosquito repellent pa.
0: Mabakal
1: sa mga butika.
0: Nuns Corn Coffee.
1: Partner, daw wala man may naglabay nga guwapa nga asagad kay pangilay man, ha? Wala ka nagapangilay? Ah, napas mo yang mata mo.
0: Nuns Corn Coffee.
1: Ang pagkipat-kipat sa mga mata, partner, amo na ang eye twitching o ginatawag man nga blepharos spasm. Kag ang kondisyon mo ngayon na posible nga may kakulangan ka sang vitamin B12, vitamin D, magnesium, calcium, iron, electrolytes, sobra na nga stress, malawig nga oras sa computer, cellphone, kag smart TV. Kulang tulog kag na sobraan sang caffeine.
0: Nuns Corn Coffee.
1: Kung magsigisigi na, partner, basi bala kun mahulog na gid sa seryoso nga balitian, gani switch mo na ang kape mo sa wala caffeine nga kape. Puno pa sang vitamins kag minerals. Ang kape nga ini, partner, amo ang Nuns Corn Coffee.
0: Nuns Corn Coffee.
1: May vitamin A, vitamin B, vitamin B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga ang ma-maintain niya ang mabakod nga immune system, good blood circulation kag good eyesight.
0: Nuns Corn Coffee.
1: Wala caffeine. Enjoy ka na? Healthy ka pa.
0: Nuns Corn Coffee.
1: Mabakal sa mga butika.
0: Remind Herbal Capsule.
1: Pagkaon sang aton utok, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function kag blood flow sa utok, may ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipaton.
0: Remind Herbal Capsule.
1: Duha, tubtub tatlo ka kapsula kada adlaw.
0: Remind Herbal Capsule.
1: Also available
0: Remind Choco Mix.
1: Pwede sa bata mo para mag-alam sa klase o bisan kay sino nga luyag sang hot or cold choco, pero pareho sang epekto sang capsule mo.
0: Remind
1: Choco Mix.
0: Mega Man.
1: Cold Coffee Mix. Yari ng kape para sa matutu uod nga mga lalaki.
0: Mega Man Cold Coffee Mix.
1: Indi gin mahuyan kay partner sa tion sang labing-labing bangod ini may ginseng, tungkat ali,
0: maka,
1: kag soft palmetto nga bantog sa pag-amlig sang prostate sa mga lalaki.
0: Mega Man Cold Coffee Mix.
1: Nagabato sa pulao kag para hindi pagkapuyon sa trabaho. Mag
0: Mega Man Cold Coffee Mix.
3: Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad Papa G nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
5: Unique Toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
4: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique Toothpaste for brushing, para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
4: Max Alaga, Max Protectado. With Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO Certified World Class Quality.
6: ECS. Sample Plus Gold.
7: Ako gali si Van, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
6: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
8: Talk, talk, talk. Lechong manok. Promo.

manuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Tok tok tok, lechong manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air kag online, tatak RMN.

0: polycarbon sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: Supple Plus Gold.
3: Oh, Charlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santong Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santong Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santong Plus Gold.
2: Santong Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santong Plus Gold.
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako kasi si Captain Yuli, sang batwa sang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sang Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
4: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
7: Charm Fab Con, pangong kumakabloom, tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdong kumakablog sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
9: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Welcome sa another episode sa More Power at Your Service kung sa diin. Atong pag-istoryahan kung nga si More Power hindi lang para sa kuryente, kundi para man sa kaayuhan kag sugiridad sang pumuluyong Ilonggo. Subong adlaw atong pag-istoryahan ng isa ka-importante nga topiko. Bangod, we do really understand nga ang rate na to nga ginapagwa kada bulan is something nga ginabantayan natin. Agod nga ti maka-adjust kita sang ating nga budget plus sang aton nga mangin basihan ini siya sa aton nga pagpangabuhi. Magatipid bala kita sang kuryente upon eksakto lang nga paggamit sang kuryente. And sa subong nga bulan, because ang aton ring goal gid sa bahin sa More Power, mangin transparent. And of course, para mapaathag ining ginpagwa natin nga power rate advisory, which is niara kita sa pag-increase manabi, no, mangin kaupod natin subong adlaw mismo. Ang manager sa bahin sa Energy Sourcing Department sa More Power, si Sir Rap Durilag. Mayong adlaw, Sir Rap.
1: Mayong adlaw man, Angel. Kag mayong adlaw man sa tagpalamati sa More Power at Your Service.
0: Sir Rap, subong adlaw, mangin heavy ang ating mga conversation because kinanglantang mapabalo sa ating mga consumers, ano bala ang mga factors nga naglabot sa punto nga may ara sa pagsaka sa presyo sa kuryente. Sir Rap, right now, 13.91
1: ang ating average residential rate.
0: Kag ang ating commercial is may ara man sa pagsaka, which is around 13.02 man nga per kilowatt hour nga presyo sa kuryente. Sir Rap, pwede tama pathag, amat-amat lang, do himay-himay gid nga, Sir Rap, nga do nagsaka sa liwat ang presyo sa kuryente, Sir Rap.
1: Subong no nga bulan sang June 2026 billing month, may maka-experience kita sang pagsaka sang presyo sang electricidad mga about 2.04 pesos per kilowatt hour, no. So dako ini nga pagsaka sa aton nga charges. Ang pagsaka bangod ini sang pagsaka man sang aton nga generation charge, which is a pass-through charge nga ginahatbayad man aton direkta sa aton mga suppliers, no. So nga nagsaka ang generation charge. Ang generation charge, mahibulaw natin nga ginabakal na natin ang ating mga supplies sa mga generation company kag sa WESM electricity market, no? So, may pagsaka inis ang mga 2 pesos man ang ating nga generation charge. Kaya hibalaan natin sa mga nagligad nga bulan, no? Ang ating nga supply ginakulang gid. So, may ara kita sa ginatawag nga supply shortage diri sa Visayas grid, no? So, kung maggamay ang supply sang kuryente diri sa aton nga subgrid sa Visayas, ang ambot siling sina magataas ang presyo sang kuryente, no. So nahibaloan naton nga sang nagbigan nga bulan kapila kita mag
0: red alert
1: maka-experience
0: status,
1: sang yellow alert kag red alert, no. So there are 12 days of yellow alert and 3 days of red alert. So very ano ni siya, unprecedented nga nagkaroon kita sang supply shortage, kay may ara kita tatlo kadalagko nga planta diri sa Visayas. So amo na yung TBI 1, TBI 2 kag PEDSI, no. So outage kids ini sila.
0: Wala gyud ang
1: sugod
0: supply
1: sang Mayo pa, no. Mm-hmm. Early days of May, wala gini sila ga supply sa Visayas grid. So may kabilugan, mga 400 plus, no?
0: 480 plus 88 megawatts
1: ang nadula sa base load capacity sa Visayas. So kung gamay ang supply diri sa Visayas, naturally na ang ma-supply na sa aton ang mga mas mahal nga mga generation plants like diesel, no? So especially kung magtaas ang demand natin kung gabi, ang nagapaandar na tudo-tudo ang aton mga diesel plants.
0: Mm-hmm.
1: So pila bala ang presyo subong sa diesel, di ba? So amuna nga maka-experience kita sang pagmahal sang electric generation charge naton because of higher cost of generation from the plant, no. So mga diesel mostly ang nagapadalagan.
0: Kumbaga, Sir Rap, to cut it short, no, generation side ining may pagsaka sa presyo, mm-hmm, sa kuryente kag amo gini ang may pinakadako nga factor nga asa subong may ara sang 2 pesos nga increase, Sir Rap, no. But of course, Sir Rap, gapamangkot, kita lang sa More Power sini ang maka-experience. Or like, let's just say, bugos nga Visayas grid. Kaya ang linya, talang Sir Rap, hindi nga si More Power may linya nga iya pakadto, mm-hmm, sa planta. But parang Visayas grid is like distribution ng galain sa RAP, no?
1: Yes, tama, no? Sa Visayas grid, ang pagsaka sining sa presyo sang kuryente ma-experiensyahan ni sa bilog nga Visayas grid, kay kita tanan din naka-experience siyang shortage, no? Bali ang Cebu, Negros and Panay, no?
0: CNP.
1: So tanan kita diri sa aton nga area maka-experience sang pagsaka sang presyo sang kuryente.
0: Mm-mm. Pero sir Rap, no, because tanan kita may ma-experiensyahan and with this ang pamangkot sang aton nga mga consumers, ano ang ginubra sang more power para nga ti mapahagan-hagan ini siya or like on our end parang nagubragin makita sang tikang para nga do hindi man tama kaabi ka sakit ang batsyagan nila with this setup sir Rap.
1: Okay. There are two strategies, no. Una, ginabantayan man natin ang presyo sang OSM, no. Kaya hindi man na the whole day nga tama
0: taas,
1: kataas
0: oo.
1: Ang presyo niya, no. So kung aga na nga manubo pa ang demand, ang mostly sina nga nag-supply is mga base load plants nga mas barato pa. So nagabakal kita sang kuryente sa OSM kung barato ang presyo sang OSM. So subong ang OSM nato mga around 38%, no. And amo na kay kung gab igataas ang demand dira mas saka man ang presyo. So amo na una ginabantayan naton ang presyo sang OSM kag gina-maximize naton kung mahal ang OSM dito kita sa aton mga kakontrata. So ang kontrata naton may mga fixed price na siya nga gin kontrata naton beforehand. So gina-maximize naton ang capacity sa aton mga bilateral contracts. Okay. So second, sang earlier this month nag-request kita sang staggered payment sang OSM sa ERC.
0: Mm-mm.
1: Actually, gin-allow nila kita sang mag-staggered kita, pero nakita naton nga ang condition nga ini sang mataas nga presyo sang OSM, magapadayo, no? So, hasta subong ma-experiensya naton ang mga yellow alert.
0: Sige pagyapon, actually.
1: Sige pagyapon. So, expect naton nga mataas paghihapon ang presyo sang kuryente sa mga masunod nga bulan, no? So, with that, gin-simulate naton, no? So, alantaw naton anong maging presyo, hindi lang sa subong nga bulan, hasta sa mga masunod nga bulan. So, we opted nga hindi naton ipag-stagger, no? Kaya kung i-stagger naton ang presyo sang OSM, magapatong-patong ina sa mga masunod nga bulan. So, ang matamaan man dira ang aton mga konsumidor, no? Sa mga masunod nga bulan.
0: Mm-mm. So, amuna sir Rap ang natabo nga steps naton.
1: Yes.
0: Staggered payment parang amat-amat siya, which is helpful man somehow, but ang disadvantage na lang may possibility nga magpatong-patong because we are actually seeing a forecast right now. Kasi sige-sige pang yellow alert status, mm-hmm. parang may possibility or like looking forward sa July is like ga-monitor kita because kung ano man changes, we will like relay this to you. But nga as a wrap, historically based, nakagina kita sa amuni nga setup nga nakahambal kita sa wrap nga base magpatong-patong or base matamaan
1: yes,
0: natin consumers.
1: Actually, as per our experience sa 2024, nag-implement si Moore sang staggered payment sa OSM. Ang natabo, barato nga ni Subong, mga June. Pero pag abot sa July, mahal-mahal na ang presyo. No? So, giniwasan natin ina nga magkaroon sang too much rate shock sa aton mga konsumidor. That's why we opted nga hindi na lang kag-implement ang deferred payment, no? So, kung ano ang dapat balaydan subong, i-implement natin para kung later on hindi siya magpatong-patong.
0: Sabto sir Rapaw, ano ang natabo para mati nga ma-guide ang ating consumers? Kasi if para mabalaan nila bala, ano ang natabo sabto nga ang kitaya based on our experience, hindi natin pagliwaton para nga ti hindi tama kasakit sa parts ng ating mga consumers sir Rap.
1: Actually, isang natabo ato, gin-implement ato, gin-advisory
0: 2024,
1: no, mga around June man, mm-hmm. no, palabas ang advisory ang ERC nga ma-implement kita sa staggered OSM because nagtaas man ang presyo mm-hmm. sa OSM during that time. So, we implemented a staggered payment na equal 4 months, no? So, ang natabo, nagbarato siya. Actually, nagmas barato pa ang kuryente sa June. Pero pag-abot sang July, nagsaka kita mga 4 pesos. So,
0: so tama. So, gin-bill siya pagka next month, kid ang
1: oh,
0: pool.
1: Oh, so, tama. Ginaya ka dako nga pag-jump sang presyo sang kuryente. 4 pesos nga difference, no? So, that's a rate shock sa aton mga consumidor, no? So, that's why ginaiwasan tayo na subong. isulungon taning ang mahal nga presyo ah, para pagkasunod nga bulan hindi man kita matamaan.
0: Maka-adjust kita kumbaga on our end. Kiti, we would really like to highlight sa Balance of More Power nga ang aton diri nga mga rates sa RAP no inclusive na of all the taxes nga gina-implement sang gobyerno. Wala na sang hidden charges ni because as is ni siya kung ano ang rate nga pagwa naton, ti amo na ang maga-reflect sa tagsa ninyo ka bill. However, tama, ining 2 pesos and 4 centavos sa RAP is something nga ang ginalikawan gid ang bagan in sa RAP ang ginatawag nga bill shock o kung ang epekto sini sa atong mga consumers because historically, Sir Rap, may ara na kita sang experience.
1: Experience ha, no? Nga, muna nga pagsaka man sang presyo because nang nag-defer kita sang payment natin.
0: Pero ang ating stagger dapat, Sir Rap, 1 month man to ang gin-approve sang
1: ang RC. Ang gin-propose natin tani 6 months, no? So kung implement natin ang 6 months, so sa 5 months, divided by muna ang mga gin-defer mo, mga around 40 cents man ang idugang niya kada bulan, no? So, gina-expect mo nga, kunyari, taas man sa sunod nga bulan, madugangan pagid siya,
0: so,
1: no?
0: So, kung mag-example,
1: so, on top pagid siya.
0: Kung mag-July, abi, maka-request pa ta sa guard payment or hindi na?
1: Galing daw gina-delay mo lang gina ang payment mo nga, hindi man na siya madula mo. Kay, biskan ano pang obraho mo, you need to pay for that. Kay imo na ang ginbakal natin nga kuryente sa atin mga suppliers.
0: Kumbaga dumas ginapa-prolong talang ang agony.
1: Oh, agony.
0: Ginaprolong mo lang ang agony kung amo sining kagdugahatag ka sang a bit of false hope somehow yes, nga parang that's just it, tuod yun man nga makabulig ang staggered payment nga ti amatamat nga hindi gawa tama
1: ka sakit. Actually, beneficial siya kung subong mo implement ang charges, yes, no? Kay subong mataas ang aton nga kilowatt hour. So kung mataas ang kilowatt hour, i-divide na siya sa dako nga consumption, no? So in effect, daw mahagan-hagan na lang ang impact niya sa kids ni kay dako ang kilowatt hour, no? So in terms of rate, no? Pero regardless of that, ang experience sa atong mga consumer, mabugat man gihapon ang best.
0: Kag pagka-July pag i-sarap, yes, medyo ginabrobantayan tagid. Hindi natong gustong mag-salig ang buot abi because nga nagahatag kita sang ang false hope kumbaga or like something nga do pasalig pero lain ang pagtupa niya. Ang atong dire sa More Power manging transparent kita because nagakatabo sa gihapon Sir Raph ang manual load dropping upon ining ginapagwa sang NGCP nga yellow alert status nga ti nagabot silingon niya sa gihapon
1: ginakulang
0: ang supply sang kuryente
1: di na siya constraint though unprecedented ini nga kulang gid ang generator nato kung may kwarta pa lang kung mapatindog ko sa buong power plant
0: para actually kabulig no mo gina supply gid yan
1: tama gid ka kulang ang supply nato
0: diba tayo mo na sa rap gina highlight ang ating mga consumers nga ang staggered payment kani is something nga nagseek na kita prior pa lang sang sining approval sang ERC however upon checking do tama ka disbintaha sa inyo nga bahin ang ining sitwasyon because para man makabulig kiti Sir Rap balikan ta no sang May, June and July ni ara na nga daan nga staggered payment nga ginpa 2 months si ERC sa mga DU in lieu of this parang help sa mga consumers because manabi sa sining gera ligad sa Middle
1: yes.
0: East. So kung magpatong-patong pagid ni siya, kung nagpatungman kita sang staggered payment plus ining staggered payment nga ginayo sa mga consumers naton, parang it's like something nga daw gina building blocks siya sa balaydan.
1: Basta ang balaydan mo ya hindi na yung madula kung ipaiway mo sa buong no, baydan mo gihapon sa ulihi. So ang pangabay ko nang gid sa ato mga consumer habang kaya naton magtipid kita sa kuryente no sa umuna gid ang atong obra para mahagan-hagan
0: na, no?
1: Yan, tama
0: pero Sir Rap, upon the forecast mga ano pangabulan or like paano ta makabal nga makagruginhawa tagamay kiti sumong dumatsyag ta dumi ginahigtan kita sa pagginhawa Sir Rap because of the situations ng kuryente mga san o abi Sir Rap no based on the records based on kumbaga sa pagpasalig sa mga planta especially din sa Visayas sir nga makabalik sila function normally under NSERA.
1: Actually with regard to that no hindi kita makasiling kay hindi kita ang naga-manage or nag-operate sa mga planta sang generator no so nagabaka lang kita sang kuryente halin sa ila so ang makasiling gina isa nga aton mga generating plants no so sila gina makasabat nga until when sila nga makabalik sa grid, no, para makasupply man sa kuryente nga padayon sa aton.
0: Pero sir, Rob, initially, may mga kumal sila nga like mga July, August ko, no? Possibility, things like that, or like on their end, sa gyapon, depende kung mas earlier, the better, yes, sir, Rob.
1: Oh, gapangabay kita nga, tani, mas earlier, makabalik na sila sa grid, no? Para at least mag-stabilize man ang presyo sa kuryente diri sa aton sa Visayas grid. Pero until now nga nagapadayon ang red alert, yellow alert, kag as you know, may ara pa kita nga gyantog nga manual load dropping kung sa din ginabuhinan.
0: Rotational gid actually. Oh,
1: ginahungod nga buhinan ng aton load para lang maka
0: fit in sa supply,
1: no?
0: Sige, sir Rob, with all of this, no, do medyo technical wise do malaba-labagin ang istoryahan naton. Pero sir Rob, we will go back. Ano sir ang imo nga panumdum sa mga consumer sa gyapon, basic law of supply and demand para nga kumbaga makabulig sila sir Rob sa sini sitwasyon ami.
1: Okay, so subong para makahagan-hagan sa aton nga electric bill, no, charges, magbinuligay kita sa pag-conserve sa aton kuryente, i-manage nato ng aton consumption, no? So kung subong medyo nagalamig naman ang tiyempo,
0: yes, muligid na.
1: Kay dako nga kuan nga factor gid ang init sa tiyempo sa aton consumption, no? So lagbuligay kita kung nataman kinanglan ang kuryente, like aircon, mga suga, no? Pwede taman hagan-haganon or patch yon ang aton nga paggamit sang aton mga appliances, no? So para maka-conserve man kita sang aton kuryente, no? So kung magnubo pagid na ang aton nga load, naganubo man ang
0: demand,
1: no? So overall, and mas nagabarato ang kuryente kung manubo ang demand, no? So hopefully mula na aton maubras subnaw, and hopefully magabalik na aning mga planta sang kuryente sa pagbalik sa aton sa supply, no, para at least ma-normalize ng aton nga presyo sang kuryente din.
0: Again, no, sa ating mga konsumidor, of course, ining insights kaging pakigbahin ni Sir Rob is something na halin mismo sa Energy Sourcing Department sa More Power nga kita nag-monitor kita from time to time sa presyohan sang kuryente kag nagapangita gid sang paagi. Agud nya ti indi ka mabudlayan sa bahin sang sa amon mga konsumidor namon sa bahin sa More Power nga tinagabantay kami para sa inyong kakayuhan, because ining ginapatuman naton nga mga pagsulundan is something based kag paragid sa kaayuhan sang mga consumers, kati indi mangin mabugat kag mangin disbintaha sa pang-adlaw-adlaw ninyo ang mangin sitwasyon man diri sa bahin abi sang Iloilo City kag Iloilo Province nga mga ayara sa idalom sang franchise sang More Electric and Power Corporation. Kag sa liwat nangin kaupod man natin subong adlaw mismo ang manager sa bahin sang Energy Sourcing Department sang More Power, si Sir Rob Durilag, no, nga tigin paatag sa aton ano gid man bala ang sitwasyon kag kun paano kita makatipid pinaagi sa pagbinuligay naton, especially sa subong nga mga tinion. And of course, sa masunod naman nga semana, upda ninyo kami. Agud niya ti istoryahan kunya si More Power, hindi lang para sa kuryente, kundi para man sa kaayuhan kag seguridad sang pumuluyong Ilonggo diri sa bahin sang Iloilo City kag Iloilo Province. Again, this has been your host, Angel Pichelier-Tan, for More Power at your service,
2: bringing more to life.

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Life Extension, Vitamin D3.
2: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health, nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension, Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life Extension, Vitamin D3. The science of health. Your life.
3: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
4: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing atimba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon pamilsaron.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
8: Char, fab, car, pangong kumakabloom. Tanggal amoy ko lumang sa bangon ng char.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangong kumakabloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS!
10: Hi, I'm Margot from the Ska Officers sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano nga, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangon sa stress. Ang ending, fresh and focused. Helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Estudyante ka ba lang, sige lang, laptop o kon cellphone?
14: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
15: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
13: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
14: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
15: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
13: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
16: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsuka-suka. Kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
17: Nag-check up ko, may kidney stone ko galing. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatian ko gid ang epekto. Hindi na mabudday ang pagpangili ko pag wala lang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
16: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
18: Mahirap alala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa amang
19: uwi ng sakit. Mga kasi manwa ko nga mga Ilonggo. Kapoy na bala ka mo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sa kasenso? Sundan ninyo ang pariho naton nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila, residente kag citizen na o po ng ilang pamilya. Kung interesado ka mo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga pathway sa Malta o kun sa Spain. Mag-text lang o kun magtawag para sa free orientation nga ini sa World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kun magkanto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sa World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako gali si Bander, may lang nasakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni Bow may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
0: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.

0: Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, may bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang hisog, kaghimo sa gintingog nga putas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
6: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
8: ECS.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako galing si Ariel, nagkantot si Lightis ang nagligad, sikisakit di katama. Di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutumla. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, mamaka sa mga butika.
10: Bye.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
3: Santum Plus
2: Herbal Capsule.
3: May mangosteen at malunggay.
2: Dobling sangkap sa isang kapsula.
3: Inumin araw-araw
2: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
3: Santum Plus
2: Herbal Capsule.
3: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
4: Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Kapag doble, okay!
3: Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
2: Santum Plus
3: Herbal Capsule.
2: May mangosteen at malunggay.
3: Dobling sangkap sa isang kapsula.
2: Inumin araw-araw
3: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
2: Santum Plus
3: Herbal Capsule.
2: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
4: Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
6: Ahoy! Kidney Care Time!
7: Ako si Jaime, Gapuyo sa Talisay City, Sang Negros. Kabatyag ako sang Kabudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabi kun magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney. De nagapasalamat ko sa Kidney Care.
8: You care? We care! Kidney Care!
9: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
10: Mahalang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
11: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako si Milagro. May araw ko ulcer. Indigit ko makakaunt sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
11: Mighty C!
9: Mabaka mga butika.
2: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng dunay mangosteen ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
13: Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.
14: Good

0: Atin, sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Meron dito, Dayon, senior. Sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang pia ko nung aspirasyon, ang kipot mo nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kasok gel, everyday. Ano na ba't siyagaan ko nga? Duhin ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, ginakakapuhin ako. Subong yan, nag-aaba. Ganto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Timang bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epic.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
4: Charm Fab Con, pangong tumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
5: Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Makikiraan.
8: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
7: Salamat, iho.
9: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
11: Samphone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape ng may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
11: Samphone Gold Coffee Mix.
13: Nagkape ka na, at gaganda ka pa.
11: Okay, sa mga

0: Pahid? Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Oras tatak alas 3:30.
2: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
3: Information sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips.
4: And information.
5: Di ba kaoras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning para mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
6: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na sa reliever. Aragya po ng pain.
7: Kung magsubra ang imo body mass index sa fainta, kina-consider ka na obese.
8: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta carotene.
6: Hindi lagi carrots.
8: Carrots mga natural.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
6: Dok, as na ako, tani nga ko magkaon kumalot, kadingin tayon ang akong nolos.
5: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
3: Impormasyon

0: ako may complaints. Layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Nagapananakit bala ang imo mga joints, especially sa tuhod? Nabudlayan magtindog, maglakat, magiho, basi may damage na ang imo nga cartilage. Istoryahan ta kon paano makabulig ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pagtapna sa imo penitensya. Ano bala ining ginatawag nga cartilage, Doc Ramil?
3: Ang aton lawas ang na-design to walk upright, Sir GP.
2: Gusto.
3: Ang elepante, Sir GP, bisan bugat, apat ka tiin ang nagakiri sa yung bilog nga bugat.
2: Mm.
3: Siyempre, design nga apat, no? Siyempre, bugat-bugat ka, tama mo. No, na-design nyo ang aton locomotion sa duha lamang ka tiin kag ang aton nga gituwag tulaan. Duha ka party kag ginasugpon sang tuhod. In between sa duha ka tulaan sa tuhod, di ba may ara na sa tunga, amo na ang gitawag nila nga cartilage, no? Daw ka ngayon ni Sir GP, saan gitawag shock absorber or gitawag rubber bushing. Agad, hindi mag-idanay ang duha mo katulan sa tuhod. So, di ba? Kita mo na, kay kung wala ginaguro, siguro.
2: Uy, isang tikano, sakit-sakit.
3: Sigurado may intindihan sa mga, no? Mga...
2: May edad-edad na.
3: Hindi, mga mekaniko.
2: Ah, oo, siyempre.
3: Sa mga ball joints, may mga grasa gina.
2: Hosto. May mga...
3: Kung normal, ang imo timbang, hubin ka pa, wala man sang problema ang gitawag mo, cartilage. Posto. Apang once nga madamage ni ka nga isang injury, nagaedad ka na, palakaong katamis, dira na nagasugod ang pagbatyag sang sakit, stiffness, gitawag na inflammation o paghubag sini. Ti isa muna nga kondisyon, mas kinahanglanon mo na gid nga mag-inom ka, DTX 500 kag Mighty C, agud nga mahagan-hagan ang pagpalanakit kag paghubag sa imo mga joints. Tuman kataas ang anti-inflammatory substance ang DTX 500, gani, sarang ini nga makabulig sa pag-alibyo sa paghubag sa joint.
1: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Mangmood ini ang nagapanubo sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapapakod sang imo mga ugat. Sa DTX 500 malikawan ang pagkabulag, pagkaputol sa imo tiin, pagkaguba sang kidneys, kag paghubag sa imo atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500.
2: Mayara sang tatlo ka klase ang cartilage. Elastic cartilage, amuning yellow cartilage ka ginatawag. Ini ang makitaan sa mga mata kag ilong, ining blang humok ka portion sa ilong mo. Fibrocartilage, ini man ang pinaka pag-on nga cartilage nga kaya bisan paghakwat sa bugat. Ini makita sa imo spinal column kag mga tulaan sa pelvis. Ang hyaline cartilage, amo ni ang makitaan sa mga ribs kag joints o articular cartilage. Amo ni sa ginambali, Dok, na masakit ang imong tuhod.
3: Kung ang hyaline o articular cartilage ang madamit, Sir GP, dira nagasugod ang pagsakit sang tuhod kag ini nga nagahubagi na siya. Now suno sa datos, 35% sa mga Pilipino nga nagaedad 45 pataas ang nagasuprehir sang sakit sa tuhod. Ti DTX 500, Mighty C, or Pure C lang, Sir GP, ang pangbato dria. While hubin ka pa, inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Nga, ini nga mga kasing nga suplemento, ga-build up ni siya sa imo nga mga na-worn out nga cartilage. Hindi na maghulat pa nga magtigulang ka o nagasakit na ang tuhod mo kag amo pa ang pag-inom mo. Prevention is always better than cure.
2: Nga, Dok Dugay, mag-ayo ang sakit sa tuhod, haw.
3: Kay wala kag-inom DTX 500 kag Mighty C. Seriously, Sir GP, ang cartilage sa abilain sa ibang nga tissue, wala sang blood supply ang cartilage. Gani ini ang dugay mag-ayo kun ikumpara sa mga party sang lawas nga ginasuplayan sang dugo. Gani dasig ang gitawag repairs. Sakit pangadaan ng tuhod, dugay pagid mag-ayo, mabudlayan pagid ka magiho, pero imni bala power combination sang DTX 500 sige-sige habla. DTX 500 Mighty C or Pure C, dasig lang makarecover ang nagasakit ng mga joints mo.
2: Ilabi na ang mga pala-exercise sang hubin pa. Gaintra sa sports, no? Dayon kalit lang untat kay may pamilya na, nagatrabaho na, wala na chimpo mag-exercise, kay pungko na lang sa opisina ang obra. The more nga mag-DTX 500 kag Mighty C, kay soon sukton kagid sang sakit sang tuhod pagtugtong mo 50.
3: So, ang oxidative stress, Sir GP, o mataas nga level sang free radicals o mga tuktok sa lawas, ang nagaresulta man sa tissue damage kag ini ang nagatrigger sa gituag inflammatory response. Ari pa, Sir GP, suno sa mga pagton, ang cartilage tissue ang highly sensitive sa gituag oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa gituag cartilage senescence o ang pagtigulang sang imo nga cartilage. Gani, dapat inom DTX 500, Mighty C or Pure C. Agud hindi ka magantos pa sa sakit sang tuhod kag iban pang party sang inyo nga mga joints. Ang importante, limitahan na to ang pagkaon sa gituag, matamis, mm-hmm. bawal gina, pero may gina na ginabalik-balik naman di. Tapos, ginaga-promote ni, tungon kay naga-promote ni sa gituag, inflammation o paghubag sa mga joints. Mag-exercise to improve elasticity kag flexibility. Inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
2: Oh, so sa mga nagasakit ng tuhod ha, imnigid DTX 500 kag Mighty C, agod dali ka maka-recover.
1: Informasyon sa ikayong gawas.
2: Istoryanta ang iban pang mga benefits sa adlaw-adlaw ng pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes among pinakamataas nga incidence ang blindness sa hubin pang pangidaron. Ang diabetic retinopathy or pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels ang aton mga mata na nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo o kon retinal hemorrhage. Rason nga nagakadula man ang imong vision o pananawan. Kagun malala ng kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible ang natuga nga damage sa retina. Sigurado mabulag kagid. Mag-inom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magtaas imo blood sugar, kag indi ka magkabadiabetes. Kag kung diabetic ka nagin man, mabalik sa normal ang imo blood sugar kung adlaw-adlaw ka nagainom. DTX 500 kag Mighty C.
3: Ang masubo nga kabaturan, Sir GP, ang mga madamo sang mga tao ang wala na kahibalo nga may diabetes na sila. Okay, pa-check up nyo na inyo blood sugar. Kung sigihon pagidkaon sang tamis, mga carbohydrates sa pagkaon, kag sige abusar sa lawas, mabot ang panahon nga wala na sang ma-produce nga insulin sa imo nga pangkreas. Nabankrap na. Ti, mahulat ka pa nga mabankrap na imo pangkreas. Kontrolon ang pagkaon. Try man ba lang escape ka sa ano, isa ka kalanaan. Ang tawag sila is intermittent fasting. No? Walo lang ka oras ang feasting. Exercise ka oras ang fasting. Tapos exercise. Biskan lakat-lakat lang. Amo lang na. Tapos don't forget. Inom gid DTX 500. Kag Mighty C or Pure C.
1: DTX 500. Makabulig sa pagtinlo sang imo atay. Paagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginagkaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver. Nga kung mapabayaan, amo naman ang kabangdanan sang cirrhosis of the liver o kon cancer sa atay. Likawan ang pagbubak sang imo atay. Mag DTX 500 dada adlaw. DTX 500.
3: Ang DTX 500 ang may charantin extract from amarguso. Ini ang may ara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang imo nga blood sugar levels. Ini man ang nagamimik sang function sang insulin. Amo na nga nami gid maka DTX 500 kag maka Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
4: Ang problema, Sir GP, sa diabetic retinopathy, amo nga hindi mahibaluan sang pasyente nga nagakadami sa gali ang iyang mga kugatan sang iyang mga mata bangod ini wala sang simptoma. So mahibaluan na lang nga mayara siya sang diabetic retinopathy kun nagasugod na diferensya ang iyang panulukan. But sila nagaburon na blood GP so good. Ina ang rason kun nga madamo ang nagakabulag sa diabetes, kakibot ka na lang no, gaburon na ang imo panulukan. So kun nakuya maniguro ka na lang ya, no? Mag DTX sa 500 kag Mighty C kakada adlaw kag indi pagtagais ang tsansa nga mabulag ka bangus sang balatian nga diabetes.
5: Kung wala kaga DTX 500 kaga Mighty C prone ka sa diabetes, di guba ang mata mo tungod sa diabetes.
6: Over time, high blood glucose levels could also damage your organs. Long-term effects include damage of the macrovascular or your large blood vessels, mga aorta mo. Mm-hmm. It's not only that those tiny blood vessels ga suffer, also ang mga lagko mga ugat ga suffer no? Tungod sa diabetes nga. Kung taas ang imo blood sugar, this cause inflammation. Inflammation damages the lining of your aorta. That's why kung taas ang imo blood sugar, most likely damage man mga aorta mo, prone ka sa aneurysm, no? Kung aneurysm nagkatabo, dugay-dugay, nipis na ang lining sa imo aorta, lumalupok ni because of pressure sa imo blood. That's why iwasan ang aneurysm, iwasan ang pagkabulag sa mata, kilayo ka sa diabetes, mag DTX 500 kag mag Mighty C every day.
3: Kadamo gid sang mabulig, Sir GP, Sir Boy, sang lawas mo kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Di ka mabulag. Imagine da. No? Hindi ka magka-diabetes. Hindi ka ma-stroke. Ma-detox pa ang imong atay. Imo kidney, matinloan pa. Ginatinloan pa imong dugo. di ka dali magtigulang. Ha? Gahubin lang imong selula. No, daw edad mo 50 o 30 ka lang. Ano pang ginaulat mo? Mag DTX 500, mag Mighty Sina or Pure Sea adlaw-adlaw.
1: Impormasyon sa ikayong gawas.
2: Ang hambal ni Doc, kung may diabetes mo, bulag mo. Pero way po kita nga sa diabetes na dula ang primaho sa ilong mo, tanan nga baho mo sa kamgid, no? Bisa may diabetes ang tupan mo. Paano nga likawan hindi magbaho?
3: Klinika di offers.
1: Babas impormasyon sa ikayong gawas. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape nga tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako na arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix ang paborito ni Sir Eljan. Hubin ka na, gapangapi ka pa, amuning kape, nga gatinlo sa imo silula habang gapadasig kasing imo metabolismo kung aga by sipping your hot coffee. That's why, epektibo gid ang DTX Coffee Mix.
3: Hello, Rinalin Lamis Licaros. Dala-dala gid niya ang habon. Santon Plus Herbal Soap sa Saudi. Namunan niya ang habon.
2: Huwag ito sa salig sa mga buntu yan. Sa karabon, o. Huwag mo kung naghapon ang karabon.
5: Uy, easy.
3: Kasi bumbahan tadi.
2: Dami ko, ya, arabuhok.
5: Arabuhok.
2: Anyway, kung ikaw ya, gusto ya may budget, kung ikaw ya medyo bag-us bildok, gaya ka nun, mag DTX Premium Coffee ka. Ang DTX Premium Coffee may ergotionine, the herb of immortality, another kind of antioxidant that stays the longest in your body, ginduangan pa sa pinakabakod, the strongest antioxidant ang DSE nga sa DTX 500, gin-combine na tanan nga ara sa DTX Premium, so you have super antioxidants, duwa ka bilog, makita sa giyatawag nga DTX Premium Coffee, stevia pa ang sweetener.
3: So kung diabetic ka, degenerative stage ka, taposan may cancer ka, gusto ka mga pipili ang DTX Premium. Nga because DTX Premium, ang iya nga sugar, hindi iya common nga sugar. It's stevia, zero calories.
5: Puro natural.
3: Meaning pa, hindi makapakancer, hindi makapadiabetes.
2: Correct. Gusto mo, puruhon mo na ang protection sa lawas mo, mag-DTX Premium Coffee ka, pugaan mo sa duwa ka D3 Bio, ang muning nga tawag nga bulletproof coffee. It does not only protect you from oxidative stress, tungod sa ergotionin kag DSE, may monolaurin ka pangalin sa D3 Bio that protects you naman against virus, bacteria, and fungi, and parasites. That's why it's really healthy. Kag may tip ako sa inyo, ha? Kung gusto niyo magniwang, DTX Premium Coffee, kamupugaan nyo sa duwa ka, D3 Bio, may keto coffee na kamo. Kung nami ang blood flow mo, kailangan mag-extend ka. Kaya ang extend, walang nanig kapatindog sa imo antenna, sa imo transmitter, no? Gapanami pa ni sa imo blood flow, nami ang pag-delivery sa mga oxygen and minerals essential for your health of your cells, nami man ang paghimo sa basura sa imo selula. That's why, hubin ka tanawon, no? Kag you feel young kung ga-extend ka sa tanan nga bagay.
3: I want you na rabaw, gawa panagod nago lang na siya.

0: Kung gusto ka malayo sa suya, nag-aatake sa buhok sang ilok mo. Mm-hmm. Anong imuon niya sa buhok?
1: Maligo ka daw adlaw, no?
0: Basic. Oh,
1: maligo.
0: Basic. Basic.
2: Ang paligo is not enough.
1: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagit, no? May anin DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang yung kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE yung kapaputi man sa imo panit, hindi pa kung tito si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaputante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
0: Paano makabulig ang D3 Bio from head to toe? Butsilingon, bilog niya lawas mo. Halin niya sa imo pamuno sang imo nga hairs, pakadtoya sa imo ingrown. Putiktado ka sang D3 Bio. Paano Sir Boy Subeta sa Talk ni Doc with D3 Bio?
3: Talk ni Doc.
1: Ang balila, the miracle of the natural medicine is extra virgin coconut oil. Ang cold press, that is present sa D3 Bio. Subong nga adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magprotekta si imo from head to toe? O, alin sa ulo mo, hasta sa imo tiil, no? Kasi D3 Bio, kailanan mo gidni. Gasulod pa lang ni sa baba mo, it already is task. Gasulod na nga obra, Doksam. Mm-hmm. Ha? Ano ang makitaan sa baba mo? 20 billion of bad bacteria. Subong adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magsugod sa obra niya sa baba pa lang? Panaog sa imo lawas, Doksam.
2: Nga nga wala sang may gasapak sa extra virgin coconut oil. Mm. Damo di way gasapak sir.
1: Mm-hmm.
2: Pero subong ginasapak na. Ano ang special sang extra virgin coconut oil compare mo sa iban? Nga makita mo sa D3 Bio.
1: Mm-hmm.
2: The answer is medium chain triglycerides. Sila ang nahimo nga nangin special ang gituwag D3 Bio. Te kung baka lang ka D3, sayang-sayang lang kwarta mo. Dapat D3 Bio, no, ang baklon mo. Kung kagton mo ang D3 Bio sa imo nga unto, kag malapta sa imo baba, ining medium chain triglycerides will automatically release because tawag nga lingual lipase, no? Tapos ang matabo sini ining MCT nga naglapta na lauric acid, capric acid, kag caprylic acid will immediately performs. Mahimo dayon siya sir boys nga antiviral, antibacterial activities sa imo nga oral activity.
0: Sa alingagag pala.
2: Alingagag pala. Amo na nga, malayo ka sa pagbaho, si mubaba, malayo nga magka-totdeki ka, malayo nga magka-tonsillitis ka, ibagid kung adlaw-adlaw, gakagat, gakaon sang D3 Bio.
4: D3 Bio!
5: Ako si Jomer. Katumagit ko sang D3 Bio kung bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
6: Pamakan sa mga butika.
4: D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: O si Karen, kanda mo isang akon hair fall ang hindi manami. Akon puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon puti.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
6: Pamakan sa mga butika.
4: D3 Bio with VCO.
8: Ikaw bala may ginabatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit ka to na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan, Public Market. Sa Bacolod City, Door Number 2, BJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay.

Veterinary Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod ng Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayaramang kita sa klinika sa San Carlos City, Barik

0: Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
1: So ang ditribayo importante na Sir Boyce, masali kung ginakagata bala magtumarta si Neg na usap naton kay ginapatay niya ni Angina tuag Streptococcus mutans o kon bacteria Sir Boy. Nga mo nang kabangdanan sa pagkadunot sa aton niyang ngaunto, no? Balo pag produce niya sa sang acid para madunot ang aton niyang unto. Ti ang ditribayo miara sa ginatuag lauric acid. Amo na ang tama kay epektibo nga magpatay sa ginatuag Streptococcus sa bacteria Sir Boy, no?
2: Bio,
1: oo,
2: no?
1: So ginaprevent siya man nga hindi kay hindi magbaho ang imong baba, no? Kag kun ara na sa ginatuwag stomach ang ditribayo, ang lauric acid, no? Ginapatay niya man ang ginatuwag kagaw, labi na gid ini ginatuwag E. coli bacteria, no? Ngara sa aton nga tinai, aton nga chan, no? Kag hindi lang ina ang ditribayo Sir Boy, miara sang extra virgin coconut oil nga ginap panami niya ang production sa ginatawag hydrochloric acid sa aton niyang chan. Basta yung hindi gin mabuhi ang mga bad bacteria nga magsulod sa aton niyang nga chan. Kaya ginilang yung nasurboy ko, may harakagalay sa ginatawag acid reflux. Siyempre, madamage sa imong esophagus. No? So, kung tunlon ta na o kung usapon ta ang pag-inom siya ng ginatawag ditribayo, pwede nga mabulong, maayo ang aton nga ginatawag esophagus caused by acid reflux, Sir Boy.
3: Gabi ang ditribayo. How does ditribayo manages your stomach acids? Ginapanormalize siya lang ang imo stomach acid. Sakto-sakto lang. Pero kung magsubra ini, ang extra virgin coconut oil found in ditribayo also act as a chloride or it counteracts too much stomach acid in your gut. That's why layo kasi ginatawag nga GERD. Hindi na siya makasaka si imo. Ano pag ginobra ni ditribayo para protektahan ka sa stomach acid? Ginapatay si E. coli. Si E. coli, isa klase nga bacteria nga gapadamo sang imo stomach acid gapadipis pagin sang imo lining sang imo chan. That's why prone kasi nga tawag nga acidity sa ditribayo. Pero hindi niya matawaran sa ditribayo. It basically manages your 100 trillion bacteria in your gut. Sa 100 trillion ni dapat 80 trillion is ni good bacteria, dapat ang 20 lang ang bad bacteria. Para balance ang imo microbiome. How does ditribayo do this? Ditribayo has lauric acid, no? Ang pinakadamo nga medium chain triglycerides na makita mo sa ditribayo is lauric acid. Lauric acid facilitates the enhancement of probiotics in your gut, ang good bacteria mo. Kung damo imo probiotics, nami ang production sa imo gut-derived vitamins like vitamin Bs, vitamin B1, B2, B12. Tantanan na padamuon ni probiotics. Ano pagid nami ang production sa imo good hormones, sa imo happy hormones, serotonin, dopamine, nami ang paghimo, ang pag-convert sa tryptophan to ginatawag na serotonin kung damo probiotics kay ditribayo ka everyday. So hindi matawaran ang ubra ni ditribayo sa imutan. It helps metabolism, it helps absorption. That could only be done kung ditribayo ka everyday.
4: So kung pala inom ka ditribayo, ang lauric acid nga halin sa ditribayo, ginapadamo niya ang imo nga gitawag good bacteria. Tikong damo na ang imo good bacteria, hindi lang protektahan ang imo nga gut from bad bacteria, ginapadamo pa niya ang production sang gitawag essential hormone, Sir Boy. Nga kinahanglanon sa imo nga cognitive and emotional intelligence. Amo nang iba niya hindi wala anxiety. Hindi irritable. Nami ang mudo.
2: May mudo.
4: O, tungod kay nga man, nakainom ditribayo adlaw-adlaw. Kag, asayin siya na, kaya niya patyon ang gitawag candida. No? Isa ka yeast na infection nga kaya patyon sa, dira pa lang sa tiyan, patay na Sir Boy. Kag, ganami, gabulig sa imo nga nami nga digestion, malayo ka sa inflammation, kag siyempre ang nakanami pagid. Ang MCT ni ditribayo, amo nang rason nga ang magamit gid ang tanan nga mga nutrients nga imo nga ginakaon. So, once nga nami ang absorption sa imo nga nutrients, strong ang imo nga immune system, kag ang maintenance sa imo nga selula, steady. Amo na nakanami kung pala inom ka ditribayo. Kaya halin pa lang sa baba, from head to toe, mabuligan gid ka sa ditribayo.
3: Kampiyon, no? So hindi na sa trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, ikaw, ginapaayos ang ditribayo, pati ang imo bad breath, pati ang imo microbiome imbalance, ha? Pati ang imo pigaw nga tiyan, pamayuhon ni D3Bio pa nami ang imo absorption sa imo pagkaon. Sir JP?
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
5: Istoryanta ang dugang pagid ng mga binipisyo nga makuha niyo sa adlaw-adlaw ang pag-inom sang D3Bio. Abi niyo hito lang. Ari pang dugang, Dr. Mil?
4: Ari ang dugang sa mga palainom D3Bio, Sir JP. D3Bio also promotes the absorption sa gitawag vitamin A no sa imong gut. Di siyempre, masaling ka vitamin A, importante na sa pagtubo kag pagmature sa imong B-cells. Di membro na sa gitawag soldado sa imong lawas para makaproduce ang gitawag antibodies. So, vitamin A is also crucial in maintaining bone health by promoting osteoblast and osteoclast processes. Wow. Ibagid man kung pala inom ka D3Bio, nami imutulan, magamit ang vitamin A sa imo pagtubo kag pagmature sa imo nga B cells. So ano pa ginaulat mo, no? Isli na na ang imo nga plain nga D3. Mag D3Bio na.
2: D3Bio with Physio. D3Bio.
6: Ato si Rico, sa karadyo announcer. Kung kaysa, nakakadulaan ako sa resistensya. Magaluya ang ako pamatsyag. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the Physio. Laduna ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio.
7: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian sa radyo ang D3Bio nga makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
1: Vitamin E, sir, ba importante man siya sa aton yung lawas, no? Tungod nga ginaprevent niya nga hindi kita magbalitian sa kurason, magnaming aton nga immune system, ga-prevent man sa ginatawag inflammation, no? Kung panghubag, no? Sa aton yung lawas. Kag, ang vitamin E, no? Makabulig para magnaming ang aton nga mata, sir, boy. Kag, hindi lang yun na, anti-cancer ang vitamin E, pero kung ang vitamin E nga ginatumar na ton, why natong gina-updan sa ginatawag D3Bio? Hindi dyan po mapuslan. No? Okay. Dapat vitamin E, obdan mo gid sa pagtumar sang D3Bio para maabsorb sang maayo ang ina nga bitamina nga aton nga ginatumar, sir boy.
5: Ang mga bitamina, minerales nga imo makuha alin sa pagkaon kag food supplement, why na pulos kun hindi imo lang maabsorb? Talking about absorption, isa sa pinakaimportante nga mineral nga makita naton is ang magnesium. Ginatawag dani ni nga hundreds of kani may hundreds of biochemical reaction in your body. That's why rockstar mineral ni siya. Pag wala pulos ang magnesium, kung hindi mo maabsorb, tingalakay mo bata, sige man kaon, grabe, pakaunon nga, ganiwang ng Japon. Kung ga D3Bio ka, ang imo bata, ikaw, nanay, tatay, lolo, lola, kag ini ang maabsorb sa lawas, ang magnesium, kadako sa mabulig. Ang imo exercise, kampiyon, why ka ginakapoy? Pwerte imo performance, gapanubo sa blood pressure, gapadula sa mga hubag-hubag sa lawas, mga bukol-bukol, nagapromote sa manami nga tulog, nagapadula sa depresyon, hindi ka na palaakig, hindi ka na plaugtas, why ka na nagakakulbaan, why ka ginanerbiyos nami imong mudo. Ano pa inulat nyo? Mag D3Bio na, agod maabsorb yung mayo, ang magnesium sa lawas.
3: But there's more, pagid no, Japon. Ang D3Bio ga-promote man sa absorption sa another fat-soluble vitamin called vitamin K. Ang vitamin K is really good for your clotting factor. It normalizes, hindi ka mapatay sa bleeding, no? Pag kapilas ka, gatululo lang dugo mo, why ga-clot, kulang ka na sa vitamin K. Ang nami pagid sa vitamin K, it also help in maintaining good bones, no? Kaya ang vitamin K, may ginatawag niya prothrombin, a protein and clotting factor that is important not only for blood clotting, but also for bone metabolism. So diin ka pa, sa kadamo-damo benepisyo ang makuha mo sa D3Bio, kambiyo hina na ang imo vitamin D3 ang supplement, mag D3Bio ka na.
2: D3Bio.
8: Ako si Maria. Basta update ka tama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Patapas magabot ka. D3Bio with Physio.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio. Babakal sa mga butik. D3Bio. D3Bio with Physio.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Ramil Oy. Magasiling ang Diyos magpakamayos sa tuntunan. Mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga
10: health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako gali sa Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
13: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
11: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
15: Nuts. Corn coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12. Vitamin C. Vitamin E. Potassium. Magnesium. Iron. Zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight.
11: Nuts. Corn coffee. Mabakal sa mga butika.
16: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
17: Charm. Fab. Corn. Pangong kumakablum. Tanggal amoy ko lubang. Sa bango ng Charm.
18: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangdong kumakablog sa Charm!
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
20: ACS. Life Extension Vitamin D3.
21: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung asporsyon, ang kispot mo ko nung isa, Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel, blay-day. Ano na batyagan ko nga? Buhin ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yakapuhin ako. Subong yan, nag-aaba. Sabto ko to sa ilagalay sa bata ko. Takladon. Tingnan, bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
20: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
23: Ano bala ko no ang rason nga may dugo sa imuhig ko?
24: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas malapit sa imo nga ginaguan ang aton nga pagpamugin. Salamat git sa oportunidad nga ginahatag sa aton kong Dr. Pinoy Squalene Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglanon naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
22: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
25: Evergreen Herbal Capsule. Kag subong aton pamatian si Doc Hiko.
26: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
27: Mabakal sa mga butika.
28: Santhon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustate at malunggay. Santhon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustate at malunggay. Santhon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
29: Mahalagang paalala, ang Santhon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkabot sa rumang uri ng sakit.
30: Pindoble, okay! Mounding hinata sa Supplement 2-in-1!
31: Santhon Plus Herbal Capsule.
30: Adunay mangustino kamunggay.
31: Dobling ingredients sa usalang kakapsula.
30: Inaadlaw-adlaw, umalis sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
31: Santhon Plus Herbal Capsule.
30: Ang Supplement 2-in-1 na masaligan.
31: Suggested retail price, 13 pesos lang.
30: Pindoble, okay! Mounding hinata sa Supplement 2-in-1!
31: Santhon Plus Herbal Capsule.
30: Adunay mangustino kamunggay.
31: Dobling ingredients sa usalang kakapsula.
30: Inaadlaw-adlaw, umalis sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
31: Santhon Plus Herbal Capsule.
30: Ang Supplement 2-in-1 na masaligan.
31: Suggested retail price, 13 pesos lang.
30: Mahalagang paalala, ang Santhon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
32: Uy, 150 over 100 jali.
33: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
32: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
33: Ay...
34: Papa, hindi ka magkabala ka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo ko no inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
35: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
36: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
37: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: D3 Bio.
38: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
39: Mga butika.
11: TTX 500.
40: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500. Buntag na o gabi eh.
41: Karang pila na may mong sugar?
40: 136 na lang. Naami na dyan kaya akong tulog sa TTX 500.
11: TTX 500.
0: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Ising-isi ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS! Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala,
5: you need toothpaste for brushing every after kumain!
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula!
5: Ipin ay Max Alaga! Max Protect ano pa!
4: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
5: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
4: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
6: ACS. Life Extension, Vitamin D3.
7: Ang tao nga may madubong levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga gina-endorse ug gidnaton ang Life Extension Vitamin D3. Matuod din niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sa pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sa Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
9: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako gali si Rhea. Akong red lang, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
3: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Redbell. Damo di pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Coffee Mix sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang life extension vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
2: Oo, ikaw. Nakapangimus ka na? Nakapanglaba ka na? Nakapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
3: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
4: Ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Ginagapabakod sa immune system.
3: Ang immune system,
4: amo ang soldado sa lawas para kung may mag-attacking mga viruses kag bakterya, ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayon na gobra, mag-Dr. Pinoy's Squalene Capsule ka na.
3: Dr. Pinoy. Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Kasi ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanggit ang ako nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabakal sa mga butika. D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako ni regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay. Gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
8: Community Health Alarm. Kaupod ni Papa G.
9: Time. Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
10: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sang Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
11: Life extension, vitamin D3.
12: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
11: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
1: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
3: Char, fab, con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng char.
4: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdong kumakabloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
5: Cellphone Plus Gold.
6: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
5: Cellphone Plus Gold.
7: Mas pinalakas.
5: Pinagaling.
7: Pinahusay.
5: Cellphone Plus Gold.
8: Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7.75 lang SRP per baso. Bili na!
2: E3 Bio!
3: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
4: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
5: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
6: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulog.
5: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
2: TTX 500.
7: Gina Cano. Ang ginibatya ko ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya by one.
8: Sisa ka pila ka mag-inom
9: sa TTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
9: Subong kamusta?
7: Oy na, halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-o ginibatya.
2: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Dali kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Giga.

0: Heavy duty katilo sa kada pahig. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Remind
3: Herbal Capsule.
2: Pagkaon sa aton utok, may Ginkgo biloba nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapaimprove sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamalipaton.
3: Remind Herbal Capsule.
2: Duha, tumtum tatlo ka kapsula kada adlaw.
3: Remind Herbal Capsule.
2: Also available.
3: Remind Choco Mix.
4: Hi, I'm Margo from the Scoffisers Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests bisan stress. Go pa ka! Stress tabs!
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
8: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko gali. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatsyagan ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala lang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
9: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, hindi ako makabatsyag sa sakit.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
0: Mga kabyanan, regular ba balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
18: Max Alaga. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
1: ECS.
20: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: Busog bosog ikot tuloy lang.
22: Ako man bro kalot.
21: O ikaw yung bro kusti.
22: Busog bosog eh.
21: Puti lang katata. Bayari na to tuloy lot.
22: O oh, bro kalot. Waiter! Bell na mong gani.
23: Yes sir.
22: Ay ay ay.
21: Ano nga ay ay ay?
22: Bro kalot. Nadulang kahit ako.
21: Amo na matuon na. Ay nahaslo ka nga aking dula mo.
22: Nawigit ko bro kalot. Bro kusti. May kwarta ka da.
23: Kita mo nagid yung nagtabid lang anit ko sa inyo. Wala eh.
21: Ay, atis ka tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man
22: imo. Relax lang bala, bro, kalot. Dala ko din ang puspro.
21: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
22: Abaw! Hindi, ha? Ari yung puspro. Kita mo niya ang unuhot?
21: Ba? Uy, hala.
22: Baman.
21: Tanga?
22: Hala, tanga masuot. Shhh! Diskarte lang na iya.
21: Oh, no. Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
22: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
2: Sir?
21: Weber! Nakita mo na yung nagkalutaw sa sabaw sa tinulaho!
2: Ay, tanga na, sir.
21: Nan! Kita mo? Ikaw na nagkakuha may tangang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa git order na munti. May tanga galita yung mga pagkawin niyo!
2: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
21: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
2: Okay lang, sir, ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order niyo, naulaan niya na muriatic acid.
21: Ay, ay, ay!
3: Kalot, kap, tulot! Linawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot, nagtulilot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!

0: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kesa ma-stress lang ako sa traffic na to.
1: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Paano ka makahilway sa cancer ng balatian ko lang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sa vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Ang lamig!
6: Teka, yakapin kita.
5: Sarap ng feeling.
7: Everest Air Conditioner.
5: Han, ano ever best place mo in the world?
6: Siyempre, right here with you.
5: Aww.
7: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
4: You care? We care! Kidney care!
5: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
6: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anong uwi.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Kumakal sa mga butika.
8: D3 Bio.

0: Polycotton, Semenchak, Malupit, Sahamaymo, Mother It, Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi, masami ko din na allergy. Maski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
4: Q7 lot.
5: Ano ginabatsyag mo sa
4: high blood gid ko?
5: Ano sa una ang imo?
6: Blood pressure.
4: 180 over 100.
5: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
4: 3 times a day gina ko na. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
2: TTX 500.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Life extension, vitamin D3.
2: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Para sa matilo nga dugo,
5: DTX 500.
4: Para sa healthy gatay,
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay,
5: DTX 500.
4: Masaligan,
5: epektibo,
4: DTX 500.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadaw-adlaw ko inom, wala nang nagsakit ang akong ulo.
6: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
8: Giga.

0: ako makatindog. 3-4 kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang kasasay ang akon nga nainog. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akon nga tiyan. Salamat gid sa super fiber.
1: Super fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
2: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGA. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
3: Bingo Plus! Bingo Sasaya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Uy, 150 over 100 dali.
5: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
4: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
5: Ay...
6: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo kuno inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
7: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
8: Kidney Care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
9: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
11: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
13: Sangkong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Sangkong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sangkong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Sangkong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Sangkong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sangkong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
14: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
15: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
16: Number 1!

0: Marieta. Alis yung gusteng.
1: Ano kalot? Di na mo ka mamalambiyong sa banak, wow.
0: Sa Marieta, bala mo. Sa balay lang, may ipahikap lang ko sa iya.
1: Ano? Ipahikap?
0: Oo, hikap. Importante di ka tama.
2: Brogalot, brogalot!
0: Steng!
2: Ano to na ba, Tiago? Ay, ipahikap mo!
0: Steng! Ha? May ipahikap ko.
1: Sigurado, ano? Hala nga maayong ipahikap mo kay Gusteng ko.
2: Yet, ano ka man niyo mo, ya? Hindi na din magkatong tao kung hindi importanteng tuyo, ah?
1: Amo na ganang ginahambal ko, nga pihoon mo lang kalot. Base balalain-lain ang ipahikap mo kay Gusteng, haw? Eh. Hindi ka naging dyan makapulo palapit, diris balay, bro!
0: No, no, no! Yeah!

0: order ang niyo?
1: Tambok! Kag isa ka rice, kag service water ilang hoswe.
2: Ako niya, tambok man. Kag isa ka pinrito nga isda. Ah, isa lang ka rice, Lee.
0: At gigani sila sa order nila, Josue. Kay Cole ko'y natanan. Ako ang mabayad sa panyaga nila.
1: Salamat siya, Libertada!
2: Hello, Josue, Josue, dali lang. Order ako, anay. Ay, duwa ka rice, linaga, beef steak. Kag sinugbang nga baboy nga lempo, ha?
3: Maubos mo na uwan na?
2: Oo, oh, eh, pigawan ka sa ako na.
3: Kung libre gani pa gusto ka order ba, no?
2: Kay libre gani. Dasigan na aking ginugutom na kuya.
3: Ikaw yung tiyan, Libertada. Hindi ka magkaon?
0: Hindi ko, ang busog ko. Kadamo isang pagkaon sa balay. Nagkakalapan. Oh, lang gani dito.
2: Tiyan, Libertada.
3: Okay, dali lang ha. I-prepare ko pa ang mga orders ninyo.
1: Hala? Grabe kadamo sang customer sang bar nga bag-o, no?
2: Oo pala. Damo, managailinaway da.
0: Ay nga, aman!
2: Ang mga asawa ko nung nagligan na gabi, nagagutok sa main entrance. Hindi ko pasod doon sa bouncer.
0: Ay nga, ah!
2: Kaya sugato nilang ilang mga bana eh. Kaya ara ko nung sa salon nagainom.
1: Maayo lang kung nagainom o nagatable pa, be!

0: tapusin mo.
1: Bragasteng. Ikaw pa balang kwan ko.
0: Kwan?
2: Pagwa na lang na bala. Agad nga makita ni Bro Sting.
1: Ay! Mahuya, kuya Bro Kalutya.
2: Mahuya, higit ako. Malinggay lagi na kadako, bro. Upos naman na, mahuya ka pa.
1: Bro Kalut!
0: Abihaw, ikapon ko lang.
2: Be. Ah, ikapon na lang.
1: Aray, Bro Gusting, oh.
0: Abe?
1: Wala na. Imbes ka daw, itlog sang manok. Daw itlog na lang ni Kapugo.
0: Ay.
1: Na.
2: Ano nang resulta?
0: Ito, do.
2: Ha?
0: Anay ka. Itlog ba lang ni? Dinibdi ang kwan mo.
1: Wala na. Wala na, Gigiya, Bro Gusting.
0: Ha?
1: Daw panit na lang ang gamay nga. Nagaloy-loy. Itlog na.
3: Ay!

0: si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
1: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
2: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: E3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio.
5: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang damit.
6: Charm, FabCon, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
7: Charm FabCon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
6: Bangong pumaka-bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
8: Cellphone Plus Gold.
9: Ako galing si Shirley.
10: Pernigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
9: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sa Cellphone Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
8: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
1: Sa mga butika.

0: Polycopter, Semenja, Malupit, Sahamaimo, Mother It, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat mag-dinner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast tukon bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Nans Corn Coffee!
4: Isang diin ka pa sa trabaho,
3: kag mga ulubrahon sa balay,
4: ang Nans Corn Coffee.
3: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas, kag mas mabaskog nga panghuna-una.
4: Magtimpra na sang Nans Corn Coffee
3: para magpabiling ka nga healthy,
4: focused, kag energized.
3: Nans Corn Coffee!
5: Sa Iloilo City! Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: ano na kupos?
1: Bot man gani ah. Dato ba lang ging pakupusan gid lahaw?
2: Ay kalae, kalot.
3: Gani. At tinalo bing mayo ngay moon sini kay tulilot man.
0: Hindi ay han. Ginhalitan siya sang isa sa mga babae, ha?
1: Nani,
0: siya
1: pa kita!
3: Uy, sumbra ka naman, imuyit. Halitan, gidya?
4: Basi, kung nang bisandong tuod lang si Brato Lilot Mayo niya, kasi tao,
0: ay, sus gusting! Sa pang babae, ya, gina siguro!
1: Oo!
0: Ginhalitan, gina siya, ya. Kay bago lang gin kuya kabate, may bitso ko, nga nagakupos.
1: No? Daw pinapagid ya.
0: Uy.
1: Oo. Daw panang panit lang palang katapik na hawa.
0: Nga, nakita mo gidlo tao?
1: Uy. Ay, hubala siya libertada. Sus, wala na gid ya. Daw sipil na lang dalungban ng kadakon ng naglabaw. Ay,

0: talila, bro. Bro, Gusteng. Anong nabatsyag mo?
1: Wala man ko may ginabatsyag, bro. Wala. Gusteng, ha? Uy. O galing makapanggay man ko. Pero ang nakulbaan ko bala, ha? Nga, nagkupos, kid.
2: Wala na guruhulit yung babae, bro.
1: Ba? Siguro kalot man. Amo na nang natabo sa ako, so yan, mapagid ko.
2: Alangan nga mga hangga. Alangan nga hangga o tsaka. Ha?
0: Bro. Ano naman. Oo, ti, uwe man ga kwan, ga basa ang kinuluan.
1: Bro, Gusteng!
0: Ay, kakwan, ha? Ah, hindi, maya, bro, kalutan.
2: Basagit per me, Gusteng!
0: Halit na yung iyan ni Bro Tolilot, bro. Ah? Dapat nga ipabulong tani sa Siruano.
1: Siruano?
0: Oo.
2: Patay. Wala pa niguradaan ang kwartang haslo niya, oh. Tapos, kung si Bisyon lang ihatag yung per me sa atong bro.
1: Hello, Bro Gusteng!
0: Oo.
1: Maloy man ka mga duwas ako na ibuligin niyo man ko.
0: Bra.
1: Amo lang ni kalipayan ko sa kabuhay ko. Hmm? Nagkupos pa.
0: Laloy ko sa imo, bro. Pero nano man? Bro, kalotin. Nano sugot ka? Ibaligya kong isa ko kababoy. Tunga ta. Ang tunga, bayaran mong tunga. Amot ko sa pagpabulong sa iya.
2: Muning lain eh. Kaya pati problema sa haso niyo, maambit pa ko. Kita mo gilang na, ginataga niya pa kong paligban niya.
0: Ikon, sino mo na din mabuligay, bro? Kundi kita.
1: Correct!
0: Ala nga, pabayaan tani siya nga nabutan niya.
2: Pahungo, wag yung loha. Bisita nga, ribi ka! Ha? Natouch ka kay pwerte ang salubahin na mo ni Tio Gustis problema mo?
1: Hindi ah! Nanugo na lang ako ka, Tani.
2: Tani, ano?
1: Hindi ba mainom-inom ang kwarta ka? Inong pabulong niyo sa ako na?
0: Talila?
2: Tungo ka, ha? Wala ka pa kinadudla, ha? Daw pinapala na kaloy ang itsura sa bitso ko, imba!

0: Shanda kita ku sakin tawas ku saimba. Ginhalitan ka sang babayi. Ganahimuan mo sa lato ni Lord.
1: Paano? Akot pasalaga sila gani ang nagapangagat sa ako nga mahulid kami.
0: Ay, aba. Ay, ano? Ano ang gusto mo matabo karun sa bitso ko, Ibo?
1: Ang gusto ko magmalik na ko. Kalipayan ko na yan mo.
2: Wala ka guro na kabayan sa isa ka babae na ginhulid, Mau.
0: Ah, sige. Ihaplak ang bitso ko, Ibo, sa pinggan. Kay patuluan ko sang kandila.
1: Ay, ay, ay! Ano? Hindi ko sakit na iyan!
3: Bro, atin, matialay! Ginabulong ka, bro! Sunod ka lang, balano ka na reklamo! Gusto mo mag-ayo ka, hindi!
0: Sige, sige. Plastar, plastar, ha? Bika ka, bala! Ay, ginataki ka siyang babae! Nga natandog mo!
1: Ay!
2: Pabla mo gusto nyo? Ano ba? Pako, dapako, dapaka siya. Nga ilihawon bro gusto nyo. Nasa ka, ako bika kang hula brief.
1: Ay, ay, ay! Bro, kalo!
2: Ay, lakawon ay. Laklain o. Lado pa ni tuod sang luya o.
3: Lain ang tawon kung wala ka bitso ko yung gabi ka.
1: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
0: balik sa normal kundi nagdako ginang bitsukoy mo tulilo
1: lalo please bagamaya lang yun
0: ay abaw patawara ginako hindi ko na ina siya mapagamay kay ang ginkarinin niyo amo ang padakoon ang bitsukoy mo kag hindi pagpagamayo
1: ay ala ay ala.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kung nag-take kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
1: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pro kon stress kag pulaw. Paano na, di ba la? Haggard much. Para buligan ako, wala labot sa proper diet and exercise. Next stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests bisan stress. Kopa ka, stress tabs.
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si JL, pagpangumang pangabuyaan ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Tone Plus Gold, kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
6: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
8: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
9: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si git ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
10: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
8: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
9: Sanggin try ko ang iBerry Gold. Nabatsyadan ko nga mas klaro akon panulog. Tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
10: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
8: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old ang nahambayad, dok, sa una niwang niwang ako. Tapos, amo na, dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
13: Wow.
12: Kaya gusto niya pagdiyan magniwang, kayo pariyo ko no sa ako, nahambay ko kanami, nagilang sang lawas mo. Tapos, gin-compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, hambayad niwang, gin ko, dok, sa una, siya nag-gain ako weight because of your doctor. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
14: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
11: Yung may VCO.
15: Ang VCO.
11: Yung may D3.
15: Mga butika.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado.
16: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
17: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
16: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
5: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa matag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pangpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
18: And Dr.
19: Ito po si Dr. Bernion.
20: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
21: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
22: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA.
5: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
23: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
24: ACS.
25: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
26: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
0: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washy!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
24: All you need is Pride! All you need is Pride!
26: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
0: D3 Bio.
27: Ako si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon putis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon putis.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Pamakal, sumagot ikaw.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Hello, anak.
3: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo malate sa check-up kay Doc.
2: Ganyan ang Pinoy.
4: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: 7,000 malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: TTX 500.
3: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong TTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
2: TTX 500.
4: Ang husay?
5: So easy to use.
6: Everest washing machine.
5: Hun, sino ever best partner mo in the world?
4: Siyempre, it's you, babe.
7: Aww.
6: Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Ever best from Everest.
8: Alas 5:08.
9: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
10: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
12: O galing si Ariel, nagkanto si Rekki sa nagligad, sakit ko dyan katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tutong nalamat sa Mighty C.
11: Mighty C,
13: mabaka sa mga butika.
14: Pindoble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1.
15: Santo Plus,
14: herbal capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usala. Ang kakapsula, inaadlaw-adlaw, kumulan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
15: Santo Plus
14: Herbal Capsule, ang supplemento in one na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Mounding hinata sa supplemento in one.
15: Santo Plus
14: Herbal Capsule, adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usala ang kakapsula, inaadlaw-adlaw, kumulan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
15: Santo Plus
14: Herbal Capsule, ang supplemento in one na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
15: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
16: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
17: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakang makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
18: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
19: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
21: Charm Fab Car, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa bangon ng Charm.
22: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
21: Bangkong kumakabloom sa Charm.
22: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio!
13: Ang D3 Bio!
11: Yung may VCO!
13: Ang VCO!
11: Yung may D3!
13: Mabakas mga butika!
11: Mighty C!
13: Ang alkaline ng vitamin C!
24: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko makakaunts ang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
11: Mighty C!
13: Sa mga butika. Supple Plus Gold.
25: Ako gali si Bal, pero may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
13: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
26: Gigan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si May Nano.
3: Dua ka tuwid na nag-bleeding ka?
2: Oh, tumar kong Ibirecrin. Wala na yan. Hantid ko ron. Wala na. Ibirecrin capsule kay Bitimo kayo.
1: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Mahit ko pala ang imo dugo?
5: DTX 500!
4: Masamit ka pala ang gina-allergy?
5: DTX 500!
4: Ang DTX 500!
5: Ang nagatindlo sang imo mahit ko nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy?
5: DTX 500!
4: Masalrikan DTX 500!
6: Maulan man? No worries, na amoy ko lamang damit.
7: Char!
8: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangkong kumakabloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
9: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve?
10: Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balansing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inoms ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inumadlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
12: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
13: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.

0: D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
3: Charm!
4: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdog kumakabloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
0: Samsung Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kag-mycollagen, kag-glutathione.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dyan na ka, at gaganda ka pa.
6: Life Extension, Vitamin D3.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman. Herbal Capsule. Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapamaskog pa ang imo korason. Yara lang sa mga butika.
9: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
10: Santum Plus
9: Herbal Capsule.
10: May mangustin at malunggay.
9: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
10: Santum Plus Herbal Capsule.
9: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
10: Suggested retail price, 13 pesos lang.
9: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
10: Santum Plus
9: Herbal Capsule.
10: May mangustin at malunggay.
9: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
10: Santum Plus Herbal Capsule.
9: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
10: Suggested retail price, 13 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
11: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ipin ay Max Alaga. Max Protect Tago pa.
11: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
12: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
11: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
3: ACS.
13: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello! Beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tunay, natural, at original.
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
0: Samsung Plus Gold.
17: Ako gali si Maya.
18: May cyst ko sa ovary.
17: 3 cm na gali.
18: Try ko gid inom ang Samsung Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ni ultrasound.
0: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Samsung Plus Gold. Sa mga butika. Nuns Liniment Oil.
8: Kaspan?
0: Wala problema.
8: Nuns Liniment Oil Partner.
0: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspa. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
3: Nuns Liniment Oil.
17: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas mga butika!
3: Bar
19: Star Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.

0: polycotton, 7-chat, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dasun kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat, igubala kayo. At amato na dula ang bukol.
2: Supple Plus Gold.
4: Sa mga butika.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Oh, si Arlene, may aray ito problema sa kidney. Pakatudason sa butika sang Santum Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santum Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santum Plus Gold.
1: Santum Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santum Plus Gold.
3: Megaman, Herbal Capsule.
4: Ginamintain ang imong resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
3: Megaman, Herbal Capsule.
4: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
3: Megaman,
4: mamakal sa mga butika.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
6: Charm, Fab, Con, pangong kumakabloom. Tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdong kumakabloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
8: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
9: And Dr. Suzette.
10: Ito po si Dr. Bernie Ong.
11: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
12: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
13: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA.
8: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
14: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. D3 Bio.
16: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong gina bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsari.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Santhol Plus Gold.
18: Ako si Jovin, sobra gid kataas ang akong uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santhol Plus Gold. Gani intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko.
1: Santhol Plus Gold. Hal sa mga butika. TTX 500.
19: Lailay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
20: Saan nag-inom ka? TTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
19: Tigi ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500.
1: TTX 500.
21: Life Extension Vitamin D3.
8: Isa sa apat nga rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ang heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ang coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dako nga posibilidad nga madamo sang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
21: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
22: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
22: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
6: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
22: Max Alaga, Max Protectado. sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
0: ACS!
9: Ang mahigkong colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagiging mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at lawadlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
10: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
23: Ganyan ang Pinoy!
24: Ang Pilipino, mag-ilim sa panauhin.
25: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
26: MX3, tunay, natural, at original.
27: Nance Liniment Oil!
28: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung gina-atake ka sa mga lamok? Nance Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
27: Nance Liniment Oil!
28: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
27: Nance Liniment Oil!
28: Feel better, live better.
29: Alas 5:31.
30: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
31: ACS.
32: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka disease sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
33: D3 Bio!
34: Ang D3 Bio!
33: Yung may Vizio!
34: Ang Vizio!
33: Yung may D3!
34: Mga butika!
35: Good morning!

0: chocolate. Someone chat malupit sa kamay mo mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Kasi yun, miss, may ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
3: Ilo sa mga butika.
1: GGX 500.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
6: Ilan tong score gani?
4: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
6: Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
1: GGX 500. Sample Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sa bors ang Sample Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Oras sa RMN Iloilo, alas 5.33 sa PON.
9: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
10: RMN News and Public Service.
9: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
10: RMN News and Public Service.
11: News and Public Service.
8: Mayong hapon, Mr. Visayas. Mayong hapon, siyudad kag propinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMN News and Public Service sa karoniyang adlaw sa Sabado. Petsa 20 na kita sa bulan sa Hunyo 2026. Sa ngalan sang serbisyo publiko kag sa ngalan ni Radyoman Maggie Maleriado, ako si Radyoman Mon Yales Kapalihan.
10: RMN News and Public Service.
8: Sa karon niya nga adlaw sang Sabado sa kinandan magkuha kita sang labing talalupang doon nga mga balita kag impormasyon no pod aton sini nga RMN News Team sa Dili Madugay. Opo diya kay Radyomana Marjorie Herbo Miane, pinaka-latest nga mga balita kag informasyon sa aton sining pagpanganagad. Ibaloon takaron sa aton sining pagdulong sa inyo no sang mga importanteng balita kag informasyon. Medyo naga gumguom no ang aton sining chimpo sa pinakabahin sa aton sining syudad. Nandales, magadulong kita sa Gapon sang mga dalagko nga balita mga karadyuman. Isa sa mga top local stories naton sa subong iya nga hapon ining nagluntad nga shooting incident kaginasang kaagahon no ining pagkaarestoman no, sa isa iya ka 55 anyos nga ginatudlo naglutang mga karadyuman sa isa iya ka 56 anyos na no, tubo-tubo lang ni sang ang suspek kagang biktima no nga nagluntad ra sa may area sang Barangay Airport sa may distrito sang Mandurriao. Kaina na tigayon nga madakpan ining nasambit iya nga arestado no, tapos man no nga gin purso sa aton sining mga kapulisan sa may Mandurriao Police Station number 10 no, Iloilo City Police Station number 10 sa distrito sang Mandurriao ang pagdakop sa sining ginhingaddan nga si alias Binben o kon si Robin Dario mga karadyuman no. Ibalon taman karon nung dugang nga update kon kamusta na ang mga unang pamilya sining biktima no, kag kamusta ining sitwasyon ni alias Binben dira sa may hospital sa may Western Visayas Medical Center matapos nga nakangkon sang lima tanan kagkapilasan no, kaina sang aga sang magbato sa katapos sang SWAT team naton no, matapos nga ginigusyar ini kuntani nga magpahuway or magsurrender O galing kay wala, no? Nga pamati, ining nasambit iyang arestado, muning rason kung nga sinulod na lang sa aton sini nga SWAT team. Ano, para kagpara sa ano, ining maintenance drug nga ginainom, no? Sining arestado, nga ang mayara sa sini mga karadyuman, no? Ibaloon ta inakaron sa aton sining pagpangalagad sa subong iya nga hapon mga karadyuman. Sa aton sining pagpangalagad, ibaloon ta ang report ni Radyuman Marjorie Herbo Miane, no? Sa dili madugay, no? Ibaloon ta, no? Kamusta ang update, no? Sa sining ginasundan iya karon nga balita kag informasyon, no, diri sa aton sini nga pagpangalagad. Then of course dugang man nga mga balita sa bahay naman niya sa aton sini nga weather forecast, no, baroon taman karon ang aton sini nga balita sa pag-asa Iloilo, no, ang ining information diri sa aton sini nga pangalagad sa subong iya nga hapon, no? Pero unahon tanay, no, ang update kag dugang information upod kay Radjuan Marjorie Herbo Miane sa aton sining pagpangalagad. Standby sa aton sining Armen News Team with Radjuan Marjorie Herbo Miane.
3: TYRI Radjuman Report.
5: Radjuman mo na malamig-lamig ng hapon, malamig-lamig. Medyo malamig ng hapon sa mga kauturan naton because dari sa siyudad ng Iloilo, siguro mga 30 minutes ago, nagabubo ang mapaskog na ulan. Pero dasig lang siya, Radjuman mo, siguro mga 10 to 15 minutes lang ang pagbubo sang ulan dari sa siyudad, and then after that wala naman. Subong mga tinion, wala naman ganit sang pagtupa sang ulan dari sa palibot sang siyudad. Pero tiyan mo na gani kay rainy season na kita. Ang pila naton ka mga kauturan dari ang nagaprepara na, no, ka nagabit-bit man sang ila. Tagsa ka mga payong kagkalo, kagradyaman mong bintaha kung may jacket kaya nga dala. Eh, jacket lang may hood. Para nga yung kaso, bala nga maalangan ka, may gamiton ikaw, no? Subo nga hapon, pila lang dari ka mga pribado nga salakyan or medyo madamo ang pribado nga salakyan kag mga motor makita naton. Ang mga jeep subong, doon ay shadow puno. Of course, Sabado, nagpuruli ang iban. Bakasyon, no, sa ilatag sa mga probinsya. Sa madulong naton dari nga balita, arestado dari ang isa ka street level individual sa Ginpatigayon nga drug by bust operation sa Haniway Municipal Police Station kahapon nga adlaw sa Barangay Bungol Haniway, no. Ang subject dari ginkilala kay or ginhinago kay alias Utek, 46 anyos kasado, kag tumandok ini sa nasambit nga banwa. Nakumpiskar din sa iya paghinakop ang 15 kagramos ang ginapatihan shabu nga may standard drug price nga 102,000 pesos. Sa karon si Utik ni isa ka street level individual ang preso na ka magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kun ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa piyag na bahin, ginapalo up agad din naton, Radjuman Moon, kag-i-update pag din naton karon dugang, no, ining nagluntad nga shooting incident tong na cover ni mo kay inasang aga kay ginkatuan naton diri ang pamilya, no, sang both parties pero nagapanarato even ang mga pumuluyo dito kun pamangkuton do hindi manugid ra juman mon sa natabo ang balang nila wala sila kabalo nakabati lang sila sang lupok kagati ining nagtabo nga shooting incident dira sa may zone 1 barangay airport Mandurriao pasadiin ining victim karon ang victim nga si Norman Pildonia ginbawian sang kabuhi kag si alias Ruben saya to nga puloy ang radyoman mo nakapadlak pero ang piyak dito nagahingi og ito nga hindi sila na maghatag sang statement may kang tanan sa natabo. Nagtinguha kita nga magkadto sa barangay hall ka magistorya sa ila barangay kapitan pero sarado man ang barangay hall ang hamba lang dito sang mga aara radyoman mo ang wala kuno si kapitan may ginlaktan kag untaw ganaton ang number lang ha, harin sa city government, unattended, no? Pero tingwaan pa rin natin makakuha dugang information karon kag may kaantanan man sa medical status sang ining nagpangluthang kasi alias Ruben Radjuman Mon. So bantayan na karon ng iban nga detalye kay pastar man natin sa iban nga public affairs program sang RMN Iloilo. Balita nagikan sa patrol kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Hervo, Miane, Tatak, RMN.
3: Tatak, RMN.
8: Madamo gid nga salamat Radyo Man, Marjorie Hervo, Miane. Oras na ito, nalas 5.42 sa hapon. Standby kay i-check ta sa Diri Madugay. Ang dalagan sa aton siling panahon upod sa pag-asa Iloilo. Na diri sa aton siling pag-pangaragad sa subong hapon. Sa piyag kabayan, madumduman nyo itong may kaangot bala sa nagluntad nga food poisoning, no? Sa 92 tanan ka kadete sang reserve command, no, sa mga ROTC under sa reserve reservist command, no, sang Philippine Army, kun sa diin na tigayon sila nga ma food poison mga karadyuman, no. May mga information kita na baton nga ang baboy infected iya sang ASF, no? Ano ka matuod ni mga karadyuman si baloon nato na karon dugang pagit sa aton sininga pagpangalagad. Dali kita kay check tanay ang aton sininga dalagan sang panahon subong hapon upod sa pag-asa Iloilo.
3: RMN News Panahon.
8: Pod naton si Engineer John Baron sa pag-asa Iloilo. Sir, mayong hapon, live ka sa RMN Iloilo.
6: Hello sir, maying hapon. Kag sa aton man, mga tagpalamati, ang latest weather update naton sa adlaw sang Sabado, June 20, 2026. Based aton nga update, no, ang ginamonitor naton nga bagyo nga sa subong, aga pa siya sa guwa sang PAR, Tropical Storm Mekala, nasa kalayo na inino nga 1,480 kilometers east of southeastern Luzon. May maximum sustained winds nga 85 kilometers per hour malapit sa iyang sentro. Kaga gastines nga pwede maglabot sa 105 kilometers per hour. Present movement is westward at 15 kilometers per hour. Inexpect na ton nga magsulod niya sa PAR basi siguro karon sa gabi or buwas sa aga. And kung magsulod siya sa aton nga area of responsibility, no, may domestic name niya nga si Francisco. Sa subong abi ang ini nga bagyo do medyo malayo-layo pa man, so wala pa ni siya direct gid nga epekto, no, diri sa aton nga pungsod. Although ang craft niya mga extended niya nga ano, no, nga clouds naga iba nagaapekto sa may eastern section sang Visayas kag sa Mindanao, so ang na-mention aton area posible na nga maka ano, no, maka experience sa mga pagulan. Diri sa aton sa western Visayas, partly cloudy to cloudy skies kita, no, or well, generally fair weather kita, pero may mga pagulan matagya po, no, isolated rain showers and thunderstorms, pero mga localized na thunderstorms na siya, no. So kung may mga pagulan kita, hindi na siya related sa ginamonitor naton nga bagyo. Usually mga localized na thunderstorms mas dasig na siya, gadissipate eh, mga maximum duration 2 to 3 hours na gadissipate na siya dayon. So sa mga bi medyo magalumon patano kahit siyempre bagulan ng labay ang isa ka

0: Sining parser kundi diri lang gid niya, localized thunderstorm lang.
1: Yes sir, mga ano ni siya no, mga localized nga thunderstorm siya. And actually based man sa aton nga ano sir no nga track recurving man siya pababaw. So actually doon likely siya eh uno bo gid chance sang makaepekto sa aton. Amo na nagaling sir kay mamatama siya palapit going towards sa Luzon. So expect na naman na nga may enhancement na naman sang southwest monsoon. So muna siya actually ang maka magapaulan sa aton for the next coming days. So actually scenario naton diri sa Western Visayas, possible na gani for tomorrow ano na siya no magalumon na. And by Monday and Tuesday may mga pag-ulan na kita. Most likely siguro na southwest monsoon ang ang aton nga weather system.
0: So umpisa gali buwas sa agad o lainin yung tiempo natin medyo magalumon kag matupa ng ulan, unlike ina nga medyo mainit ka engineer sir.
1: Yes sir, actually for tomorrow sir no, posible pa man nga fair weather for tomorrow kaya of course ang in-expect naton is sa Tuesday kag or should I say sa Monday kag sa Tuesday pa. So siguro posible nga magalumon siya basi sa hapon or sa gabi. Nagura naton pinaka earliest. Pero ni siya, ang I think siguro for tomorrow, mga localized thunderstorms pa lang, and then basi siguro by next week, southwest monsoon. Kaya in-expect abi naton nga southwest monsoon mabalik eh. Pero mauna siya na epekto sa Mindanao, then mapasaka. So sa subong abi, ang southwest monsoon naton actually nag-aapekto na siya sa iban nga area sa may Mindanao. So expect ni siya naton once magpalapit siya, masaka ang aton nga bagat. So most likely na di maapektoan. Ito na di kapin pa next week.
0: So habagat plus ang ining ginatubang naton karon nga Super El Nino sir do mo ning chimpo nato no ma combine ini sila nga duha.
1: Yes sir, bali ang ang sa subong abi ang epekto sang El Nino do hindi ta pagin mabatsagan kay sabagay although may El Nino na gid man ta mahina pa naman virtually abi sir ang El Nino since climate pattern siya so siya ang dugay pa na naton mabatsaga no so dapat ang El Nino naton magapersist pa na siya mga pila pa ka bulan para gid ma naton mabatsaga naton ang iyagin nga epekto kay sa subong abi ang ginaguro ang insigida gid naton mabatsagan siguro sa ramo gining southwest monsoon bala mo ang abi nato no ang El Nino naton syempre pagkabalo to daan sa El Nino is dapat supposedly mainit mapaang yeah, aton so, nga tiempo kag nagakulang kita sang sang tubig ulan so hindi na siya mabatsagan sa subong kay rainy season kita so kung sa pa do gina do gina alleviate niya ang epekto ni ni El Nino kahit siyempre rainy season kita is ma-expected kita nga mapagulan and actually si PAGASA nagpagawa sang monthly rainfall forecast no nga sa bulan sang June, July, August, September near normal or near average ang aton nga mapagulan so may mga mga pagulan at ilaban-laban gina siya epekto na siya sang southwest monsoon ang isa pagit ka misconception kay abi nila may habagat kita sa southwest monsoon rainy season pero kay may El Nino wala na ulan actually that's not the case no. Kung may El Nino kita actually ginapa-enhance siya man ang habagat. Okay. So may ginasiya sir may mga expected kita nga mga pagulan for the next coming months.
0: So man yang pagpatag sir ha kay ti ang ambas ang iba na El Nino ni hindi ni magtupa ang ulan no pero may ara no. Based man niya sa monitoring niya sang PAGASA kag ti sa weather condition naton nga ginatubang.
1: Yes sir, may mga expected kita mga pagulan. Ang balantayan tanan siguro sir, pa once may nakita nagadugay na si El Nino naton is during sa summer months naton. Kaya isa sa mga inang nabalaan naton nga pag may El Nino kita, yes naga gamay ang quantity sang aton nga tropical cyclone. Pero ang tendency makusog nga bagyo to the point nga base siya typhoon or super typhoon category and given nga sa aton nga data nga ang gina-expect naton nga very strong El Nino is basi matabo sa bulan sa October, November, December. Tiyan mo na daan nga bulan, October, November, December, balanta naman nga usually pag may mga bagyo ga-develop, dami chance agad dyan nga nagalabay sa, yes, ano no, sa Visaya. So muna aton nga balantayan, kagpreparahan. Sa bagay, may ample time pamanta nga, mag ano no, may ample time pamanta, ample

0: months nga mag prepare si Nada. And of course, ang isa pagid naton nga balantayan kung si El Nino mag-persist pagid next year, especially sa tag-init nga season naton. Kay ito siyempre, ang epekto ni El Nino, though may similarity siya sa ano, epekto sa tag-init eh.
1: Okay.
0: Mainit, mapaang, tapos wala gawa-gaulan. So, laban-laban siya na pag-abot sa aton nga ano no nga tag-init season next year kapin pa may El Nino kita do nag-enhance pagid ang kainiton kag naga ano pagid no naga dugang pagid aton nga dry days at usually kung mamuna aton nga scenario dra na nada naga ano sir no naga guwa ang mga drought condition aton.
1: Okay, sige engineer Jan Baron, madamo gid nga salamat ha, sa sining pagpatag at least makapreparar ang aton sining mga kauturan. Kaba nga, particularly sa mga mangunguman naton, Engineer Jan Baron.
0: Yes sir, ano no, ang ano naton is preparahan tama lang ang ining palaboto naton ng El Nino. Madam, magiging salamat.
1: Sige, mayong hapon.
0: Mayong hapon. RNN News,
1: panahon. Madam, magiging nga salamat sa kay Engineer Jan Baron connection naton sa pag-asa Iloilo Field Station, no? Karami sa itong pagpatag niya, no? Kiti, ang misconception pala natin, kiti, kilala natin niya yung El Nino drought season, no? Ang mga bagyo mahina kung amuni nga panahon iya mga karadyuman, but din ang balsang pag-asa nga mas mabasko gani, no? Kagbalantayan ang inang mga bagyo, ilabi na gid kiti ang beer months October, November, December, amo gina ang panahon nga diri ni sila nag-agi sa may Western Visayas, no? Kundi dapat naton nga preparahan mga karadyuman. Nami isang patag sa pag-asa Iloilo, no? Sa aton sining nga mga kauturan, no? Matamaton ta, no? Para man nga maka-preparar kita as early as now, no? Diri sa may siyudad kaga probinsya sang Iloilo.
2: RMN News and Public Service.
1: Alas 5:53 na sa hapon sa aton sining pagpangalagad diri sa RMN Iloilo sa dugang pagid nga mga balita kaga informasyon. May yara kita sang update man, no, sa nagaluntad iyang kinagamo sa tunga sang Israel kag sang Southern Lebanon kay suno sa pinakauling information mayara sang pagpang-atake sang Israel sa Southern Lebanon kun sa diin naglisulta ini sa kamatayon sang 5 ka mga tawo mga karadyuman apisar nga may yara iya sang ceasefire, no? Ining information nagalin mismo sa Lebanese state media kun sa tiin natabo ini pila ka oras sa lang matapos nga nag-epekto ang ceasefire sa tunga sang Israel kag Hezbollah group nga suportado iya sang pungsod Iran. Ginpayag sang state news agency nga nagpalupad sang warplanes kag drones ang Israel kag nagpangatake sa Nabati area sa bilog gabi kag Sabado sang aga kung sa nagkalaguba ang mga balay kag building. Madumduman nga sang Biyernes lang nagsugtanay ang Israel kag Hezbollah sang ceasefire kasunod sang paglala sang kinagamo sa Lebanon. Ari naman may balantayan naman kita mga karadyuman sang tensyon dito sa may Middle East, no? Lebanon and Israel, mga karadyuman, connected yapon sa away sang Israel kag Iran, no? Nga amuning rason sang nagligad nga duha ka bulan nga nag sala-sala kita nagsaka ang presyo sang gasolina kag diesel diri sa may pungsod Pilipinas. But then next week, no, gina-forecast nga mayara sang rollback sa presyo iya sang mga petroleum products diri sa aton, no? So balantayan ta naman, no, kiti with this incident kay nagalunta dito sa may na Middle East, no, nagacreate man iya sang domino effect diri sa may pungsod Pilipinas, particularly sa presyo sang petroleum products mga karadyuman. So, bantay ka mo, himanon taning dugang nga mga update diri man sa aton sini nga pagpanganagad no sa RMN News and Public Service.
2: RMN News and Public Service.
1: Ginatamyaw ta na isang mayong hapon ng aton sining mga listeners nga nagatutukid sa aton sining pagpanganagad diriya sa RMN Iloilo mga karadyuman no si Cas Jan Perutso sumagaysay dira sa may Barangay Paupututan Iloilo pero chokag sumagaysay family salamat gid sa pagpamati and of course kay Cas Brutpit Madera Bistuer thank you gid no Cas James Carpe mayong hapon man sa imo Security Guard Mundo Munding Montalbo opod sa ila sining pamilya no sa kay misis niya Ludice Carol sa kay Pitaw kag si Tami no sige salamat gid sa pag pamati sa kay Sir Stephen Panega sir mayong hapon gid salamat gid sa pag pamati diri sa aton sini nga pagpangalagad kay Tita Rosa kay Tita Sonia kay Tita Norma dira sa may barangay na Seret Binabista Guimaras salamat gid sa pamilya Gabor no thank you gid no Sir Rocky Penuela kag kay Tuto Brickshow pa rin nyo Kas Marjo Umayaw, no? Salamat gid sa pagpamati. Girhin family dira sa may area iya sang Banati Iloilo. No? Kag sa Haleco family, salamat gid no sa pagpakigupod. Kag sa ibang paginaton nga mga listeners ha nga masami gid yang nagatutok sa aton sini nga pagpangalaga then of course sa aton sini nga mga Facebook live viewers sa subong iya nga hapon no ibuksan tabi nga aton sini nga banawa no nagatutok sa aton kay Karigaba Richard mayong hapon gid salamat gid no sa pagpamati kay Mambing Batislaong thank you gid no sa pag tutok diri sa aton sini nga pag pangalagad si oh mamalipatan ko naman tani no si Tatay Roger Amido no kag sa apo niya nga si Hilway kay Sir Sasha Juso no dala sa Libong Kugon Saraga mayong gab-i gid sa inyo no salamat gid sa pagpamati sa kay Ma'am kay Lorraine Amido no papapuli ka na papuli na ko no si Sir Sasha Ma'am Lorraine sige no halong-halong lang ha kag mayong hapon sa inyo no salamat gid sa pagpakigupod kag bantayan yung karon no dugang pagid yung mga balita kag impormasyon no diri sa aton sini nga pagpangalagad sa RMN Iloilo na sa pagpangalagad sa programa ang palabra di honor. Sabado kita subong adlaw no? Aton sining mabilin sa aton sining mga kauturan mag propanilagid sa sitwasyon sa aton sining tiyempo sa subong iya nga adlaw kag sa weekend no? So happy weekend gid sa aton sini nga mga kauturan. Kay Cas Jan Perutso sumagaysay mayong hapon man nagadulom no nagadulom gid ang area dala sa may Banwasang Pututan no gadulom pa lang wala pa naga tupa ang ulan kas Jan no sige no salamat gid sa pag pakigupod kag bantayan niyo man ang mga dalagko nga update no so particularly sa nagapadayon subong FIFA no Olympics mga karadyuman no sige pa ang masandukot iyang hinampang no sa nagkalain-lain nga mga brackets no sang mga pungsod nga nagpasakop ibalo naton ina no ang update bantayan nyo man ang resulta diri sa aton sini nga Facebook page sa DYRI RMN Iloilo. Sa ngalan ng idlamang ni Radyuman Magi Malariado kag sa ngalan sang serbisyo publiko, ako si Radyuman Mon Yales Kapalihan.
2: Tatak! RMN
3: comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Kung doble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in-1!
6: Santo Plus
5: Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
6: Santo Plus
5: Herbal Capsule. Ang Suplemento in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in-1!
6: Santo Plus
5: Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
6: Santo Plus
5: Herbal Capsule. Ang Suplemento in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
8: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng nga ma-poison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
0: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape.
4: Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
5: Mamakal sa mga butika.
3: Supple Plus Gold.
6: Ako gali si Ban, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
3: Supple Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
8: Charm, Fab, Con. Pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang. Sa bangon ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.

0: Heavy duty ka tinlo sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
7: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kagdasig gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw po yun sa screen.
8: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
6: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
7: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
8: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag-eye strain.
6: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
9: Itripayo! Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang itripayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: Itripayo! Ang itripayo!
11: Yung may VCO!
10: Ang VCO!
11: Yung may D3!
10: Mabakas mga butika.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old na nanghambaya, dok, sa una ni Wang Niwang ako. Tapos, amo na, dok, ang akon niya gininom. Nagdami ang akon niya lawas.
14: Wow.
13: Kaya gusto niya pag diyan magniwang, kayo pariyo ko no sa akon, hambay ko kanami, nagilang sang lawas mo. Tapos, yung compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, hambay niya niwang, yung kudok sa una, siya nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Supple Plus Gold.
16: Ako si JL, pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin, nadlo-adlo ko man ang pag-inom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
15: Supple Plus Gold.
16: Mabakal sa mga butika.
17: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala,
18: you need toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
17: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
1: ACS.
5: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pangpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
19: And Dr.
20: Ito po si Dr. Bernie Ong.
21: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
22: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
23: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
5: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
24: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:09.
1: RMN Evening News, buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
24: Mayong gabi mga ka-radyo man, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
25: Adlaw kita sa buong sang Sabado, Hunyo 20, take this meal 26.
24: Sa pangalan sang serbisyo publiko mga ka-radyo man, kami ang inyong mabatian sa Shetty Shetty 4 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
25: Kami makita naman sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
24: Sa pangalan sa serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod. Sa pagbalita, ako si Rajuman Marjorie Hervo Miane.
25: Ako naman si Rajuman Rezi Danioso Bordon.
0: Headlines.
24: Sa mga dalaguan nga balita, sa balita lokal, balayran sa kuryente sa mga konsumidor, sang more power, magasaka, sininga Hunyo.
25: Lalaki, gintiro patay ang iya kaingod sa Mandoriao. Suspect nagsungka lang pagkatapos ang masobra, 5 oras nga negosasyon.
24: Balita international, 933 kakaso sang Ebola na record sa Congo. Patay, nagdangat na sa 245.
25: Sa showbiz, SB19, Beanie, Sofia sang Cat Eye, Kaglea Salonga, lakip sa soundtrack sang Forgotten Island.
24: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:11, kagkaroon sa detalye na sang aton nga mga balita. Magasaka ang balayran sa mga konsumidor sa More Electric and Power Corporation o More Power sining Hunyo bangod sa nagsaka nga generation cost kag problema sa power supply sa Visayas grid. Sunod kay Ms. Angel Tan, spokesperson sa More Power Iloilo, naglabot sa 2.4 pesos per kilowatt hour ang kabug-usan nga pagsaka sa rate para sa residential consumers. Magasaka ang rate sa 13.91 pesos per kilowatt hour halin sa 11.87 per kilowatt hour sa nagligid nga bulan. Samtang magasaka naman ang commercial rate sa 13.4 kilowatt hour halin sa 11 pesos per kilowatt hour. Pahayag niya ang rason sang price adjustment among pagtibusok sa presyo sang wholesale electricity spot market.
2: Ngayon nga 2 pesos and 4 centavos sa pagtaas mismo sang generation charge, hindi ni siya distribution charge sang more power. Ang generation rate nato naglabot last time ang presyo na isang kuryente sa WESM from 4 pesos and 45 centavos per kilowatt hour to 10 pesos and 30 centavos per kilowatt hour. Sobra pa sa pagdubli sang presyo sini. Ang nato naman nga generation rate ngayara lang sa last time, 2 pesos.
24: Nagugat ang pagsaka sa generation cost sa dako nga supply shortage sa Visayas grid bangod sa padayon nga pagpaidalom sini sa red kag yellow alert sa ini bangod sa outage ang 3 ka mga dalako nga coal-fired power plants kag sa pangkabilugan na 488 megawatts ang nadula sa supply sa kuryente. Isa man sa mga rason na pahayag ni Tan nga manubo ang supply sa kuryente nga nagalabot sa Visayas grid among limitasyon sa Luzon na Visayas connection kagleta Cebu nga submarine cable.
2: It is because sa kakulang mismo sang supply sang kuryente from our generators. Last May, nag-trip off ang mga transmission lines Luzon grid area pagkadto ingati hindi kumbaga may problema nga daan sa source pagkadto diri sa Visayas, so medyo may constraint na nga daan sa dira nga part. And then,
24: ang kabayan sa pahayag ni Angel Tan, tagpamaba sa More Power Iloilo. Agud mahagan-hagan ng epekto sini, nagbakal ang More Power Iloilo sa 62% sa kuryente halin sa bilateral supplier, kag 38% na lamang sa WISM. Wala man ginpatuman sa distribution utility ang pag-utay-utay sa pagbayad sa bill. Agud malikawan na pagsalalampaw sini nga mas bintaha sa mga konsumidor. Ginatagman ni Tan nga wala nagsaka ang distribution charge ang More Power sa sulod sa 3 ka tuig. Kag makasarang sila nga magbaton sang mas dako nga supply sang kuryente. Ang ini nga bangin mga ka-radyo man na ginadulong sa inyo sang Super Fiber pinakamadasig kag epektibo nga paninlo sang aton nga kolon. Pangontra man ini sa constipation kadako ang bulig agud maamligan kita sa balitian nga cancer. Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Para sa dugang nga palamang kutanon, mag-text o magtawag sa numero 0961-4204683 o kung 330-3673. Mag-inom sang Life Extension Vitamin D3. Pagkatapos pamahaw kag Super Fiber antes ang panihapon. Super Fiber, pambato sa colon cancer.
25: Sa iban pang balita lokal, nagdangat sa masobra 5 oras ang negosasyon sa ang otoridad sa suspect na nagtiro patay sa iya kaingod sa Zone 1 Barangay Airport Mandriao. Gintiro ni Ruben Dario ang iya kaingod nga si Norman Feldonia, gidbanta alas 11 kagabi kag nagpakuribong sa iya balay kag nagpamalibad nga magsungka sa otoridad. Kayna sang aga nagpalupok ini sang armas, rason niya napilitan ang SWAT team nga sundo ng iya balay. Gilayon siya gidala sa ospital
24: bagod sa pila sa magtimbang at iil doha sa kilid sang abaga kang isa sa dughan. Hindi pa maatag kung igo ini sang iarmas o kung natiruhan sang otoridad. Na-recover sa lugar ang caliber 38 revolver. Sa investigasyon sang kapulisan, may ginatumar ng maintenance medicine si Dario. Sunod kay Police Captain Lester Oliveros, OIC, sang Police Station 10, wala madetalya sa pamilya kung para sa anong maintenance drug nga ginainom sini. Wala pa natumod sa otoridad kung nagagamit ini sang ilegal nga droga. Base sa record, ginabos ang suspect ang biktima sang 2020 apang nasettle na ang among kaso.
0: May all the grudges sila, 3 to 4 years pa sila manis ng biktima. So daw nakaagi man, naagian naman ni ganito. Hacking incident man to, sang suspect man ang biktima. Wala kita ka pamangkot na kung ano ang tabo kay bisan ang bata to sang biktima. Pamangkot na to, wala naman si Dia kung ano na to na tabo. Kag natingala ba sila ganing ara na dara. Kag ang suspect na ni, daw ginpapuli nila ni dito sa may Mindoro ata, sa mga parinti nila. So more than a year niya, bumalik diri sa Iloilo City. Based with...
24: Ang kabahin sa pahayag ni Police Captain Lester Oliveros. Ang iningabahin sa aton yung mga karadyoman, ginadulong sa inyo sa Sunphone Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka ba lang samtang nagatigulang naganubong natural na collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kasi sa softness ng supat. Gani ko rin yung magadubo, madamo man ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sa Sunphone Gold Coffee Mix ng manggaranon sa collagen, liwat sini nga ginapabasko gangato niya supat gani mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa Glow nga Natural, mag Sunphone Gold Coffee Mix na.
25: Sa piyak nga bahin, nagnubo sa 96.1% ang employment rate sa Western Visayas sa 2025 kung ikumpara sa 96.4% sa 2024. Sunod sa Philippine Statistics Authority o kan PSA Region 6. Sunod kay Miguel Gallego, Statistical Officer 2 sa PSA 6. Isa sa mga naapektuhan sa pagnubo sa employment rate ang mga sektor sa agrikultura. Dugang pa ni Gallego nga mas madamo na ang nagagamit sa mga makinarya pareho sa harvester. Kagiban pa nga moderno nga teknolohiya nga nagapahapos sa trabaho sa uma.
3: Ang isa din nga major kuno nakita nga source ng unemployment among sa agri sector.
11: Okay. So ang panguma na apektuhan.
3: No, may mga
11: posible bangod man sang El Nino mas na doon. Grabe nga init.
3: Isa man ka factor ang El Nino kay isa kinakonsider man sa mechanization nga side man bla sa
11: mano ka. So medyo nag-advance ang technology ang mga tao na buhinan.
3: More intensive nga
11: teknolohiya nga ginagamit nga improve man sa.
25: Ang kabahin sa pahayag ni Miguel Gallego, Statistical Officer 2 sa PSA 6 samtang nagtaas naman ang unemployment rate sa rehiyon sa 3.9% sa 2025, halin sa 3.6% sa 2024. Ang ining porsyon ng mga kairadyo man na ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold Food Supplement balang epektibo ang ginapangita mo, diabetes, hypertension, kagmahiko nga dugo. Arin ang solusyon ng Santon Plus Gold. I-upgrade ang inyo immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang may high potency 100% natural herbal extracts halin sa mangosteen, ampalaya garlic malunggay, kag spirulina nga nagapanami kay nagapabaskog sang ato ni kaayong lawas. Santon Plus Gold produkto di kalidad sang Yes to Health Clinic sa 125A ang Building Yulo Street, Iloilo City.
24: Sa iban pa nga balita lokal, may 92% nga posibilidad nga mag-develop ang El Nino kag mahimo magdala sang dry condition, dry spell kag drought sa Western Visayas subong Hunyo tubtub Agosto sini nga tuig. Sino kay Engineer Ferdinand Rubin, weather specialist sang pag-asa Iloilo, ginapaabot nga ini nga kondisyon maeksperyensyahan sa halos bilog nga rehiyon 6. Ang dry condition nagakahulugan sang duha ka bulan nga kulang sang 21% tubtub 60% sang normal nga ulan. Ang dry spell among tatlo ka sunod-sunod nga bulan nga kulang sang ulan o kun duha ka bulan nga sobra 60% ang kakulang sang ulan. Samtang ang drought among 5 ka bulan nga kulang sang ulan o kun 3 ka bulan nga sobra 60% ang kakulang sang ulan. Apang sunod kay Robin, may posibilidad man gihapon sang pag-inulan kag pag-agi sang bagyo sa tion sang mga panahon. Bagod sini ginaabisuhan ang publiko nga maghanda ka magpreparar sa posible epekto sang mabaskog nga El Nino. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang new and improved Nan Super Plus, mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog. Ginting ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus capsule natural nga protection sa lawas manggaranan sa antioxidants, suporta para sa mabaskog korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural
25: paagi pili ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni Tito Arlene sang Herbs Medpharma Corporation.
24: Sa piyagkabahin, wala pa bala makaabot ang imo Philippine National ID o kon PhilSci card. Sunod sa Philippine Statistics Authority o kon PSA Region 6, mahimo nga makakuha ang tanan ng mga Pilipino sang kopya sang ilang national ID sa bisan diin nga official PhilSci Registration Center o kon sa talatapan sa PSA. Sa interview sang Aramen Iloilo kay Jared Barele, Registration Officer 3 sang PSA, nga magluwas sa national ID card nga human sa plastic, mahimo man nga makakuha sang printed version sini. Sa papel kag sa digital ID paagi sa eGovPH application, patag ni Barele nga parehas lang sa national ID card ang legal validity o kon functions ng duha ka na submit ng mga kopya sa national ID kag wala man nag-expire ang mga iniya. Sunod sa iya nga naka-hold pa sa karon ang printing sa national ID card apang ginapasalig sa PSA nga mag-resume man ini.
4: Ang amon nga printing sang card sa pangitga finalize pa kami sang ang bag-o nga service provider sang national ID cards, no? So on hold pa for now. Pero rest assured, no, sa mga listeners nga mag-resume na siya, no? Pero for now ang amon lang gina-issue is ang e-fill ID, no, sa papel. Yes. Bala kag ang sa isa pa gid amo to ko kagina ang digital national ID. So ini nga mga format, no, hindi ni sila temporary, no? So may nabatian kami nga temporary lang ni kunong papel. No, so hindi na siya, no.
24: Ang kabayan sa pahayag ni Jared Barele, Registration Officer 3 sa PSA 6 sa Dugang Panya, ang National ID, opisyal kag legal nga ginakilala bilang valid ID o kung valid proofs ang identity sa tanan nga government kag private transactions. Ang usinin nagpanugyan si Barele sa publiko nga i-report sa ila ang mga establishments, ilabi na ang mga bangko nga wala nagabaton sa National ID sa ila mga transaksyon bangod nga wala sang perma o kung iban pa nga mga rason. Ang ini nga portion, mga ka-radyo man, na ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na gabulig. Agod makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine. Kay man ini ang may-ara, natural antihistamine properties. Manami man ini magbulong sang balatian sa mata, kaangay sa nagakurap-kurap ang mata, cataract, kag glaucoma. Para sa libre nga check-up, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchong Building San Jose Antique, kag D-Rex 500. Ang sabat sa imo problema sa ataya, masami ka bala nga nagatig-ab? Masami bala nga may hangin ang imo nga tiyan base may diferensya ng imo nga liver? Mag DTX 500 mga karadyo man. DTX 500 ang para sa imo kasa pamilya mo. Kasi sa DTX 500, protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal sa mga butika sa Iloilo ka Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Kilid sang Robinson's Haro.
25: Sa kangot nga balita, nagpanugyan ng Philippine Statistics Authority o PSA Region 6 sa publiko nga i-report sa ila talatapan ang mga establishments nga wala nagabaton sang national ID sa mga transaksyon. Sa interview sang Armin Iloilo kay Jared Barele, Registration Officer 3 sang PSA, ginpayag sini nga ginapadala nila sang sulat na ginaimbestigahan ang mga opisina nga gina-report sa ila nga wala nagabaton sang national ID bilang pamatod sang identity sang tawo nga may transaksyon sa ila.
4: Actually, mag-investigate kami, no, kung may ma-receive kami nga mga non-acceptance ng national ID. Ang ginakadtoan na namo, no, ang mga establishments mismo. So, ang problema sa aton nga level, no, mga frontliners, no, most ang mga bank tellers, sa ilang head office level, no, sa babaw, accepted na maski ni-check nyo pa sa mga website, sa mga big banks. So, alam sa number one.
25: So, sa iya, pila sa natumod yung mga establishments, ang mga bank tellers nga hindi pa aware sa advisory sang ila head office nga nagakilala sa national ID bilang primary ID. Angot sa mga reklamo nga wala sang pirmang national ID, ginpayag ni Barele nga mayara na sang National ID Authentication Services nga nagapanugot sa government kag private institutions nga i-verify gila yon ang identity sang isa ka tawo kag ang authenticity sang ila pisikal nga papeles gamit lamang ang biometrics kag QR code scanning.
4: I-report nyo lang kung din nga establishment, wala nagbaton, time of incident, no? Ginapadalaan na sila letter sa amon nga central office.
25: Ang kabayan sa payag ni Jared Barele, Registration Officer 3, sang PSA 6, sa idalam sang Section 19, sang Republic Act No. 11055, wakan ng Philippine Identification System Act, ang mga ehensya sang gobyerno kag private establishments nga wala nagabaton o kung nagakilala sa national ID, nga wala sang patas kag nagakaigo nga rason, may penalidad nga 500,000 pesos. Ang ining abangin giradulong sa inyo sang D3 Bio ang pinakabag-o garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO nga iralam mo makita sa D3 Bio ang pinakamayong suplemento batok sa infection dulot sang bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
6: Ano man naman? Isa pa gani? Ah, hindi. Nagig ko yan. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang bala kon ka isa ang confidence pag ginalantaw ang panit sa pictures? Hay, ako amuman sinasad to. Permit ang dalang ako nga panit. Bisan ano nga lighting, bisan ano nga filter, kulang sa kinis. Buti na lang, gumagamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpapote in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, ay na ang sabat, sarang mabakal. Sa mga grocery stores kag supermarkets nationwide, bakal na sang White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
25: Naglabot na sa 933 ang kumpirmado nga kaso sang Ebola sa Democratic Republic of Congo o kon DRC sa din 245 nang napatay. Sunod sa mga otoridad, kalabanan sa mga kaso ang yara sa probinsya sang Ituri. May mga pasyente nga naka-recover na kag nakagawa na sa ospital. Ang gobyerno kag mga organisasyon sa ikaayong lawas nagapadayon sang ilang mga pagtinguha sa pagpugong sang paglaptas sang Ebola. Ginapaandaman sa mga ekspertong publiko nga gilayon magpabulong kun makabatyag sang sintomas agud malikawan ang pagdugang sang kaso kag kamatayon. Padayon naman ang monitoring sa mga otoridad sa sitwasyon samtang nagahimo ang mga tikang agud makontrol ang outbreak. Ang ininga bahin kinadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyaman, kung vitamin D3 ang inyo ginapangita, dili ka na sa best vitamin D3 brand gahimo sa US ang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended kag most prescribed vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
24: Ang balitang international ang ginadulong man sa inyo sang NANS Liniment Oil, pinakapuro, pinaka-epektibo pang haplas herbal and NANS Liniment Oil, myosarthritis, rheuma, varicose, pagpalamoy po palamanol, palanakit sang kalawasan na ipitid na paralisar nga mga kaugatan. Pwede man pang haplas sa mga nagaubo palanakit ang liog, naunday nga mga balik na nagadugo nga pinasa. Iyan ay paunta tunokon patugunon na buuan lang sing NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil, produkto sang Earthsmed Pharma Corporation na aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika sa inyo lugar.
7: Balitang Showbiz.
24: Sa showbiz, SB19 na Bini Sofia sang Cat's Eye kaglaya sa longga lakip sa soundtrack sang Forgotten Island. Kasama mo sa balita, Radyo Man Lynette Yulatriz.
8: In. Nalakip ang P-pop groups nga Bini kag SB19 ang Filipina leader sang global girl group nga si Sofia La Forteza sang Cat's Eye kag Lea Salonga sa mga featured artist para sa opisyal nga soundtrack sang animated film nga Forgotten Island. Gindirect ni nanday Joel Crawford kag film nga si Januel Mercado. Ang musika para sa pelikula ginhimo sang kompositor nga si Nathan Matthew David nga may roots man nga Pilipino. Hataga naman sang tingog nanday Liza Soberano kag Filipino-American artist nga si Her ang mga nag pangunang karakter sa mga besties sa pelikula nga Sunday Risa kag Jo. Ang among animated film ginbase sa mga sugilanon sa Pilipinas. Ang balita sa showbiz ginadulong sa inyo sang Mega Man Gold Coffee Mix. Para hindi mahuyan kay partner o kun kay misis at yun sa labing-labing, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Tested and proven ang iyong mga ingrediente, ginseng, tongkat ali, makakasupalmeto, nga kilalang nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan nga kung pabayan nga magdako o kung magubag ang prostate, posible nga mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bangod ini lang para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyuhon o kung pagkapuyin sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Quality products ang Herbs Med Pharma Corporation, ang tagimuman sa Mega Man Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI-RMN Iloilo, Radjuman Lenneth Fernandez Ulatriz, Tatak RMN.
24: Mga misis, may palupok apang wala nagapabungol, kundi nagapahamot sang bayo.
7: Kabloom!
24: Ginapakilala ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fab Coin ang may Stay Fresh Technology, gani ang bayo ang may hamot sang isa ka libo nga bulak.
7: Kabloom!
24: Testing na ang Charm Fab Kuan, bagong Kabloom! Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. ACS! Oras, Philippine Standard Time, alas 6:30. Ginagreet natin na happy, happy listening sa mga nakatutok dali sa atin nga pagpangalagad kay Mayet Gameno nga naka-tune in dali sa Oraman Iloilo. Happy, happy listening. Damo-damo, diba? Family Salvador, Gameno Family. Kay Warly, kay Mayet, kay Wensley, kay Wisely, kay YC. Sa iban pagid nga nagapamati dali, happy, happy listening. Dolyete Family sa Banwaseng Dumangas. Sa mga taga-Ilonggo Blind Massage, kay Police Major Roy Tayona, may lang nga pagpamati. Kito Pablo, sa Pablo Inasalan, kay Lola Milania Padernal, kay Maninay Kuritard Police, sa Brigadier General James Brillantes, kag Maninay Michelle, sa Jan B. Hotel, sa Generosa Street, Gimbal, may lang nga pagpamati. Kay Ma'am Rena Mapa, sandi ka may eatery, sa ibang pagiging nakatutok dali sa ato, may lang nga pagpamati.
25: Sa atin Facebook Live viewers, Mel Gargaran, Karigaba Richard, Araman Sir Andy C, si Laura sa Magaysay, Lisel Capada, Jan Perocha sa Magaysay, Sabina Gora sa Caldito, Ronja Cabaguason, Leo Edgan, Melvin Barnesa, Kagbing Batislaong. Sa iban pa natong atagpalamati, maayong gabi. Of course, kay Maninoy Hector, sa Tatoy Manukan and Seafoods, happy, happy birthday. Kagmayong gabi man sa kay Maninay Maricho.
24: Happy, happy birthday! Ginkao naman ito ni Rajamon Reze, ang party ko. Okay,
25: huwag isa ko pa ang diwal sa hapon.
24: Happy, happy birthday sa liwat. Mga kay Rajamon, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
25: Sa liwat adlaw kita subong sang Sabado, Hunyo 20, take this meal 26.
24: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang atong technical partner,
25: Rajamon Jason Renzi Cabatania.
24: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
25: Rajamon Renzi Danioso Bordon.
24: Rajamon Marjorie Hervo Miane.
9: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia. Ipaylipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Samak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Alas 6:35.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
0: ACS. D3 Bio.
12: O si Karen, nandang mong isang akon hair fall, nag-indi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang nag-hining akon buhok, kang nag-hinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3.
13: Pagkakal sa mga mutika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Hello, anak.
2: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
3: Ganyan ang Pinoy.
4: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
8: Number 1!

0: nagkaroon sa katapusan ng bahin sa aton suginanon diri sa Mundo Mistiko sa kasaysayan. Si Gamay kag si Dako.
1: So, Chamba, nagangangangagit si Dako, saan ta nagkakatulog? Patawara ako, kapit ko. Pero kinanglan ko buhatan hini. Kapit kita, kani hindi pwede. Ako lang mapacheck sa kakulang sa akong takipusoon. Dapat, pareho kita. Buhatan ko nang dapat ko buhatan. Isalad ko na ang pula nga bato sa iya nga baba. Nagbalik siya sa pagtulog. Sigurado,

Hindi! Ano? Naging normal na ang kalakuan ko? Si Dako na ako! Ma! Si Dako! Siya naman sabuan na gamay! Pasensya gid ako, ha? Sabong, bitbiton ko na siya. Kag-isailaw sa akong balay-balay!

0: Buktaw ka na?
1: Ah! Gigante!
0: Hoy! Ano yung singgit mo? Nagtibutigis ang nagliili ako sa bintana mo. Masamay ko lang ini ginabuhat, pro. Dali na, makaon na kita, anak.
1: Ma! Nanay! Anong natabo? Hindi! Nagamay ako pareho ni gamay!
0: Ano? Ano ba lang ginapangwakal mga bata ka? Ano, nagadaman ka pa? Ikaw si Gamay. Gamay ka gitman haling sa ginbon ako, ikaw ah.
1: Hindi na ya! Ako si Dako! Hindi ako si Gamay, Nay!
2: Ate Nay, bugtaw na si Gamay?
0: Ho, ari gani ho. Ginadaman pa siguro. Hindi ko na siya si Gamay. Siya ko na si Dako.
2: Ano? Hoy Gamay, bugtaw. Ako ya si Dako. Kag ikaw si Gamay.
1: Ano?

0: Very good, Damaya. Perfect ang mga scores mo sa test. Do hindi ako makapati. Grabe ang pag-improve sa grado mo.
1: Siyempre, grabe ang daan ng tuon ko. Ginakigan nga daan nila ako ni nanay kag tatay kung nabugiya po ng grado nga makuha ko.
0: Maayo kun magsubong sina. Padayo na lang, Damaya. Kaya wala kita makahibalo. Basi kung makagraduate ka pa nga may honor.
1: Napiyunay na. Nga mag-graduate ako nga madamo sang medal.
0: Home, Damaya? Damaya?

0: años, cuerpos de tres. Harina y tai, lole.
1: A ver, bebé, bebé. Uy, ¿vola a casa en sala? ¿Pulo susto tan, no?
0: Otay, bilib ka rin maestra ko sa akon.
1: Wow!
2: Anak, doon sa hindi ako makapati. Alagin buhat mo, agad nga matabo ini, ha?
0: Ha? Siyempre, nagtuon ko eh.
2: Ay, eh. Oh, ah, ako pala. Maayo naman kung magsubong sina. Nga-nga mo sininabatsyagan ko. Pumatsyag ko. Dumaindi amo sa mga anak ko. Kalain sa mga hulag nila. Tapos kain na si Gamay. Pilit niya ginahambal niya siya si Dako. Oh, iloy ako. Gani kilala ko mga anak ko. Ano? May natabo ba lang nga wala kami makahibalo? May ara ba lang?

0: lang na gamay. Toad, hindi ako si gamay. Ako si dako.
1: Hindi na pala magpaabo-abo pa. Kahibalo ako nga nagpailuhanay kita. Magsugit ka sa matood. Anong ginbuhat mo? Ano?
0: Wala ako sa ginbuhat. Ako si dako. Nakisindi ka? Kani pwede pala gamay? Hindi na magpagamo pa. Batuna na lang, hindi ka normal. Batuna na lang, ginbunag ka nga gamay.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tila ang imo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Mga ano nakadugay ka naginom?
1: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Tila na?
1: Sobra na lang 100.
0: DTX 500! TTX 500! TTX 500!
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta kung anong pagsakit sang tiyan mo ba si appendicitis na ina? Paano inalikawan? Kaupod ta siya na nga-discussion ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Madamo nga rason ang pagsakit sang aton nga tiyan. Halin sa simple lamang nga indigestion, kaghangin-hangin, or colic, pakadto sa ulcer. Kag mas seryoso nga balatian kaangay sang gastroenteritis, pancreatitis, gallstone, kag lastly, appendicitis.
3: Sakto, Sir GP. Mm-hmm. And suno sa World Health Organization, mm-hmm, sobra 600,000 ka mga tao sa bilog ng kalibutan ang nagapa-opera bangod sa kanila.

0: or probiotics, and not all experts agree, no? But one thing is sure, once nga ini ang ma-infect, ma-inflame, kag mabuslot, operasyon lamang ang solusyon.
1: Mugid, grabe ka sakit, Sir JP. Kung maghubag ang imong appendix, nakarelate ko eh. Sakit nga wala mo magyan sa bilog mo kabuhi.
0: Grabe, ano?
2: TGX 500.
0: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
0: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic, imong nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
3: 470.
0: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500.
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
0: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
3: 160.
0: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500.
1: Ang acute appendicitis ang pinaka-common nga abdominal emergency kag kinahanglan gid sang surgical intervention. Mm-hmm. Especially naglupok na.
0: Mm-hmm. Mm.
1: So isa sa mga rason sang appendicitis is ang oxidative stress.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga experimental kag clinical studies ang acute appendicitis na ibaluan nga ang mataas nga free radicals amo ang nagaresulta sa oxidative stress causing sang paghubag sa imo appendix. Amo nang rason nga ibagid kung nakapreparar ka.
0: Mm-hmm.
1: Ibagid kung nakainom ka DTX 500 mm-hmm. kag Mighty C.
0: Correct. And then comes opportunity bacteria nga nagapalala sa inflammation bangod sang secondary infection. Dako nga bagay ang anti-inflammatory properties ng DTX 500. Kalabanan nga cause ang appendicitis, amo ang nagsupon ang pupo sa magamay nga alagyan sini.
1: Dapat causing, hindi ka constipated.
0: Oo, causing increased pressure pagdamo sang bacteria kag pag-inflame sini.
1: So, amo na ka importante nga kung nakainom ka DTX 500, medyo makuha niya, ma-prevent.
0: Mm.
1: Ang constipation, ma-prevent man, Sir GP.
0: Oo.
1: Once nga pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, ganormal, imo po po.
0: Oo.
1: Muna ang rason kung nga ginaparista ang Mighty C sa DTX 500.
0: Mm.
1: Labi na kung may ara ka sang history sang mga sang paghubag sa imong nga appendix.
0: Mm.
1: Sa pag-inom mo lang sa DTX 500 kag Mighty C, masolusyonan ang duha ka causative factor sang pagdevelop sang acute appendicitis.
0: Mm-hmm.
1: So, una, oxidative stress nga nagatugas ang inflammation. Expert na ang DTX 500 kag Mighty C. Kay sobra-sobra ang antioxidant kag kaya niya proteksyonan ang imong mga selula sang lining sa sulod sang imong appendix. Then ang Mighty C, siyempre, pabakod sa imong immune system to fight secondary bacterial infection. Kung adlaw-adlaw kag inom sang Mighty C.
0: Kag Pure C, ano?
2: TGX 500.
4: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom niro ang inom ko, isa-isa lang kada adlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
2: TGX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: butiga.
1: Un doble, ok. Maldin hinatasa suplemento in one. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamong gay. Doble ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang suplemento in one na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Un doble, ok. Maldin hinatasa suplemento in one. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamong gay. Doble ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang suplemento in one na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
2: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabukal sa mga butika.
3: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN. Number 1!

0: May ipamangkot ako sa imo.
1: Ano yun, nanay?
0: Sino to gani ang ngalan sang classmate mo nga nagkatudiri sa balay sa nagligad? Atong ginakiga ni tatay mo?
1: Kokon, nay, si... Sino to gani ngalan niya? Wala akong makaibalo sa ngalan niya. Patay, tapos kit ko.
0: Wala ka makakilala sa ngalan niya?
1: Eh, kwan, nalipat ko, nay.
0: Ano? Nalipat ka? Sa ano ka malipat kay perme ka maupda nay sa inyo eskwelahan?
1: Nay?
0: Magsugit ka gani sa matuod sa akon. Gamay? Ikaw ba na ina?
1: Oh, nay? Sa ano ka nakahibalo nga?
0: Kuna mo! Ikaw gid si Gamay! Alika, sa ano natabo ini? Sa ano natabo ka nagbailuhanay ka muli dako? Sa ano, ha?
1: Tungod sa mga abyan ko nga mga duwende, nay. Kinbuligan ko nila.
0: Ano?

0: Anong siling mo dahi, Glinda? Nagbailuhanay si dako kagamay tungod sa kaimuan sang duwindi?
1: Oo. Amay naging siling niya sa akon.
0: Ano?
1: Ay, Danilo! Si Gamay, ginapakitaan sang duwindi. Tigsigurado ako. May rason ang mga duwindi kung nga ang ginapakitaan nila si Gamay. May tuyog isa lang ang malain.
0: Glinda?
1: Danilo, ang mga duwende nga gikuhaan ko sa Puruyan sadto. Tungod din ko ba kung bungsod nga ato. Silang may kahimuan kung nga nga nainsubong sila si Gamay. Amay nang balos nila sa akon. Abi ko, tapos na ila pagtimanos, pero nagsala ako. Tungod ari naman, ginagamo naman nilang pangabuhi naton. Ilabi ng kabuhi sang aton mga anak.
0: Linda.
1: Kinahanglan ko nga masugilan ang mga duwende. Kinahanglan ko makapangayos sa patawad sa ila.
0: Linda.

0: 不到。
1: 不到吧？不到！
2: sino ba lang nagkapukausap？
1: mga duwende！
0: Hindi ka mga loko. Mga abyan kami.
1: Ano?
0: Bisan manginti ka pa. Wala ka na sa mahibo. Tungod na mo ina ini ang kabaylo nga gipangayo namon siya. Silyado na ang kontrata. Manginisa ka na sa amon. Ikaw ang manging kabaylo sa napatay namon nga oto!

0: Kikin kuha na siya sa mga dewente. Kabay lang amang inormal ako.
1: Ano?
0: Papatawara ako, Nay.
1: Ano

0: Pinsnya lebay. Anong kinakalan mo?
1: Drawende, bato.
2: Drawende?
3: Nakahiba na ako nga akik kamo sa akon. Tungod sa kinbuhat ko sa inyo puluyan sa to. Patawaran ninyo ako. Kinilusulan ko na ato.
0: Tungod sa kinbuhat mo, napatay ang utod namon. Gani ang anak mo. Siya ang kabaylo. Manginisa na siya sa amo.
2: Ano? Maluoy ka mo. Ibalik niyo sa amon si dako. Maluoy ka mo.
3: Patawaran ninyo ako. Hindi ko na inapagbuhaton, diwat. Maluoy ka mo. Ibalik ninyo sa amon si dako. Ibalik ninyo ang anak ko. Maluoy ka mo.
0: Makita ko sa inyong mga mata ang tuman mo pag-inulusun. Sige! Kinapatawad ko na ikaw. Ibalik ko na sa imo ang imo anak. Kagkuhaon ko naman ang sumpa nga ginhatag namon sa ila.
2: Ambang! Sadi na siya! Hinali na siya nga nadula! Sadi!
4: Day!
3: Dako! Salamat ka, nagbalik ka! Salamat!
2: Kagsigamay! Wala naman nagbalik siya pagkagamay!
1: Tugod wala na ang sumpa sa mga diwende.
4: Patawaran ako, kapit ko. Malipayon ako nga nagbalik ka.
2: Salamat.
4: Ginapatawad ko na ikaw, gamay.
1: Salamat.
4: Kag malipayon man ako tungod na dula na ang sumpa sa imo.

0: Bio Health News. D3Bio.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Magabuti ka.
2: Ano pang iban nga mga maibulig sang D3Bio nga may BCO kag vitamin D3 kumpara mo lang sang plain nga D3.
0: D3Bio.
3: Ang D3Bio makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
2: Mm-hmm.
4: Bye. So,
2: grabe no? Mm-hmm. Inom ka D3Bio, paamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. Kaya simpleng mag-abot sa imong gut, ma-produce ang ano?
4: Ang probiotics.
2: Gadamo pa gin ang imo probiotics.
4: Mm. Correct.
2: Imagine la. Lantawab lang kuan ang bintaha. Kung D3 ka lang, kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3, kumpara sa D3Bio, damo iya mahimo. Pag inom pa lang nimo, kung kagton mo, makapatay ang kagaw sa baba mo. Pag tulon mo, abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
4: Correct.
2: Pag-abot sa tinae.
3: Sa intestine, mayo. Nang imo nga gut bacteria
2: mayo. Lipay lumpat-lumpat ang imo
4: probiotics
2: kay ari pagkauna mo ni
4: no
2: pagkaman si probiotic magproduce ang
4: vitamin B
2: complex. Wow. Sa plain nga D3 ara na wala na so kung ako sa inyo ama tama ta upgrade
3: so D3Bio
2: D3Bio na ta sir boy
3: D3Bio check
2: check
3: plain
2: D3 wala sila mo na
4: X.
3: Sunod improves absorption of fat soluble vitamins A, D,
2: wow.
3: E, and K. Hindi
2: kaya rin bisyo mo.
4: 4 points na. 4 points.
2: Vitamin A, magamit sa lawa. Ang vitamin D, ati given kay mayara. Vitamin E, kag
4: vitamin K. 4 points.
2: Pero the reason why, tungod kay May, BCO ang D3Bio.
3: May fats kita nga nagabulig sa pagpasalit.
2: May good food nga good fats ang D3Bio.
4: Correct.
2: So, D3Bio, check.
4: Apat ka check.
2: D3X.
4: Apat ka X.
2: Plain nga D3.
3: May ano lang siya, Doc. May vitamin D lang siya.
4: May vitamin D lang siya.
3: Tapos one check.
4: One check lang siya. One check.
0: D3Bio.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3Bio. Ang D3Bio. You might Vizio. Ang Vizio. You might D3. Magabuti ka.
6: Kagang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, kag sa aton nga unto.
2: Mm-hmm.
6: Siyempre, ginagargol ta na eh. No? Mm-hmm. Pampatay sa ginatawag bakterya. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external.
2: Mm-hmm.
6: Oh, pwede ang aton nga D3 bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, sir boy.
4: Correct. No? Mm-hmm. That is the advantage of D3 bio. Ano pa?
2: It will increases mucus production in your mucus lining. Mm-hmm. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, may mucus lining ni mo.
4: Mm-hmm.
2: Kag ang ginahimo sa mucus lining, ga-produce ang mucus para mucus. Ipang-trap niya ang
4: bacteria,
2: kagaw.
4: Kagaw, tanan nga klaseng nga kagaw, i-trap.
2: So, gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
3: Kagdugang pa, Doc, ang purpose ng aton nga mucus, no? Is ang saton chan. Protection na niya na da ang aton selula batok sa gastric juices.
2: Yes.
3: Nga pwede makatunaw.
2: Hydrochloric acid. Kaya kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining,
4: sunog.
3: Buslot-buslot gwa ulcer.
2: Sa D3Bio, nga may BCO kag plus vitamin D3, check siya. Pero kung D3 lang, ikis.
0: D3Bio.
4: Ano pa?
2: May ketones ang D3Bio, wala ketones ang plain lang nga D3. So, bintaha gid ang D3Bio kumparar mo sa ordinaryo or plain nga D3. So, kung ako sa inyo, nami gid ya nga D3Bio gid. Ining D3Bio, grabe ang mga bintaha ikumparar mo lang sa plain nga D3. Nakita mo naman to. Ano ka importante? Kahapon, damo to checklist na to, no?
4: Pulo, no?
2: Number one, antiviral.
4: Antiviral.
2: Antiviral ang D3Bio because of monolaurin. The question is, may monolaurin ba ang plain nga D3?
4: Wala.
2: Pero ang D3Bio, ara.
4: May monocaprin siya?
2: Check.
4: Wala.
3: Monolaurin pala na. May caprilic pa kagkaprik.
2: So sa mga kautura na munda, nami D3Bio gid kumpara sa plain niya D3.
0: D3Bio!
7: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka! D3Bio! Health!
8: News. Para sa dugang impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
9: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi kit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Kinpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati at ibugit ka tama.
9: Mighty C, mabasa mga butika.
11: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Mahigpo bala ang imo dugo?
14: DTX 500!
13: Masamit ka bala ang gina-allergy?
14: DTX 500!
13: Ang DTX 500!
14: Ang nagatimlo sang imo mahigpo nga dugo.
13: Nga sa masami,
14: amo naman
13: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
14: DTX 500!
13: Masaligan DTX 500!
15: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
16: Charm Fabcon, pamong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
17: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pamong kumaka-bloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
16: ACS.
18: Evergreen Herbal Capsule.
19: Ako si May Nano.
20: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
19: Oh, tumar ko Ibirecreen. Wala, ay wala na yan. Hantid ko ron, wala na. Ibirecreen capsule kay Pitibo kayo.
18: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
21: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
9: ACS D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
0: Mga butika.
22: Gigan sa

kag mga pinalangga na mga tagpalamati, takpan ang atong sugilanon sa simana nga ini. Kabay nga nakahatag kami kalingawan kag kakugmat. Ini naman ang inyong Ginoong mistikong nagasiling. Madamo gid nga salamat sa inyo.

0: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung balanse ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
3: D3 Bio.
4: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
6: Charm Fab Con.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Kung si Ansang Sumag, isa ka estudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, lalaka, at gaganda ka pa.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
13: Isipan na inyo sa inyong orasan, oras din sa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station din sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 14 minutos sa kaligad sa takna alas 7 sang gabi.
14: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN. Palabra di honor, panatuntunan nga komitido sa publiko masupog magatubang sang risgo para sa tawo may hinambalan. RMN, palabra di honor, alas 7, tugtob alas 9 sang gabi, Lunes, tugtob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor, kagkaroon yari ang inyo angkonan.

0: 2 pesos and 4 centavos ko sa pagtaas mismo sang generation charge. Hindi niya distribution charge ang more power. Ang generation rate natin naglabot last time ang presyo na isang kuryente sa WESM from 4 pesos and 45 centavos per kilowatt hour to 10 pesos and 30 centavos per kilowatt hour. Sobra pa sa pagdubli sa presyo sini. Ang nga po naman nga generation rate ngayara lang sa last time 2 pesos and 10 centavos naglabot subong sa 7 pesos and 73 centavos ang presyo per kilowatt hour. So, buot silingon, suppliers, gining side ang presyo mismo sa kuryente ang nagmahal sa atin nga mga consumers. It is because sa kakulang mismo sa supply sa kuryente from our generators. Last May, nag-trip off ang mga transmission lines Luzon grid area pagkadto natiindi. Kumbaga, may problema nga daan sa source pagkadto diri sa Visayas. So, medyo may constraint na nga daan sa dira nga part. And then, as we speak right now, ang aton nga mga planta here in the Visayas area is still under maintenance because sang outages.
1: May all the graduates sila, 3 to 4 years pa sila manis ng biktima. So daw nakaagi man, naagi naman ni ganit lagi. Hacking incident man to, sang suspect man ang biktima. Wala kita ka pamangkot na kung ano ang tabo kay bisan ang bata to sang biktima. Pamangkot na to, wala naman si Dia kung ano na to, natabo. Kag natingala pa sila gani nga ara na dara. Kag ang suspect na ni, daw gin pa puli nila ni dito sa may Mindoro ata, sa mga parinti nila. So more than a year and a half, bumalik diri sa Iloilo City. Based sa witness naton, wala man nakita kung kay sinugid ang panagiya sa armas. Ang nakita lang dito is nagapukotay lang sila nga duwa kag nagtindog niya ang suspect kag intiro niya ang biktima.
2: Sa unang kahigayunan sa sulod sang malawig nga tinion na lampuasa na sang Amerika ang South Korea bilang nagapanguna nga ginahalinan sang mga dumulo nga turista sa Pilipinas. Sa datos nga ginpagwa sa Department of Tourism o kon DOT, ang Pilipinas amo ang naka-record sang masobra tunga sa milyon nga mga bisita halin sa US. Humalin sang Enero tub-tub Mayo subong atuig samtang yara naman sa 501 masobra ang turista nga naghalin sa pungsod sang South Korea. Sa karon ang US kag South Korea nagabugos sa 19.40% kag 18.31% sa kabugusan nga numero sa mga tourism arrivals sa Pilipinas. Kalalupang doon ang pagnubo sang numero sa mga turista nga Koreano suno sa pagpangusisa. Bangod naman ini sa mga security advisory nga ginapagwa sa Embahada sa South Korea sa ila sining mga pumuluyo sa doon nakaligad nga tuig nga nagasaad nga limitahan ang mga outdoor activities kasunod naman sa insidente sa mga krimen nga target ang mga Koreano. Magluwas sa South Korea na kita man sang pagganubo sa numero sa mga turista halin sa China bago naman sa kahangawa sa personal nga seguridad kag sa nag-exister nga hindi paghangpanay sa maritime territory sa tunga sa duha ka mga pungsod. Yan pahayag ni Tourism Secretary Dita Anggara Matibay nga magapadayon ang gobyerno sa pagpabaskog sa mga pag-invest sa turismo kag pagpagigangot sa mga stakeholders halin sa Amerika agod mapabilin ang mataas nga demand sa pagbisita sa mga ini sa Pilipinas. Kabalo na mag-English guro mga Koreano mo. Ano pa nag-kuha na sila? Nagharali na sila de. Kay kabalo na sila mag-English. Kagdamo na mga produkto nila de. No, bisan wise sila de. Sige na kinaon aton sang ilang mga ramyon, sang ilang mga sangyupsal. Sa ila gani bago nga mga K-drama subong duway na sila kakaon sangyup Paris, no? Way na sa una kada K-drama nila, may sangyupsal gid nga ginaputo sa kwan sa dahon sang utan. Diyan mo man irog-irog naton kag mag-inom sang sudyo. Subong daw ay na, ti siling sila. Memorize sana sa mga Pinoy. Damo na mga sanggyup salan. Actually, nami pa mga sanggyup salan naton di ko ikumpara sa Korea. Diyan mo na nga daw ay namang guro sila gana. Di kag daw taka naman sila. Masiling siya mag-kadto tato sa Western Visayas sa Boracay. Amo lang mang Gyapon. Mahal pa. Trudo kahamot sang pinirito nga tabagakaw. Imo to. Oh, labot pa di solodosos yung deposit. Amani, hindi ba? Isubong daw sa Bohol naman ang kwan, ang Korea. Muna nag-nubo ang tourist arrival sa Boracay. Kagama international flight sa Kalibo International Airport. Kay ato na to sa Panglao International Airport. Damo na ta produkto di mga Koreano, di ba? No, may mga Korean grocery na kani kita di. Mayong gabi mga kasimanwa. Good evening mga pinalangga. Nagapangalaga ng palatuntunan yung regapating ang tag sa katinaga sa tiyon yung magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina sang isa kasumpa. Ang palatuntunan, RMN, palabra di honor.
3: RMN, palabra di honor.
2: Karon nga adlaw sa aton sininga pagpangalagad mga kasama. Adlaw na kita sininga Sabado, petsa 20 sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. Yari na kita sa ikatatlo sining Sabado nga adlaw sa ikaanom nga bulan sa tuig sa mga kalayong kabayo santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa bilog ng kalibutan. Pagi sa atong Facebook Live, DYRI RMN Iloilo sa YouTube, RMN Iloilo Official. Sa mobile apps, download lamang kag-install atong mobile application DYRI RMN Iloilo. Kag syempre sa inyo tagsag ka mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kHz. Sa TikTok, aramang kita RMN Iloilo Official ang aton nga TikTok account.
3: Itagamo sa bato ang salita ng mimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN. Palabra de honor. Palabra
2: de honor. Kahamot gito sang pinirito nga ugaho gasulod pa diyo. San bago lang ko kapanyapon ang akon nga ginpanyapon early dinner steak with red wine. Pero do makaon ko sang kwan ano na tabaga Chris or sapsap tabaga.
3: Palabra di honor.
2: Dami lang panimahuan no pero kung magkaon kang do maalat-alat isa man lang kabilog pero sa
3: palabra di honor.
2: Ihari mga topic ko nga pag-istoryahan natong karong gabi diri sa ato nga pagpangalagad mga kasama.
3: Palabra di honor.
2: May update kita karon sa sining may diferensya sa paminsaron nga tao nga naniro mga kasama kag ti siyempre gin-operate sa ato nga mga otoridad. Police Station number 10 gin-confirmar nga may giniinom nga maintenance nga bulong si alias Benben no, naglutang patay kay Norman Pildonia sa airport Mandoriao kagabi mga kasama. May mga latest update kita da karon, reaction sa mga pamilya man. Balayra naman sa kuryente sa mga konsumidor sa More Power ginkumpirmar nila nga magasaka gid man sa sining bulan sa Hunyo bangod man sa perme lang nga mga red alert kag yellow alert status sa National Grid Corporation of the Philippines. Inclusive nga mga aktibidad kaya isang Pride Month makaganyat sa mga turista nga magkadto sa isa ka lugar suno sa isa ka Ilonga Tourism Advocate nga resource person sang RMN Iloilo.
3: RMN palabra di honor.
2: Prosecution kag defense team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nag-singki anay sa pre-trial conference. May mga allegation pa nga kinaon kuno sang buhi sa babaeng abogada ni VP Sara ang chief prosecutor nga si Congresswoman Jervie Luistro. Pero hambal sa pilag ka mga members ng prosecution. Sila nga mga binabaye ng istorya. Nga tiway matabiring ang mga Pinoy-Isay. Kay ti pre-trial pa lang na way magapamati mga senator judges.
3: RMN, palabra di honor.
2: Dito na yung patayog tayog ihi na sa trial proper.
3: RMN, palabra di honor.
2: Ang posibleng hindi pagtambong ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial, posibleng estratehiya lamang suno sa pilag ka mga congressman.
3: RMN, palabra di honor.
2: Bangkay sang Ateneo basketball player nga si Divine Adili iga lupad na pabalik sa iya sini nga pungso didto sa Nigeria. Mga himata naman no ni Rene Baterbonia, Dres Barotac, Viejo, Iloilo, nagtililipon mga kasama para pamatudaan, no, nga dirigid man naghalin ang mga Baterbonia, no, nagpangayo la na to sa Agusan del Sur kahit man ti PC sang una kag nangita obra didto.
3: RML Palabra di Honor.
2: Ang lolo ni Rene sa mga taga Barotac Nuevo, ginapabugal, no, nga may mga pamilya si Rene Baterbonia dire sa Barotac.
3: RML Palabra di Honor.
2: Kagma-update man ta karon sa World Cup mga kasama sa FIFA, kon sa diin labing unang red card bangod sa pagtakop sang iya sining pagtabon sa ibaba, no? May amo gali na no to Cristianil Kwan. Hindi pwede, no? Maamo ka na o. Daw nagpanabon ka bala nga daw reaction ni mo. Hindi gali pwede. So gin red card ang isa ka player to sang ano Morocco. Ano nga country Rajaman na risi gani, no? Na red card.
3: RML Palabra di Honor.
2: Di pag red card nga daan, pag insindi ko daw hindi ka na dayon ka-attend sina isa kampang suspended ka one game.
4: Paraguay,
2: no? Ejected yun siya, red card. Hindi na sa kampang sa do isa ka game? Or sa game lang ato, ejected siya, no? Grabe mga kasama. Naghibi siya, kaya nalipat siya. Pero tiki stricto ang kwan? Ang FIFA World Cup 2026. Subong samo na nga mga rules mga kasama. Ang US advance na sa next stage. Although damo pa mga hampang subong mga kasama sa round of 16, no? Kahit 32 na sila ang top 2 teams in each group ma-advance sa next round, no? Ang duha, the lower 2 mahulog sila, no? So ang 32 mahimo na lang ha 16 teams. Tapos tag-isa lang na dayon, knockout stage na dayon. Kada pierde mo hulog ka na, hulog, hulog, hulog. Ang daog ti saka, saka, saka. Pero bisan pa, no? Because this is the ang ginakabig nila, the most viewed, the most watched, the most popular sport in the world, no? Football. Amoning may pinakadamo-damo na galantaw mga kasama ang football, no? Kay daw halos tanan yung mga country kabalumang football. Sa Europe pa lang daan niya mag-football mga kasama. Sus, daw ay nagaturulog ang tawo. Tidugangan pa sa Latin America nga na-conquer sa una sa mga European countries like Spain and Portugal. O, ti football man ang ila sining paborito nga sport.
3: RML Palabra di Honor.
2: Tiyari pag-iapon ang mga ngalan nga posible last na lang ni like Lionel Messi and Cristiano Ronaldo, pero mayara man sang Kylian Mbappe sang France, no, may Mohamed Salah sang Egypt, no, may mga Erling Haaland, grabe man ipampangon si Erling Haaland sang Norway, may mga Harry Kane sang England, no, may mga new generation players like Lamine Yamal sang Spain and Jude Bellingham sang England. Siyempre, ara man ang continental and fan favorites nga sanday Vini Jr. sang Brazil, Sun Yong-min sang South Korea, kag Ashraf Hakimi sang Morocco, no? Sa US, ang host, isa sa mga host country, si Christian Pulisic sa United States, mga kasama, taas man mga expectation. Isulod na sila sa next round ang US first team. Yan nakasulod sa next round mga kasama.
3: RML Palabra di Honor.
2: Sige, pila lang ini sa mga topiko nga pag-istorya natong karong gabi diri sa aton sining pagpangalagad mga kasama.
3: Sa taong na may huya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Radyo Man Henry Aspera Lumawan.
2: Gendo lang kagin boy lugan, hindi kabahin sa ato nga pala tunturan sa Klinika D3 Bio. May problema ka bala sa imo kabugaton, diabetiko ka bala kag perme mataas ang blood pressure mo, relax lang mga kasama, D3 Bio mo na ang extra virgin coconut oil nga may HDL, puno inisang HDL, isa kamayo nga klase sa mantika nga nagihimo sang LDL or lain nga klase sa mantika para hindi magbara sa atong kaugatan nga ginatunaman sang high blood. Ang D-Trip Bio, puno man sa medium chain triglycerides nga nagapadasig sa aton metabolismo nga nagaresulta sa pagkonsyum sa sobrang atambok sa aton lawas. Gani wala sila nagabara sa aton kaugatan. Amo na dali ka magniwang kag malikawan ang high blood. Payuhon ang pagdalagan sa dugo sa aton kaugatan para malikawan ang high blood. Mag D-Trip Bio, adlaw-adlaw. Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties na masarangan tap na una pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton siningal, lawas mga kasama. Gina problema mo balang bataas nga blood sugar, mag DTX 500 na. Ang maraming nga proteksyon para sa atong kidneys, sugas na diabetes, hindi na maghulat pa nga magubang atong kidneys bangod sa mataas nga blood sugar. Mag-DTX 500 na, kamayari ini sang tatlo ka anti-diabetic properties, charantin nga nagapanubo sang glucose, visin nga nagakontrolar sa imong blood sugar, kag polypeptide nga may kangay nga epekto sang insulin. Gani para magnubo ang imong blood sugar, mag-DTX 500 na, isa ka kapsula, duha tub-tub tatlo ka beses sa isa ka adlaw. Upo ang exercise kag dieta, bye-bye diabetes ka na. DTX 500, mabakal sa mga butika. Kag subong man, Mighty C, non-acidic alkaline nga vitamin C, gina-indukar, gina-balance, kag ginapabako na ito yung immune system. Nagatap na sa tanan nga mga infeksyon, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga mga balatian. Mighty C, non-acidic alkaline nga vitamin C, D3 Bio, kag DTX 500, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, nga may libre man nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine. Gani pa masarilang saharo sa Pasay, sa Kalinog, sa Miagao, sa San Jose, kag Colasi Antique, kag Sara Iloilo.
3: Palabra di honor. Palabra di
4: honor. RMN News, panahon.
2: Yari na pinagkaulingan dalagan sa panahon, alin sa atong pag-asa, Iloilo, ay Karajman John Baron. Kamusta nga itong sininga chimpo mga kasama? Diin na ito ang bagyo doon, nagpalapit na siya di sa aton. Although una na nga na-report ini mga kasama, hindi man siya maka-landfall. Pero daw medyo mag-uom-guom kita subong. Grabing galoom subong nga gabi. Kag daw nagtupa pa mabasko ng ulan. Karadyuman John, mayong gabi. Si Radyuman Henry sa RMN Iloilo.
5: Hello sir, mayong gabi. Kag sa aton man mga tagpalamati sa RMN. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Sabado, June 20, 2026. Based aton nga latest nga update no, ang ginamonitor naton nga bagyo si tropical storm Mekala nasa kalayoan na ining 1480 kilometers east of southeastern Luzon. May maximum sustained winds nga 85 kilometers per hour malapit sa iyang sentro kag gustiness nga pwede maglabot sa 105 kilometers per hour. Nagahulag ini pa westward at 15 kilometers per hour. Gi-expect nato no si ang ini nga bagyo magasulod sa aton nga area of responsibility either subong nga gabi or tomorrow morning, and once magsulod siya sa aton nga par, magaantay ni siya domestic name nga si Francisco. Manubo man ang chance no nga mag mayara kitang landfalling scenario. And gina-expect naton nga mag-intensify ni siya sa isa ka typhoon category by tomorrow. Pero so far malayo pa man ang iyang location no sa aton nga landmass, so wala pa man siya actually direct tagid nga epekto. Pero ang trough niya no, mga extended niya nga galoom nagalabot na sa may eastern section sang Visayas kag sa Mindanao. So muning na mention naton nga mga lugar may ano may chance na nga maka-experience siya sang mga pagulan. Adre naman sa aton sa western Visayas, since malayo pa man no ang ining bagyo na expect nato ni siya, wala man siya nugit direkta nga epekto. So expect naton sa subong nga gabi, generally fair weather pamanta. May mga chance gyapon no sa mga isolated nga mapagulan pangilat kag panag-uobdala sang mga localized thunderstorms. So if ever nga may mga pagulan gimanta like na experience naton kay na lang sang hapon, hindi na siya related no sa ginamonitor naton nga bagyo. Ang hangin na mahina tubtubagan hagan sa direksyon amiya na sidlangan tubtubamihan nga amo niya magadala sang makanay tubtub kasarangan nga mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagtunod 6:14 kina sang hapon, magabot laki ni 5:29 buwas sa aga. Amiya ton nga latest weather update. Ako si John Baron, madam ugid nga salamat.
4: RMN News, panahon.
2: Salamat gid, Karajuan John Baron sa pag-asa Iloilo sa pinakauli kadalagan sa panahon, halin sa atong pag-asa Iloilo. So nagkuan gihapon mga kasama no, nagahusto ang tracking sa nga aton sining kuan no nga pag-asal sa dalagan sa nga panahon nga hindi siya mag landfall mga kasama. Padayon siya nagahulag north westward nga direction. Pero masulod siya sa parta, no? Pero hindi na siya makalabot sa aton sininga duta, mga kasama. Makasulod siya sa par, pero hindi na siya makalabot sa aton sininga kudutaan. Muna nga safe kita diri, mga kasama, sa Pilipinas. Taugon siya nga si Francisco, no? Sa pagsulod niya sa par, mga kasama.
3: RMN, Palabra di Honor.
2: Standby, dugay-dugay kay Rajuman Mon Kapalihan. I-check nato ang pinakalites karon ni sa grabe ni natabo dira sa Maya Airport Mandoriao mga kasama. Gindulong anay kag Inboy Lugan di kabahin sa atong palatunturan sa Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand kag the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, magpataason ang vitamin D3 level sa atong adugo para makabato sa anuman nga klase sa balatian, ilabi na gid sa makamamatay nga cancer. Mag-inom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinakasikat nga vitamin hormone base sa survey sang PubMed.gov, FDA US approved kag Philippine FDA approved. Numero 1, the super vitamin, the miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan yung mga branches sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa Life Extension Integrated Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Porok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Kagsubong man, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik ng pinagkauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakahidlawan sa tanan, bagod manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinagkabago nga kape nga sigurado mapakapi ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix. May Reishi Mushroom Extract, Mango Sinfruit Extract nga clinically proven bilang cancer protective kag kilalaman nga mayara sa madamong immune boosting properties ang tagsa ka sa shea sang Vita D Plus Coffee Mix. Mayara pag dinhi sang 200 ayo nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala da miracle vitamin hormone. Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika.
3: RMN, Palabra di Honor.
2: Karon gali mga kasama, istoryahan taman kay si Secretary Vince Dizon, kundi after niya diri sa Iloilo, nagdiritso siya to sa Naga. Pwerte kong klawig si istorya nila ni Mayor Lene Robredo.
3: RMN, Palabra di Honor.
2: May ibang gani nga nagangulo sila nila, ano ni istoryahan nila, politika ni, ano ni, matandem sila sa 2028, Robredo Dizon.
3: Palabra,
2: di ba na hambal man ni sinuto, Senador Erwin Tulpo or Senador Rafi Tulpo sang na-interview sila after ng mga survey bilang nagagawa sila, Tulpo, Rafi, gagawa ang alan niya, Oregon pa-survey, no? Kag mataas ang rating niya mga kasama. Kontra kay Vice President Sara Duterte, no? Ga-fight-fight sila. Senador Erwin Tulpo, kung mag-inkwentrohan na man sa Vice President, pag-on man mga kasama. Tinagambal sila, siya, kami na mga pangalan nyo ginabinutan nyo da sa survey. Da. Okay na kami diya sa Senado ni Tol. Siya kadamo man da sa mga tao da, no? Nga pwede bunggo da sa mga Duterte da. Siya, ara day Robredo da, ara day Bam Aquino, day Dizon. Sila niya, no? Na-mention si DPWH Secretary Vince Dizon. Pertikalawi, kasi nga daw ay sila pamisok sa istorya nila ni Naga City Mayor Lene Robredo.
3: RMN, Palabra di Honor.
2: May politika man gidayhan. Tibantayan nato na mga kasama, kay i-check na abi karon dugang no ang mga development kay si Dizon pertik active. That is why nadudahan siya nga may planos politika kay patay lang luyong sa Pilipinas. Pero yung fairness sa tao ang ini mga kasama, mapisan man gid, no? Kag may mihura, bisan sa itong wala pa ning flood control scandal, sa DOTR pa lang iya, no? Workaholic kayo nga tao, ginapang-check niya to yung mga MRT station, mga disgrasya to sa naiya-iara siya dayon, no? Active siya mga kasama, ga-response siya dayon.
3: RMN, Palabra di Honor.
2: Tiyan mo ni nga mga public officials ang kinanglan naton, no? Nga responsive sa demand sang pumuloyo. Ang iba niya, bisan ginasilakan na sang adlaw ang mga alatrasa nila, kaginatawag na sang pumuloyo ang magtrabaho na way pagbugtaw.
3: RMN, palabra di honor.
2: Sige, balikan tara karon mga kasama, check tanay. Si Rajman Mon Kapalihan, update sa siling grabe nga natabo dis may airport Mandurriao mga kasama, no? Check naton ang latest upod kay Rajman Mon Kapalihan.
3: TYRI Rajman report.
6: Rajman na Henry, padayon nga ginabulong sa may Western Visayas Medical Center ang suspect, no, ining 55 anyos nga si Ruben Dario alias Benben, amoning ginatudlo nga naglutang patay sa iya malang sa una kaupod no, sa construction kag daw abyan niya man isang una, no, Rajman na Henry, alos tubo-tubo sila gani sining biktima nga si Norman Apil Dunya na taga Diraman sa may Zone 1 Barangay Airport sa may distrito sang Mandurriao. Ang isa sa mga gin tutukan kay ina kun bala engage ini siya sa illegal nga droga, but so far sa bahin iya sang barangay wala ini siya na butanggid, no, pero suno sa police naton mayara gali ini sang ginatumar na maintenance sa drug, Rajman Henry, although nga ti wala pagidetalye sang pamilya kung ano ini nga klase sang maintenance sa drug, isa man ini sa maangot sa mga nagkuha nato, nakalap nato dira sa mga sa palibot nga may nervous breakdown ini siya, no, kag daw may tion nga hindi stable ang iya sini paminsaro, no. Isa man ka ina sa natalupang danaton ang mga tawagan ni kun sa Facebook ni cryptic post, no, ang gin pangbutang ito sa dingding niya blagin sulat-sulat niya.
2: Amo gani ginalanta ko di Radyo Man Mundo. Do hindi mo intindihan, no?
6: Oo. Daw ano lang kuno magsulod sa pinsar niya.
2: Oh, meaning daw kuan gid in do nagbuang na siguro Radyo Man Mundo.
6: Mm, posibilidad ni na Radyo Man Mundo.
2: Basta gina nervous gani do amo na mo. May ara ko na sa una sa bag-o pa lang ko reporter bala Radyo Man Mundo dito sa Rojas, kuti katambay kami sa police station. Tarong man ang tawo, hindi mabaho, formal do bag umalang kapaligo, tinlo man iya nga kwan. Ginistorya kami. Gin pinasaka gin kwan ko man gin istorya ko man kay siling mo daw kwan man bala. Daw tarong mga tawo. Although sa ulihi ko lang na realisar sang ginablan ko sa driver namon. Say to gininistorya man to, buang na to. Di may mga mo nagilibila Rajman Mon, basta mga ginapangkulbaan na nagani sila nga may mga ang istorya yan to nga may gusto ko nung magpatay sa iya mo. Di mo man ako nga pinamangkot nga kung sino bla kahit basi makascope ka man bla Rajman Mon. Iyo di po set amani in the bank. May litikli.
6: Di pagkatapos sa inisa.
2: Di mo ning iya no kay Binbin eh. Di mo ning mga napangsulat niya di no?
6: Yes. No. Do lain-lain na ang
2: kung ano-ano na nagasurulod sa pinsar niya, no?
6: Oo. Pagkatapos, Rajman Henry, ini si Benben ang background niya, siniabi dira, kundi mga 3 years, 4 years ago, ginlabo niya man ni ang biktima na si Norman Pedunia, no? Pero that time, after sang insidente, ginpalikaw ini siya dito sa may Mindoro, no? Nagbalik lang ini mga sulusobra, parang isa ka tuig, diri sa may syudad Iasang Iloilo, kagti dira ina nagtiner sa tupad lang sang balay, actually parte pa sang balay no ni Kagawad Milit Bilyarial, at iya niya ni, no, Barangay Kagawad, dira mismo sa may Barangay Airport Mandurriao. Amula ni kuno nagahatag sa Iasang pagkaon, kagti sa subong, before matabo ining insidente, jobless ini kay according sa mga kanakakilala sa iya, daw wala na sang mabaton sa iya sa construction bangod man sa estado niya, Rajman Henry, no, daw duro na binakabalo kag nakakilala sini sa iya nga daw ang iya sini nga paminsaron hindi na maayo Rajman Henry, no. Ari ba lang porsyon lang sang pahayag ni Police Captain Lester Oliveros sa gintuad sang pamilya nga mayara ini siya sang maintenance sa drugs.
1: Sa nag-gather na ito ng information, may mga maintenance niya. Pero wala pa kita may mga papilis na nauyata, no? Kung may, may medical, ano, gimana sa illness.
7: Pero ang maintenance, sir, para sa, ano,
1: distribution? Wala pa man may detalye na ang mga pamilya niya. Pero mula na, may mga, may ano na siya ko, no? May maintenance.
7: Sir, may arat naman sa idea kung diin niya na ayan din po ang arma.
1: Wala, sir, no? Kay bisan dito sa shooting incident kaina, based sa witness naton, wala man nakita. Kung kay sinugid ang panagiyas ng armas, ang nakita lang dito is nagapukutay lang sila nga duwa kag nagtindog niya ang suspect kag intiro niya ang biktima. Yes, sir.
6: Kabahin sang pagpayag ni Police Captain Lester Oliveros ang uli nga bahin about sa armas kani Rajuman Henry, isa ni karon sa ginausisa man kay siya man ang abi isa dira asang sa kwarto niya kay Star, no? Wala ini siya sang pamilya, wala man asawa, kagti ang pinaka close niya nga relative amula ni di ang atiya niya nga naghatag sa iya sang balay, no, nga mapasilungan ni Rajuman Henry kag dira siya naga
2: balay kay Rajuman mo or kwarto
6: ang part sang actually do kwarto.

0: pag alas dos iya sang kagahon, may nakakita siya nga nagsulod liwat sa iya sini nga balay. So ang hambal kay nanay Police Captain Oliveros, niya mapatigayo na sila tani isang ila sining manhunt, sa sining suspect. Pero kamatod sila sa information na nagbalik ini sa iya sining balay. Ano pa nagbalik man sila? Kagin kordo nila ang area. Kag nag-umpisa dito ang negotiation ng Regiman Henry. Kadamo siya sa mga gin pang mention ko nung mga pangalan, nga tao nga pwede kong tani maka-negotiate. Pero wala na mag-materialize ang negotiation. Tub-tub nga naghambal ini siya nga mga masurrender lang ko mga lasiti saga matulog-tulog wanay, no? Until nga nag-abot kay na pasado alas 5 sang aga kag na sige monitoring sang pulis mo. Actually may mga pulis sa line ang palibot, gipasira na ang karsada halin diri sa may Tabukan area bala nga magpasulod ka ang nikuha di ba pakatlo sa may Sunset Boulevard magdiritso kabala diri sa may plaza sang Manduriao in close ina, no? Para nga preparahan man kung ano man ang matabo. After sina pagka alas do quarter na to kay na, no, kaya naman tapos na si Rajuman Benroy sa nakabalik kita, may nabatian according lang atong sining mga pulis nga nagakulas, no, nga daw nag-attempt siya nga magpalagyo kay man ang iya sining nga balay sa kilid nakita sa to kay na dumayara sang tinabunan bala sang sin, no, sa kilid ang kilid nga ni lapos ni man sa alagyan kung sa diin niya itong naging tiro-tiro ang inisinorman, kag duwa lang kabalay ang antad sa puruyan man sang biktima iya Rajuman na Henry, no? So, dito, for sure, pag-abot para pasado or before lasay skin na sang aga, gin-persa na sang mga katapusang SWAT team nga gin-surod ini siya, kag tiyang hambal sa investigation sa pulis nga nagpalupok una si Benben na igo ang isa sa mga Kevlar, no, sa ang helmet bala ni nga ginagamit sang SWAT team naton sa malapit sa iya sini nga dulungan, may pamay lang kay nasalod sang Kevlar helmet Regiman Henry tapos nagtupa man sa shield nga ginagamit iya sang kapulisan ining Freightliner bala, no, nga naga naga-atake gin una kung mayara sang mga kasubong siniiya nga mga sitwasyon Rajuman Henry, no? So wala man sang may napilasan sa bahin sang SWAT team naton kag di nakita naton ang iya sini nga pilas or base sa pulis naton ang pilas niya ra sa iya sini nga magtimbang at tiil sa iya sini nga kamot or lapit sa may baga niya nga porsyon duwa ka bilog, no, duwa ka igo kag isa sa dughan barilimatanan, no, kag ang pusil allegedly ako nang na-recover nga pusil mismo sa sulod sang iya sini nga balay na Rajuman Henry isa ka .38 caliber revolver, no, amoning pamangkot kon sa diin iniya inigin kuha kati wala sang ideya man bisan ang iya sini nga mga himata Rajuman Henry. So right now nga padayon observation dira sa iya, no, pagbulong sa iya sa may Western Visayas Medical Center kagina
1: sino ga kon sa iya Rajuman mon magastuhan magastuhan ning pamilya niya isiyo kadako sa gastuhan.
0: Actually duway gid sa gani isang pamilya Rajuman Henry, no.
1: Di sino ga si kaso to?
0: Ang gabantay lang tong pulis lang gawa update eh, kiti isa sa, so,
1: may
0: sa mga
1: braklon, may mga braklon to abi, no?
0: Amot ang kon paano ni i-deal na kay wala abi siyang pamilya kay si
1: San Gobyerno ni Western Visayas Medical Center, may zero billing kita pero ti kuno mo critical kayo ni do may mga ara ginaguro blairanda.
0: Amo gani, no? Kay na
1: dukalaw ay man ng balon mga babayin na lang da. So, hindi man pwede ni talikdang goro sa mga doktor siya, babayin na lang da hasta mapatay.
0: Mo gani, no?
1: Dukalaw ay, di ba? That is very unprofessional goro sa doktor Rajuman mo.
0: Oo, ginbutang gani sa ospital na parang masulbar siya, no? Pero ti ongoing ang monitoring subong

0: sa update sa iya sini nga medical bulletin ng mo man ang gina natutukan subong ni Regiman Marcia Regiman Henry no.
1: Sige.
0: So hopefully ma kuan ini no mahibaluan kun diin nga galing ang armas kag ang iya sini nga original gid nga kondisyon medical condition Regiman Henry.
1: Gay laban-laban ining posible hindi man ni hindi lang ni pagihatag siya guro mga diri sa syudad ya baklon mo gid na Regiman mon or pwede man ginawat niya no.
0: Tay palaligban kay Wayman sa obra. Remedyo
1: ginbakal niya na paano niya nabakal kay yes. Ang naway sobra way kwarta kung kinawat niya man na pwede no. Ti sa diri sa nangawat no kay laban-laban amo ning pananawa niya niguro sa biktima nga gintiro niya bala Regiman mo na muna naghandom siya kabuhi dati so yes. Kita niya tiniro niya kay pamatsyaga niya sini may gahandom siya kabuhi mo nga patyon siya amo na nang defensive siya so nangita siya sang pusil.
0: Yes, so amo nang isa man sa posibilidad na Regiman na Henry kiti basta sa tao nga mo na gani. No, amo na nang mga pamintal.
1: Mo sila niya may gusto magpatay sa akin siya ginasundan niya ko, no? Pero actually nang tao nga nang ginatudlo niya galabay-labay man lang gali na, no? Pero kung ano yang iya nakita kay ti bangod nga may diferensya nang iya sini nga paminsaron Regiman mon.
0: Yes, no. So isa man na no sa dapat man tutukan dira kay kitamo-damo na sang kaso gid Regiman Henry no nga nagkalaulamit ang iban bangod man sa sining hindi iya mentally ano ni ang
1: stable
0: ara bala sa husto nga estado ang paminsaron nila Regiman Henry. Amaning madulog naton nga information and update direkta sa may barangay airport sa may distrito sang Mandoriao. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manmon, Yales Caparian, Tata Carmen.
2: RMN, Palabra di Honor.
1: Salamat yun kay Radyo Manmon, Kapalihan. Kabudlay sining amo nga klase ka mga tao, no? Pero bisan amo na may diferensya sa paminsaron, tanda pa, no? Tiniro niya mga kasama, patay.
2: Palabra di Honor.
1: Napatay niya gid, no? Tapos siya iya gani nga tiniro sang waya diferensya sa paminsaron, lima na kabilog igo niya, waya siya mapatay.
2: RMN, Palabra di Honor.
1: Because ang intention, hindi man siya pagpatsyon, no? I-disable lang siya or i-neutralize or i-paralyze lang bala mga kasama, no? Pero mag-amon nga sitwasyon niya, subong sa ICU, medyo maburubulayan na siya guro makasurvive, no? Kaya damo siya sang pilas mga kasama.
2: RMN, Palabra di Honor.
1: May dugang pa na karon nga rejoinder si Regiman na Marjorie Herbom yani mga kasama i-check nato na angot sina da no. Gindulong anay kag gin buylugan ini kabahin sa aton nga palatuntunan mga kasama sang super fiber. Ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga produkto para sa irregular o normal nga pagpagwa sang aton sining higko. Ginimo gikan sa nagkalain kag puro nga ingrediente nga naghalin sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits, vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries sa gutagaan sa nagakaigo pag-amplig atong achan, colon kag bilog nga gastrointestinal tract or gut. Para sa posibleng problema sa constipation, pagtugas ng ulcers or pila sa atong achan kag colon. Super fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon para sa matilong colon kag regular nga pagpamuhin, mabakal sa mga butika. Kag subong man, evergreen herbal capsule, nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalansi sa mga sistema sa atong lawas. Ang sobra girabuhinan, ang kulang ginadugangan. Sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine kag iban pa. Ang kulang vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Evergreen herbal capsule, may turmeric, saluyot, balonggay, margoso, wheat, grass, barley, grass, kag vitamin C, gani magtumar na. Sang evergreen herbal capsule, adlaw-adlaw, ang inyong katimbang sa ikayang lawas. Quality products, sandok, Hiko Alternative, kag Health Food Center. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyo lugar.
2: RMN, Palabra di Honor.
1: Pagbalik ta mga kasama, resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo. 56 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7 sang gabi.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Kina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman Herbal Capsule. Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapamaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
5: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangustine at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangustine at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
6: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ipin ay Max Alaga. Max Protect Tama pa.
6: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
7: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
6: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
8: ECS. Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello! Beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural at original.
2: Palabra di
1: honor. Yari na resulta sang istiyal naton sa probinsya sang Iloilo upod kay Rajoman Mon Kapalihan.
0: Yari na Rajoman Hending aton sini nga resulta sang STL subong gabi. First draw kita sa 20 sa bulan sang Hunyo 2026. Alas 8 sa gabi. First winning number para sa second draw. Numero 27. Number 27. Ang aton sini nga numero. Aton sini nga draw team head si Mr. Antonio C., ang atin nga draw operation specialist, Victoria Custodio. Second winning number, numero 22, number 22, ang atin sininga STL representative, Mr. Glenn Sunyo. Judges chairperson, Mr. Barry Cortisano, kaupon sa niya sining mga members, Abin Almirante, Ernesto Maricuatro Jr., Kagma Belgemeroy. Third winning number para sa subong gabi, second draw para sa mga taga-probinsya sang Iloilo. Yari na, ikatatlong numero. Numero 23, number 23. Ang atang sining resulta sa subong gabi na kumpleto. Final winning numbers na ito. Numero 27, numero 22, kag numero 23, 27. 22 kag 23. Congratulations sa aton sining mga winners. Mga tumalay naton sa STL sa probinsya sa Iloilo kag sa wala pa patay na sa pagdaya para makabuling kita sa Kawanggawa. Direkta diri sa STL Draw Court sang PCSO kag sang Eagle Roar Gaming Corporation. Radyo Man Mon, Yales Kaparian tat Takaremen.
2: RMN, palabra di honor.
1: Salamat kay Drajuman Mon Kapalihan. Resulta sang istiyal sa probinsya sang Iloilo 27, 22 kag 23, 27, 22 kag 23. Oy, di ba daw number ni Cas Gisli Lauro ang 27? Galing ang duha, ambot ko na iyan eh. Iyaguro sang Iban man eh. Kasi may nakaigo, no? Kayo daw lapit-lapit sa iyang numero. Sige, sa mga nagdaog, congratulations sa wala. Sige, taya lang kaya ang inyo taya. Nagakadto sa Kawanggawa.
2: RMN, palabra di honor.
1: Gindulo naman kaginboy lugan, inigabahin sa atong palatuntunan mga kasama, sangnan, Slenement Oil, Ang Nan's Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo pang haplas herbal, Nan's Liniment Oil, mayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamuypoy, palamanol, palanakit sa kalawasan, naipit kag naparalisar ng mga kaugatan. Pwede man nga pang haplas sa mga nagaubo, palanakit sa liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga surok-surok, kag sa mga nagadugo nga pilas. Iyayini patugunon, pontaton, patuloy lang sa Nan's Liniment Oil. Nan's Liniment Oil, produkto sa Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika. Kagsubong man, mga kasama, sa wala pa nakapasakop sa kubuta, kagapay, sang mangunguma para sa Masanag Agrikultura Raffle Promo. Ano pang inahulat ninyo? Ini kamo gusto sa traktura, transplanter, mga kasama, special power tillers, diesel engines, oil and filter sets, nga pwede ninyo madaugan sa raffle, mga kasama. Kung hindi kamo gusto, tihatag ta si Iban. Pero kung gusto ninyo, mga kasama, magpamasyar na sa Iloilo Nyo Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City. Pangitaan nyo lang si Juan Susan Aurelio kag Sir John Fudadera. O, natong mabakal ko kubuta. Sino di si Susan?
11: RML, Palabra di Honor.
1: No? Kay sa tagsa kapag bakal nimo, in every 3,000 pesos worth, mayara ikaw isa ka raffle ticket or raffle coupon. Filapan nimo ina kagihulog sa designated boxes or outlets sa Iloilo Nyo Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated. Ang deadline sa paghulog sang entries hasta pa man December 5, 2026, 2 p.m. Kay pagka 3 p.m. patigayunon ang draw sa Ina Farmers Learning Site, Barutak, Nuevo, Iloilo. Gani, pamasyar na sa Iloilo Nyo Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City, sa unahan lang sang Ceres Terminal. Basta makinari ang panguma kay Iloilo Nyo Agri Kubuta na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14, Series of 2026.
11: RML, Palabra di Honor.
1: Pag balik ta mga kasama, may mga pilagyapon ka manual load dropping o kulang yapon ang kwan ang anong tawag sini ang supply sang NGCP damok areas gyapon diri sa syudad ang brownout mga kasama kay kulang ang kuryente. Pag balik ta check naton ang dugang report ni Radyoman Marjorie Hervomian, ina-interview niya ang kapitan, no, angot sa armas nga ini ni Binbin kung di ginaghalin mga kasama, no, paano niya ini nakuha. Standby 4 minutos sa kaligid sa takna sining alas 8 sa gabi.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS Sample Plus Gold.
13: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3 cm na gali. Nung try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
12: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Nan's Liniment Oil.
14: Kaspan?
12: Wala problema.
14: Nan's Liniment Oil Partner.
12: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas. Nan's Liniment Oil.
13: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
14: Mga butika.

0: Polycotton, Semantia, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko da son kung ano maayo diri. Damo ginagambal na maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igubala kay matama to na dula ang bukol.
1: Supple Plus Gold. Makak sa mga butika.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Supple Plus Gold.
3: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santo Plus Gold.
2: Santo Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santo Plus Gold.
4: Megaman, Herba Capsule.
5: Ginamintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
4: Megaman, Herba Capsule.
5: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
4: Megaman,
5: mabakal sa mga butika.
6: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
7: Charm, Fab, Con. Pangong pumakabloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangdong kumakabloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
9: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
10: And Dr.
11: Ito po si Dr. Bernie Ong.
12: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
13: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
14: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
9: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
15: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
16: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
17: Sa una yan, niwang-niwang sa apel. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanggit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
16: Mighty C. Mabaka D3 Bio.
18: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginane bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
16: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3. Mabakal sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
19: Ako galay si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
20: Kag subong kanami isa kon paminsaron.
16: Mighty C, mabaka sa mga butika.
2: Santo Plus Gold.
21: Ako si Jovin, sobra gid kataas nga akong uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santo Plus Gold. Gani intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko. Ah.
2: Santo Plus Gold. Kal sa mga butika.
16: TTX 500.
22: Lailay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
23: Saan nag-inom ka? TTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
22: Pagpigil ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500 na
16: gito. TTX 500.
24: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
24: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
24: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
24: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
1: ACS.
9: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
25: Italiano pala mapapangasaw mo, iha.
3: Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Ang Pilipino, maghilim sa panauhin.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3, tunay, natural at orihinal.
25: Life Extension, Vitamin D3.
26: Isa sa apat generasyon sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
25: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
26: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
27: Nuns Liniment Oil.
28: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
27: Nuns Liniment Oil.
28: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
27: Nuns Liniment Oil.
28: Feel better. Live better.
29: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin hulo ko na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painong paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng galingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
11: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
11: Yung may Vizio.
27: Ang Vizio.
11: Yung may D3.
27: Mga butika. Good morning.

0: Polycoffin, Semencha, Malupit, Sakamaino, Mabait, Tried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Sample Plus Cold.
2: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Cold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sample Plus Cold.
3: Pumili sa mga butika.
1: TGX 500.
4: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
5: Imo nga blood sugar test.
6: Kita tong score gani?
4: 470. Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad.
6: Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
1: TGX 500. Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainigidyang sabor sang Sanfon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Pagbibig sa mga butika.
8: Tundoble, okay. Maundi hinata sa supplement 2 in 1.
9: Sanfon Plus Herbal Capsule.
8: Adunay mangustino kamungay.
9: Dobling ingredients sa usalang kakapsula.
8: Inaadlaw-adlaw kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
9: Sanfon Plus Herbal Capsule.
8: Ang supplement 2 in 1 na masahigan.
9: Suggested retail price, 13 pesos lang.
8: Kung doble, okay. Maundi hinata sa supplement 2 in 1.
9: Santo Plus Herbal Capsule.
8: Adunay mangustino kamungay.
9: Dobling ingredients sa usalang kakapsula.
8: Inaadlaw-adlaw kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
9: Santo Plus Herbal Capsule.
8: Ang supplement 2 in 1 na masahigan.
9: Suggested retail price, 13 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
10: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkid ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
0: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importanteng ingrediente kag dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape.
4: Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
10: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
11: Life Extension, Vitamin D3.
12: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated Vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
11: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Mataas pa lang ang Imo Blood Sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw pa lang
3: ang may diabetes.
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo.
2: Kagakontrolar
3: sa Imo Blood Sugar.
2: DTX 500.
3: Masal rika.
2: Epic Tibo.
3: DTX 500.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginaghambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to nadula ang bukol.
5: Sample Plus Gold. Makat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
5: Santon
7: Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix.
8: Nagkape ka na. Lalakas.
5: At gaganda ka pa.
9: Dream Bio.
10: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
9: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
9: Yung may D3.
5: Mga butika.
11: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Philippine Standard Time, 24 minutos sa kaligid sa Takna, alas 8 sa gabi.
12: RMN, Palabra di Honor.
11: Padayon sa gihapon ang mga manual load dropping diri sa aton na mga kasama, no? Kay bangod man sang kakulang sang power, no? As of 7:15 ang Mandurriao Feeder 2 offline sa gihapon, no? Mga kasama, no? Bangod man sa sining emergency power interruption manual load dropping sa National Grid Corporation of the Philippines kay man ang NGCP kulang ang ila sining kwan, no? Ang ila sining power supply. Bangod man sa pila kuno ko mga planta nag emergency shutdown or ang iban preventive maintenance. So wala sang power nga gina-produce pagadto sa transmission. So wala man sang may ma-transmit nga power ang NGCP.
12: RMN, Palabra di Honor.
11: Ang sakop sang Mandurriao Feeder 2, porsyon sang Benedicto Haro, porsyon sang Kalobihan, porsyon sang Kwartero Haro, porsyon sang Dungon A Haro, porsyon sang Luna La Paz, Our Lady of Fatima, Our Lady of Lourdes, San Isidro, Taytay Zonto, Arguelles, Desamparados, Bilog nga L 98 Castilla, Hall of Fajardo, Hall of Libertad, Santa Isabel, Hall of San Vicente kag Hall of Seminario Haro, no? Sa Mandurriao District porsyon sang Bacau, porsyon sang Bulilao kag porsyon sang Buhang Taft North, no? Amo ni ang sakop sang Mandurriao Feeder 2. Sa Mandurriao, porsyon sang Abito Mirasol Taft South kag porsyon sang Airport Mandurriao. Nan. Amo ang sakop sang Mandurriao Feeder 2 nga offline as of 7:15. Kag right now ginahulat nato ng feedback from More Power kon bala na restore na. Wala pa gihapon sang feedback mga kasama.
12: RMN, Palabra di Honor.
11: Yari anay ang aton nga tingog hiligay noon sini nga matinoon o pod kay Rajuman, Fia May Otero.
13: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
14: Kining binalaybay ginatig uluhan lain naman pagbugtaw sa aga unod sa mga balita korupsyon sa pungsod nga tuman kadata pagkadto sa udto tubtob tungang gabi kurakutay didto kinawatay diri sa malawig nga tinuig halos sulit-sulit sa pinanid sang kasaysayan ini nakapagkit nga asubong sini palanggang pungsod naton daw sa maaslom nga korupsyon ini ginpanamkon. Mga politiko galaway do mga idubuang. Handa nga gusabon mga pondong naaman. Hindi na inibalita bahin sa kasaysayan. Kasaysayan nga may dalit, pilit nga kalimtan. Kuntakos nga kalimtan, dapat anay may manabat. Dapat magkalapriso mga politikong makawat. Agod mag-aabot ang adlaw nga sa pagbugtaw naton. Maayong balita ang magsug-alaw sa aton. Balita nga nag-uswag na ang aton ekonomiya. Sa kalibutanon nga talaksan, edukasyon nga panguna. epekto sang baha ang naghaganhagan, kayang plano sang proyekto hugot ginpatuman. Bastanti ang pagkaon sa mga lamesa, wala na sang ginagutom ng mga pamilya, bulong kag hospital ang bill makasarangan, pumuluyong Pilipinhon, produktibo ang tanan. Tani, may katumanan ini nga mga handom. Tani, hindi lang ini kabahin sang imahinasyon. Tani, mag-aabot ang adlaw nga aton mabugtawan. Mga hitabo sa Pilipinas matahom. Lain naman. Ining binalaybay, ginsulat ni Ginoong Rene Agsaluna sang Santiago Barotac Viejo Iloilo katapos sang Sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagdang ipadala ang inyong mga opinyon, sinulatan kag pananawan. Mahimo ini ipasa sa istasyon sang Aramen Iloilo sa St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City, ukon sa official Facebook page ka DYRI RMN Iloilo.
1: RMN Palabra di Honor.
11: Salamat gid, Rajman na Fia May Otero sa aton nga tingog ga Hiligaynon.
1: RMN Palabra di Honor.
11: Ang sabaduhan ni Balao ng night market. Nagasikat na gining mga night market naton diri or ang mga tsinda tabla nga gintalana sa city government ni Mayor Raisa sa tagsag ka mga merkado naton diri nga ginpanami ng mga merkado naton. Bangod man sa reklamo sang pilato ka mga nagabulante sa terminal market nga sila hindi kami di ma-accommodate. Sige ni sa market, tanan-tana lang kada gabi may market, may tsinda. Pero nag-ano, damo ka paninda kagabi sa Mandurriao, kunti Biyernes. Pagpuli ko mga kasama, hindi na ko kagi. sa Mandurriao Plaza, damo sa nagapaninda, halos ay nagahulag ang salakyan. Isubong naman ang sabaduhan, di rin sa La Paz Public Market, oh. Oh, damo nagamisin sa aton. Di siya, perti kang gutok-gutok sa La Paz Public Market. May ano da man? May tsinda, damo daga baligya, no? Ti gusto niyo makautan-utan buwas kay Domingo. Paninda kamo diri sa La Paz Public Market para buwas siya sa aga payaw-ayaw na kamo tulog. Ang iban iyang kwan, ang iban iyang may mga karinderya, pwede na kapaninda subong, di ba? Kaaga-aga pa buwas nagabugtaw kung magluto-luto mga kasama. Pwede na kapaninda, subong, hindi ka mabudlayan. Pero tiko, naadlaw na ka mo yan nagabugtaw, tamad ka mo yan maninda, subong, especially ka through 3 tickets, pwede man iya sa buwas kay bukas man yung aton yung mga merkado mo, no? Ang aton sininga Mandurriao Market, gamat-amat na sila sa iloto sa bagong building, di ba? Ang aton nga Haro Big Market, La Paz Public Market, Arevalo Public Market, Central Market, kag Supermarket.
1: RMN Palabra di Honor.
11: Damo nag-message sa aton, damo sang tao. Dira lang na plaster sa tubang sang La Paz Public Market, no? Diri sa dalan, ano na, Rizal mga kasama, no? So, naanda na sa mga tao, mga kasama, nga magpaninda, tagsa sinika market, no? Diri sa may syudad sang Iloilo sa aton sininga mga merkado.
1: RMN Palabra di Honor.
11: Gindolong kaginboy lugan, inigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Mega Man Herbal Capsule. Sa tanan yung mga drivers kinagabihay sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, mag Mega Man Herbal Capsule na. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa bilog ng Panay Island, kag Imaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik at nagapadugang sang resistensya sang isa kalalaki. Mega Man Herbal Capsule, save katama kay purong herbal ingrediente, may tungkat ali, ginseng, maka, kag hornigotweed. Save katama sa heart kaya wala sang side effects. Gani, mag-inom na sang Mega Man, duha ka kapsula antes maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede man isa na lang kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika. Kagsuwong man, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntod ng mga lalaki, nag-aamlig sa atong prostate para hindi magdako o maghubag. Kaya ang prostate, kung mapabayan, mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix, para hindi mahuyan kay partner o kung kay misis sa tiyon sa labing-labing, bangod may ginseng, tongkat, alimaka, kagso, palmeto, nga kilala nga nag-aamlig sa prostate sa malalaki, manamit ang sabor, nagabato sa pulaw, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix, kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
1: RMN Palabra di Honor.
11: Ginatamiyaw ta anay gali subong happy happy birthday no sa diwalwalan ko no nga amiga ni kasamang Ibet Pabon Wenda. Sa iyo diwalwalan nga amiga kay kasamang Jen Padeos Gardose birthday niya subong ika 18 dibo
8: RML Palabra di Honor.
11: Kasama Jen Padeos Gardose, more birthdays to come. Kag hindi kagid ko no magpangaway sa Facebook. Hambal ni Miga ni mo Ibet.
8: RML Palabra di Honor.
11: Kasama Jen Padeos Gardose, happy happy birthday. Si Cas Dolieta Jigo nag-uupo gid sa aton. Mayong gabi gid Cas, no? Kasamang Jan Pirotso sumagay sa Jess Pal, Jessly Laura Carigaba Richard, Flor Kahilig, Cel Lagamon. Good evening si Cas Mere Ricabar, Rosal Ninita, present man Mel Gargaran, Rosel Gayapa Gumilya, Cas Evan de Nuevo Sodario, may dayad nga gabi. Tilly Piffer, good evening. Laura Sumagaysay, Nene Sean Presya, Lisel Capada, Tristan Wyatt Gulay, Nene Sel Blancada, mayadayad mga gabi, no? Kasi iba din yung buso dario, ara na. Si Flor Cahilig, ara naman. Laila Nerviol, present man. Recto Abilio Vicente, present man, no? Sa... Kay Lorna Vasquez sa Namukong Tigbawan, Inday sang Bacolod City, Inday sa Buluwagan, Jordan Guimaras from Lawi, Jordan. Nagaupod gid sa aton. Si Casarnel Sonoy, may dayon yung gabi. Doña Margarita Margie Comilias, Biuda de Erdogan, nga nagalaway sa pinirito nga tawaga.
8: RML, Palabra di Honor.
11: Hasta lang sa laway, huwag man ga panamkon.
8: RML, Palabra di Honor.
11: Si Casros Palomo, present man, Rosie Amaho Manihar, Hector Poras, no? Kontanan nga public servant pareho lang kay Dizon, no? Mamanggarano ng Pilipinas. Gani, Cas, no? Kung mga mapisan, malaking nag-uulubra sa gusto. Si Rosie Amaho Manihar, Rahman, no? Mark Daniel Hainga, no? Good evening. Kagiban pa karong mga estudyante naton, balikan ta mga kasama. Happy birthday man, no? Kay Treasurer Sylvia Leonora, kay Board of Director Ginny Asio, kag Board of Director Fede de la Vega, no? Sa Ana Ros Village Homeowners Association nga naga-birthday. Kag pinabusog kami kagiina sa meeting.
8: RML Palabra di Honor.
11: Happy happy birthday gid, no? Kag thank you sa financier, no? Si Madam President Simbi Bautista Gorisita. Dira sa may Houston, Texas subong. Good evening man kay Madam Secretary Helen Ilisanan kag kay ex-BF niya si Nong Freddy Afrik Ilisanan.
8: Palabra di Honor.
11: Naka-standby si Radyoman Marjorie Herbo Miani mga kasama. I-check naton ang dugang mga kasama, no, sa background sa sining naniro sa may airport Mandoreo kagina. Anong record niyo sa barangay officials din maghalining iya sining apusil? Standby ka mo karon, may isa kayin palabot sa aton diri nga concern ining party sa anti-ipal bla, no? Laragway mga kasama ni Kong Jamjam kag ni Vice Mayor Labla Baronda upod sa ta picture ni Presidente Marcos ara sa kwan, ara sa tarpaulin sa gym sang San Isidro. Angot man igoros pag panagtag nila to nagligad sang mga education allowance sa mga test daka gano to ng CEDA Scholar, no, nga adto tong usik sang DILG.
8: Palabra di Honor.
11: Sambay mga kasama, balikan tara karon, check tara si Rajuman Marjorie Herbo Miani.
15: TYRI Rajuman report.
16: Rajuman na Henry na pakigangutan naton diri si punong barangay Jose Benji Makailing sang barangay Airport Mandoriao. May kangkanan sa ining record sang suspect nga naglutang patay sa kay Norman Pildon niya, nga kaiping niya malang kulian, tangining suspect kasi alias Binbin. Sunod diri kay po nung barangay Makailing nga ining suspect nga si Binbin ang may ara na inisad to sang record diri sa ilang barangay nga may ginlabo ni siyang bata do 9 to 10 years old kaga na ang pawan man atong bata. Sunod diri ginlabo niya man ining biktima radyo man na Henry kag pagkatapos dito ginpa medical ini sang barangay ang suspect kag dito na found out nga kinanglan niya ni magtake sang maintenance medicine. Wala mas specify kung ano gid but according kay kapitan Makailing nga mentally unstable ining suspect kabangdanan nagin papauli ini dito sa iyang utod na somewhere sa Mindanao pero nagbalik diri no pagbalik niya diri kag wayo dito makalisensya mo na nga gibutangan siya dira sang iyang trinera tiniran puluyan nga do kwarto-kwarto lang siya nga gamay pinaagi man sa iyang tiya radyo man na Henry. Now ang natabo diri kagabi based sa pagpangusisa ni kapitan kag subuhan nakuha nato ni information nga ang isa ka witness to ginabalabagan pa diri sang iya nga iloy nga maghatag ka statement but gina-work out ani karon ka police based sa ilang pagpangusisa nga naglabay ining mag-asawa ining biktima upod ang iya asawa kagabi sa gwa sang balay sang suspect iti maagyan mo ng ilang balay 2 to 3 kapuloyan out 2 to 3 kabalay ang pagitan no sang ilang puloyan. So naglabay ining mag-asawa kag may ara sang pagbinaisay nga nagluntad sa tunga sang suspect isang biktima. Sa pag-check naton kay kapitan, according kay kapitan, ang suspect Rajuman Henry mas madako ini siya compared sa victim nga ini si Norman. So pag binaisay nila, hindi lang ni kapitan mas specify kung ano ginangin baisa nila, pero paglabay nagbaisay, no? Kag ginapahayag na kainom ining victim. Pag binaisay may pagpinukutay nga natabo. So pagpinukutay, dito natiruhan, no, ining biktima. So ipamangkot naton si kapitan, kung ang suspect, iyagin man ini armas, hindi pa nila ini matumord, pero syempre may mga gamay nga inistoryahanay or may benefit of the doubt kung nga ang may armas ang suspect kay mentally hindi ini siya masyado stable, nag-take ini sang maintenance, kinagaobra ini on and off bilang construction worker. Pero ang victim, isa ka electrician, kagang armas nga ginggamit, 38 revolver. Pero according kay kapitan, pwede ni kuno mabalahan sa 0.357. Now, ginapacheck pa ining armas, kay may serial number, kung posible do lisensyado, bala radyo man na Henry, kag para matumod ko sino ugi na nagapanag-iya sini, kay may iba dito
11: laban, hindi guro lisensyado na radyo man March eh?
16: Amo na ginapacheck pa nila, ang kusi kung lisensyado ini o kung hindi. Pero may mga nagahambalabi nga posible iyan ni kuno ka victim, pero hindi pa man matumod gid no kay wala
11: sila interaction sang biktima.
16: May ara sila ano naglabay to ang victim, nagbaisay sila. Kay previously
11: before sang pagtiro.
16: Yes, isa gin mention nato na a while ago, naglabay ang halin sa namatyan ang mag-asawa, ang victim kag ang asawa niya and nalobyan nila ang suspect. Kag dito may pagbinaisay. Pagbaisay nila, may komisyon pa nga natabo, Radyo Man Henry. Hasta nga natabo ang pagpangluthang, amo na ganihambal nila, base kung ang armas, hindi matumod kung iya ka suspect or iya ka victim. Kay may, granting for the sake of discussion na, nga mamugamay ang victim, dako ang suspect, tapos ang victim medyo nakainom. Based niya sa pagpangusisa sa barangay initial, kagamutong na ay pinukutay, Radyo Man Henry, amo na nga gina try gid naton tani i-access ang family sang victim pero nagapamalibad gid sila kaduhan naton gin balikan kag gin try man kay ina ni Rajuman Mon pero hindi gid sila maghatag ka statement we do understand nga ti ara pa sila sa kalisod subong kay gusto tani naton ma-establish kung kasin uto armas iya to ka victim or iya ka suspect kay nagpinukutay sila mo naginagaway sila sang armas kag hindi pa matumod kung anong ilang nga ginabaisan Rajuman Henry pero muna previously
11: pero una to nga report nga naglabay man lang yang victim tiniro niya
16: iniya based na gid niya sa pagpangusisa sa barangay kay nalabot
11: sa may away gid gali asin nga nag dapatay gid sila yas ang kamot nga nagpukutay gid sila
16: nagpukutay sila according kay kapitan based sa ilang pagpangusisa. Kagati may CCTV after sa incident na naglakat ang suspect nga daw sa wala lang natabo and after an hour
11: sa kanan niyo sa Arma pa street na ni
16: Dira sa guwa sang ilang kwan, sa wagwa sang ila na nga barangay. Oo.
11: Ang Lapustos may Plaza Mandurriao?
16: Yes, dumakad ko na sa may...
11: Huwag naman, sang kaliyeng iban, di ba? Arma pala na dang, dalan sa airport pa kadto sa Tabukan, kag Lapustos sa kwan. Tabukan Mandurriao, kagasta to sa may Plaza Mandurriao, amo ng arma pa.
16: Bawa pa, balik siya dito siya pakadto sa may, hindi, pakadto airport. Pakadto airport nga way, para Juman Henry.
11: Okay, airport.
16: Balis ka sa Piyak, pagwa mo sa Puloy Anila, patoo. Patoo siya, Rajuman Henry.
11: Pakadto sa direksyon sa Molo.
16: Oo.
11: Armapa Street na, no? Kay dira lang ang kwan mo. Kalabanan sa mga pumulo sa airport Mandurriao, dira Rajuman March.
16: Oo. Ang iniya, ay nakuha naton.
11: Nasunog na danay, di ba?
16: Yes, dira. Sa puntaya lang. Oo. Iniya, sa pag, kay, ano po yung kaina, pagpangusisa ka police. Pero according ni kay Kapitan, kiti ma-report actually before si Kapitan magkato sa police station, amo to na labot kinaton kini interview. Kasi iniya, based sa ilang pagpangusisa nga. May baisay, may pukutay, asa natabo ang ining pagpanglothang nga may possibility nga nag-inagaway sila sang armas lothang kay amo na gani sa record sa barangay, mentally unstable ining suspect, kaya wala capacity. Pero why pa mabalaan kung iyagi ba ni armas or iya ka victim? Rajuman Henry, ari si punong barangay Jose Benji Makailing sa atandari na interview.
17: Anong record ni Ruben Ginita? Ano yung iyaning background sa 2001 or 2002? First incident, first case niya ini nga inalabuhay ang bata. Siguro by 7 years old or 9 years old.
16: Bata
17: pa eh, pero buhay na siya. Buhay na sa buko. Then ang second case, that was sa 2020 or 2021. Victim, kagla ang suspect. So, gid-attack na ni nga alam ko, galing lang, nakasablay ang agilangon sa kwansang kawayan. Sa ato. So, wala mga kasyon.
16: Aside from that, anong record niya?
17: Years.

0: mo nang balik sa doon, dito na may kusyon, wala tago. Kaya according sa witness, may nagpukutay sila, kaya naway armas.
1: Oh, nagagawa.
0: Oo, naway armas. So, hindi pa determine.
1: Pero why is mami ginaisan ka? Paano nagpukutay din? Or may nabatian? Is the thing na nag-trigger ng kusyon?
0: Ang mga lang ito siguro, pag siguro ko na ako magbabase, pagsulot, no? May harap ay pinagsulot na gamay, no? Tapos paglagwa, ako na talasad ko.
1: Pero why is yung nakainom during that time, Trump?
0: Ang suspect ko ay natagainom. Ay, natagainom. Tapos hindi mo na, mag-uling ko
2: Punong Barangay Jose Benji Makailing Radyoman Henry sa ato na interview. May witness ko diya nga nakakita nga nagpukutay sila kag nag-agaway sang armas luthang. So may wala mo establish kung ano ang ginsugudan, kung ano ang ginbaisa nila nga naglabot sa punto nga nagpukutay kag nag-inagaway sang armas ining victim kag suspect. Asa na tabo ang pagpangluthang Radyoman Henry. So amuna ang gusto pa i-establish karon sa police kay gina-negotiate pa nila nga makahatag sa statement ang witness kay siguro nagapang duha-duha pa bala pero tingin na work out ina karon sa police kay nakapangusisa na initial ang barangay kag mo na gani ang ilang na found out according kay Kapitan Makailing now sa medical status ng victim or sa suspect I mean nga stable na siya kay kina di ba ba nila fatal ang igo pero according kay Kapitan hospital arrest siya karon kaya according kay Kapitan ang igo niya di ba sa dughan pero ang igo niya bala lang trajectory Radyoman Henry pakatong sa kilid so do wala siya bala na patal directly sa dughan
3: but padalom
2: halin sa dughan panaog pakatong sa wala pakatong sa chan amo nang iya nga igo according diri kay Kapitan
3: so,
2: and wasak
3: igo ya corazon
2: wala na labot kay pando kitiya nag ano lang naglikaw lang ang bala and pero why do wala nakagwa tapos ang sa hawak niya ara sa kilid niya and then ang iya nga tuo nga kamot wasak dira ang ikaduha niya nga tulaan niya dako because siguro sa igo sang bala Radyoman Henry
3: muna siya, no?
2: Yes oo
3: so why na siya sa ICU subong
2: bumangkot lang kit ara pa siya sa ICU subong kay mikiari si Kapitan Radyoman Henry or sa ICU or nakagwa na ang victim as suspect as stable oh. Oo. Si Kapitan Makailing in tennis, ari siya di wala pa ganitulog, Radyoman Henry. Oh. Ay, tagubi kay Kapitan, basta may dugang ka, Radyoman Henry. Kay sindi Kapitan, nakakato sa ospital. Kap, away ka nakakuan. Oo.
4: Nag-a-base.
2: Pwede lang nga gamay lang nga, pick up. Ano mong si Radyoman Henry, lumawag live ka sa Oramen? Bale, ano pang dugang na development ni Kagaina? O, Radyoman Henry. Kap.
3: Oo.
5: Radyoman Henry,
3: good evening, good cap, no? So bali ang una to information sa ICU siya sa imo da iya base nga information subong establi na siya meaning gwa na siya sa ICU.
5: Possibly sir. Pwede okay. According diri sa aton nga NP personnel no ang ginamonitor mo nilang status sa dito stable ang kondisyon sang suspect.
3: Okay. Stable pero ay na hambal kon sa ICU siya or nakagwa na?
5: Wala.
3: Kay bisan sa ICU.
5: Wala na mention eh.
3: Okay. Grabe man, no? Nakapila igo niya, kap, lima, pero nakasurvive siya. Itong tinero niya, isa lang, pero patay, no?
5: Kay daw gindunan niya.
3: Gindunan niya sa ulo?
5: Oo. Daw gindunan niya bala?
3: Okay.
5: Ang point entry sa right nga dulunggan, ang exit point niya sa left eye.
3: Wow, so sumining patal gid gali ang nalubot gid ang ulo sang victim no. Ang impormasyon namon una nga ang victim do naglabay lang didto tapos tiniro niya pero base daya sa imong impormasyon kag pagpangusisa naginaway gali sila yakap.
5: Yes. Kay ang kunang sa kwan niya sini ang situation niya before sang incident nga natabo nagapapuli na ang mag-asawa. Tapos ang suspect ara sa gwa.
3: Sa lagyan, so, lagyan.
5: Oh, sa lagyan.
3: Ano nakap sa kalsada o sa footwalk na pasulod sa ila to?
5: Sa kalsada. Sa
3: dira gid sa kwan?
5: Natural
3: arma pa?
5: Natural road. Yes.

0: Ah,
1: Yes, sir.
0: okay. Oo.
1: Oo.
0: Ti damo na daga kwan, damo daga turo tambay, di ba? Kag dumasako na daga, damo ga lagi nga mga salakyan, di ra sila naginaway.
1: Yes, sir. Kay tigaling ang aton bala nga program sa aton nga Philippine National Police, ang tanod na lead ni bala. Kay ti nag-saturate ang tanod kagapin, tanod kagapin P. So na-minimize ang tambay sa mga pumuluyo sa igadadalan. So natabo ang insidente, tawhay. Tawhay ang palibot.
0: Okay. Waay nakuha sang CCTV kay do damo man da may mga CCTV nang abalay.
1: Yes, sa gabay ang sano sa barangay may ara kaming 19 ka CCTV galing ang scene of the crime para gid sa blind spot sang CCTV nga duha ka bilog.
0: Okay, no. Pila ka bilog ang witness cap nga nakakita ang nag-away sila damo man?
1: Actually, sir, damo na yung nakakita galing lang ang isa lang ang nag-stand out pero bisa kaina namon taga-kwan taga-refuse ang witness kay hindi gusto sang mother. So
0: kay daw kasabad
1: for update update sir ma-proceed kami dugay-dugay sa area to convince ang witness na mag-stand out.
0: Okay. Kay balan mo tin daw sabad kapte karon pa himo na sila witness karon sa kinasuhay ti daw amo na siguro nga nagalang-alang man ang iloy nga ti mapahilabot ka pa imo da no pero
1: yes,
0: mapa makwan man na mo okay man na kon ma-assure nimo nga safe sila no against diri sa suspect daw hindi naman guro ka pang harm ning suspect sa ilakap
1: ay hindi naman na kay tiara sa kwan sa buong sa hospital kag ang right arm niya buka ang isa ka tulaan ng pinakadako na tulaan.
0: Di ano na hindi na makuan daw beyond repair na makumpol
1: gid siya. Beyond repair na oo, kay naigo gid na fatal mo ang bala.
0: Nasa kamgid.
1: Oo, nasa kamgid so buka kaga utod.
0: Di anong kwan ang impormasyon namon una nga daw isa sa mga pamilya da mga utod gini kanan do tiya niya lang ang ara dakap.
1: Ang utod diyan nga iban ari sa Minduro, patiyaan lang ang ari sa palibot.
0: Okay. Nga man
1: ang hindi nag-sustain. Hindi niya nag-sustain sa pagkaon niya kag maintenance.
0: Tiya niya na sa ano sa kay father side or mother side niya?
1: Mother side.
0: Okay. So bali do hindi gigali sila tumandok diri ka po origin gid nila Mindoro?
1: Hindi. Sila ya tumandok ida diri sa Barangay Airport. Kay since birthday. Since birthday sila diri.
0: Siguro ang ibala nila ang pamilya dito lang naka-start sa Mindoro.
1: Nag-migrate lang.
0: Okay. Tapos siya na lang yan nabilin diri? Wala siya asawa ka or ano mga
1: single
0: pamilya
1: sir. Laon-laon.
0: Ti anong kanila ni anong na-trace mo da nga background nga nag-inaway ni sila anong away nila isang victim?
1: Ang una sini sir nga case nila ang incident gina-type nga labuon ang victim. Pero wala to mga kwan kay nakasabit ang binangon sa kawayan sa
0: top. nagsangit paghakyaw niya bali. Naglabot ang kwan, why maigo?
1: Why maigo? Amo to ang time nga nag-request ang barangay nga kwaon sang pamilya sa taga Minduro diri. So ginkuha dali kay iti without nali sa ila didto siguro nangawat man sang simpo. Nakabalik diri sa Iloilo.
0: Pero sa to nga time cap na observe na ninyo nga do lain na dalagan sa iapinsar or sinilang ni?
1: Hindi mo man na sir ma-determine every day kay nag-aabot-abot lang ini.
0: Okay.
1: Kapin pa kung magutom siya. Kay naka-witness ako sina mo. Tapos kaya magkitanay kami kapangayon ang nakakapi tapos duwa ka may tigrin or tinapay. Kamu wala na. Tapos kung istoryahon mo, okay man ang sabat niya.
0: Di, wala siya, obra lang galing. Dira lang siya, katambay lang.
1: Kuwana siya, construction worker. Galing lang, hindi man magdugay.
0: Okay, ti.
1: Gahalin man.
0: Kag may, kwan eh, may ginasuprero siyang nervous breakdown plan guro na, no? Galing kay ti, amo na daw ay guro lang ma-attend, balakap, no?
1: Yes, sir.
0: Okay. Ti, just in case sabi, makagwa siya, anong plano nyo sini? Although galing daw ma-preso, gin siya kap, no?
1: Pagwaya sa, no, sa hospital, siguro detain ini siya sa BGMP. Kay ba pa lang case mo?
0: So at least doon makapawayway na kag mapahamtang imo sini nga mga pumuluyo, no? Although prior sining incident nga ning nakapatay siya, wala man sang na-record kamo da nga nagapanggamo siya or may gin-attack siya nga iban nga tawo?
1: Wala, sir. Wala gin.
0: Subong lang ni.
1: Subong lang gin.
0: Okay. So daw hindi mo manggali man sila nga daw bayulinti siya sadto pa man, no?
1: Hindi, sir.
0: Okay. Sige, no? Kung may mga mga muna abikap nga mga sitwasyon sa mga pumuluyo, ano nga mga intervention dapat ang ginobra sa isang barangay kung makalabot sa inyo?
1: Para kami na dayon, proceed kami dayon na sir sa, ano, sa area, tapos i-secure ang palibot together with sa ngaton ng mga barangay tanod, kaga barangay officials.
0: Pero parte sa mga medication naka-encounter ka na parte sa muna kay daw damo subong sang ginadakop sang nervyos dugang pa daw kapigado nga daan sang pangabuhi kamahal sa mga Blacklon daw damo naga suffer sang depression kag mga mental illnesses kap no.
1: Kay taga request ako na dayon sang ano sir mo sang psychological test sa psychiatrist sa Western through kwan sang referral sang DSWD. Kaya ang result, ginatagaan lang kami copy sang result. Kaya ko, just in case nga may available, kaya vacant kami nga mga bulong, kung hindi man available, ang barangay officials mismo ang nag-amot-amot para lang sa amo sina.
0: Medication lang, wala sang silinga daw kwaon siya daabi kagdalon sa isa ka facility?
1: Hindi man na, sir. Kaya kiti, ang may pamilya man siya, abi mo. Oo. So nag-base kami sa family decision.
0: Okay. Sige. Now with that, Kap Makailing, thank you good sir, no? Sa oras mo diri sa RMN, mayong gabi dira sa inyo, Kap.
1: Yes, sir. Mayong gabi good.
2: Okay. Thank you good, Kap. Si Kapitan Way ginitulog. Kayo na paning pinangitay na mo sa iyang bandadamo. Kami gina-follow. Pero thank you good, Kap, ha. Kaibalan mo, hindi mag-damo gin man to kay Ina, Radyo Man Henry. Nag-attempt kita kaduha na mamangkot
0: so, hindi gali sa putwok sila nag-pukutay. Dari gali sa guwa sa karsada, Radyo Man Wars.
2: Sa dalom sang...
0: Sa mayor nga da karsada, gid.
2: Oh, sa dalom sang CCTV, ito mo lang nga na-post na to. Wala to ugin, abi. Pero wala siya nakatuon, gida sa sense sa gintabuan. Kagat yung naglakat-lakat lang siya nga daw sa wala lang.
0: Sa frame bali, no? Lagpas na siya sa frame sang CCTV.
2: Yes, oo. Amuna na subong ang plan nga kinanglan makonvince ang witness nga magtindog para nga mahatagan man hustisya ang natabo. Radyo Man Henry, galing kiti. Amuna gani, humble ko, mga pumuluyo dito, kapila na kita magkato, pila katawagin pamangkot natin, hindi sila magkwan. Mahambal nila sa pamilya lang mga pamilya, ka prangka nga hindi man.
0: Tamad naman na sila sa hassle para Radyo Man March mo. Tiyang ibanda, hindi naman na mag-witness. Da, kag-hipos naman lang.
2: Amo gani. So, lantawan ta lang kung makonvince ka polis, importante nga mapakasakaan lang sa kaso, Radyo Man Henry, para may hustisya man ang natabo sa biktima.
0: Tiyo, ang palisi natin, sumumbisa ng pamilya, hindi na magpasaka sa kaso. Although may asawa ning kwa, no? Ang biktima.
2: Wala, yes, may ara.
0: Upo niya to, upo niya to gani isang, kung hindi ko magsala, usto ang recollection ko sa mga report natin nga, upo niya to sa time nga nag-inquintro.
2: Yes, kay papauli sila halin sa namatyan.
0: Pud sila, no?
2: Witness naman lang ang kinahanglan, subong, para nga ma-file ang kaso, Radyo Man Henry, kagati kinanglan na obrahon ka PNP because, bala mo si General Tuanyo, gamando, ginaya nga, kung hindi mo may matabo nga crime, dapat mapasakaan yung kaso ang suspect, Radyo Man Henry.
0: Amo gani siling ko, nga hindi na kinanglan ang testimony sa pamilya or pagprosige sa pamilya, ang pulis na lang mag-file sa kaso. Galing mo man ginalantaw man sa mga pulis, hassle man sa ila sininga part, kaya sila man karoon ma-witness na. So, lain ganyan ko ng pamilya magprosige para sila yung maka-witness sa Radyo Man Marge.
2: Kagiti, witness ka asawa. Kag siyempre, kinanglan may witness. Kikaroon kanugon nga ma-file ka lang for compliance, ma-dismiss mo lang dayon. Kung hindi kumpleto, Radyo Man Henry.
0: Kaginali, makagawa natin. Dira naman na mapuli karon.
2: Mapuli naman na dibalik. Delikado balik sa diri.
0: Delikado karon naman nag-witness na. Matutanik na pamangkot ko kay Kap, no? Although ati, right now, ang destinasyon niya, kung makagawa siya sa ospital, do sa presuhan gid.
2: Presuhan na gid, oo.
0: Pero, amuna, way pa sang kasiguruhan, depende sa dalagan sang kaso, kung magtinira siya sa presuhan, kay hinali, basi makagawa man siya, Bala Radyo Man Marge.
2: Oo.
0: Na,
2: So, sige. Manang madulong natin nga update na gikan sa distrito sang Mandaryao. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Mana, Marjorie, Hervo, Miyane, Tata, RMN.
3: RMN, Palabra, Di Honor.
4: Salamat yun kay Radyo Man, Marjorie, Hervo, Miyane. Kabudlay sa amuni nga may mga kaingod ikaw mga kasama, no? Pareha sininga daw may lagtok ng utok. So, kuan gid diri ang frontliner gid naton diri mga barangay official, no? The moment gani nga may ma-detect nga kasubong sini, kumbinsyon gid ang pamilya nga dalo na lang sa facility kay kabudlay kisa nga gaabot-abot ang nervyos.
3: RNN, Palabra di Honor.
4: Gendolong kaginboy lugan, hindi kabahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sa non-serbal capsule, may 30 ka vitamina kag 11 ka mineral. Mga kasama para likaw stroke kag balatian, magnan sa herbal capsule, kag subong man non's corn coffee, garaga boost ang atong immune system, naga-promote ang weight loss sa mga overweight dira, naga-detoxify sa lawas, nag-alibiyat sa migraine kag sakit sa ulo. Non's corn coffee kag non's herbal capsule, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
3: RMN, Palabra di Honor.
4: Ginatamyaw ta ang anak ni Parinik Piñasales, no? Si Elia Nicole Piñasales nga nakapasar sa NCLEX, no? National Council Licensure Examination. Isa ka standardized exam nga ginakuha sa mga nursing graduates agad ma-obtain ang ila sini nursing license, no? Kag legally makapractice bilang nurse mga kasama sa iban sini nga mga pungsod, no? Congratulations Parinik Piñasales, no? Sa pagkapasar sang imo sini nurse nga bata sa NCLEX National Council Licensure Examination. Mayo lang kay nagsunod sa tatay ang bata. Tigunti, maalam.
3: RMN, Palabra di Honor.
4: Congratulations, Parinik Piñasan.
3: RMN, Palabra di Honor.
4: Si Kasmaila Hagukoy Gansya nag-upod man sa aton, no? Si Rosel Gayapa Gumilya, Nina Piñalber, Tisay Aportadera, si kasamang Ima Soplente Taasan. Sa apps lang siya nag-upamati. Permiting alak, huwag ko ikaw makita, Dirikas, no? Si Cas Jesly Lauro, no? Jutayan lang yun siya kasamang Karigaba Richard, no? Wala siya ka kwan, wala siya ka monitor yun sa resulta sa STL, pero nagwang isa niya ka numero, no? Kag ang 22 kid, isa na lang kulang. Timaga mo to nga duha, Cas, may ego to.
3: Palabra di Honor.
4: Duha na gid, duha ipi ego, ego ganing isa.
3: RMN, Palabra di Honor.
4: Sa Tirohay, no? Pusil, tarantay utso, pero pwede 357 nga bala. Grabe na pag-modify, no? Amo gani, no? 38 lang, pero balahan niya 357. Sabi na Gura Sokal dito, si Vice Mayor Pangalamasan, Pek Show! Thank you, Gid, no? Advance Happy Father's Day, gila istadahan nga mga tatay, buwas nga adlaw, no? Advance Happy Father's Day. Si Padilla Rinaldo, present man. Si Ambassador Leo Tito Ausan, advance Happy Father's Day buwas nga adlaw. Adrian Gumape dira sa Hawayan Silay City, Richie Magos, good evening, no? Floor Kahilig, na Alice Friedrich, present man. Si Cas Gisley, Cas Carigaba, si Elvira B. Basinilio Dasal, good evening sir, advance Happy Father's Day sa imo para buwas. Thank you, Gid. Si Ma'am Grace Evangelista, kag si Sir Leo Evangelista, Chip Leo Evangelista, good evening, Gid. Sa Amikon Bukar, dira sa Palawan, Marjo Umayaw, good evening. Jan Pirotso Sumagaysay, Lisel Kapada, Noemi Aquino Sanchez, present man. No? Eunice Kimba, good evening. No? Isabel Palmares Bagsain, uy, kamusta kas? Si Edgar Morales, si Hikanal, present man. No? Kag iban pa, Gid. Nga mga estudyante naton mga kasama.
3: RNL, Palabra di Honor.
4: May gin pala about pala diri sa aton nga concern, no? Pakita pala son ang picture, no? Ang ang ining reklamo mga kasama, no? Sa si Kuan Galeo, Ricky Itchalyar, no? Nag-upod man sa aton, pero may ginagapamati ko, no? Shout out lang from Barotac, Cabijo, no? aga gabi ara imen gid ginapamatian sa balay before kag after sang work. No, thank you gid. Sige. Good evening gid Ricky Echalar, no, dira sa Barutak Pio. Lapit kada sa printe ni Bater Bunya.
3: RMN, palabra di honor.
4: Ginareklamo pa kita blason ang picture sa may San Isidro mga kasama. Kunti sa nagligad tong adlaw related goro ni sa pag panagtag panagligad nga adlaw to sa ang educational allowance, no? Ni Congresswoman Jam Jam Baronda sa mga kwanto, no? Mga TISDA scholars niya to, no? Dali lang i-check na to na bibala mga kasama, no? Mga scholars to, no, sa ari suppose ni Kong Jam Jam, no, mga CHED, TDP and DSWD scholars, no, last 2 days ago mga kasama, tigin patigayon adto sa diyan niya to gani ginobra sa may atan sa Esperanza iya, no? Pero diri sa San Isidro, may tarpulin man to?
3: RML, palabra di honor.
4: Ara o, di ba may anti-ipal policy, kag memo, ang Department of Interior and Local Government, no? Tingin dala pa nila picture din ni Marcos, oh? Kaya presidente, di igo man sa ipal.
3: RML, palabra di honor.
4: Hindi, bla, hindi na pwede na. Ginapakakas gani yung mga pangalan ni mga itsura. Bisan mga kolor gani.
3: RML, palabra, di honor.
4: Accepted ang office of the congresswoman. Ari sa linya natin si kagawad Ruby Gilliano, no? Tama mag-pronounce ni. Kagawad Ruby Gilliano sang San Isidro. Pero hindi ko magsala si kagawad Ruby. Do, kapitan ni Anay sa may Bakaw, no? Galing doon, na-relocate sila pakadto dito sa may San Isidro. Kagawad, mayong gabi, Sir Juman Henry. Welcome diri sa RMN na Iloilo.
5: Mayong gabi, ma'am, Sir Henry, lumawad.
4: Oh, tama, Kap, no? Kapitan ka na sa Bakaw, no?
5: Oo, sir.
4: Dira ka nalang, na-relocate ka, napiktuhan ka sa road widening.
5: Oh, bali, sir, nang saya, blasang DPWH sa alam di na project sa una.
4: Ah, so mo nang adira ka na sa San Isidro kay may relocation site na San Isidro Haro?
5: Oh, 14, 16 years na ko di, sir.
4: Ah, ba, doko saan o lang tong mga road widening, that is diversion, no? Na nagpatahom sa atong diversion, no? Di, ano ni...
5: Sir, gistar mo, muna ginilocate kami di.
4: Ah, okay ho. Ano ining tarpulin dira nga ginareklamo sa mga pumuluyo da nga di ba gina-observe na nato na anti-ipal palising ina pero si Kong Jam Jam si Vice Mayor Labla Baronda kag ara pang laragway man ni presidente Marcos tatlo gid sila ho nagapasalamat ano ning ginapasalamat sa gym ini sang San Isidro kagawad.
5: Oo sir kita kumanda sa may people's gym na.
4: Paano pagkabutang sini? Anong natabo daw? May event dira?
5: Ang balaan mo pagbutang daw, sir, daw, may time yun ang seminar kami 2 days mo. 17-18 sa may Soto Grande. Pero wala ko kita kung sino nagbutang, sir. Pag wala man ko kakita kung may payout, mga muna nga inadlaw, sir.
4: Kaya nga agi na pasalamatan si, kuano? Si Presidente Marcos. Galing ang nabutang di. Maraming salamat. Why man nabutang kon party sa ano, no? Tapos may picture di sila nga tatlo. Subot silingon daw silang ginapasalamatan yung tatlo. Doon mo nakap, no? Kagawad, no?
5: Masi, sir. Kaya mo nakita ko mo. Si Marco, si Duwaka Baronda.
4: Kaya nung ginhimo nyo sini, may ginreklamuhan ka mo da? Or pabayaan nyo lang?
5: Sa kundi, sir, sa dire, sa relocation. Wala mo diya may nagreklamo. Sa akin. Kaya kung may nagreklamo, dito yan ba doon ko ang barangay captain eh.
4: So, posible ay han ang mga barangay officials ni o ang barangay kapitan ang patakod sini?
5: Nang ang kung ang barangay official, sir, wala na ko ba doon ko ng kapitan? Si Kapro Mila, no Rosary, masipal anya na, pero kami nga kagawa doon, laban daw, wala kami kabalo kung sino nagpabutang da.
0: Di ni siya dampi na butang sa, or pila ni Kabilog, isa malang ni or damo ni siya kagawad?
5: Nakita ko sa pag kadto ko to, kagapon, sir, kita ko. Daw bali, sa may isala na katarpulin, sa kilid, sa kamon nga, gate bala sa barangay, or sa kilid, yun lang nasupad siya.
0: Kasano pa ni na butang? Mga pila na kaadlaw.
5: Pagkikiano, sir, nga, agapon ko lang siya na talapang dangit mo. Ay may na magigkuwa ko sa barangay hall.
0: Okay. Ti anong imo sininga reaksyon da yon? Anong nagsulod sa pinsar mo?
5: Sa pinsar pa ya, sa ako niya gani, ya pinsar, sir, pagkita ko, ti, siyempre, bala, ano man daan sa mga ngamon barangay, ti, ano na lang kuya, eh, nag-gindong-gind, basa-basa ako malang, eh, wala man may nagreklamo sa akon, so, wala ko man niya gindreklamo kay Kap, kay Timasek, kung sa iya, man niya dahil ang lisensya.
0: Basi may ara man nga, kwa, no? Pero sa imo, ya, may nakalisensya man, no? Pero sa imo, pag-insindi bilang barangay kagawa, di ba, dala ka mo ni sa orders ng DILG, nga hindi na pwede mga paipal, nga ni kung ano na daw, mga pangalanan yung mga proyekto sa gobyerno.
5: Oo, sir, eh, kaya balaam na namon, ti, balaan mo ba na subong, di balaan ang politika sa barangay San Isidro, ti, ang sikap na namon na, ang baronda ka kami, ya, uswag mo. Di ba, di wala na lang yan namon. Maliwala na lang yan namon, sir, kina-insindi na ako na doon na ang ila, panapik, para, hindi na lang mula kami na magsabaray, para nga, hindi pala magsiling, kunpula ka, gapang ingabot ka, kunblok ko, gapang ingabot ka, doon, kina-insindi na lang yan namon nga makagawad para kami sa council para yes, sir, dinong na lang.
0: Okay. Tik, kamo iyaw ay nagapangbutang dahil sa yaman sa uswag?
5: Wala, sir, kay napati kaya namon. Eh, kay tik, karon kung kami naman na daya ka mamutang, may mareklamo naman. So, diriya sa San Isidro, sir, ang iya sa uswag, wala kami nga pamutang.
0: So, ang buot mo hambalon, natin bahala na lang dahil si ang kapitan magsabat sina o sino man nagbutang sina. Da,
5: oo, si
0: Kap. Ara man, nakita man sa publiko, no? Kay alagyan malang sang, ano, pag-insindi ko daw, along the road malang ang San Isidro Gym, no?
5: O, sir, di ba? May nagreklamo, mga daya sa barangay, eh, kay Kap, eh.
0: Okay. Sige, no, with that, kagawad, Ruby Giliano, thank you, good, no? Kagmayong gabi, dira sa inyo, kagawad.
5: May gabi, sir, welcome.
3: Palabra di honor.
0: Yo at hagkayo mga kasama ano? Ara si kuno, ano nang ginapasalamatan, wa man abutang di pasalamatan no, pero ara si Presidente Bongbong Marcos sa ibabaw, no? Pinagid ka dako iya ulo kay ti presidente siya mo. Sa idalom niya. Mga kasama sa puti nga kuno, puti nga at tarpaulin. No, tapos ang wordings nga maraming salamat po. Pula kag may color sang bandera si Idalom or bandera ni nga nagawagayway, no? Tapos si Idalom sang ulo ni Presidente Marcos, ang picture niya bali hasta lang sa iya nga liog. Sa dalom niya, mga kasama sa right side, ang ulo man ni Kong Jamjam Barunda hasta sa kwilyo sang iya bayo nga puti. Nga nagayuhom, kag may ngalan man, Kong Jamjam Barunda. Tapos, wala niya, nga side, ang medyo gamay-gamay nga ulo ni Vice Mayor Labla Barunda, hasta man sa ialiog, nga kitaon man ang iyang akwilyos ang bayo man nga puti. Nga nagayuhoman, kag may nabutang Vice Mayor Labla Barunda. No? Maraming salamat po. Hindi mabalandi, sino na pasalamatan? Si Presidente Marcos or sila nga tatlo gapasalamat sa tawo.
3: Palabra di honor.
0: Sa paglantaw sang iban daw antay ipalgid ini mga kasama no. Kay hindi na gani pwede pakita mga itsura galing ti arap itsura ni Presidente Marcos. So kunara itsura ni Presidente Marcos exempted.
3: RNN. Palabra di honor.
0: Ay buhay.
3: RNN. Palabra di honor.
0: Tanawan tani kung may nagreklamo dito sa barangay official kag sa Comelec eh no ipamangkot nato ni sa Comelec kon bala ini kabahin sang antay ipal pero anong paglantaw nyo mga kasama paipal o hindi
3: palabra di honor
0: do paipal gid no
3: RNN. Palabra de honor.
4: Kung nagkanto dis Presidente Marcos, to pwede mo lang guro, no? Pero daw ay mga kanto dis Marcos, nagligan yan. Lao, si Dison mo lang din nagkanto. Sanggapin na nagtag si Kong Jam Jam ni Way Paninabulabog ang flood control project. Sa panagtag niya sa mga assistants man mga kasama sa CPO, sa West, no? Sa Cultural Center. Mga kasama, aragin picture ni Presidente Marcos kag ni Speaker Martin. Galing hindi naman speaker, subong si Martin eh.
3: RMN, Palabra de Honor.
4: Pinapasalamatan.
3: You deposit the money in the bank, upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
4: Kindolong kagin boy lugan, hindi kabahin sa ato mga palatuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil. Ang balanyos nga may vitamin C, ang haplos na mula sa puso ara na sa inyo mga butika. Soft Touch Wonder Oil, may lima kay hindi basta-basta ng ingrediente nga ginpaydalong gid sa maidid nga pagtuon, may aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil, may rosemary oil. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C mabakal sa mga butika. Naghapit ko to giina sa may Mary March sa Shop at Samara. Kaya nagbakal ako sang Soft Touch kay ubos ng akon nga Soft Touch. Shop at Samara, dira lang gid sa main entrance activity center. Una-una gid siya nga shop mga kasama. Subong man, dira man mabakal ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. 14 kabilog ang ingrediente niya, pero 25 pesos lang ang SRP kada sachet. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee, pangabuhi nyo, Kape Henyo, bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee, kag Soft Touch Wonder Oil, mabakal sa Shop at Samara sa Merrymart Mall, malapit lang sa main entrance sa Activity Center sa Valeria Street, mga kasama. Kag subong man sa mga butika, malapit sa inyo sining mga lugar sa mga kabanwahanan mayara na mga kasama. No? Damo na sa mga banwa. Halos tanan nga mga banwa, dira sa ibang nga banwa sa Capiz, malapit diri sa Iloilo. Pwede naman dira mabakal sa Tapas, sa Dumalag, sa Dumaraw.
3: RMN, Palabra de Honor.
4: Sa bilog ng employees ng Imperial Appliance sa Plaza Barotac Piho Branch, no, nagapamati gid sila hambal ni Ricky Gallego Ichalar. No, lapit lang gid sila kuno sa kwan, no? Lapit lang gid sila to sa pamilya ni Bater Bunya sa Santo Domingo Barotac Piho.
3: Palabra
4: de Honor. 20 minuto sa kaligad sa Takna, sining alas sa 9 sang gabi. Wain na ito oras sa aton sining apag pangalagad mga kasama. Salamat gid sa inyo pag-upod sa third edition sa aton sining palatuntunan. Sa mga gusto galing magbakal sa mga nabilin nga mga RMN merchandise sa RMN Freedom Run, kadto lang kamo diri sa studio sang RMN Iloilo. May mga t-shirt pakita diri mga kasama, no? So wala na kadalagan. Pero gusto ninyo makasuksok sang t-shirt sang RMN, no? Ma-share niyo lang diri sa RMN Iloilo.
6: Komentaryo. Tumayo ka ba kapalaban naman.
4: Sa field upod ta Radyoman Marjorie Herbomiani, Radyoman Broco Agustin. Sa News Center, Radyoman Lynette Fernandez Yulatris, Radyoman Resident News of Bordon. Sa technical side, sa transmitter, Radyoman John Hartwell Toala. Dire naman sa studio, Radyoman Jason Renzi Cabatanya. Ako naman, ayos sinialaga na imo ang kurman, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyoman Henry Aspera Lumawag, Tatak RMN!
7: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
8: Alas 9.22.
9: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS. Life Extension Vitamin D3.
13: Ang manubong na vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
14: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
15: Santum Plus
14: Herbal Capsule.
15: May mangustin at malunggay.
14: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
15: Santum Plus Herbal Capsule.
14: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
16: Suggested retail price, 13 pesos lang.
14: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
15: Santum Plus
14: Herbal Capsule.
15: May mangustin at malunggay.
14: Dobling sangkap sa isang kapsula.
15: Inumin araw-araw
14: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
15: Santum Plus Herbal Capsule.
14: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
16: Suggested retail price, 13 pesos lang.
14: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
17: Mega Man Gold Coffee Mix.
18: Partner,
17: gusto mo bala ang natural nga energy booster?
18: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
17: Mega Man Gold Coffee Mix.
18: May ginseng,
17: tungkat ani,
18: maca,
17: kag so palmetto.
18: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
17: Mega Man Gold Coffee Mix.
18: Yara na
17: sa mga butika.
18: Nuts Herbal Capsule.
17: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka ng inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
18: Nuts Herbal Capsule.
17: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
19: TTX 500.
20: 27 lot.
21: Ano ginabatsyag mo sa
20: high blood gid ko?
21: Ano sa una ang imo
20: blood pressure? 180 over 100.
21: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
20: 3 times a day ginakon ang TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
19: TTX 500.
22: Evergreen Herbal Capsule.
23: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. So good sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permikulang ang tulog ko.
22: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
24: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Mimi.
26: Dali kasi napit akong tuhod.
25: Arthritis na gali.
26: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
24: Mighty C.
27: Mabaka sa mga butika.
24: Supple Plus Gold.
28: Ako gali si Val. Dermi lang kasakit ako ng atyan. Pero sa nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
24: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
29: Good pa to me, Masha. Hello, right, Barbu. Isa lang ba lang yan? Right, Barbu.
30: Right, Barbu. With powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha, pero di masakit sa kabila.

0: Holly Coffin, Seven Chat, Mono Pins, Sahamaimo, Mother It, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. Supple Plus Gold.
1: Ko si Vibo, nakugid ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gandang epekto, nag-normal pati blood sugar ko.
0: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
3: Welcome naman mga suki naton sa rimatag para matis sa ato sa ringa pagparayag diri sa The Secrets of Health. Tari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna sa ringa mga informasyon parte sa ato sa ringa ikayong lawas kag ang paghatag sa inyo sa may ideya kung paano naton mabulong ato sa ringa mga masakit and other medical conditions bangod man kay diri kita mag-diskusyon o po na ato sa ringa mga guest consultants sa natural sa ringa pamagi sa pagbulong sa ato sa ringa mga masakit. Pwede gid kamo makapasakop sa ato sa ringa pagparagad diri sa The Secrets of Health. Still ato sa duha ka usual nga kaupod mga sparring partners sa The Secrets of Health. We have Doc Erwin Lapos and Doc Nelson Cadena. Doc Erwin, welcome sa ato sa ringa pagparayag diri sa The Secrets of Health.
4: Yes, madamo nga salamat Sir Jusel kag sa mga tagpalamati naton. Welcome na naman sa aton na isa ka edisyon sang The Secret of Health kag sa aton nga pagpalayag aton nanay kamo gina-invite nga magkuha gid sang bullpen kag papilagod ang itudlo naton, malista ninyo. Kay kung hindi ina malista, may tendency nga malipatan. So sayang ang mga nabal-an ninyo mga sikreto kung paano naton gamiton ang mga natural nga pagpamulong gamit man sa mga herbal nga yara lang sa aton nga palibot. Sa mga may ginabatyag dira, pwede gid kamo makabisita sa aton nga clinic agod na makapakonsulta nga libre sa aton nga clinic sa Yes to Health and Wellness Center. Nahamtang lang sa may iyang building, Iloilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Ara dira ang aton alternative consultant si Doc Ray Impinado nga amo gid magatudlo sa inyo kung paano ninyo i-manage kung may mga balatian kamo, paano hibaloon kung ano ang kulang nga mga suplemento, mga vitamins kag minerals nga yara sa inyo nga lawas kag dira man sa aton nga center mabakal man ang mga epektibo nga produkto sang Yes to Health. Ara dira ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang aton Santon Coffee Mix kag Visionix, pati ang aton nga Turbo Mel Supplement for Men kag ang aton nga premium D3 yara dira mabakal sa aton nga center kag sa mga kauturan naton bukas inahalin adlaw Domingo tob-tob Biyernes halin sa alas 9 sa aga tob-tob alas 4:30 sa hapon kag sa aton na mga kauturan libre gid ang konsulta gamit ang aton nga analyzer machine dira sa aton machine mabal-an ang mga kulang mga kinahanglan punoon nga mga gikinhanglan sa aton lawas agod magbakod kag mag-update labi na kung may ara kita balatian. Pwede ka mo makatext sa aton text line sa 0928874637.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yes to Health.
3: Salamat gid sa kay Doc Erwin and also with Doc Nelson. Doc Nelson, welcome sa ato sa ring programa The Secrets of Health.
5: Yes, welcome gid sa tanan naton mga tagpalamati no, nag-upod sa aton programa The Secrets of Health. Kag siyempre sa tanan naton mga kauturan dira sa mga kaislahanan, sa tanan ng mga kabanuhanan, probinsya kag mga syudad nga nag-upod sa aton sa sini nga dakna. Welcome gid kamo tanan sa aton nga The Secret of Health. Kamusta kamo? Kamusta aton mga tagpalamati? Sir Jusel, kamusta han sila subong? Kamusta ang adlaw nila man?
3: Karami gid sini unay pangapi.
5: Oh, siyempre.
3: Oh.
5: first thing na ginahimo gid sa aton mga kauturan pag mata, dapat painit-initan ang sulok-sulok.
0: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Bus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Santon Coffee Mix ang inyo inumon. Start your day sang isa ka healthy nga beverage. Ang ilim nun. Hindi lang ka basta inom tubig. Ang iban, Sir Jocel, pag mata sa aga, ilagid ginahimo, mainom sila tubig. Inom sila tubig, okay na siya. Anamin na siya. Labi na kung butangan mo sa kalaman si Dr. Erwin sa mga kauturan natin. Tips ha, sa mga kauturan natin nga obese. Sa kauturan natin nga may mga fatty liver, may mga tambok ang inyong atay. This is the best cleansing nga pwede nyo gid himuon available gid sa inyong balay. Kag pwede ka mo kabakal sa merkado sang iya ingredients. Kalamansi lang. 5 to 10 pieces kalamansi in a lukewarm water. A glass of lukewarm water. Hindi masyado kainit katama, inang labaab nga tama-tama.
3: Mainom mo dayon.
5: Kay ang vitamin C dira mapatay pagka mataas ang init. So, kinahanglan nato na kalamansi. Ibutang nyo dira sa isa ka baso nga malabaab nga tubig, 5 to 10 pieces. Ang ibang Doc Erwin, nakulbaan sila.
4: Nya, mga acid eh.
5: Oo, kaya basi mag-acid siya ko.
4: Basi mag-dugang sulabang sulok.
5: Oo, basi mag-dugang. May ulcer ko. Hindi ko pwede na. Wrong na siya nga idea.
4: So, Unang-una, mag-react Sir Jose lang aton tiyan. Mag-hapdi gamay. Pero una-una lang na kay is a sign nga ang imo nga acid sa tiyan amat-amat madula. Once mag-inom ka sang ginatudlo ni Doc Nelson nga kalamansi juice with lukewarm water.
5: Yes, oh. So the best na siya nga nag-neutralize ang acidity sa aton tiyan. Kag hindi lang ha, ga-help siya nga mag-tinlo sang aton nga liver. Pagpigado ang liver ta, ang aton nga atay, pwede maapektuhan pati si abdo, pati ang aton nga gallbladder dira, o siya gakatubuan sang gallstone. Okay nga, ang aton nga bile salt masyado kakulang tungod sang hina ang aton nga atay.
0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold!
7: Grace and Mercy, harap ko nga ang murana. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sugod ang tuwa ka bulan noong pawan.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
5: Si Atay, dapat ipastrong mo siya. Oh, nami si
4: Abis ang iba, Doc Nelson, Sir Jocel, nga si kidney lang ang tagasala, tanan. Wala sila kabalo nga mas importante pa sa kidney ang ginaobra ni Atay. Kaya nga, ang ginasala ni kidney, ang mga waste sa aton nga ginainom ka ginakaon. Pero si Atay, ang iaobra, ang tanan nga mga ginatawag naton hydrogenated na process na blang nakaon naton nga may mga poison, may mga
5: additives,
4: preservatives. Si Atay nang gapugong, si Atay nang gasala, amo nang
5: ginapang-convert na neutralize.
3: Amo na siyang classifier no hambal mapusla ni hindi ni, mapusla ni hindi ni.
5: Nya daw ko niya dapat i-neutralize na
4: kinahanglan. Pero kung sige kakaon sang matambok, siya ang gasaper bugat man katama, amo na nga gafati liver siya, masiling namitani kay gatambok imong atay. No. As a sign gali, nga magmango siya kung nga fatty liver ka, mas magmango siya sa classification niya, sa chemicals nga na-intake mo. Matake ka subong alcohol, Doc Nelson. Malungo-lungo lang na si atay. Hindi niya pagsalaon. Matake ka sa mga food additives, mga preservatives. Wala na si atay. Galungo-lungo na lang na. Wala na siya nag-ubra.
5: Paano mag-function si atay? Kaya ang cells ni atay, nahimo na tambok. Siyempre, once nga pati liver ka, ang cellula sang atay nasira, nag-scar, ma-change na into fats, tungod sa imo nga pagpagusa.
4: Dira na mag-umpisa,
5: wala na sang mga selula si Atay dito ti nagkuan ang ano ang proseso. Ti kung wala na sang selula, wala na siya puro na tambok. Ti ano pala mag-function? Ano pala magbulig? Cleansing sa lawas nato pag tinlo og pang neutralize sa mga chemicals na bumutang nato. Mahilig kasi grillo, mahilog sa alcohol. Paano naman neutralize ang nicotine? Paano naman neutralize ang alcohol? Kay ang selula ni Atay kulang-kulang na kag nagadugang pa damage sa imo Atay ang imo ginahimo. So it's atong itudlo na ton just a part lang no part lang sang madamo-damo nga pwede makabulig tinlo sa aton ni Atay.
4: Yes.
5: Pwede maka-cleansing sa aton ni Atay. Kalamansi plus lukewarm water.
0: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
8: Siling sa kumigo, Premium D3, ang inunong ko daw ko no. Kagsukat pag inom ko, nawala na hika ko. Anamin na si Kampang Basbogo.
0: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag Moringa.
3: Again, ini nga mga produkto pwede gininyo mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa A. Young Building sa Euro Street, Barangay Arroyo. Sa City Proper Fronting Midtown Hotel. Ara da nga to sininga clinic. Pwede nyo man imabakal sa mga butika malapit sa inyo sininga lugar. Sa mga taga Bacolod kag Negros Occidental, pwede nyo imabakal sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, Bacolod City. Atubang langit sa Marayo Bank. Available ang tanan sininga mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Just like sa panglawag ta, nga mga produkto, while ago, just like sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, kagiban pa. Kung kaisa, hindi ni party lang sa ginasiling tanga, ay may balatian ako, nagainom na ako bulong, nagainom na ako maintenance, sige gihapon balik-balik niya, why gihapon nag-aayo, high blood ko siling niya, ano gihapon, permi lang gihapon, gataas akong BP, gali kay ang aton niya ginakaon, amo nag-trigger ko nga, permi lang nag-asaka nga ito sininga blood pressure. Amo man, sa mga diabetic, nga wala nagapanaog ang inyo sininga blood sugar level, mataas gihapon, kay gali sa inyo sininga ginakaon. Dr. Nelson, Dr. Erwin?
4: Yes, no, ang mga kautura naton nga kung kisa, naging bisyo man naton ang pagkuyam-kuyam, sagi balakaon, sige kaon. Okay lang tani kung ang sige naton kuyam-kuyam, mga prutas, Dok Nelson. Pero aton, kisa, hindi kay kisa, dugay-dugay lang, tapos pagkatapos kalita panyaga, dugay-dugay, mangapi kita, tapos makaon, tinapay. Ang iban, hindi man tinapay, waiga pangapi, pero mainom soft drinks. Ang iban, Sir Jusel, makaon sa mga sweets dira, may mga pasta, nga mga salads. Then, amo na gapadugang weeks ang aton nga Atay.
3: So, magkaon lang man sila, ng ano lang bala, bulong sa ira, hindi nga sobra-sobra na. Because anything basta in-excess na sang kinanglan sa lawas ta,
4: yes,
3: gadala na sang problema sa lawas ta.
4: Amo na nga sakit, balatian, dugay-dugay balatian. Tapos kita, pagka may sakit ulo naton, ginaimnan na dayon naton sa mga pain reliever, labi na mga over-the-counter. Ang ginatawag bala ang prescribed medication, Sir Jusel, isama na ka-delikado man sa aton, lawas. Gat mato-mato tabla inom sang mga bulong nga pwede lang baklon. OTC man ni siya nga bulong, pwede lang ni. Pero gali, ang aton gali na batyagan, hindi match dira sa ginainom naton nga bulong, nagadugang na napabukat sa aton Atay kag sa aton nga kidney, Doc Nelson. So amo nang matabo dira kung pirmi kita ga himo sina nga hindi naton kaya, sige ka na inom dira sa mga pain reliever, hindi na kaya nga iano gali ang pain sa imo lawas, ti pagkadto ta sa mga ano sa mga hospital bululungan, makibot ka lang nga hambalon ka sa doktor. Grabe naman ni galala sa imo problema. Kaya nga, inang sala nga ano konsepto naton, inang ginasiling bala nga unprescribed medication, wala sang recommendation nga gihatag, pero nag-inom kaya bulong. Okay lang kung suplemento. Kaya ang suplemento, Sir Jusel, wala kontratiempo. Pero sa aton gani, ang mga Santon products naton, kung gusto gid nila, san o gid inumon, may guide sila, anong mga pagkaon nga akong kaunon kung mag-inom ko sang inyong produkto, sang Santon Plus Gold, may guide kita ihatag dira sa aton nga clinic. Amo na bisya, higid ang aton clinic, agad makonsulta man kamo, mabalaan nga san o muna inumon aton produkto, anong nga produkto ang pwede sa imo. Sa mga kautura naman, Doc Nelson, labi na subong, normal na gid ang aton nga palibot. Pero wala pa matapos ang pandemya, Sir Jusel. Ara pa, may mga hugon-hugon pa nga basi magsaka naman ang kaso sang virus nga ara sa ton palibot. Grabe diyang partihanay, grabe ang kananay, grabe ang exposure sa mga tao. May mga disco-disco, may mga party-party, mga sari-sari nga mga tao ang ma-encounter mo. Pwede nga maglaton, pwede nga magkaka-virus ka. Paano mo proteksyonan imo nga lawas? Balon-balonon mo gid sa imo nga paglagaw ang aton nga premium D3. Ang premium D3, Doc Nelson, hindi lang siya plain nga vitamin D3, hindi lang siya vitamin D3 nga may BCO, kundi vitamin D3 may BCO na may moringa oil pa.
0: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
9: Ang akong sakit, dysmenorrhea. Naagihatag ako ang classmate nga Premium D3. Lami na kaya kong tulog o concentrate sa ako ang pag-skwela.
0: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
4: Ano ining kombinasyon sang tatlo? Ara ini sa Premium D3. Yes. Ari diri ang antibacterial, high grade nga sahi sang vitamin D3. Ari diri, Sir Jusel. Kag ang nakanami pagid sini, ang moringa oil nga extracted nga oil halin sa malunggay, gina simpon kay nga may ara sobra 100 ka mga medicinal properties nga gikinahanglan gid sa atong lawas, labi na sa pagpabakod pirmi sa aton nga immune system. Kay kung bakod aton immune system, amo ni siyang magkamad o ana idepensa mo na may virus nga magsulod patyon sang BCO, kay ang BCO mataas man sang antiviral property. Ti kung pirmi kagainom sini, mabawas-bawasan ang imo nga pangamba, ang imo kahadlok nga base bala maglaton pa ang virus.
3: At tanan nga produkto ay napanglawag ta. For example, kagay na Santon Plus Coffee Mix, pagkanto sa Santon Plus Gold, and the rest, parehos din sa Premium D3. Initanan, FDA approved.
4: Yes.
3: May ari ini nga pag-examine halin sa FDA, kag nakapasar sa pag-examine sa FDA. And ang isa pa gid para sa mga utudtang Muslim,
4: yes,
3: halal certified.
4: Yes.
0: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
10: Damo na gyud kuya na tilawan nga mga bulong, pero kung hindi lang tungod sa Premium D3, why gyud kuya nakapahuway sang kangutngot sang akon mga kalawasan?
0: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
4: So before kita magpadayon, may mga nag-text na dire sa aton nga text line sa 09282876377. Doc Nelson, akon nga po, problema, Doc, kay madugay ako makatulog kung gabi. Kung makatulog man ako, makabugtaw dayon mga 2-3 lang ka oras ulog.
5: Yes, sa aton utod, no, nga nabudlayan siya. Budlayan siya magtulog. Recommend ginaton sa iya, inong kasantong plus gold 30 minutes. Antes ka magtulog, 30 minutes to 1 hour. Antes ba magtulog, inom ka sina. Kay manami ini siya, no? Because kompleto siya sang vitamins, minerals, mo especially ang V vitamins na nagapakalma sa aton lawas. Ang may ara man B12, kag may ara man sang iron na nagabulig sa aton para magnami ang aton tulog. Kay kung kisa kulang ka sa iron, hindi ka man masyado makatulog. May mga vitamins na nagaparelax sa lawas naton. Muna ka namin pag-inom sa aton nga Santon Plus Gold sa mga taka-autoran naton na may mga problema nga hindi sila makatulog. Sa aton makautoran niya, pagka grabe na gid, bisita ko mo sa clinic naton.
4: Yes,
5: kay may ara yung hindi ka lang yung makatulog, may ara yung insomnia na gidya. May iban pa gidya nga depression. Bila,
4: mga na ano, ako so, kis, Doc Nelson, may panahon nga hindi ko katulog, labi na mga pizza 30.
3: 14. Pizza 29.
4: Mga ano na, hanggang pirmi nagsulod sa pinsar mo si Judith.
5: Si Judith.
3: Ako pirmi, laing gidya pa matyag ko. Permi gidi agalain matcha kula binigid mga pizza 13 14.
4: Okay, mga paminsar ka paano ko ni gasto ni nga kon nga umalabot nga
3: sulod. Pagabot sang sweldo blado ka kadula man dayon.
4: Amo na pizza. Oh, may mga
5: ano. Okay lang na yadok Erwin, Sir Jocel, kung excited ka nga magbaton. Pero kung excited ka nga i
4: paano mo i-budget?
5: Paano ka mag-budget? Okay lang yan.
4: Maka-survive ka sa pero ang pinagid niya sweldo.
5: Ang pinagid niya kabudla yadok Erwin. Pizza 3C pa lang, may kapanuktok na.
4: Muna gani, obisa, hindi ka makatulog bangod sina. Ang iban, hindi makatulog bangod sang kadako-dako sang utang. O kadagabi, hindi makatulog. It's a part mangyapon nga maka-insomnia na siya. Ang manami, ni mo nga himoon, imo tawgan ang imugin utangan. O kay para nga duha na mo nga hindi man makatulog. Pero kung mag-cut ka sa atong clinic, may mga supplement kita dira combination nga ma-relax ka nga. Biskan ano kadako sa imo utang, makatulog ka gid pag buktaw mo ara man gyapon. Ang imo problema ara man gyapon. Pero
5: nakatulog ka.
4: Nakatulog ka. So amo na sa mga kauturan na to, no? Inang ano, inang hindi makatulog. Amo na siyang makakong maglala na siya, makakadto na sa ano, sa anxiety nga problema. So mas malala na. Hindi manami.
11: Vision Next, daghan ang natubangan.
12: Di lali magkaglukuman sir. Uy, kay hindi mo maklaro ang palibot ba? O niya, labi na mag-drive ka. O to, nga gitumaran akong Vision Next Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurog yun ang kapatid na usong mata, sir ba? Salamat good kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na kong mag-long drive. Kamusad, pag tumarmuan eh, kaya aron mo normal inyong mata. Jigo ni sa kabanatan.
11: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Isa namang kot diri, Doc Nelson. Anong solusyon daw sa iyang

0: kang ano, kulang ka lutein, kulang ka beta carotene, kulang ka vitamin E, siasantin. Kaya nga man, imo sudan pirmi, ugalang. May malunggay to sa likod, Sir Jusil, ah, takaan ka magkuha.
1: Mag-green eh, ang ipon ko, Dok Irwin.
0: Yes, oo.
2: Tapos, ayawan ka pa kapang...
0: Ari lang yun nga, may uga man din, sugbahon ko lang. O may, ano man din, may ginamos, ano na, tinabal.
1: Tinabal. Ang ibang bili, Dok Irwin, yan, dokapur sa aton kung gakaon tayang balunggay.
2: Hotdog naman.
0: Ang matabo, wala ka kuhaon sang beta carotene. Wala ka gakaon carrots, gakaon ka dito sa mga fast food. Ano, ka-order ka man chapsoy.
2: Fried
0: pero
2: chicken.
0: Ibilin mo ang carrots. Gakaon ka dito bisang mga Koreans. May mga Koreans, subong sir nga, daw, ano, ng half-cook lang ang mga vegetables. Pero kita kong iban, ang ginakaon nila, ang ano lang.
1: Ang beef.
0: Ang beef lang, ang mga vegetables, bilin. Ano, sa diin ka makuha sang beta carotene. Ang siyasantin, iwan ni pangitaon ang sa mga pagkaon. Ang lutein.
1: Oo. Hindi mo na pangitaon.
0: Ang vitamin A, pwede ka kagkaon ka man isda. May mga vitamin E, may mga vitamin D. Pero, laka-laka. Mag-bumbrigid ang imo nga matay, imo nga panulukan, magnubo gid. Labi na kung abusado kapag sa mga paggamit sang gadgets, mga may edad na, hasta maghapo na monitor sang teleserya sa mga dako-dako pa na monitor. Kulang proteksyon ang mata. Abusado pa sang bataon. Ang matabo sina, gakago ba?
1: Yes.
0: Gamita gininyo or inom ka mo sang Visionex. Ang Visionex, Doc Nelson, gin-combine ni siya sa lutein, beta-carotene, vitamin A, kag siyasantin. Ini nga mga suplemento, the best gid ini nga kombinasyon para sa aton mata. Pero mas nami pagid kung parisan nyo sang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Ivon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Ang Santon Vitamin C, hindi siya acidic. Kag mabulig siya pag repair sa mga nangaguba nga ugat, ilabi na diya sa aton mata.
1: Yes.
0: Amo man siya, kung kulang ta vitamin C, Sir Jusil, gakagabok aton nga artery, aton nga vein. Dira gaagi ang circulation. Plus, ano pa, malapot pa ang dugo nga mag-agi sa imo. So, pwede tendency, pwede labi na magtaas imo pressure, pwede ka magka-stroke. Kaya nga aman, sa kakulangon sang vitamin C, ang imo mga ugat, imo mga artery, imo mga veins, magnipis, kagdali magputok. Pero kung kumpleto ka sang vitamin C, pirmi ka nakasanton vitamin C, ang imo mga ugat sina pirmi baskog. Biskan medyo malapot ang dugo, kung mag-inom ka man sang Santon Plus Gold, maamat-amat na siya kung mga cholesterol deposit, makakuha na siya. Nami ang circulation, tapos may Visionex ka ginainom para sa imong mata, dali ang penetration kag nung mga panglabo ng panglulukan, maamat-amat na siya.
1: Yes.
0: Balik. Kag namigid sa mga kauturan na to ng mga lalaki, biskan ano mo pa ka matso, biskan ano mo pa ka gwapo, maputi, pero kung pigaw imo performance, galungo ang imong partner.
1: Sa aton mga tatay, abalo ko may ara kita responsibilidad sa aton nga pamilya. Gitrabaho ka mo, responsibilidad para sa aton mga anak. Hindi nyo pagkalimti ang responsibilidad nga inyo ginpirmahan.
2: Responsibilidad o layhon sa katulugon.
0: Labong pasang una nga ano, pirtigid si gigid hayo, bisan wala hindi pa kasal si gigi hayo nga maamo na. Hayo gid kung sa Cebuano pa hangyo lobo. Nga kauturan na tundra sa Negros kain tindi na sila mo. Si gigid pangulit, pero sang ara may mga bata na, may duha tatlo ka bata na, no, wala na ang schedule nga. Sang una kung pwede lang before and after meals. Sigihon.
2: Pero nilang tarde, no?
0: Oo.
1: Ang ambag yan nila, Dok Irwin, niya, panghihi lang, Dok, nung pahuway.
0: Oo. Pero sang nag-edad na, hindi magiging siyang edad na gali kay
1: Gapalya na.
0: Kay gataas na umpisa ang blood sugar. Ang iban pagid, may problema na gali sa prostate bangod sa mga unhealthy foods nga gina-intake plus alcohol.

0: alcohol. Mm-hmm. Ang iban, siling nila, ga-aggressive ko, mainom ko alcohol. Gali ang huna-huna na lang ang pinsar among pirsado kay nakainom. Pero ang lawas, wala na. Hasta na lang sa plano. Amo nang ginasiling sa iban, bagkatigo lang ang mga lalaki ko no katrupang Jusel, engineer na sila. Plano na lang hasta. Pero kung medyo bataon pa, panday na, pamukpok ang obra. Pero biskan engineer ka na, kung makainom ka turbo, mabalik, gigas pagkapanday. E gusto mong gitma, pukpok na pukpok. Wala. Sa mga kauturan na tundra, sigihan nyo lang inom ang turbo.
1: Daghan ang utalan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og turbo supplement for men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo supplement for men.
3: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo supplement for men.
3: Mas lalakas ka pa.
0: Pero hindi nga sila nga bisyan wala si partner. Ginom ka turbo kay ikaw mamoblima na.
4: Oo. Okay. Matingala na ron inyong ano ang inyong mga upot sa balay. Di na kaldiro man. Nag-agi mo lang to sa si partner sa may kusina. Nadula ang kaldiro.
0: Wala sa ginakawit-kawit na yung kaldiro.
4: Wala sa kabalok, Irwin. Pag-agi na, sabit. Kaya katurbo sa eh. Wala man sa gamit. Wala naman gamitan. Lalo mo karoon kayo once makaturbo ka. Do halaya na iya.
0: Sa ang nakanamay pag yun, isang benepisyo sa turbo, magnamay mo nga circulation. Ika tatlo, ang tao nga pirmi nagagamit sa turbo, pirmi malipay yon ang iya nga partner.
4: Yes. Oh. So, muna ang pinaka-importante sa ato na.
0: Sa mga kautura naton, padayunan yung pagpamati sa aton nga programa, The Secret of Health, kay madamo pagit kami sa gitudlo sa inyo paano amligan nato ni kayong lawas. Kaga, siyempre, sa aton mga kauturan, inumagid pirmi ang aton nga mga suplemento. A good nga pirmi nga alerto inyo lawas, pirmi kamo healthy. Kaga, kung may mga balatian, dali lang mag-ayo. So, hasta naman sa dason ha. Ini naman inyong alternative medicine doctor. Dr. Erwin Lapos, mayang adlaw git sa tanan.
5: Salamat, Doc Nelson.
4: Yes, sa itong mga kauturan, padayon niyo magsunod sa itong programa kag inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Visionex, kag Santon Coffee Mix. Kag siyempre, to spice your life, turbo supplement, turbo food supplement for men. And naman si Dr. Nelson ako din, na nagasiling, ano man aton kaunon, kag ano man ang aton inumon, himuon naton ini para sa kaayuhan sang aton nga lawas, kag kahimayan sang aton nga Ginoo.
5: Salamat si Doc Nelson Caden and Doc Erwin Lapus, aton sa nga mga guest and consultants, experto sa alternative medicine practice. There is The Secrets of Health. Ako naman, si Jocel Banyas.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Santon Plus Gold.
9: To see you, miss. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo kit ang akon arthritis.
8: Santon Plus Gold.
10: Mas pinalakas.
8: Pinagaling.
10: Pinahusay.
8: Santon Plus Gold.
11: Sa mga butika.
8: Santon Plus Gold.
12: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sa bisyo. Nagbatyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santon Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong dugan.
8: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Nalagin ako makabatsyag sa sakit.
10: Mighty C,
11: mabaka sa mga butika.
0: Ulamon ko na naman ang inyong sininga mga dulunggan, kakinhanglan mangin open-minded naman kita sa pagbaton sa kamatuoran nga ang iban sa aton kulang sa tulog, mahilig magpulaw, nga wala man lang ganis ang kapuslanan. Pero antes ang tanan,
11: welcome sa palatuntunan.
14: Edukasyon.
11: Edukasyon
14: para sa igayong lawas.
11: Programa nga magadulong sang sigurado, kagmapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsules, kag ang Evergreen Coffee Mix. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
14: Edukasyon
11: para sa igayong lawas.
0: Ining pulaw-pulaw ta, kulang sa tulog, daw para sa nga ginaabusuhan talawas, daw para sa nga ginadali ta aton kamatayon. Sunod sa pagtuon, may mga posibilidad nga makaangkon kita sang chronic health problems. Ang chronic, but silingon sinay ng samalawig bilang tinion. Di maantos kasi na parasibisang heart disease, kidney disease, high blood pressure, diabetes, stroke, obesity, kag depression. Dulot sining kulang sa tulog ng fatigue, kag low energy, mood changes, inablang irritable ka, anxious ka, depressed ka, tapos kabudlay mag-manage sing imo sining emosyon, impaired cognitive function, tapos lubo ang imo sining immune system, kagang risgo gid sa chronic diseases na siling ko na kaina. Parehas lang ni sila sa wala ka na bala nag-exercise o kung sedentary life bala sa na-mention ko sa nagliligyad ng inatlaw na itong natupiko. Inang wala ka sa physical activity, pareho lang ni sila sa pulaw, nagaluya ka man sini. Rason nga manubo ang imo sining immune system, galing kay namit, kaya magpulaw, namit, kaya mag-inom, ni karilyo, uyab, tanan. Later on, realize mo nga hindi gali manami, pero ulihin ang tanan. Hindi mo na mabalik ang mga nagliligad. Para wala kita sa matawag nga ulihin na ang tanan, umpisa kita sa puno, baguhon naton naton lifestyle. Hindi ka na lang magtulog. Tulog temprano, get enough sleep, kag agud madugangan ang proteksyon sa aton sinikayong lawas. Mag-inom kita sang Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang isa pagit ka produkto ni Doc Hiko, ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kay confirme kag pulaw, kag wala ka pagit ka inom sining produkto ni Doc Hiko, you will experience reduced sex drive. Kulang ka sa tulog, gabalang-balang ka, do matumba ka.
11: Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kag
11: Evergreen Coffee Mix,
0: makapabalik sang aton sininga husto nga paminsaron. Wala akong nagsilinga buang, ang buot ko silingon, agot maligawan ang nagabagrong, nagatagring kag nagabalang-balang na mga paminsaron.
14: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang mabudlay nga pag-focus kag pag-intindi, kag ang pasensya malawi, ang poor judgment malikawan agud malayo sa aksidente. Pero bisan ano mo ka inom sining mga produkto ni Doc Hiko, confirme kag di mo yaga pulaw ati way ni epekto. Suliton ko, husto nga tulog, parisan sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. Baskong immune system, layo ka sa balatian, nga kun sa din ang mga sobra ginabuhinan sini, sobra nga uric, creatinine, high blood pressure, blood sugar, uric acid, kagiban pa. Kag ginadugangan ang kulang ng mga nutrients sa lawas, kag mga vitamins of course. Kay ginapakita nga sunod sa pagtuon ang halustanan nga mga vitamins and minerals, makita sa Evergreen Herbal Capsule na may mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C nga kung sa din hindi matawag naton nga cleansing. Kay ginalimpiyuhan niya nga aton siningalawas sa mga higo, sa mga toxins, nourishing. Kay tanan-tanan halos nga mga vitamins and minerals masulod sa lawas naton kung nagainom kita sini. Balancing kay ginabuhinan ang sobra kag ginadugangan ang kulang. Subong man ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa.
11: ang Evergreen Herbal Capsule kagat Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
14: Edukasyon!
11: Edukasyon! Para sa igayong lawas!
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmenorrhea ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation, yung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
10: Mighty C, mabaka sa mga butika. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
15: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
16: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas bagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kon anuman nga mga balatian.
10: NANS Herbal Capsule.
16: Mabakal sa mga butika.
17: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC-

0: Bailey Coffin, Seven Cha, Malupit, Sakamaino, Mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: E3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong ngaboyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Alas 10:05.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Nuts, corn coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12. Vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight.
7: Nuts, corn coffee. Mabakal sa mga butika.
4: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si baby. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
8: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Vizio.
10: Ako si Ana. Before problema, ko gid ang ako irregular na regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
8: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
8: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
8: Yung may D3.
7: Mabakas, mga butika.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
16: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
17: Pagaling si Yon Ray Katuyan.
18: May high blood ka ba sa una?
17: Oo, ngara. Umatumba ako lang ngayon doon doon doon iya. Sa doon sa nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule, doon ang sulhay ng tanantanan sa ako.
16: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
19: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
20: Ang oras na mabiyan diri sa Arimen, Iloilo, Philippine Standard Time. Kagora sa Bilog, Pilipinas, 8 minutos na nagkaligad sa takdang oras 10 ang gabi.

0: Ambulansya Sangkanginan Emergency Hotline Sangpunuligan.
1: Operator.
2: RMN Patrol 774.
0: Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon san pagkakinanglanon.
2: RMN Patrol 774.
0: Mata kagtulungan san kagabihon.
2: RMN Patrol 774.

0: RMN Patrol 774.
1: Maayong gabi naman sa ato sa inyong mga pinalangga ng mga tagpalabati. Nagapakalaga ng mga kabihan na rin yung palatuntunan na magkahon magarot ang iskandaloso ng palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Karoon niya adlaw Sabado, mga kabihan na pitsa 20 na kita sa bulan sang Hunyo tuwing 2026.
0: RMN Patrol 774.
1: Aton sining mga kautura, mga kabiyan, labi na sa aton sining mga brother and sisters sa Seventh-day Adventist. Mga kabiyan na nagatamyo kita sang Happy Sabbath Day.
0: RRMN Patrol 774.
1: At siyempre mga kabiyan, Buwas ng Adlaw kasamang Jason Father's Day. So mga kabiyan na nagatamyo na kita sang Happy Father's Day para sa mga huwaran, mga babuot, kag mga kabiyanan, mapinalanggaon niya mga amay, no, sa bilog nga kalibutan. Samtang sa mga pasaway, mga kabiyanan, mga ulugtasan, panahubog ay mo sa mga malain, mga butang, labi na sa mga adik kaguging, mga duludoon. God, the Lord, kunin niyo na sila.
0: RRMN Patrol 774.
1: Maya-daya niya gabi sa aton sining mga suki na naman kag sa aton sining mga tapalamati. Kumusta na kamo? Mga kabiyanan na kaina nagtupa ang medyo mabunok ka ulan pero do hindi talaptap. Mga kabiyanan bangod sang sining pugada. So dari sa distrito sang Mulo, mga kabiyanan na medyo mabaskog ang ulan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa iba niyo mga area dari sa mga distrito, mga kabiyan dari sa siyudad. Uy, mga kabiyan na paglabayad nato sa mga dalano. Daw mala, way isang ulan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Daw distribution sang ayuday.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pinapili man sang langit mga kabiyanan kung sino ang bugayan niya sang kwano sang ulan pero mga kabiyanan sa clear sky kita subong mga kabiyanan para sa atong sining mga tapalamati ba masanag ang kalangitan way sang indikasyon mga kabiyanan matupa ang ulan sa so, mula to kay ng pugada sa so, pero ginpalid man sang hangin. Pwede mga kabiyanan nga nagtinlo ang atong kahawaan ng atong kalangitan. Kamakita at ang mga kabiyanan, klaro, kanami isang half moon, no?
0: RRMN Patrol 774.
1: Isang lati, mga kabiyanan. No, maayunik kay lati pa lang. Sa magpulmon. Kung magpulmon, na damo nagatigbaliw. Nagdamo, mga kabiyan, kasululod yung mga ragaraga sa ulo nila.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ayong gabi man, mga kabiyan, para sa mga mainit dugo, mga gimpanamkon sa mga takuri.
0: RRMN Patrol 774.
1: At siyempre mga kabiyanan na sa aton sinimahan niya mga tapalabati sa 180 kabarangay sang siyudad. At siyempre mga kabiyanan sa mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo. Ay kumusta ka muda? Dari ginaulan-ulan sa amon. Pero kumusta ang inyong mga banuwada?
0: RRMN Patrol 774.
1: Kagamuman mga kabiyanan sa aton sining mga kaiping nga mga probinsya. Ang aton kabisera sa probinsya sang Aklan, Capiz, Antique, Negros Island Region, pag sa probinsya sang Guimaras.
0: RRMN Patrol 774.
1: Lulo po naman kita mga kabiyanan sa sulod sang duha ka oras sa papakalagad para sa aton sining mga kautunan. Mga kabiyan kag sa gihapon, hindi niya ang inyo sining kubos ng alagad. Ang inyo anchorman, Radyo Man, Rodelfo Leon Agado. Nagasiling sa gihapon sa inyo, welcome aboard.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kabiyanan sa ato ng mga balita karon niya adlaw. So, tingwata rin malabot karon ang group commander sang Camp Hernandez, Dingli, Iloilo. Mga kabiyanan, in connection, madumduman nyo to ang mga 92 ka mga ROTC kade, mga kabyanan nga nagkalahilo, nagasalakit ang ilang mga tiyan kag na ospital.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bangod sa ito, mga kabyan nga pagkaon din sa adobo nga baboy, mga kabyan na bangod sa itong incident, na alarma ang Department of Health, kaglakip ng Provincial Health Office, mga kabyanan. Sus ang report.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mamapati ka mo sa kagsa hindi, mga kabyanan, ang baboy nga adobo nga ginluto sang napulo ka ba nga ginhire, mga kabyanan, sang mga army, mga kabyan sa Camp Hernandez sa Maydingli, Iloilo, ang ginreport nga infected sang ESF.
0: RRMN Patrol 774.
1: Subot silingon, mga kabyanan, inibase sa findings sa investigation sa Department of Health, nga itong baboy, mga kabyanan, infected sang African swine virus.
0: RRMN Patrol 774.
1: Uy, hala.
0: RRMN Patrol 774.
1: I-confirm tani ka ng mga kabyan sa kay Group Commander sang Camp Hernandez, Dingli, Iloilo, si Philippine Army Colonel Idralin Poblete, mga kabyanan sang Camp Hernandez, Dingli, Iloilo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa piyakabahin, mga kabyanan, may report kita diri na may mga grupo sang doctors, mga kabyanan, ang nag-file sang kaso batok man sa ila sini kabaro sa isa ka rural health physician sa isa ka LGU or isa ka banwa diri, mga kabyan, sa probinsya sang Iloilo, kaya ini, mga kabyanan, ang kaso nga gipasaka sang kasubong niya man yung mga doktor, mga kabyanan, amo ang kaso nga conflict of interest.
0: RRMN Patrol 774.
1: Violation sa Section 7, Republic Act 6713.
0: RRMN Patrol 774.
1: According sa aton silinga report, sa June 24, natalana ng mga kabyanan, gipadala na sang Notice of Arraignment and Pre-Trial Conference.
0: RRMN Patrol 774.
1: So ang kaso, mga kabyan, nagtupa na sa Municipal Circuit Trial Court. Ang inigin pasaka man sang sining mga doctors batok sa kasubong Manila nga doktor bangod sang conflict of interest. Subot sining kung may notice of arraignment, mga kabyan, nga reschedule na, sumaka na ni ang kaso. Ang mga kabyan, but siligun may nakita nga probable cause.
0: RRMN Patrol 774.
1: Posible, mga kabyan, nadagdag na ni ang warrant of arrest, pero bailable man ini siya. Amo ni, mga kabyanan, nga ginset na ang ining information nga ginpasaka, mga kabyanan, sa nga sining mga complaint natman nga mga doktor against sa isaman ka doktor, isa, mga kabyanan, ka rural physician sa isa ka banwa sa probinsya sang Iloilo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Oh, kabaro na nila, mga kabyan, ang nagpasaka sang kaso. So ba, mga kabyanan, na abinyo ang mga doktor sa tanan, mga kabyanan, ng mga propisyon, doktor ang pinaka-consider ta, mga kabyanan, nga sa professionalism. Mabudlay mo ni, mga kabyanan, kontrahon doktor sa against doktor. Yan, mga kabyan, mga profesional ini.
0: RRMN Patrol 774.
1: So mga rare ini nga mga kaso, tumalagsahon, i-compare mo sa iban nga mga profesyon, abogado, engineer, abogado, katalikod ka palang, ginalibak na, mga kabyan, upod yung mga abogado man.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kabyanan, sa mga physician o sa mga doktor, nagasaludo kini, mga kabyanan, kay wala kagid sa makabati, mga kabyanan, yung mga bisan ano nga mga libak sa kapwa nila nga mga doktor. Mga gabihan naka-encounter kaya kita sining mga pagka-professional sa sining mga physician, no, sa mga espesyalista mga gabihanan nga nakilala ko nga may ara sa pasyente, may client sa ginareklamo mga gabihanan kaya bangod sa problema niya sa iyang mata nga almost malapit na sobra na isa ka tuig mga kabyanan sa sining nga doktor nga isa ka Pilipino Chinese dito sa mga kabyanan nagpakonsulta pero wala alibyo sa ulihing mga kabyan nagsecond opinion sa isaman ka espesyalista na doktor mga kabyan ipalantaw niya ining mata ang iya sining nga mata sus mga kabyanan gin imo ang isa mga kabyanan ka injection kag subuman mga kabyanan sa mga laser nakita mga kabyanan nakakita ang clinic kag ang iya sa nga pasyente ug ipamangkot ko ngaan nga nagamuin na sa gilang sabat sang isa ka espesyalista mga doktor sa nagkuha sa iya sa second opinion kay man niya ang una mga doktor wala ya mga kabyanan ginggamit ang mga branded niya bulong
0: RMN Patrol 774.
1: Ano lang na yung kasimple? Ang sabat sa isa ka doktor porgin siling linibak niya? Wala.
0: RMN Patrol 774.
1: Ano lang ka-professional professionalism mga kabiyanan sa mga grupo, mga kabiyanan sa mga doctors, no? As far as profession nila ang paggambalan. Grabe mga kabiyan, saludo kita. Pero mga abogado, engineer, sos.
0: RMN Patrol 774.
1: Kapanulong pala mga kabiyan sa courtroom, gabi hali na bika, nagaliba kanay na.
0: RMN Patrol 774.
1: So, sino ining rural health physician mga kabiyan, nagipasakaan man sa kasubong niya nga doktor? Bangod sa conflict of interest, violation of Section 7 sa Republic Act 6713.
0: RMN Patrol 774.
1: Inalain ni mga kabiyan sa komunidad, kag ang kaso nga nagtupa diri, mga kabiyan na nag-controversial man eh, sa kaso man nga daw hindi kita magsala, daw grap against sa ila sining local official man sa sininga banwa.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sino ini nga rural health physician?
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kabiyanan, sanbay ka mo. Diyo ko gani, son. Basi ko balabot tadi, subong unahong tanayan isa. Kay mga kabiyanan, nag-try kita kaina. Sako-sako ka bibisita ang Camp Hernandez pero ba't itry talang kasamang son kabay pang taluyan ang imo sininga mga kamalagko ang makadayal sa kipad mo na sa imo sininga cellphone
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya ang information niya ito ang daring rabaton mga kabiyana matapos nga nag-controversial ini dumaan yun, nagligad na ning adlaw. Mga kabiyanan na nagapakita nga infected sa ESF po. Nagpositibo. Mga kabiyanan na ang dumduman yung nagpasakit sang chance sa mga nag sa mga katapos sang ROTC cadet sa Dingli. So nagagawa mga kabiyanan sa investigation sa Department of Health mga kabiyanan nga ang baboy na infected sang African swine virus or ASF no nga muring nagresulta sa pag palanakit sa mga tiyan kapag suka mga kabiyan sang 92 ka mga ROTC cadet based mga kabiyanan sa May Camp Hernandez sa Iloilo
0: RRMN Patrol 774
1: sa Camp Hernandez sa May Dingli. So mga kabiyanan mo na gusto naton nga nabuton mga kabiyanan si Army Colonel Idralin Poblete ang group commander mga kabiyanan para mag-confirm tayo ng mga information kaya daw amo ni ang nagagulwa subong mga information. Sabi nyo ra daw ano ni daw rampant mga kabiyanan na ang o kabay pa mga kabiyanan niya hindi ni matuod ang mga nagalapta sa mga balita o
0: RRMN Patrol 774.
1: Speaking of ASF, alarming man ni mga kabiyan para sa aton sa nga mga hog racer.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kailangan sa sinya sila ko ni Karunson, itry lang kay bala mo may bisita sila to. So, may nang mga ngayon lang tasang gamay nga simpo sa kay Colonel Publite. Kaya para mga kabiyan na matagaan tasang information, ang ato sa nga mga tapalamati. Now, kay man mga kabiyanan, dumduman nyo itong gintudlo mga kabiyanan nga nagbakal sang baboy. Ang Campia Hernandez, kag may ara sila mga kabiyanan nga napulo ang ginhire. Kamo magluto sang sining nga mga pagkaon sa sining adobo nga baboy.
0: RRMN Patrol 774.
1: So wala kay balo ang army kundi nila ginbakal. Bat mga kabiyanan, priska man ang baboy buhi man sang ginihaw ini mga kabiyanan sa mga nagluto man mga kabiyanan sa sining nga adobo.
0: RRMN Patrol 774.
1: So, darigin na siling mga kabiyanan nga wala siya nagkabalo, kundiin naghalin ang ining baboy sa nga mo nagbakal. So, bangod sa natabo mga kabiyanan, nag-coordinate na ang DOH kag RHU sa may banwa sa dingli sa masaming nga pag-inspeksyon sa mga ginakaon sa mga kaditi subong man sa mga pasilidad kag mga cooking utensils para hindi na maliwat ang ini nga kaso. So napanawagan man mga kabiyanan sa mga ginikanan nga hindi magkabalaka, no? Kag nagapasalig nga hindi na masulit ang ini nga incident. So mga kabiyanan, naalarma lang kita sa sining development matapos ka nag-conduct sang investigation ang Department of Health.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kanakitaan mga kabiyanan nga ang baboy nga ginihaw, ginluto, mga kabiyanan sa sining ginhire nila nga napulo ka mga manugluto mga kabiyanan para sa 92 ka mga ROTC cadet. Mga kabiyanan, latest nga finding mga sang DOH sa Department of Health mga kabiyanan nga ang baboy infected sang African swine virus suno sa DOH.
0: RRMN Patrol 774.
1: Now speaking mga kabiyanan sang ESF, hindi lang ni mga kabiyanan kay kita bag-utan lang ni madiskubrihan. Kaya kung wala ini mga kabiyang gipurpadalman kagin na ausisa sang Department of Health, wala takabalo mga kabiyanan nga may virus galini kag infected sang ESF o kung African swine virus ang ining baboy nga ginkaon sang 92 ka mga ROTC cadet.
0: RRMN Patrol 774.
1: Now for your information, mga kabiyanan, prior sina sa sining na diskubrihan ng virus sang ESF sa mga baboy, mga kabiyan, una na nga inigo ang taga probinsya sang Capiz.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaysa information mga kabiyanan, nagapakita diri nga mga baboy dito sa probinsya sang Capiz, mga kabiyanan,
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa findings sang local nila dito mga kabiyanan, nagapakita nga ariho ang report sa mga sample nga nakuha mga kabiyanan sa blood sample sang baboy. Alin mga kabiyanan sa Panitan, Pontevedra, Cagruas City? Sus marakagiba. Positive sang African swine fever?
0: RRMN Patrol 774.
1: Madumduman yung mga kabiyanan naglaptay ni nga mga information. Maluwas na una diri ang report nga ang Negros Occidental. Mga kabiyanan, dumduman nyo to nga may nagreklamo nga ang iya sining na diskubrihan niya ang iya sining baboy mga kabiyanan nga nagalagob nga daw may pilas nga daw may ano ganin daw may aras sa bala mga kabiyan sulalob
0: RMN Patrol 774
1: kay amoni nga ang sintoma sa mga baboy after mga kabiyanan may pilalang ka mga inadlaw sus mo nagreklamo ang hog raiser ato backyard lang gani mga kabiyanan nag-ubos kalamatay mga kabiyanan ang iya sining nga baboy
0: RRMN Patrol 774
1: pagkatapos mga kabiyanan naglaptaman ang information na premiero may nagkalamatay man nga mga baboy sa probinsya sang Capiz kag amoto mga kabiyanan nga napilitan ang Provincial Veterinary Office mga kabiyanan nga mag-imbestigar nagkuha sa mga blood samples nga ginkolekta halin sa mga baboy sa Banwa Sampanitan Pontevedra Cagrua City
0: RRMN Patrol 774
1: kag in report mga kabiyanan nagpositive sa African Swine Fever or ESF
0: RRMN Patrol 774
1: so bangod sa ni mga kabiyanan sa laboratory examination nga gin-conduct sang Regional Animal Disease and Diagnostic Laboratory or RADDL Region 6 mga kabiyanan so bangod sa ni may advisory ang provincial government sang Capiz sa kahapon nga daw June 18 2026 nga ang veterinary authorities ginareiterate nila nga magapatigayon sang biosecurity measures para ma-prevent ang ining paglapta mga kabiyanan sang sining masakit
0: RRMN Patrol 774
1: naging panugyan man ang tanan nga mga hog raiser nga mga kabiyan maghimo sang insigida nga report sa mga unusual illnesses or sudden nga pagpata magpagkalamatay sa mga baboy kag restrict nga mga farm visitors disinfect vehicles and equipment and isolate six mga sa nagalamalasakit nga mga animals particular sa mga baboy
0: RRMN Patrol 774
1: kag may mga advisory man nalikawan ang mga illegal slaughter, emergency disposal, and pagbaligya sa mga nagamalasakit, yahilanat ng mga baboy para mga kabiyanan nga mangin remain ang para mapabilin ang stricto mga kabiyanan nga mga lihok.
0: RRMN Patrol 774
1: nagaparawagan ng provincial government mga kabiyan sa Capiz nga sa tanan nga mga official nga mag-heightened vigilance kag mag-kooperar sa halin na sa livestock stakeholders kag sa public para maprotehran ang Capiz swine industry from further ESF transmission.
0: RRMN Patrol 774
1: do mga kabiyan nandaw ginakibang ta sini mga ay dumduman ta ni mga kabiyan na nakaagi na kita sini nagka-encounter kita sini kag madumduman yung mga kabiyanan nga ang ground si Rodri ang banwas ang uton
0: RRMN Patrol 774
1: iba nga kabiyanan na siguro ano ang mga panugyan diri sang aton man nga provincial veterinary office dari mga kabiyanan sa Iloilo kada ka alarming ni mga kabiyan nagkalatabo sa kaiping tanga mga probinsya probinsya sang Negros sa Negros Island region kag subuman mga kabiyanan sa probinsya probinsya sang Capiz
0: RRMN Patrol 774
1: do hindi ni mga yung mga kabiyanan yung mga development kakabay pa mga kabiyanan may mga ginahimo kita nga prevention but ang aton sini nga provincial agriculture mga kabiyanan nagahimo man sa mga lihok subong
0: RRMN Patrol 774
1: mo ni mga kabiyanan no nagakalamatay tong ilang mga baboy sa Capiz kag Negros
0: RRMN Patrol 774.
1: Kita nagadumdum lang mga kabiyanan nga Negros lang kaga kapis. Ba't mga kabiyanan naalarma kita magkatapos nga nagpositive ining mga nagkalaon sang adubo nga baboy nga mga ROTC cadet. Mga kabiyanan da base sa may Kampa Herandi sa may Dingli Iloilo.
0: RRMN Patrol 774.
1: So pwede na to na matawagan ni Watson. Abi try ta si Colonel Poblete para magkuha tang mga information niya sa ni mga kabiyanan. Kagato na alarma diri, ano matabo sa mga nagkalaon diri nga mga ROTC cadet. Nga nabasi sa may Kampa Hernandez Dingli. Bangod mga kabiyanan, posible ang aton nga ginakatahapan diri basi kon ma kalaton ini mga kabiyan mag-contaminate naman, magkapuli ini mga nagkalalaon, kagkumbasi mga kabiyan na ng mga virus, maglapta, sus mareka gusip.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dumanyo sa mga ego ining ESF mga kabiyan na nga wala kita tilaw baboy!
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi maayo ni mga kabiyan ng mga development. At kita nagapati mga kabiyan na maghahimo sa pila ka mga lihok. Ang aton sa nga provincial veterinary, mara mga kabiyan na maproteksyon na naton diri ang ini mga nagasulod in and out mga kabiyanan. Kag medyo oro aligmat kita mga kabiyanan sa mga backyard hog raiser sa mga naga upot na sa mga baboy sa backyard nyo. Biro aligmat ka mo. Dara lang tawa nyo. Masi kung naging nahilan at ka mga kabiyan na maka-encounter ka mo sa kasubong sininga mga sintoma ang inyo sininga mga kasapatan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi kita gusto mga kabiyan masulit paning mga na agyan tato sa ESF sa mga previews ng mga tinuig.
0: RRMN Patrol 774.
1: But mga kabiyanan, pero hindi kita mga kabiyanan magpahamtang mag-amuni.
0: RRMN Patrol 774.
1: So parin gusto nato yung mahibaluan ang ini mga klase mga kabiyanan yung mga information. So daw bisig sa kasamang son.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sige lang kay try ta kami bisita to sa kaina according sa aton information. So na istorya tabantod si Colonel Poblete. Bata mo na nang huwag ta assurance mga kabiyanan kay daw kadamo sa mga bisita nila sa kay sa may Kampa Hernandez sa Dingli. Pero mga kabiyanan, ang maayo nga balita, nakaguluwa na tanan halos mga kabiyanan, ang mga na-hospital tong mga ROTC cadet. Nakagawa na matapos nga nag-suprir sang sakit sang tiyan mga kabiyanan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tanto nagligad niya mga nagligad niya mga inadlaw.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nga ginataon-taon ta ni mga kabiyanan ni mga information kay inupisahan na ni mga kabiyanan sang ano niyo sang baboy tumadumduman ta mga kabiyanan ining si Jobib lang isa mga kabiyanan ka hog raiser man ini matapos yung pakigbahin niya dari mga kabiyanan nga laragway sang iya sining baboy nga makita nga nagtubo nga mga rases sa lawas sang iya sining ginasagod nga mga baboy sa San Enrique, Negros Occidental.
0: RRMN Patrol 774.
1: Na matapos ang isa kasimana, dululungan mga kabiyan nga nagkalamatay, ang iya sining mga baboy, gani napilitan siya nga ilubong ang mga ini.
0: RRMN Patrol 774.
1: Suspicha ni Joby mga kabiyanan nga muning hog raiser mga backyard mga kabiyanan nga mga sagod sang baboy nga ini nga mga sintoma nagaduda siya nga African Swine Fever o ASF nga ginangamuging kamatay sang iya sining mga kasapatan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Now kaangot sini mga kabiyan sa Isabela Negros Occidental. Wow, mga kabiyanan, bangod kay may isa ka vlogger man nga nag pag-watch ang iya sila nga content sa Facebook, mga kabiyanan, nga ang banwas ang Isabela, mga kabiyanan, gina-report niya nga na-contaminate ang mga baboy nga ginabaligya sa mga meat vendor.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nga wala pa sa gani isang basihan, sus mga kabiyanan, nag murugot ang mga meat vendor sa Isabela sa Negros Occidental kay nga aman ang mga ginaihaw nila mga kabiyang baboy kagbaka una mga kabiyanan ang naubos ang mga karnisang baka pat ang karnisang baboy mga kabiyanan nalangawan lang wala maubos.
0: RRMN Patrol 774.
1: Usually, mga kabiyanan, sunod sa mga meat vendors, nagadululungan lang ni mga kabiyanan nga nagkakaubos sa tionsang tinda sa Isabela, Negros Occidental, sa mga baka o kung karnisang baka kagbaboy. Pero nauna ba bakal, nauna naubos ang karnisang baka, samtang nalangawan lang ang mga baboy, mga kabiyanan nga karne, nga ginabasol subong sa mga meat vendors at itong nagpalapta nga vlogger nga karong ginapangita ito sa provincial government o sa municipal government mga kabiyanan sa banwa sa Isabela sa Negros Occidental.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga muling mga kabiyanan kung isa sa mga kasaypanan sa mga vlogger tani ginakuanay nila mga kabiyanan ang mga detalye antes mo bala i-post sa imo sininga account ang ining mga sensitibo nga klase sa mga bagay kati mga kabiyanan makaluluoy di karon ang mga negosyante tuod nga ati naglapta na ning mga balita dito sa Negros Occidental sumaring gari may mga precaution nga ginahimo subong ang Negros provincial government para mga kabiyanan mausisa ang ining una nga ginreklamo dito sa San Enrique Negros Occidental.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero nagapati mga kabiyanan ang municipal government sa banwas ng San Enrique Negros nga posible mga kabiyanan na inigo gidman sang ESF kay nagdululungan nga nagkalamatay.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga kabiyanan, kung madunduman, tanong unang nga ni nga gin-igo ang Negros sa itong pag-igo man sa aton sang ASF. Nga dari mga kabiyanan na kung hindi kita magsala, ang mga supplier, kag mga ginabakal, mga kabiyanan sa mga meat vendors, nga mga baboy sa ito, mga kabiyanan, halin sa Negros Occidental, kag ang kalabanan sa ito, nga mga komprador from Uton Iloilo,
0: RRMN Patrol 774.
1: Kag-una nga gin-igo sa tumbanwa sang Uton, nga mo itong gin-declare sa provincial government sang Iloilo, nga ground zero.
0: RRMN Patrol 774.
1: O pira pa palayo lang mga kabiyanan nga maliwat ini nga klase sang kaso. May masakit ini mga kabiyanan sa bahin sang aton sini nga mga hog racer.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dawagi guru chance son. Sige, waay ta problema.
0: RRMN Patrol 774.
1: So, mga kabiyanan, namula na nga by next week, laban-laban ni may himuon nga mga biosecurity ang provincial government sa Iloilo kay mga kabiyanan, base kung magalisa ba lang ang na mga baboy i-dispose na rin sa Iloilo justa mo ginang kululbaan gid.
0: RRMN Patrol 774.
1: Apektado sang ESF base malat na nang aton sini mga kababuyan dari mga kabiyanan sa Iloilo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Oh palayo lang mga kabiyanan nga matabo ini.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa piya kabahin mga kabiyanan na pinasahi man yung kaso ni mga ining by bus operation. Mga kabiyan, isa ka nurse. Kagtapos kin by bus, sa sulod pa sa ospital, isus marikaw, Ka-alarming na mga kabiyanan nga klase sa mga ano niyo? Nga kaso?
0: RRMN Patrol 774.
1: Tuod nga wala man ni matabo diri sa aton, but mga kabiyanan daw hindi naging maayon ng mga baligyanay na sa mga Cebu. Yung mismo mga kabiyanan, ang mga profesional na. So, imagine na sa mo, nag-engage ka baligya sa Cebu, sa sulod pa sa hospital.
0: RRMN Patrol 774.
1: So, ikayong lawas ginambalan ta diri?
0: RRMN Patrol 774.
1: Ito din mga kabiyanan, nga way na di matabo sa aton, hindi ko magsala daw sa area ini mga kabiyanan, pero ti tama na ka-alarming ini mga nagkakatabo mga kabiyanan, nga ara na mismo mga kabiyanan sa hospital, sa sulod sa hospital, nurse pang naga, baligya mga kabiyanan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Check tani karo mga kabiyanan na din na kundiin ini nga lugar. Kaya para mga kabiyanan matagaan taman sa pinagkama-information ang aton sa mga tagpalamati. Tumunin nga na siligo ng ka-alarming kay mga kabiyanan sa mga hilitirit ng kalima lang ni mga nagkakalatabo ng baligyanay sa mga kuging ka mga bapalatyong mga dulo-doon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero kung magsiling ka na yung mga kabiyanan sa sulod ng sa hospital, kagang nagabaligya pa mga kabiyanan, isa pa ka na eh. Ay, tindo, hindi ba yun?
0: RRMN Patrol 774.
1: So, kung di matapos mga kabiyanan, panagadsan man yung mga pulis, before mga kabiyanan, ginigo ini ang pag-bypass sa isa ka na eh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sino abi magpati mga kabiyanan nga sa sulod sang hospital? Mabaligya ka imo sang illegal drug? Kag isa pa mga kabiyanan ka profession sa isa kanal?
0: RRMN Patrol 774.
1: So i-check tani karo mga kabiyanan kay nakuha tani nga mga information matapos ti na tiklogin ang nurse nakibot mga kabiyanan ang mga personnel kag subong man ang mga official sang sining hospital kay manti ara sa sulod mga kabiyanan ang bypass kag nakibot man sila nga nag-engage sa sang mabaligya sang illegal drugs ang ilang nurse sa sulod sa hospital.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay mare ka gusip mga kabiyan mag-amon iba sa pinakadlaw yung doktor na mo nga ay ba
0: RRMN Patrol 774.
1: Daw hindi maayon ng mga development mga kabiyanan kaya daw nag-intra na yung mga kabiyanan mga profesionalo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tanbay ka mo mga kabiyanan may maining mga development dari mga kabiyanan sa aton sining apaga pangalagad.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan, sandiin lang mga sa mga events yung kaisa daw nagapangunagi man ng Pilipinas sa ano lang ang mga bagay mga kabiyanan pati sa korupsyon kung kaisa asos mga kabiyanan daw hindi naging maayo ang mga development kung kaisa pero te ari ang ining balita daw hindi matuod mapatihan pero mga kabiyan mapati kamog sa hindi Pilipinas nagapanguna sa global ranking nga may pinakamadamo nga bading.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay pinakadamo mga kabiyanan ng mga jugila. Darna. Kag mga
0: RRMN Patrol 774.
1: Membro sang federasyon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tuban mga kabiyan, global na ng ginambalan. Wala mo galing mga agi sa Pilipinas?
0: RRMN Patrol 774.
1: So number one, nagapanguna kita mga kabiyanan sa Pilipinas, oh, sa global ranking sa may pinakadamo sang Jogila.
0: RRMN Patrol

0: in France Germany kag Ireland nga may 7% mga kabyanan nga madamo man sa ila lugar, 7% lang galing ang kadamoon sang ilang nga mga jogila membro sang federasyon.
1: RMN Patrol 774.
0: Pertiway manigani gabalalata ni mga agi programo ang mga agi sa Pilipinas. Number 1 kita sa bilog nga kalibutan.
1: RMN Patrol 774.
0: Tiyan mo na ni Salingko gani. Nasang una, kumpari ko pa. Pitik sintas, pila lang katuig mga kabyanan. Kumari ko na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ko na ng tabo, pre. Hindi na ko pa tawga, pre. Piti Mary. Na ano na tabo nga nagatigbaliw kay mo? Sus mga kabyanan na kibot lang ko na patransparanse.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di mo gani mga kabyanan na siguraduhan yun ang mga kumpare nyo sa kasal kag sa bunyag. Kaya ba, siguro mga kumpare nyo na kumari nyo na subong.
1: RRMN Patrol 774.
0: Naprangkag istorya mga kabyanan. Kadamo sa mga kumpare ko sa una. Sus, kakakibot lang ko yung mga kabyanan ko, di ko magkanto. Kinapariman ko, pero pag tawag mo sa gani pa rin, pare. Hindi na ko subong lalaki.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot mga kabiyan. Huwag manigibalalata nga nagkadamo. Nga nagadamo ni sila man.
1: RRMN Patrol 774.
0: Imagine ka kilibot man mga kabiyan. Sa bilog kalibutan, number one kita iya sa mga kadamoon sa mga jugila, sa mga membro sa LGBTQ.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, hindi mapatihan mga kabiyan ng perdi tapang Amerika.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag nalapawan ta pa mga kabiyan ng Europo. Imagine Sweden, Brazil, UK, Spain, France, Germany, Ireland. Yehey!
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot mga kabiyanan. Nagaduudak akong kaisa mga kabiyan manao ka lang mga nagakumusta lang sa imo ang mga politiko. Nagaduudak ka mga kaisa.
1: RRMN Patrol 774.
0: Diba si nagtigbaliw man mga kabiyanan, nagadarna na?
1: RRMN Patrol 774.
0: Man mga kabiyan, nandaw disandiin ka ng tuon rin sa Pilipina, diin ka mga lugar, ay, tipo nun mga kagian, sabi na kung kaysa may ara ang mga search sa mga Miss Gay, so, marga nagpanong sila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot mga kabiyanan, bagay mga, kano? Nagkaguluwa man ang mga balita di mga kabiyanan sa mga information din nato mga kabiyanan. Bakulod na subong doon ang alarma na yung mga kabiyanan kaya daw may mga kulira na tuhag kuliraw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Maginalantaw mga kabiyang rason sa mga pagkalamatay sa mga baboy. So, nagpatigayo na sa surveillance kagapagkuha sa mga blood samples ang Provincial Veterinary Office sa ilatong probinsya sa mga nagasalagod sa mga baboy. Ang buto aton dere mga kabiyan. Ano ba nga kung sa bagay daw hindi man ima pa-perde mga kabiyan ng aton sa ring Provincial Veterinary Office. Dapat sa mga ring mga klase sa mga bagay mga kabiyan na returning aton sa ring provincial government.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay mga kabiyan na alarma na itong provincial government man ng sang Negros, kay dali mga kabiyan sa lusa, ila sa nga provincial veterinarian. Pinapunahan ko lang ni kay base o mga kabiyanan nga wala takabalo kag kun hinimahina ang aton sa mga kabiyan monitoring base malutsan kita sa mga infected mga kabiyan ng ESF sa mga baboy nga sa diin base makumpra mabakal sa mga kumprador ta sa mga baboy halin sa mga infected nga mga lugar probinsya katulad sa Negros Occidental kag Capiz.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pahayag na ni mga kabiyanan sa ilasin nga provincial veterinarian na sa resulta sa blood sample,

0: positibo sa hang kolera, ang mga baboy nga nagakalamatay ay aragay.
1: RMN Patrol 774.
0: So mga kabiyana, nalarma na sila kag may mga panugyan na ang ilang siling provincial veterinary sa mga nagasagod sa baboy, mga kabiyana, niya bakunahan na sang anti-hog cholera ang mga ini, mga kabiyan, apang apisar na bakunahan na sang anti-hog cholera ang ilang mga baboy. Mga kabiyanan, si Gigapon nagakalamatay.
1: RRMN Patrol 774.
0: So nagaduda na, mga kabiyanan, ang provincial veterinary nga posible ang suspitsa nga may ESF o kun African Swine Fever nga mga virus na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Una ni mga kabiyanan, nung una nang gin-report na ito, nagligay mga inadlaw nga may nagkalamatay ng mga baboy sa sur sang Negros Occidental, mga kabiyanan, bow basik ang mga komprador ta makapamakal ka.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dapat may mga monitoring na kita sini, mga kabiyanan, diri sa aton sa provincial government, kag partikular, mga kabiyanan, diri man sa aton sa Iloilo City.
1: RRMN Patrol 774.
0: Oh, hindi mayon ang mga balita, mga kabiyanan, no?
1: RRMN Patrol 774.
0: Sige, mga kabiyanan, kay daw alang-alang gid si Colonel Poblete. So, base sa pila ka mga public affairs programa, so, try ta mga kabiyanan ko base malabot man buwas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Para mga kabiyanan, makuha naton ini mga ma-disseminate naton sa insakto ini nga mga information nga mga kabiyanan, why magkita gasiling nga naga paalarma kita sa sining mga balita, prote may ara na mga kabiyanan nga mga kasubong sining nga kaso ang muling nga ginadala tayo ni mga kabiyanan para maka alerto ang aton sining nga mga hog racer, mga kabiyanan, na nga hindi na kita gusto nga malatnan diri nga magsaboy pa ni mga kabiyanan nga mga kaso nga nagumpisa sa Negros Occidental, ginbalos sa balusan sang Capiz, mulat pa tadi sa Iloilo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Man pa rin, mga kabiyanan, ng mga balita karon diri sa aton para pangalagad. Update sa ni karon, mga kabiyanan, na tiruhan sa sining medyo may diferensya, mga kabiyanan, sa paminsaron. Karaga pabilin na subong arap pa sa ospital but naka-recover na gidban.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kabiyanan ng mga dumot-dumot, di kada mo ning mga ma-encounter ng mga kasubong sini.
1: RRMN Patrol 774.
0: Diba nagliligad na bala, mga kabiyanan, hindi pa nila malipatan, no? Balikan pag gina, mga kabiyanan, kagasokton gidya ang mga kunanong kaatraso nga kadugay ng mga chimpo. Di, perwisyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nakapatay ka imutod nga nakasalbar ka, buhi ka. Pero ti aragay mo sa ospital, nagawlat ng pulis sa imong ipaslag ka naman sa karsel.
1: RRMN Patrol 774.
0: So mga kabiyan, kung ang tanig karoon ng update sa report sa atong sining mga reporter, hindi man ang isa ka crime of passion, mga kabiyanan, tulad natabo ini sa Manila, sa Las Piñas. Pero mga kabiyanan, no, daw hindi man ni maglayo diri sa ato may mga nagakatabo sa ning kasubong sini.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang biktima diri isa ka fish vendor. Pero mga kabiyan, nang pinatayag gilo, kag nadiskubrihan nga may karelasyon gali sa sang asawa sang biktim.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya ang matapos yun isang nakakubit sang krimen, tuod nga nadakpan ini siya, so sa ginapatigayon ang investigation, mga kabiyanan, madugay na gali nga may relasyon ini mga tinuig na ang ining suspect kag ang asawa sang sining biktima nga peace vendor nga kilala, mga kabiyanan, sa Las Piñas nga nagabaligya, mga kabiyanan, naga deliver sang isda sa talipapa. Sus binantayan sang suspect Kapanaog sa salakyan, mga kabiyan, iman na deliver kung tani isang isda para mga kabiyan iplastar na para ibaligya. Sus, gintiro. Huwag pagkapanaog, mga kabiyan, sa driver seat. Ang ining biktima, tiniro sang suspect. Sabi niyo kung ano matabo, kag ano ang mga ligasyon sang suspect. Maluwas nga ti, madugay na tuod niyo may mga relasyon sila. Kay kapanugid ang asawa nga gina sakit siya, kag tapos wala ginasustintuhan sang iya sining abana. So na rason niya nga naluoy sa mga kabiyanan sa sining asawa sang peace bendon. Mo anong kaganghal, mga kabiyan, tiniro niya patay.
1: RMN Patrol 774.
0: Kadidong gali sa'yo, mga kabiyanan, sang asawa sang peace bendor.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag-according, mga kabiyanan, sa investigator sang Las Piñas Police, profesional, mga kabiyan, magkapot sang armas. Isa lang kapag tiro, patay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Rason niya kay bangod, mga kabiyanan, iway na susintuhan sang iya sila nga bana mo ni peace vendor nga victim. Kapag katapos to ginasakit siya, naluoy man sa tuod, puro mga kabiyan paglantaw ta, madalom ng relasyon sa sining suspect kag ang asawa sa sining biktima.
1: RRMN Patrol 774.
0: No, hindi man maglayo kung isa may mga nagkakalatabo man sa aton sa Iloilo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot, mga kabiyanan, mga padala-dala, gikamo sa inyong mga balatyagon, sini nga hindi mo mangkanuan, no?
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, nagkatiro kay mo, nakapatay ka, pero ito kaman sa presuhan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tanbay na rin, mga kabiyanan, sa aton, sini nga pagpanubalik sa mga dugang pagid niya mga information. Punta duga-duga, mga kabiyanan, ang mga follow-up reports ang aton sining patrol kaangot sa sining insidente sa may Mandoriao, Iloilo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ini nga porsyon ang ginadulong na sa inyo, mga kabiyan, gamit na kita para sa mga kalalakihan sa Mega Man Herbal Capsule. Kaya mo rin ang number one niya kapsula pang lalaki sa Bilunga Paray Island kag Guimaras. Diba ng Mega Man Herbal Capsule, nagatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa mga pagpulaw, nagapapagsit ka nagadugang resistensya sa isa kalalaki. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay purunga herbal ang ingredients. May tungkat, ali, ginseng, maca, kagoni, gutuwid. Safe sa heart kay wala inisang side effect. Mag-inom sa Mega Man duha ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw kang nag-inom, pwede man isa lang kada adlaw. Kay man basta nag-Mega Man, hindi ka gimahoy ang kamisis mo ukon kay partner mo. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Guimaras, equality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA ukon sa Food and Drugs Administration. Gani para sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na now na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kung siyempre hindi man magkalipat, mga kabiyanan, tumarkita sang D3 Bio Food Supplement. Kaysa iniga natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Epektibo ginatap na sa D3 Bio ang mga virus nga nagapantrangkaso o mga mikrobyo nga nagapahilanat, pero may badamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kayman ang D3 Bio magarano sa medium chain triglyceride nga nagabulig pabakot sang resistensya sang aton sinigalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Gahatag man sa dugang enerhiya ang D3 Bio sa aton sinigalawas para sa pagkaayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon kapag depensa batok sa mga banatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pakupo sa mga nagahulubag nga ginaangkon sang aton sinigalawas tungod sang mga antioxidants nga ara sa D3 Bio. Nagabulig man sa pagbuhin sang timbang pag sa pagpadasig sang metabolismo sa aton sinigalawas. Nagatap naman sa malaing epekto sa makahulubog nga ilimnon sa aton sinigalawas pagi sa pagprotekta sa aton atay kapag paalerto sang aton paminsaron. Initaran nga mga benepisyo sa ramaangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Trangkaso, hilanat kag ubo, relax i D3 Bio.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tanbay mga kabayan sa dugang pangabaripot sa aton nga pagpanumbalik. Ang oras na diri sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, alas 11.04 na sang gabi.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. That time check was brought to you by Bingo Blast, Bingo Sasaya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: This time check is brought to you by Joy, New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
14: Mag-abuti ka. Ano pang iban nga mga maibulig sang D3 Bio nga may VCO kag vitamin D3 kumparar mo lang sang plain nga D3.
12: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
14: Mm-hmm. Bye. So, grabe no? Mm-hmm. Inom ka D3 Bio, paamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. Kaya simpleng pag-abot sa imong gut, maproduce ang ano?
16: Ang probiotics.
14: Gadamo pagin ang imo probiotics.
16: Mm. Correct.
14: Imagine la. Lantawab lang kuan ang bintaha. Kung D3 ka lang, kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3, kumpara sa D3 Bio, damo iya mahimo. Pag inom pa lang nimo, kung kagton mo, makapatay ang kagaw sa baba mo. Pag tulon mo, abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
16: Correct.
14: Pag-abot sa tinae.
15: Sa intestine, mayo. Nang imo nga gut bacteria
14: mayo. Lipay lumpat-lumpat ang imo
16: probiotics
14: kay ari pagkauna mo ni
16: no
14: pagkaman si probiotic magproduce ang
16: vitamin B.
15: B complex.
14: Wow.
15: B-complex.
14: De, tungod sa plain nga D3, ara na. Wala.
16: Wala na.
14: Wala na. So, kung ako sa inyo, amatamat na upgrade.
15: So, D3 Bio.
14: D3 Bio na taser boy.
15: D3 Bio, check.
14: Check.
15: Plain
14: D3, wala sila muna.
16: X.
14: Ikes.
15: Sunod, improves absorption of fat-soluble vitamins A, D,
14: wow.
15: E, and K.
14: Hindi kaya arang bisyo.
16: 4 points na. 4 points.
14: Vitamin A, magamit sa lawa. Ang vitamin D, ati given kay mayara. Vitamin E, kag
16: vitamin K. 4 points.
14: Pero the reason why, tungod kay May, BCO ang D3 Bio.
15: May fats kita nga nagabulig sa pagpasalit.
14: May upod nga good fats ang D3 Bio.
16: Correct.
14: So, D3 Bio, check.
16: Apat ka check.
14: D3X.
16: Apat ka X.
14: Plain nga D3
15: Bio. May ano lang siya, Doc. Plain. May vitamin D lang siya.
16: May vitamin D lang siya.
15: Tapos
16: One check.
12: D3 Bio.
17: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
18: Kag ang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, kag sa aton nga unto.
14: Mm-hmm.
18: Siyempre ginagargle ta na eh, no? Pampatay sa ginatuwag bacteria. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external.
14: Mm-hmm.
18: Oh, pwede ang aton nga D3 Bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, sir boy.
16: Correct, no? Mm-hmm. That is the advantage of D3 Bio. Ano pa?
14: It will increases mucus production in your mucus lining. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, may mucus lining ni mo.
16: Mm-hmm.
14: Kag ang ginahimo sa mucus lining, ga-produce ang
16: mucus
14: para ipang-trap niya ang
16: bacteria.
14: Kagaw.
16: Tanang nga klaseng kagaw, itrap.
14: So, gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga
15: pathogens. Kagdugang pa dok ang purpose ang aton nga mucus, no? Isang saton chan. Protection na niya na da ang aton cellula batok sa gastric juices.
14: Yes.
15: Nga pwede makatunaw.
14: Hydrochloric acid. Kaya kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining, sunog.
15: Buslot-buslot gwa ulcer.
14: Sa D3 bio, nga may BCO kag plus vitamin D3, check siya. Pero kung D3 lang,
15: ikis.
12: D3 Bio.
14: Ano pa? May ketones ang D3 Bio, wala ketones ang plain lang nga D3. So, bintaha gid ang D3 Bio kumparar mo sa ordinaryo or plain nga D3. So, kung ako sa inyo, nami gid ya nga D3 Bio gid. Ining D3 Bio, grabe ang mga bintaha ikumparar mo lang sa clean nga D3. Nakita mo naman to. Ano ka importante kahapon? Damo to checklist na to, no? Number one, antiviral.
10: Antiviral.
14: Antiviral ang D3 Bio because of monolaurin.
15: Monolaurin.
14: The question is, may monolaurin ba ang clean nga D3? Wala.
10: Wala.
14: Pero ang D3 Bio, ara.
10: May monocaprin siya?
14: Check.
10: Wala. Check.
15: Monolaurin pala na. May kaprilik pa kagkaprik.
14: So sa mga kautura na munda, nami D3 Bio gid kumpara sa plain nga dito.
12: D3 Bio!
19: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mga butika. D3 Bio! Health News!
20: Para sa duga nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto. Bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
21: Gigans!

0: Every duty ka din, no? Sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
4: Charm, Fab, Con, pamong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
5: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pamong kumaka-bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
8: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
8: Yung may D3.
9: Mga butika.
10: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: D3 Bio.
11: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
9: Ang Visio nga may D3.
8: Pamakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
12: Good value.

0: Holly Coffin, Simon Chia, Malupit, Sahamaimo, Mova It, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginaghambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amuman akong gintumar nga suplemento. Salamat kay Gubala kay matama to na dula ang bukol.
1: Supple Plus Gold.
3: Makal sa mga butika.
1: Supple Plus Gold.
4: Ako si Jovin. Sobragid kataas ang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Santong Plus Gold. Gani intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
1: Supple Plus Gold.
3: Makal sa mga butika.
1: Giga

0: Tanggalin na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo kag bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko ta. Tanggalin galing mo, smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katino sa kada pahit. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Ang oras na mabiyan dari sa Armen, Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 11.15 na sang gabi.
4: RMN Patrol 774.
3: Panahin ka muna kapamati mga kabiyanan dari sa inyo palatuntunan sa RMN Patrol 774.
4: RMN Patrol 774.
3: Si Atty. Baligod, mga kabiyanan, daw nagasubahar na siya, oh. Matapos mga gabinan nga ginahinyo niya sa Department of Justice, maring itin ka mga malita boy. Pero mga gabinan, tuloy na mga piyait na ang isa sa mga 18 ka mga malita boy. Doon nag-retract na mga gabinan sa ila testimony.
4: RMN Patrol 774.
3: Hindi kaya ginapropadalama na ni isang Department of Justice ni mga kabiyanan na daw nakita man diri sa sining dalagan subong sang 18 ka mga malita boy. Mga kabiyan ka daw isang direksyon, kadagasin na lang silag mga kabiyanan sa lang isag ang mga statement. So, daw propadalama ni isang Department of Justice. Now, si Atty. Baligod nga mo ni mga kabiyanan ang utok-utok sang tanan. Kaya daw ginatundo man din sila ni Mike Defensor.
4: RMN Patrol 774.
3: Nagahinyo na sa Department of Justice nga ibasura ang reklamo nga cyber libel. Batok mga kabiyanan sa ka-18 ka mga malita boy.
4: RMN Patrol 774.
3: Kay suno sa kay Baligod, part pa ni mga kabiyanan sa ila sining legal nga ginapatigayon nga proseso. Batok mga kabiyanan sa ano niyo sa sining kaso, ipasaka sa Department of Justice, na madurudal man ni silang 18 ka mga kuagan. Dalasa pa ni mga kabiyan kumatabo, si Atty. Baligod, kay siya nga nag-justify mga kabiyan, siya nga nag-hambal in behalf sa iya sining kliyente.
4: RMN Patrol 774.
3: Sa mga saliga, salang isag ang mga testimony sa iya sining kliyente, siya yung katadlong.
4: RRMN Patrol 774.
3: Di, huwag sa payan niya mga kabiyanan na sige ang padayon mga kabiyanan ang sining proceeding. Pero ti daw disidido ng Department of Justice sining mga kabiyanan nga puro padalman ang kaso sa sining 18 ka mga malita boy. Kag isa pag diri mga kabiyanan nagiring-hiring sila to nga ginggamit ang committee mga kabiyan sa Blue Ribbon nga ginpahayag diri mga kabiyan sa chairman nga amo na sa karon ang nagahandle mga kabiyan nga bugos atong mga ginpatigayon nila nga hiring-hiring sa Blue Ribbon Committee sang ara pang mga kabiyan nga nagapungko bilang Senate President si Petra.
4: RRMN Patrol 774.
3: Pero hindi kagwanta mga kabiyanan si Kaitano sa mga patutsada mga kabiyanan ni Lacson, no?
4: RRMN Patrol 774.
3: Kayo man ko mga kabiyan matapos nga ang mga statement din ni Lacson mga kabiyanan kay daw madurudalman gid siya nagpahayag dari mga kabiyanan sang concern na si Lacson sa kay Senator Alan Peter Cayetano nga ay niya kawawa naman kung ano-ano nang sinasabi parang malapit ng bumigay.
4: RRMN Patrol 774.
3: At sana hindi matuluyang mag-meltdown. Ipagdarasal na natin na huwag makaisip ng magpatiwakal.
4: RRMN Patrol 774.
3: Ako manabi ang online sailing mga kabiyana ni Senator Cayetano. no no no durudal man sa mga propiktos kag Soroson log ni tulpo mga kabiyanan kag ni Senator Lacson.
4: RRMN Patrol 774.
3: Hindi gibabato mga kabiyanan ni Kaitano nga naperdi sa pagkasinit president.
4: RRMN Patrol 774.
3: Ano gid yung mga kabiyanan nga may dumay hidden agenda gisa sa mga impeachment nga mga kabiyanan ni Vice President Sara Duterte.
4: RRMN Patrol 774.
3: I-check tala mga kabiyanan ng patrol. Kagid yung mga portion mga kabiyanan ginaduluman sa inyo gamit kita kang magtumar sang Evergreen Herbal Capsule. Kaya hindi nagalimpiyo rin kababako garagabalansi sa mga sistema sa atong siringal lawas. Kay man mga kabiyanan kung sobra kamusang sugar, sobrang nga kolesterol, uric acid, asin, patso kong tambok, creatinine kag acid, mga kabiyanan kag kung kulang makamun sa vitamins and minerals, katulad sang vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium kag zinc. Tumar kita mga kabiyanan sang Evergreen Herbal Capsule. Kay ini nagabalansi sa acid kag alkaline, sugar, kolesterol, nga hindi magsobra karubo kag hindi man magsobra kataas. Kay man mga kabiyanan ng Evergreen Herbal Capsule may sangkap nga turmeric, saluyot malunggay ang palaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Equality product ni Dokiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drugs Administration o kung FDA. Mabakala sa mga butika kag ini mga kabiyanan malapit man sa inyo mga lugar.
4: RRMN Patrol 774.
3: Ari mga kabiyanan, sa linya na naton patrol. Ekta ko nagaulan-ulan pa mga kabiyanan kay Uno kay na sa Mulo area. Ang pagtupa sang ulan, pero nali ng mga nagataw mga kabiyanan ka nag-clear sky. Maatag ang aton kalangitan. Wa isang indikasyon mga kabiyang matupa ng ulan. Mga kabiyang kasanag sang palibot sang aton kahawaan. I-check na mga kabiyang, di ba pag mga natipon nga report, upod sa kay Radyo Man Marjorie Herbo Miani.
2: DYRI Radyo Man Report.
5: Radyo Man Rodel, mayong gabi sa aton nga mga kauturan, wala sang pagtupa sang ulan no subong nga gabi, pero kay na sang hapon medyo nagtupa ang ulan diri sa syudad sang Iloilo. Sa detalye diri sa mga natipon naton nga balita, ang gin-assign sa Iloilo City Police Office ang apat ka bag-o nga mga opisyal halin sa nagkalain-lain nga istasyon sa Western Visayas. Sunod kay Police Major Sheila May Sangrines, tagpamabas ang ICPO nga ang apat ka opisyal amo sa Police Major Sunny Boy Garnace nga anay hepe sa Carles PNP, Police Major Paul Vincent Pendon halin sa Regional Personal Records and Management Division sa PR06, Police Captain Jersey Bestas halin sa Barotac Nuevo PNP, kay Police Captain Jesus Cambay III nga nakabase sa Numancia, Aklan. Pahayag ni sa Greenness Radio Marodel nga nag-courtesy call pa lang ang apat ka mga opisyal kag wala pa ini mahatagan sang designation. Dugang pa ni sang Greenness nga inibangod nag-advance schooling sa so, Police Captain Michael Tuburan nga hepe ka Arevalo PNP, Police Captain Val Campbell, Police Captain Gimel Acuesta sang Lapaz, sa Police Captain Benje Dicen sang Police Station number 9. Sa piyak na bahin sa dugang pagidnaton nga mga balita, istable na ang kondisyon sa ospital sa suspect nga si Alice Benben matapos matiruhan sa nagbato ini sa SWAT kay ina sang kaagahon matapos man nakaangkon sa pilas no sa dughan sa natabo nga matapos ini ginluthang ang iya kaiping o iya tupad balay nga si Norman Peldonia sunod diri kay punong barangay sunod diri sa punong barangay no sang nasambit nga barangay sa may barangay airport yung punong barangay Benji Makailing nga ang igo ni ano ang igo ni Benben sa dughan pero nagano ni do kibyas pa kilid la po sa kilid ba way gid makalapos ang bala pero wala na nasentruhan no Radyo Man Rodel. Kag sa background diri sa gin check naton according diri kay po nung barangay Makailing nga ginpambulong na inisad to si Benben kag na found out nga mentally unstable, ginpapauli ini siya sa Mindanao kay may maintenance, ginpapuli sa Mindoro sang iyang mga utod. Galing after 3 years, nagbalik siya diri sa Iloilo nga wala nagahibalo ang iyang kauturan. That's why nga ginatatap ini siya sang iyang mga katiyaan sa nasambit nga barangay. Dugang padiri nga ginausisa padiri karon kun ang armas iya gid man sang suspect o kon iya ni pildo niya atong napatay bangod according kay Kapitan Makailing based sa mga witnesses nga naglabay ining biktima pod ang iyang asawa kag may pagbinaisay sa tunga nila ni Benben Rajuman na Rodel asta nga nagpinukotay kay naginagaway sang armas luthang tugtog nga natiruhan ining biktima sa ulo nga naglapo sa iyang mata patay. So ang ining suspect karon si Benben naka hospital arrest. Kagina inganyo karon sang kapulisang witness nga tindugan no ang nasambit nga insidente kumbaga tindugan bilang eyewitness agud nga mapasaka na ang nagakaigo nga kaso batok sa suspect. Ang ini nga bahin na ginadulong sa inyo sang klinika D3 Bio ang inyo proteksyon batok sa mga viruses at bacteria. May power combination sang vitamin D3 para sa mapag-on immune system kag virgin coconut oil kon BCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Balita na gikan sa patrol, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Rajuman, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
4: RMN Patrol 774.
3: Salamat sa report ni Rajuman, Marjorie Herbo, Miyane. Maturutaway man mga kabiyan ng Bilugan Siyudad. Nagkabay pang masustener na ini, mga kabiyanan hasta mag-aga. Mga kabiyanan nga wala sa mga untoward incident.
4: RMN Patrol 774.
3: Nagiging kaposyon mga kabiyan, ginaduluman sa inyo gamit kita sa DTX 500. Kaya morning sabat sa mga kabiyanan sa imong siling problema sa atay. Kaya kung masami ka ba lang nagatigam, masami ba lang may hangin ang imong siling atyan, kagbasi may diferensya ng mga kabiyanan ng imong siling liver, gani mag-DTX 500 ka na. Kaya man ang DTX 500 ay may polycosanol kaya iban pa ng mga phytochemicals na nagaling sa extracts ng disugard sugar cane. Kagi din ang pamatudan mga kabiyanan sa pagtuon, nga epektibo, panguntra sa mga toxins nga nagahalit kag nagaguba sang imo sininga atay. Mga kabiyanan, kag-updan nyo na lang. Siyempre, mga kabiyanan, sang Mighty C. No? Kay man, amo ni iya sininga partner, Mighty C, ang alkalang yung vitamin C, magkabulig sa pagtapna sa tanang yung mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C, kag DTX 500 para sa maraming kombinasyon. Mabakal na sa mga butika kag iniprodukto ni kalidad ni Doc Ramiloy.
4: RRMN Patrol 774.
3: Mga kabiyanan, sa resulta sa sining state visit sa atong sininga presidente, President Ferdinand Marcos Jr. sa Russia, mga kabiyanan, nga nag-meeting siya sa kay Russian President Vladimir Putin. Mga kabiyanan, maluwas sa mga investment nga nadala sa atong sininga presidente. Mga kabiyanan, ang pinakamanami diri nga balita kay may madumduman nyo nga isa sa mga tinutuyo sa atong sininga presidente sa pagkadto mga kabiyanan sa Russia. Amo ning nagkaladiteng nga 24 ka mga Pilipino mga kabiyanan nga nadeteng dito sa Russia. So bangod sini mga kabiyanan pangaibulig diri ang aton sininga presidente sa kay Russian President Vladimir Putin. Mga kabiyanan, kung pwede ma-release ining 24 ka mga Pilipino. Dati mga kabiyanan, daw hindi ginman patal ang mga kaso no dito sa Russia. So nagalaom ang presidente, labi na si President Bongbong Marcos nga matigayon ma-release ini. So matapos nga nag-coordinate mga kabiyanan ang presidente sang Russia sa ila dito mga kabiyanan sa foreign ministry nila kag mga kabiyanan ginapasikto ini sang presidente sang Russia nga buligan nga ma-release ining 24 ka mga Pilipino. So mga kabiyanan nagtupa
4: RRMN Patrol 774.
3: Ako ini mga kabiyan nga balita nga makapauli na ni mga kabiyanan ang 24 ka mga Pilipino nga matapos ka gin-release sa detention nila dito mga kabayan sa Russia, matapos ang pag-istoryahan ay sa duwa ka mga leader, si President Ferdinand Marcos kagsubuman si Russian na President Vladimir Putin. So mga kabayan, ginapaabot nga mag-aabot sa Pilipinas ang ining 24 ka mga Pilipinos na ginhilway sang Russia sa Sunday, June 21. Oh, mayong balita ni
6: RMN Patrol 774.
3: Nagipagwa ng mga kabayan sa Malacanang information, kaginpaagi man mga kabayanan sa Department of Foreign Affairs. So, amunin pamangkota ni mga 24 ka mga Pilipinos. Ayhan, basi kung may mga Ilonggo pa na di.
6: RRMN Patrol 774.
3: According sa aton sa ni mga kabiyanan nga report, ining pila ka mga 24 o pila ka mga para sa 24 nga mga Pilipinos biktima sa mga illegal recruiter.
6: RRMN Patrol 774.
3: Kabangdanan mga kabiyanan nga na-detain dito sila sa Russia. Magpadugay man yung mga kabiyanan nga na-detain in tinuig man. So, ginilway lang ni sila matapos nga nabisita. Posible mo man ni ang tinutuyo or part sang tinutuyo sang presidente, mga kabiyanan naton nga si President Marcos para mga kabiyanan mahilway lang ining 24 ka mga Pilipino.
6: RRMN Patrol 774.
3: Dako na ning abulig mga kabayanan para sa mga pamilya niyang makapauli na nga nagtiner na detain dito mga kabayan sa Russia sa Malawig ng mga tinuig.
6: RRMN Patrol 774.
3: Dako gidang nga abulig mga kabayanan sa state visits ni President Marcos dito mga kabayanan sa Russia. Kag isa diri mga kabayanan ang manami kag maayo nga balita ang pagka-release ang 24 ka mga Pilipino nga na-detain sa Russia.
6: RRMN Patrol 774.
3: Iban pa nga mga balita mga kabayanan, standby sa aton nga pagpanumbalik. Ang oras na mga kabayanan diri sa RMN Iloilo, 31 minutos na nagaligad sa takdang alas 11 sang gabi.
7: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
9: O si Karen, nadamog itsang akon hair fall at hindi manami akon na puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon puti.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga kalas, mga buti ka. Southon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Southon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen. Ang guta tayong kapa.
7: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ang tao nga may madubong levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung aagi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation, na nagigit ako makabatsyag pang sakit.
7: Mighty C, mabaka sa mga butika. Sampon Plus Gold.
14: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sampon Plus Gold. Gani, yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
7: Sampon Plus Gold. Sa mga butika.
15: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
16: Char, Fab, Car, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Char.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangong pumaka-bloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
7: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
12: Ang mahigkong a colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad na ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
20: Okay, si Dr. Bernie Ong, bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? We are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
21: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
23: ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
24: Vita D Plus Coffee Mix.
25: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
26: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga.
24: Vita D Plus Coffee Mix.
27: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
28: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
27: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
28: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
27: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
28: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
27: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
7: ACS. D3 Bio.
29: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
30: Ubali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
7: Mighty C. Mababaka sa mga butika. TTX 500.
31: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kaya natapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
7: TTX 500.
32: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
33: Hello, Washi!
34: Hello, Mommy!
33: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
34: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
33: Mula noon hanggang ngayon!
28: All you need is Pride! All you need is Pride!
32: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
28: ACS.
35: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
36: Ganyan ang Pinoy!
37: Ang Pilipino, mag-ilim sa panauli.
38: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3, tunay, natural, at original.
39: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
40: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal
0: Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
1: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hiko, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika.
2: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
3: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights sang kasugatan nga salakyan.
4: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
5: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
3: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
6: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
8: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Halaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury, kag mga suking butika.
9: Ahoy! Kidney Care Time!
10: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
11: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: D3 Bio.
14: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
13: D3 Bio.
15: Ang D3.
13: Gamay Visio.
15: Ang Visio.
13: Gamay D3.
15: Cellphone Plus Gold.
16: O si Eunice, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santol Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
15: Santol Plus Gold.
13: Mas pinanakas.
15: Pinagaling.
13: Pinahusay.
15: Santol Plus Gold.
13: Sa mga butika.
15: Mighty C,
13: ang alkaline ng vitamin C.
17: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
13: Mighty C,
15: babaka sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damos ang ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng nga mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Manginuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Redder. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Ati nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Samphone Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, lalakas.
2: At gaganda ka pa.
4: Pagbibig sa mga butika.
5: Ang oras na diri sa Arimen, Iloilo, Philippine Standard Time, kag oras sa Biluga, Pilipinas, 42 minutos na nagkaligad sa takdang alas 11 sang gabi.
6: RMN Patrol 774.
5: Maray ka muna kapamati mga kabiyanan diri sa inyo pala tuntunan sa RMN Patrol 774. Kamuni ba lang mga kabiyanan nga in headline tang nurse na restar mga kabiyanan sa bypass operation sa sulod mismo sa ospital.
6: RMN Patrol 774.
5: So ang report na rin mga kabiyanan ining nurse arestado sa pagbaligya sa Sininga, Cebu sa sulod sa ospital. So arestado ining isa ka healthcare worker nga ginalauman kung tanay mga kabiyan mga atipan sa mga pasyente pero lain niya pa nga pasyente ang ginaatipan niya mga kabiyan ng baligya siya sa Cebu.
6: RRMN Patrol 774.
5: Hindi matapos nga maulamin sa baligyaan na isang illegal nga drugs. So dadakpan sa otoridad ang 32 anyos nga registered nurse. Ha?
6: RRMN Patrol 774.
5: Imagine mga kabiyanan, bigado na gini nga klase sa nurse mga kabiyanan. Nurse na gani, ara pa sa ospital, nagkatrabaho. So, sa ini mga tapos nga giniwat ang isa ka anti-drug operation sa sulod mismo sa isa ka hospital sa Tugigaraw City, Cagayan.
6: RRMN Patrol 774.
5: Sining Mercules lang ho. Mga kabiyanan, hindi mo ma-imagine mga kabiyanan, mahimo sa isa ka registered nurse sa sulod pa sang hospital. So base sa report sa Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA Region 2, target sang operation ang suspect nga ginkilala sa kay alias Iloy. Ay libat sang Iloyaw.
6: RRMN Patrol 774.
5: Nurse kay imo yung mga kabin, ara ka na sa hospital? Masideline ka pa iya baligya droga?
6: RRMN Patrol 774.
5: Ay, ihuliputin yung klase sa pangabuhi niyo. So, ini siya nga si alias Iloy, tumandok mga kabiyan ng kagda-residente sa Banuas ang Abulog. Di ba nga ngalan sa mga Banua? Matapos ang ginihiwat mga kabiyan ng surveillance, manawig-lawig mga surveillance kaya ginihimo nila, ginihiwat sa mga operatiba ang bypass operation kung sa diin nagpakuno-kuno ng mga customer ang isa ka-undercover agent.
6: RRMN Patrol 774.
5: Kamuni nga nag-resulta mga kabiyana sa pagkadakop sa suspect matapos ang baligyaan na isang illegal nga droga.
6: RRMN Patrol 774.
5: Nakumpiskar ang pilag ka mga pakiti sang suspected shabu nga nagabug at mga kabiyanan sang 5 grams nga nagabalor mga kabiyanan sang 34,000. Ay, gasuro sideline ang ihudi putin niya.
6: RRMN Patrol 774.
5: Nami man niya registered na siya sa ospital nagkatrabaho, sideline kay mo, baligya droga. So magluwas na rin mga kabiyan na recover man na ang mga kagamitan niya, ginapatihan may kantanan sa paggamit sang illegal nga drugs o mga tuter, guro ng mga parapernalyas, kalakip ng mark money nga ginagamit sa operation.
6: RRMN Patrol 774.
5: Sudo sa mga otoridad, mga kabiyan, labi na sa PDEA, Nagadugang sambug at sangkaso ang kamatuoran nga natabo ang operasyon mga kabayanan sa sulod sa isa ka health institution kung sa diing ginalauman nga ginaamligan ang kayuhan na sa mga pasyente.
7: RRMN Patrol 774.
5: Ginalitani mga kabayanan nga mga naga marigyakay mo sa mga kagkinanda tagit nga mabalaan mga kabayanan ining mga nagabaligya. Halos mga kabayanan sa mga hilit-hilit sa mga kalye, remote nga mga lugar, sa mga balay nila. Pero mga kabayanan sa aragay mo sa sulod sa ospital.
7: RRMN Patrol 774.
5: Dariho na suspect mga kabayanan. Detingin siya. Registered nurse mga kabayanan. Gaubra sa ospital.
7: RRMN Patrol 774.
5: Sa pagkatubang sa kasong Republic Act 9165 mga kabayanan ang ining registered nurse mga kabayanan nga dadakpan sang PDEA.
7: RRMN Patrol 774.
5: Ining portion ng mga kabayanan ang ginadulong man sa inyo sang Life Extension Vitamin D3 mga kabayanan. Tumar kita sa Life Extension Vitamin D3. Kagpataasun tang aton sa nga Vitamin D3 level sa aton sa nga dugo para magkabato kita sa naman niya klase sa balatian ilabi na gid sa makamamatay nga kanser. Mag-inom at least na 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3, mabakal na sa tanan niyo mga branches ang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyo mga lugar. Magbisita lang ka mag-avail sa libre nga medical consultation kaupor ilang mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Yan na pagulatan nga maglala pa ang inyong balatian kapag dako ang mga galastuhon sa mga hospital. Kadto lang kamo sa Life Extension Clinic nga nahamtang sa lower ground floor, Robinson's Mall, G. De Leon Street, Iloilo City, Tagbak, Haro, Subuman mga kabayanan sa Area Street, Poblacion, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kag ang pinagabago sa Bangga, Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupo ninyong

0: sa kapinasahi mga kabiyanan sa pungsod Japan. So may ara sila mga kabiyanan nga na parte ni sir para sa mga biyahero.
1: RMN Patrol 774.
0: Kaysa ila sila nga airport mga kabiyanan, nagbutang sila sa ginatawag nga sleep pads para sa mga kapoy na balang nga mga pasahero, kag siyempre mga kabiyanan sa mga malawig nga mga layover para mga kabiyanan nga makarelax, makapahuway-huway no, sa matawhay. Nga ara ka sa sulod mga kabiyanan, samtang ara ka sa sulod sang ila sininga terminal sa airport nga hindi ka na makinangla magpabook pa nga magwa sa airport pagkatapos pabook ka nga mag-hotel.
1: RMN Patrol 774.
0: Nga ara sila mga kabiyanan si ila sininga airport nga ginatawag sleep pads. So isa daw isa ka cubicle no nga isa gid lang makaigo. Intended man para mga kabiyanan binas sa mga kalabanan niya diri sa atong nga daan nga permi lang nagaka-delayed ang mga flight.
1: RMN Patrol 774.
0: Sa hindi nagkapahuway mga pasahero dira na nagtinulog man sa pulungkuan sa sulod sang airport. So diri mga kabiyan sa Japan para mga tagaan sang maayong pagpahuway ang mga biyahero ka mga pasahero sa malaba nila mga kabiyan ka malawid nga layover sa mga siyempre makakuan man ni makaapoy man yung mga kabiyanan na kumadilid ang flight mo sa imo sila nga pag-travel. So gani mga kabiyanan naghimo sila sa pinaka mga exciting konsepto man mga kabiyanan ng Japan para kakatuan sa mga nagkadelay kag mga kabiyanan kala stranded sa airport no bangod sang mga kadelay ng mga flight labi na mga kabiyanan kung ikaw kapoy sa mga lawig mga travel kag subo man ara ka mga kabiyanan sa stress. So bangod sa mga kabiyanan nagtukod ang Japan para sa ila sining airport nga nagbutang sila sang compact sleep pads para mga kabiyan sa mga pasahero nga gusto nga magpahuway, magrelax sa kag makapakwan, makadulo diskanto diskanso sa matawhay mga kabiyanan na kapara hindi na sila nga magwa sa terminal or sa airport mga kabiyanan para magbook naman kag another gasto naman mga kabiyanan sa hotel.
1: RMN Patrol 774.
0: Ay tagsa ka mga sleep pads mga kabiyanan ang gindisinyo sang Japan sa ila siling airport bilang matawhay mga kabiyanan kag pribado nga espasyo kung sa diin na pwede ikaw makapahuway, magrelax, magtulog mga kabiyanan samtang nagahulat sang imo sining oras sa sunod mo nga mga flight mga kabiyanan. So dako ang mabulig sa sining mga bagay kag dapat mga kabiyanan panumdumon man isang aton na gobyerno sabi na mga kabiyanan kag in-privatize na ning aton sining airport. Na migin man nga magimo man sining katulad sining mga disenyo mga kabiyanan para sa mga nagaka-delay labi na kung ikaw may connecting flight pagkaaga mga kabiyanan. So hindi ka nang makakinanglan yung magwa pa sa airport para mag-check-in ka mga kabiyanan sa hotel.
1: RMN Patrol 774.
0: Hindi mga kabiyanan simple lang idea pero mga kabiyanan practical no kag ba nami ini. So daw Japan ang may nakaimo sa sining mga ideya. So instead mga kabiyanan nga matulog ka sa mga ara sa mga bangko sa airport kun ganit sa kilid-kilid dumduman yo tong pandemic mga kabiyan o kun sa mga nagaka-delay nga nagdugay-dugay mga kabiyanan nga delayed sang flight nga nagahililigda dala mga kabiyanan sa kilid-kilid ng mga pasahero. So sang sa mga pagwa ka pa sa airport yung magpangita ka sa boarding house tapos mga kabiyanan mag-hotel. So marig yung design ni parang mga kabiyanan sa mga gusto nga mga kabiyanan nga mga pasahero nga makarila.

0: 774.
1: Ay, mga kabiyantan, mga panumdoman isang atong gobyerno, kaguni mga rin mga private, mga kabiyantan, kiti daw na privatized na ning atong airport.
0: RMN Patrol 774.
1: Mga kabiyanan niya, hindi man perwisyo para sa ibang mga nagka-delayed ang mga flight nila, mga kabiyanan, labi na sa may mga connecting flight man.
0: RRMN Patrol 774.
1: Inay, kung mapanumduman nila kag mapinsaran ini mga kabiyanan ngayon moon man ikatulad sang konsepto kaginahimo sang Japan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Wala na kita panahon, mga kabiyanan. Ito na lang ni gaan sang attention, mga kabiyanan, sa mga nagulupo dari sa aton palatuntunan. Presence mga nagalantaw dari sa aton nga page, Facebook page sang RMN Iloilo. Presence mga kabiyanan dari sa aton palatuntunan si Ka Leo Blanc. So thank you, Gid. Shout out lang kasamang idol. Sige, salamat, Gid, kay Ka Leo Blanc. Si is a cellphone present man. Subuman si Rosal, Ninita, Erlinda Bonotano Dixter is watching. Well, thank you, Gid. Subuman si Rinan Hormos, maayong gabi, RMN. Si Herne Libradilia. So, shout out lang sa Libradilia family sa General Huge. No, sige. Thank you, Gid, labi na kay Nathaniel, kay Obris, Shania, and Fatima Libradilia from Tata Libradilia. Sige, salamat, Gid, sa inyo. Si Kim Ibon Pirares, present man. Ari mga kabiyanan, nagalantaw man di sa ato, nag-monitor. Mga kabiyanan, si Flor Kahilig, si Bimbo Pinuela, subuman mga kabiyanan, si Mama Gemma Pendon, si Alin Disin Paraico, is watching from Nueva Valencia, Guimara. Sige. Si Casmery Ricabar, salamat din. Thank you man sa paggalantaw. Si Ariel Duluso, watching live kami diri sa Barangay Gabuan, Rua City. Okay. Kumusta da ang ASF sa inyo?
0: RRMN Patrol 774.
1: Ano, hindi ni mga maayong nga balita ni kung na nagkakalamatay ng mga babo nyo sa Rua City. Oh.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ano, nalarma na da sa inyo, Ariel Diluso, ang provincial government bangod sa sining report, bangod sa presensya sa sining ASF. Dira sa inyo kay nagakalamatay kuno din tong lugar sa Panitan Capiz, subuman mga kabiyanan sa Rua City. Di kabay pa nga matigayon ini nga mapunggan sang inyo nga mga provincial veterinary, no, dira ang ini mga posibleng ano ning mga kolera o hag kolera, mga kabiyanan, sa inyo dira nga lugar.
0: RRMN Patrol 774.
1: Si Barangay Kagawad Pari Romar Martires, present man, pula-pula man si Pari Romar. Salamat, Gid, kagasubuman si Bibian Dimson Alejandro, si Paul Tagodinay Tagibi. No, mga happy advance, happy Father's Day, Radyo Man Rudel. Wow, lagi ka amuman sa kaya Paul Tagodinay, masi Barangay Kagawad Tagodinay, diragali sa inyong barangay. Oh. Musta lang ko na, regalso na, happy Father's Day man. No? Sa mga tatay, sa mga huwaran, kag siyempre mga kabiyan ang mabuot kag, matinatapon niya mga amay, happy Father's Day. Pero mga kabiyan, mga pasaway ka, mga duod niya mga amay, eh, Lord, kunin mo na sila.
0: RRMN Patrol 774.
1: Si Romel Palmares, sabong Wenda Francisco, subuman mga kabiyanan, si Arena Flor Kailig, Arena, si Florinza Sukalito Kalimpay, si Isha Torilla, Subo man si Peter Rosales, present man si Gladys Istorki Orbi. Ang parinti ko nga gwapa na. Damo pa kwarta, manggarano na.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ano ko na sa Medicos Hospital? Parinte?
0: RRMN Patrol 774.
1: Subo man si Jai Benistros, present man. Ara sa Senado ang pinakadakilang jugila. Ambot si Imuda.
0: RRMN Patrol 774.
1: Daw gabigay nagiman sa no kasamang jive, no? Daw dali na lang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Si Norma Dana Baldoque, present man. Si Francis Florencia Socaldito Kalimpa is watching. Kagsubo man si Bauman brother ko, Kapulo-Pulo man. Baltasar Agado sa Saudi Arabia. Idna Muhal, present man. Kagsubo man si Maribik Carjulin Hamorabon Amarante. Happy Father's Day to all of to you and all the fathers out there. Okay, salamat gid. Si Magic Cobillas, present man. Dai, kumusta ka na da?
0: RRMN Patrol 774.
1: Dai Telefar. Subo man mga kabin si Dai Alice Friedrich. Kag si Jess Pal, present man. Subo man si Ayan Ted Montilla. Okay. Kag subo man si Mark Daniel Hainga. Present man. Kag si Mark, okay, yari na. Si Kagawad Noel Coscoluela, present man. Kag subo man mga kabiyanan si Florencia Socaldito Kalimpa, yari na. Laura Sumagaysay, present man. Arnel Saunoy. O happy Father's Day, no, sa tanan niyang mga father. Kaga Suboman, si Rebecca Monreal, watching from Yagaw, Iloilo. Sige, salamat gid, Kasray. Suboman si Jimmy Turoy. Kaga Margie Cubilla, sari na. Kagawad Nul Cusculuela, Evangeline Bakabak, si Neil Dilariarte. Watching live from Daragan, Binabista, Guimaras. Kag siyempre mga kabiyanan, si Socorro Pet. Happy Father's Day, kasamang Rodel. Thank you, kid. Mga kabiyanan, kag Suboman, si... Wow, apo na... Sino pagindaning mga... Idna Muhal. Katapusan mga kabiyanan. Eh! Mano patas ni? Domingo na? Mga kabiyanan, para sa atong siling mga tapalamati, atong man mga kabiyanan naga-online, o isang din na bisita ka mo na isa puluyan sa atong Ginoo. Pasalamat, mga kamusbiloga si Mihana sa gracia, kag-blessing niya. Oh. Kwa naman kita, makutib-kutib naman sa atong siling nga Ginoo nga taga naman kita sa maayong alawas, kag-dugang nga mga blessing.
0: RRMN Patrol 774.
1: Simba ka mo sa Domingo, tapos libakonyo naman ang inyong mga kasilingan halin Lunes hasta sa Sabado.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, ambot sa inyo da.
0: RRMN Patrol 774.
1: Salamat na sa inyo pag-upo na rin sa atong palatuntunan kita na magkita sa Lunes. Mga kabiyanan, in behalf sa atong sininga technical partner, si Radyo Man Jason, hindi naman ninyo Anchor Man, Radyo Man Rodel Fulio Nagado, Tatak RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.

0: is it Dr. Bernion, bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nire-recommenda? We are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Nuns Liniment Oil.
3: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung gina-atake ka sa mga lamok?
2: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo. Nuns Liniment Oil.
3: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
2: Nuns Liniment Oil.
3: Feel better. Live better.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: D3 Bio.
6: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Pamakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.

0: Chocolate, Samantha, Chat, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, sobragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
1: Sample Plus Gold. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, and guta tayong gapa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Ako ay si Dr. Bernie Ong. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? We are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Gigan

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Life Extension Vitamin D3.
2: Ang tao nga may madubungan levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka pneumonia. Amo sining rason kung nga agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gyud niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity.

0: Circle para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sa Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, babaka sa mga butika. Sample Plus Gold.
4: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
2: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
6: Char, Fab, Con, pamong kumakabloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Char.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bango kumakabloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
8: Ang mahigkong nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
10: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: Vita D Plus Coffee Mix.
12: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.
13: Hey, so Dr. Marpa, kag sa kanan, may nga.
11: Vita D Plus Coffee Mix.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
14: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: Oras sa Pilipinas, alas 5:02 na sang aga.
17: RMN Netizen Patrol First Edition. Mga balita sa bilog na simana sa social media. Mga impormasyon nga ginistoryahan gamit ang modern media, trending, engaging. RMN Netizen Patrol First Edition.
16: Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sang programa RMN Netizen Patrol First Edition. Upod ukon sa pangalan ni Radyoman Joylene, Lady of Tulahong of Masin, Parounda. Ako si Radyoman Flo Consumo Navarrete.
17: RMN Netizen Patrol First Edition.
16: Welcome na diri sa aton silinga palatuntunan sa RMN Netizen Patrol First Edition. Ina-welcome ta ang mga maukod na ton nga mga tagpalamati. No, sa Facebook, sa YouTube channel, sa RMN Iloilo, kag subong man sa 774 kHz sa lisoan sa inyong mga radyo. Plastara na lang inyo silinga mga radyo. Kag mayugid makapangapingapi kay ako diri ang bahala sang mga balita. Kag subong man ang mga OFWs naton, no? Kundi mga mga bayan sang pungsod sa mga nilain nga pungsod sa diri sa guwasang pungsod sang kalibutan, no? Welcome diri sa RMN Netizen Patrol First Edition. Istoryahan ta diri ang mga dalagko kag mga tulalupang doon nga mga balita nga nagrolontad diri sa pungsod Pilipinas. Ang aton sining Senate President bago na, no? Ang ginapamunuan ni Senator Win Gatchilian, samtang naging kilala naman bilang bagong Senate pro tempore si Senator Tito Soto, na isairan gin man sang Miyerkules sa ila sining special session, no, ang ining pagsumpa na ni Gatchilian kag ni Soto, no? Pero do may mga bingit sa gihapon nga mga senadora, no? Do may mga bingit si Senator Pia Cayetano, do nagminaldita siya sa isa ka interview, no? Sa katapos ang media nagsiling sa ngati, di ba 13 sila? Nang kumpleto naman mo, no? Mo naging siling niya, pero pang minaldita nga pang panabat bala ni Senator Pia Cayetano. Tani, sabton niya lang eh, ang ginapamangkot sa media, no? In the nice way man tani. Galing kayo do may pagkabingit. Ano kayo sa katapo man sa media, why nyo ana naging kamusta si Senator Pia Cayetano mo? Oh, te ano pa kay gin bigwasan kamo sang pagminaldita ni Senator Pia Cayetano. Samtang si Senator Marcolita naman, no? Dante Marcolita. Ang ginbuto nyo bla, no? Kamo nga mga Ilunggo, kamo nga mga Pilipino, oh, nagpa-interview siya. Siling niya, hindi nyo naman pinalalabas yung sinasabi ko eh. Anong sinasabi? Ano kay mga lain-lain ang ginapamangkot sa imo sang media, lain man ang imo sabat. Ote, ano kay lain man ang imo nga panabat? Hindi nyo naman pinapublish mga way tupa ang imo ginapanghambat. Tunto ni si Senator Dante Marcolita. Samtang sa piyak nga bahin, dugang natundri nga balita, ang Strait of Hormuz liwat na ginseraduhan sunod diri sa Iran Joint Military Command, no? Inig kasunod sa padayon nga pag-atake sang Israel sa Lebanon, sa rin naglabot na sa 16 katawo ang napatay, no? Kag suno sa military o kung sa sumadumduman nga sang damlag lang ginsiling ni US President Donald Trump, no? Nga dalayon nga nabuksan ang Strait of Hormuz kasunod sang anunsyo sang Washington kag tiran nga nakumpleto na ang deal nga nagatapos sang giyera sa Middle East. Di ko magamoning sitwasyon nga ginpasara liwat sang kung ginsara ang Strait of Hormuz, basibla magsaka na naman ang presyo sang gato. O, subong gani nagnulunubo na. Kuan guro ah nang di maguro ni magdugay mga gira ngani. Nami to tani padala si Ruben Padilla para maguntat ng gira. Ang bali to gani sang ligan ng eleksyon to. Makadto to sa sa may ano gani ning West Philippine Sea. Why man sana kadto to? Tunto ni si Binoy Hay. Samtang dugay-dugay standby na kadugay-dugay ka maging kaupod ta si aton nga netizen patroller Vandrex Presbitero. Suspect diri nga nagtiro patay sa iya tupad balay sa Mandurriao, istable ng kondisyon. Wari pa gino. Dira sa may airport Mandurriao, Diniging yung permar ni punong barangay Banji Makiling o kun Makailing. Nasuno kay Makailing agin paidalom sa hospital arrest. Ang sospek kung sa din paddayon nga ginamonitor ang iya kayong tangan. Ipayag pa ni Makiling nga naigo si Benben ngayara sa igo siya nga dughan nga nagkibyas kag naglabay lang sa kilid samtang wasak naman ang tulaan sini sa tuo nga kamot. Matapos naigo sang bala. Di sa karon hindi pa matumod ni Makiling kun ang armas nga ginagamit sang sospek sa pagpanglutang patay sa kay Norman Peldonia ang iya ginapanigiyahan o kun iya sang biktima. So kuano ng masubo ni nga balita kay pinatayag itong biktima no dira sa may airport Mandurriao do Biyernes to sang kaagahon no sang natabo ang ining insidente may kwan ko noon eh may nervous breakdown no ining suspetsado amo nang budlay kun may nervous breakdown ti dapat ginaya ti panon kagatagaan sang medical assistance o kon maintenance sang bulong para magtabuhay ang iya sini nga paminsaron dumduman nyo damo na kita diri nga nabalita ang ano nga din patay ang iya pamilya no tungod may nervous breakdown ang mga suspect o te amo na kailan lang ginay isang maid-in nga pagatipan ang sinuman nga nagasuprer sang nervous breakdown. No, hindi ko mo maguya magpalapit sa doktor. No? Ilabi na daloon niyo sa ospital. No? Kay para may nina sa kayuhan sang tanan. E, karon kun may nagaginabatyag da karon nga kun nagasuprer na karon ang isa ka tawo sang nervous breakdown. Hindi ka mo hilway, hindi ka mo kapaminsar sang maayo. No, kag matsyag nyo, hindi ka mo luwas, no? Kahit manti may nag-a-star dira, tupad balay ninyo nga may nervous breakdown, no? Mga karadyuman. Samtang, ang anay teammate, no? Ni Rene Baterbonia sa Davao, nagalin na sa Ateneo, kag nagsaylo sa Dilasal, no? Ini ang ginanunsyo ni Davao head coach Jess Ibangilio nga nakigbulig na sa Ateneo de Manila High School ang program sang apat ka mga players nga anay teammate ni Rene Baterbonia. Kung duman niyo si Rene Baterbonia na lumos ni Pataydra sa dito sa Aurora, no? Si Isaka Beach Resort kag si Divine Adili. Ang ining sanday Maki Pellegrino, Matt Cayetano, JM Sinuria Cagrayso sa Bahintin. Ara na sa kwan sa De La Salle University. Nataboy ni kasunod sang insidente sa pagkalumos ni Rene Baterbonia. Kanugon sang bata nga ni no. Nami panita ni mag hulumpang sang basketball. Kaga kwan ni may matayog ini nga handom no kun tani kunway siya napatay no galing kay tinapatay siya hindi na mapadayon ang iya sini nga mga plano no sa iyang kaugalingon sa iyang mga pamilya kag sa iyang mga abyan kita ko to sa isa ka video sang gindalang iya nga bangkay sa Agusan del Sur. Damo-damo ang nag-convoy. Kag naghulat sa mga dalan, nagulat sa mga dalan ang mga tawo sa paglabay sang iya sini nga lungon. No? Kag mismo dito man sa ila sini nga sa ginhayaan ni Rene Baterbonia. No? Madamo man ang nagpakita sang suporta kag pakig-unong sa kamatayon ni Rene Baterbonia. Samtang ang kay Divine Adili do ay gawa no mga suod yung lang abyan ang nag condolence sa haya ni Divine Adili no kagati makita sa video ang pagluwas no kay may nagagawa abi nga video nga ti si Rene Baterbonia ang nagluwas kay Divine Adile. No, may nagambal man nga si Rene Baterbunya ang ginluwas man ni Divine Adile. No, pero te, lantawon ta ni ang pinaka-latest nga mga investigation sang mga otoridad.
17: RMN Netizen Patrol First Edition.
16: Samtang ang kaso sang dengue diri sa Pilipinas nagnubo no sunod diri sa DOH di amo ni kapon gani may anti-dengue run ang Philippine Explorer ano gani ni sports club no o kompesek ni Boye Trintoy ni Mr. Boye Trintoy para nga ti kampanya ini para sa dengue no para hindi kita pagtapikan o kung paano kita tinlo paano naton tinuan ang aton nga mga hugsaran no mga karadyuman ni kapon may arasang run ginpatigayon ang Iloilo Provincial Capital and sang IPHO no sang kagsang ano sang Iloilo City Government sa pagpamuno man ni Mayor Raisa Trenyas di madamo man ang nagupod ng mga runners sa sining aktibidad sang IPHO no sang Iloilo Provincial Capital kag sang Iloilo City Government kay manti isa ini sa mga pamagi no para nga matapna naton ang ining balatian nga dengue ti suno sa DOH nagdubo na sa sandig sa datos sa DOH nga 50,727 ka mga dengue cases ang na-record nila halin sang Enero tubtob subong nga tuig ti mas manubo ini sang 56% kung nagpara pariho sa nga period sang 2025 sa dinyara sa 114,308 ang kaso sang dengue nga ilan na lista. Tinagapati diri ang DOH nga isa sa mga rason sa pagnubo sang dengue cases among epektibo nga pagpatuman sang community clean up drive kag pakigbahin sa mga tawo sa komunidad sa pagpaninlo sa palibot. Importante man ni hapos man ning dengue nga tapnaon mo. Inang matinlo balang inyo sining hugsaran no nga hindi pag tiniran sang lamok ti subong nga dagkay ti rainy season ha no importante tinuan ta gid ang aton sining palibot sang aton sining mga balay no akon ganito sako iya panghagbas ko mga tubo-tubo lang dayon mga hilamon nga ginahagbasan ko na ya diyon ang palibot sang balay ang mga nagalinaptang nga mga basura ang kinapangkuha ko na diyon gagibutang sa basurahan. Please blang at tinlo ang inyo sining hugsaran manami tanawon manami sa mata no manami tulukon sa mga mata naton kun matinlo ang hugsaran kay man ti mabudlay kun natapikan kita o kun makagat kita sang lamok nga may dala sang dengue ti ang kwan sina ang una sina batyag ka sang lain sang pangginawa no kagma ano no ma-check up kamo dayon ikon na ano kamo ma kagat kamo sang lamok na career sang dengue no kag magpositive ka man sa ospital nga may dengue ka ati ospital gid ang imo dangatan admit kag another gasto na naman sang aton sining mga pumuluyo naton no nga mga biktima sang dengue ti mayo gid nga matinluan naton ang aton sining nga mga hugsaran o konugsaran sang aton sining nga mga pamalay.
17: RMN Netizen Patrol First Edition.
16: Standby na sa kay aton sining Netizen Patroller si Bandrex sa Presbitero no ay balunta ang pinaka-latest nga balita sa upod kay Bandrex kay Manti ang sitwasyon subong sa Senado. Dumidyo ng tulatawhay naman, no? Tulatawhay naman. Pero ti may mga pasibit-sibit ng mga iba niya senador, no? Si Pia Cayetano, Senator Pia Cayetano do kwan gid ya do naglain na ginman niya batasan ni Senator Pia Cayetano, no? kung ikumparar naton sa mga tinilikdan ng mga previous no ng mga tinuig may si Betty ganito si Pia si Senator Pia ano ganini si Sinre bala Risa Hontiveros mga karadyoman pero sige lang ah amo ginaya may mga pasibit-sibit na da sa aton sining mga kauturan naton nga mga senador. Alright, naka-standby na sa aton sining linya si Radyo Man Vanrex Presbitero. Standby!
18: DYRI Radyo Man Report!
19: Pinpunto ni Senate President Win Dechalian sa iyang unang press conference matapos niya ilhe sa pwesto nga natapos ng Senate flips kag makabalik na sila sa pagtrabaho. Kasunod sini, gimissionary niya nga masunod niya si Mana, igaplasan na nila ang Legislative Executive Development Advisory Council LEDAC bills nga dapat na matapos kag mangin ang mga paghanda nila sa impeachment trial sa Hulyo 6. Sa karon, ginpahayag sang Senate leader nga padayon naman ang ginahimo nila ang koordinasyon sa mga intelligence cluster enforcement agencies. Dugang pa niya, nagkasunod naman sila sa ila physical preparation para sa impeachment gani nakipagsapul sila sa nagkalain-lain niya mga law enforcement agency. Sa mga masunod niya semana, ginapahayag sang senador nga hingion niya ang mga kaupdanan niya na senador nga mag-umpisa na sang ini nga hearing agod magdire-diretso na sila sa pagtalakay sa mga hagna para sa tagsa nga Pilipino. Rajuman?
16: Na Vanrex, good morning. Tiyano mahambal mo sa ano mahambal mo sa nagakatabo nagakalatabo subong sa Senador Rajuman Vanrex.
19: Sa akon no bilang isa ka pamatan-on, ang mahambal ko lang gid is that our country is in a good hands naman somehow kay bala na naton nga ang mga bag-o bala nga gin-elehir nga mga chairpersonship sa Senado. Ang mga gin-elehir ina is may mga nobrahan naman kag nakita naman sa kadam-an kag akon man mahambal nga karapat dapat gid sila sa ilang nga posisyon kay kaangay bala kay Senator Gachalian nga bag-o nga Senate President nga pagkapungko pa lang may napasa nang bills dayon. Kung ikaw nga political aware nga may awareness bala makamba kag gid nga kung sino ang mga nagakabagay kag deserving nga tawo nga ibutang sa isa ka pwesto do makatulog ka naman sang mataway kag sa akon man nga ginbalita nga tsakto ang mga tawo nga sa ilang apeso kay kinahanglan naton subong mga liderato nga may mga plano kag nagkatupa bala hindi nga puros lang kuda kag wala may mga naubra.
16: Di kay man ni Mayo ang pagpamuno ni Senator Win Gachalian sa Senado mo kag mga kaupdanan niya no ginaistoryahan gid ko nanong mga Mayo nga mga bills agon nga mapasar ina ang former Senate President nga si Peter Cayetano Senator Peter Alan Cayetano anong mga napasaya nga mga bills out oh why gid o kun may ara gid man ti pilang nahot bala nang ginpasar ni nga bills ni Senator Alan Cayetano no
19: Facebook pero live.
16: Oh Facebook live Facebook live ano kay ti nagsang siyang nagapamuno dira nga Senate President sa may Senado nagkalamutsing nagkinagamo pa ang mga kaupdanan niya dira sa may Senado Radyo Man Vanrex mo eh bayo gid yakon si Senator Win Gachalian ang magpamuno no mayo gid kay ti may mga napasar na sila nga mga bills sa Radyo Man Vanrex
19: amo gid
16: Okay, may talamyawon ka, Radyo Man Vanrex?
19: Ang talamyaw ko lang, syempre, ang pamilya ko, kag-especially subong, Radyo Man Flo, Happy Father's Day, no?
16: Ay, oo!
19: Father's Day,
16: gali subong!
19: Yung tanya. Oh. Ang ginatamyaw ko, mga tatay, mga papapapa, kag mga katay-tatayan ko dyan sa Barbara, kag sa bisandiin, baka mo sa mga tatay-tatay ko dyan sa eskwelahan, no? Happy Father's Day, and also sa pamilya ko, sa mga classmate ko, ang mayong aga sa inyong matanan.
16: Okay. Salamat kid, Radyo Man Vanrex!
19: Para sa Netizen Patrol First Edition, Radyo Man Vanrex, Jay Presbitero Superio, Tatak, RMN.
17: RMN Netizen Patrol First Edition.
16: Madabogig nga salamat, Vandrek Superio, sa imo gidulong nga balita. Diri sa aton sini nga pala tuntunan. So, amo na, mayo na kayo iti, maistoryahan na ang mga nagakaigo sini nga mga hinunaanon sa sulod sang Senado. No, kag makapasar sa mga panibago sini nga mga hagna dira sa may Senado mga karadyoman. Siling ganini ano ni Nick Velasco. Ano ni si Cayetano ko no. Karatidor. Sige. Ay, happy Father's Day gali, no? Subong adlaw sa tanan nga mga tatay. No, happy Father's Day. Kaga kay sakon nga mga tatay, no? Kay tatay ko Boy Navarrete dira sa Kipot. Anyway, happy Father's Day gid sa imo datay. Kay tatay lang ta sa sunod, kay medyo masako-sako pagin man ng trabaho ta diri sa Remen. No, kag kay sakon man nga tatay, sakon nga daddy, kay Toto Hector Espinosa sang Tatoy's Manukan and Seafood. To, happy Father's Day and bow nabusogi kami sa Panyaga. Salamat gid sa Panyaga kahapon kay birthday ni Toto Hector. Happy happy Father's Day gid, no? Kag kay sakon man nga daddy. Sa kay Mayor Doc Boboy Pueyo dira sa may Banwa sang Kabatuan. Happy Father's Day, Mayor. Baka talichimpo, kung madayon to sa July, madayon gito ya, madayon to sa June 27, ang pamangkot, kung madayon kami. Kay may kwan sila mo, may, ano ganini, mabike ka bala, kag tree planting, no, dira sa may Banwas ang Kabatuan. So, let's see, Doc, kung madayon kami, kung hindi man kami diri sako, ah. Happy Father's Day gid sa imodra, no, sa Banwasang Kabatuan. Kag tanan na nga mga tatay, happy Father's Day. Liton kita dito sa mga tramyawon naton subong aga, happy viewing kay Karigaba Richard, no? Richard, musta ka na da? Happy Father's Day. Kay Nick Velasco, kay Renz Fiki Baldon, no, watching from Villa. Okay. Si ano si Kuya Nigali, no? Si sino gani ini? Si upod ko ni sa basketball. sa Tatoys. Kada sa upod ko sa basketball. At ayun na to, lista mo na kaming tuteng to. Ang size ang uniforme, no? Nami tani kun maglight ba lang ang light ang uniforme blado para do sanag sa sulod sang gym ba lang. Nami tani, no? Okay naman niya ang inyo sining plano sang uniforme. Kay Margarito Espijo Maraminto, good morning kag kay Niel De La Liarte. Good morning man kag ginatamyaw niya dira sa may Dragan Buena Vista Guimaras, no? Sa kay Alma Agenga, good morning. Kay Joseph Garcia Canyal, good morning Sir Flo. Tapos na ni. Sa kay okay, tapos na. Kay tapos na. Ang nabasa na ni naton. So good morning gid, kag thank you gid sa inyo sini nga pag upod diri sa aton sini nga palatuntunan, no? Grasa kay ano kay Tamaricho, kay Isia, kay Ninia, kay Max, kay Pari Tuteng. De La Cruz. Musta Teng? Musta kagabi? Kag kay Marilyn Ling kag Iado Eron. Kay Kasa Alan Katilo, no? Kay Santo Niño Sur Arevalo man. Kamusta man dira? Kag kay Attorney Juna Tronco Katilo. Good morning gid sa inyo, ha. Salamat kid sa pagpamati. Kay Habibi, no, be, morning. Kag kay sino pa? Jerry Banyes sang Mandaryao Public Market, no, good morning. Kag kay Bong Sobretudo, kay Bernadette Cava, Kay Lia Cabaluna Kasipli, no? Thank you gid sa pag pamati diri sa RMN Iloilo. And of course sa kay ano ha, sa kay Vice Mayor Attorney Pilisardo Amigable Jr. Dira sa may banwa sa nganiway, no, ginatamyaw tagin, no, kag Happy Father's Day si mo. Sa mga adorante, konsumo, kag Amigable Family, dira sa may banwa sa nganiway, Iloilo. Oras, alas 5:29 na sa ngaga. Why na kita, tsimpo, dira sa aton sininga pala tuntunan. Murphy! Si Murphy, ready ka gapahunay-hunay, oh. So ay na tadre chimpo diri sa aton siri nga pala tuntunan. Salamat gid sa inyo nga pag upod kag pagpamati diri sa programa RMN RMN Netizen Patrol First Edition. So, pakalan sa akon siri nga technical partner Jason Renzi Cabatania. Ako naman si Radio Man Flo Consumo Navarrete. Tatak RMN. RMN,
20: RMN, RMN. Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
21: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Amon ginhalad sa imini ko nga sang ubas, kakinabudlayan sang tao. Agod nga mahimo ini, nga ilimnon, nga espirituhanon, para sa amon.
1: Dayawan ng Diyos sa giapon.

0: Samahin ako ng pagsalig, mangamoy kita sa ato na mahing langit noon. Sang pangamoyong itulo ni Kristo sa ato. Amay namun.
1: Matuma ng imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hataga mo kami niyan si kanunamon sa matagadlaw. Patawar mo kami sa mga sala namon. Siling ang ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuuluwason mo kami sa kalaot.
0: Luwas sa kami o Ginoo sa tanan ng mga kalautan. Hatag kami sa pagidayat sa amon mga inadlaw. Buligi kami kung maluwas kami gihapon sa sala. Kagpaligo na kami sa tanan ng mga panaligban. Samtang inapabot na mo ng bulahan ng adlaw. Nga amon yun nalauman. Nga magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas.
1: Kaimo ang ginharian ang gahom kagang imaya sa mga tuig sa mga katuigan.
0: O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostole sa pagidayat ng piling ko sa inyo. Ang akon pagidayat ng hatag ko sa inyo. Hindi pagtamda ang amon mga sala kundi pagtuo sa imo simbahan. Kagsunod sa imo ginsiling at tagi siya sa pagidayat kagpaghibusa. Ikaw nga nakabuhi, nakahari sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan.
1: Amen.
0: Ang pagidayat sa ang Ginoo yara ang tagihapon sa inyo nga tanan.
1: Kagyara man sa imo.
0: Magatagay kita sa tanda sa pagidayat sa inyo nga tanan.

0: Ang ginoyara sa inyo,
1: kagyara man sa imo.
0: Kabay pangabindisyon kita sa Diyos, nga magahom sang tanan, Amay, Anak, kag Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Lakat kita sa pagidait, nahalad na ang aton santo nga misa.
1: Salamat sa Diyos.
0: Mayong aga sa tanan.
1: Mayong aga man, Padre.
2: Happy Father's Day, Father.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Revival.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. May DC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
3: Mabali si Bibi. Mas masami ko din na allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa may DC. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
1: May DC. Mabaka sa mga butika. TTX 500.
4: Rosel, ako yan. Nag-aakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500!
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washy!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino, maghilom sa panauli.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3, tunay, natural, at original.
15: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
16: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
17: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
18: Budlay na gidang akun matakon gabi. Malabo ang akun pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
19: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akun mata sa pagmaniho.
20: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
18: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akun pananaw. Bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
19: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
20: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
21: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
22: Time. Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat gid sa kidney care.
23: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
0: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
1: D3 Bio.
24: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. May DC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
25: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang may DC, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Kigigyan. Na akong ginadudlan sang balatian.
1: May DC!
26: Mabaka sa mga butika.
1: Sample Plus Gold.
27: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Gold.
26: Mas pinanakas,
1: pinagaling,
26: pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
26: Pili sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng ma-poison ka. Ang maayong kabalita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagin ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Samphone Gold Coffee Mix.
4: Ako sa redder, among ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Okay, si Dr. Bernion, bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? We are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Oras Philippine Standard Time, tatakla sa 6:35 na sa aga.
7: RMN Ronda Balita sa aga. Balita para sa akon, sa imo, kag sa atong tanan sa sininga Domingo, mabatian. RMN Ronda Balita sa aga.
6: Maayong aga mga kiradyaman, welcome na sa pagpalayag sang RMN Ronda Balita sa aga.
8: Sa karon nga adlaw sang Domingo, Hunyo 21, tuig 2026.
6: Sa gihapon inyo kami live kag makit-an kag mabatian sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
8: Kag sa 774 kHz sa Liliswan sang inyong mga radyo.
6: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyo tagbalita. Ako si Radyoman Fia Panes Otero.
8: Kag Radyoman Flo Consumo Navarrete.
2: Headlines.
6: Sa mga dalagkuan nga balita lokal, balayran sa kuryente sa mga konsumidor sang More Power magasaka sini nga Hunyo.
8: TTMO, ipatuman ang no obstruction sa ginbuksan nga karsada sa Barangay East Timawa, Molo.
6: Apat ka mga bag-ong opisyal gin-assign sa ICPO.
8: Lalaki, gintiro patay ang iya kaingod sa Mandurriao. Suspek, nagsungka lang pagkatapos ang masobra lima ka oras nga negosasyon.
6: Kagpunong Barangay Hospes ang Kabugang Norte, Santa Barbara nagpasalig nga aktuhan ang reklamo sa mga pumuluyo. May kaangtanan sa baho nga nagahalin sa pigiriya. Sa mga balita national,
8: Marcos ginpanginwala ang mga huring-huring nga may balasahay sa mga cabinet secretaries.
6: Kagisa sa FBI most wanted persons na dakpan sang immigration agents sang Pilipinas.
8: Sa balita international, Strait of Hormuz liwat nga pasiraduhan suno sa Iran Joint Military Command.
6: Sa negosyo, presyo sang diesel posibleng magnubo tubtob 11 pesos kada litro sa masunod nga semana.
8: Sa balita sa hinampa, ang Carlos Yulo nagkampyon sa 2026 Asian Men's Artistic Gymnastic Championships utod sini nga si Eldro bronze medalist.
6: Kag sa showbiz, Anne Hathaway ginabusog na ang iya ikatatlo nga bata. Oras tatakla sa 6:37 kag sa detalye na sang aton mga balita lokal. Magasaka ang balayran sa mga konsumidor sang More Electric and Power Corporation o kon More Power sa ninyo Hunyo, bangod sa nagsaka nga generation cost kag problema sa power supply sa Visayas grid. Sunod kay Ms. Angel Tan, spokesperson sang More Power Iloilo, naglabot sa 2.04 per kilowatt hour ang kabugasan nga pagsaka sang rate. Para sa residential consumers, magasaka ang rate sang 13.91 pesos kilowatt per hour alin sa 11.87 pesos kilowatt per hour sa nagligad nga bulan. Samtang mag-asaka man ang commercial rate sa 13.04 pesos kilowatt per hour, alin sa 11 pesos kada kilowatt. Payag sini o kung payag niya, ang rason sa price adjustment among pagtimbo sa presyo sa wholesale electricity spot market o kung WESM.
9: Nga 2 pesos and 4 centavos ko sa pagtaas mismo sang generation charge. Hindi ni siya distribution charge ang more power. Ang generation rate nato naglabot last time ang presyo na isang kuryente sa WESM from 4 pesos and 45 centavos per kilowatt hour to 10 pesos and 30 centavos per kilowatt hour. Sobra pa sa pagdubli sa presyo sini. Ang nga po naman nga generation rate ngayara lang sa last time 2 pesos and 10 centavos naglabot subong sa 7 pesos and 73 centavos ang presyo per kilowatt hour. So buong silingon, suppliers, giving side ang presyo mismo sa kuryente ang nagmahal sa atin nga mga consumers.
6: Nagugat ang pagsaka sa generation cost sa dako nga supply shortage sa Visayas grid bangod sa ang padayon nga pagpaidalom sini sa red kag yellow alerts. Inibangod sa outage sa tatlo ka mga dalago nga coal-fired power plants kag sa Pang Kabilugan 488 MW ang nadula nga supply sang kuryente. Isa man sa mga rason pahayag nitan nga manubo ang supply sang kuryente nga nagalabot sa Visayas grid amo ang limitasyon sa Luzon Visayas connection kag latest Cebu nga submarine cable.
9: Lang mismo sang supply sang kuryente from our generators. Last May, nag-trip off ang mga transmission lines Luzon grid area pagkadto hindi, kumbaga, may problema nga daan sa source pagkadto diri sa Visayas. So, medyo may constraint na nga daan sa dira nga part. And then, as we speak right now, ang aton nga mga planta here in the Visayas area is still under maintenance because sang outages.
6: Ang gabahin sang pahayag ni Angel Tan, spokesperson sang More Power Iloilo. Agod mahaganhagan ang epekto sini, nagbakal ang More Power Iloilo sang 62% sa kuryente halin sa bilateral supplier, kag 38% na lamang sa WISM. Wala man ginpatuman sa distribution utility ang pag-utay-utay sa pagbayad sang bill, agod malikawan ang pagsalalampaw sini nga mas bintaha sa mga konsumidor. Ginathagman ni Tan nga wala nagsaka ang distribution charge sa More Power sa sulod sa 3 ka tuig kag makasarang sila nga magbaton sang mas dako nga supply sang kuryente.
8: Sa dugang nga balita lokal, igapatuman sang Traffic and Transportation Management Office o kun TTMO ang no obstruction sa pagulang ginbuksan nga karsada sa Barangay East Timawa Mulo Iloilo City. Suno kay retired Police Colonel Oldarico Garbanzos, chief sang TTMO, magabutang sila sang traffic signages sa lugar kag mag-operate para mapasiguro nga wala sang ma-obstruct sa kilid sang karsada kalakip na ang mga nagadrop sang ila mga estudyante kag nagaparking nga salakyan. Iga-engage man sang opisyal ang barangay, mga commercial establishments kag eskwelahan para ipatuman ang bagong traffic scheme sa lugar. Kalakip diri ang pagbutang sang common parking area sa tanan nga klase sang salakyan kag ang pagbukas sa mga available nga area sa sulod sang eskwelahan para magamit ang drop-off point.
10: Hindi siya national road, so dapat free from any obstruction at all times. Di ma-operate kami diri, no? Operate di kami diri so that ma-maintain naton nga wala sang obstruction ang area. Pero before that, may mga plano kami nga engage ang barangay, engage ang mga establishment, ang schools, so that maka-introduce kami sa bagong mga scheme.
8: Ang kabahin sa pagpayag ni TTMO Head Oldarico Garbanzos, nahibuluan nga bago ging kayo ang karsada, nangin problema sa lugar ang mahinay nga dalagan sang trapiko bangod sa nagaparking ng mga salakyan. Sang Biyernes, liwat iniginbuksan sa publiko matapos nga personal nga gininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon.
6: Las 6:42 kag sa dugang nga mga balita lokal. Ginasign sa Iloilo City Police Office kun ICPO ang 4 ka bag-o nga mga opisyal halin sa nagkalain-lain nga estasyon sa Western Visayas. Sunod ka Police Major Shalamay Sangrines, tagpamaba sang ICPO, nga ang apat ka-opisyal ang Musanday Police Major Sonny Boy Garnace, nga anay Happy Sang Carles MPS. Police Major Paul Vincent Pendon, halin sa Regional Personal Records and Management Division. Police Captain Jersey Besas, halin sa Barotac Nuevo MPS. Kag Police Captain Jesus Cambay III, nga nakabasi sa Susanuman siya MPS sa Aklan. Payag ni Sangrines nga nag-courtesy call pa lang ang apat ka mga opisyal kag wala pa mahatagan sang designation. Dugang pa ni Sangrines nga inibangod nag-advanced schooling sa Police Captain Michael Toburan sa Arevalo PNP, Police Captain Val Campbell, Police Captain Jamel Acuesta sa La Paz PNP, kag Police Captain Benji Dicen sa Police Station 9.
8: Nagdangat sa 5 ka oras ang negosasyon sang otoridad agud nga magsungka ang suspek nga nagtiro patay sa iya kaingod sa Zone 1 Barangay Airport Mandurriao. Gintiro ni Rubin Dario ang iya kaingod nga si Norman Feldunya. Ginabanta alas 11 Biyernes ang gabi kag nagapakuribong siya balay kag nagpamaliban nga magsungka sa otoridad. Kahapon sa ngaga nagpalupok ini sang armas rason nga napilitan ng SWAT team nga sudlo ng iabalay. Gilayon siya nga gindala sa ospital bagod sang pila sa magtimbang nga tiil, duha sa kilid sang abaga kag isa sa dughan. Indi pa matag kon igo ini sang iya armas o kon natiruan sang otoridad. Na recover sa lugar ang caliber 38 revolver. Sa investigasyon sang kapulisan may ginatumar nga maintenance medicine si Dario. Suno kay Police Captain Lester Oliveros, OIC, sang Police Station 10. Wala madetalye sang pamilya kon para sa ano ang maintenance drug nga ginainom sini. Wala pa matumod sang otoridad kon nagagamit sang illegal nga droga ang suspek. Base sa record, ginlabo sa suspek ang biktima sang 2020 sa din napilasan ang biktima sa lawas. Nasitol na ang amo nga kaso.
11: May old grudges sila, 3 to 4 years pa sila manis ng biktima. So daw nakaagi man, naagihan naman ni ganito. Hacking incident man to, sang suspect man ang biktima. Wala kita ka pamangkot na kung ano ang tabo kay bisan ang bata to sang biktima. Pamangkot na to, wala naman si idea kung ano na to na tabo. Kag natingala ba sila ganing ara na dara. Kag ang suspect na ni, daw ginpapuli nila ni dito sa may Mindoro ata, sa mga parinti nila. So more than a year and a half, bumalik dire sa Iloilo City. Based sa witness na to, wala man nakita kung kay sinugid ang panagiyas ng armas. Ang nakita lang dito is nagapukotay lang sila nga duwa kag nagtindog niya ang suspect kag gintiro niya ang biktima.
8: Ang kabahin sa pagpahayag ni Police Captain Lester Oliveros.
6: Samtang nagpasalig si Punong Barangay Hitler Haspe sang Barangay Kabugaw Sur, Santa Barbara, Iloilo, nga aktuhan ang reklamo sa mga pumuluyo. May kaangtanan sa hindi mabatas nga baho halin sa pigri nga nahamtang sa ila barangay. Sunod kay Punong Barangay Haspe nga ginkantoan na nilang nasambit nga pigri apang wala sila makasulod bangod sang hugot nga security protocol agud hindi sila masulod sang American Swine Fever o kon ASF apang nakaistorya sila sa pila ka mga tinawo dito kag nagsalig nga ginatinguhaan man nila nga masulbar ang problema. Dugang pasang opisyal nga kung hindi masulbar sa management sa pigiri ang nasambit nga problema kag magapadayon ng reklamo, sila na mismo ang mga barangay officials ang magadala sang concern sa local government unit sang Santa Barbara.
12: Tina, kung may mga reklamo paliwat, kaya siyempre naghambal mga natin ang management mga ginatry ginandang ang mga baho mabol mo. Mm-hmm. Kung po hambal ko nga, once nga may magreklamo liwat, maksyon na kami. Maksyon na namon kung hindi ninyo mabuol ng baho.
6: Ang kabahin sang pahayag ni Punong Barangay Hitler Haspe sa Barangay Kabugaw Sur, Santa Barbara, Iloilo.
8: May maayong dulot sa tagsa ka komunidad ang pag-abi-abi kag pagbaton sa LGBTQIA+ community. Suno sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manicana sa programa nga Sapat Turismo kag pumuluyo kon STP3. Ginpresentar ni Mrs. Manican ang mga rason kung nga mahimo makaganyat sang pagtaas sa turismo ang mga inclusive nga aktibidad sang isa ka lugar. Mayor nga rason sini amo ang bangod mayara na nga daan sang pinili nga market ang LGBTQIA+ community. buot silingon suno sa iya nga kun magpatigayon sang inclusive nga mga aktibidad kangay sang Pride Month nga ginasilibrar sa tagsa ka June, madamo nga mga membro sang pareho nga komunidad ang magapartisipar kag makapalambo sang turismo.
13: Kung for example mga amunibi nga events no like Pride Month gina-celebrate, ara ni Silaya sa mga ano na nga daan, selected market. Ni ara ni Silaya sa mga manungsunod na gidya nga mga tao na bisan diin iniya hiwaton makadtugin. And another purpose also is we have to be one no with the world subong wherein grabe na gid ang inclusivity trend. Dapat ang tanan nagaululupo, dapat ang tanan i-include bisan ano nga mga ginahimo sa isa ka komunidad para nga maging mas peaceful or harmonious ang existence ng kada isa.
8: Isa sa mga aktibidad nga mahimo pamarisan halin sa iban nga mga pungsod nga nakaganyat sa turismo amo ang Pride Parade Festival. Bahayag sang Ilongga Advocate, may mga lugar nga nagahiwat sini kalakip na o kun kalakip naman diri ang Iloilo City. Sa din may mga sinadya naga-costumes kag mga street festival sa din kinatagan pagtamod sang mga local vendors.
13: May ara sang Pride Parade nga ginatawag, which is nakita ko na ni sa Iloilo City, I think inaubra ini nga may ara sang nagakalain-lain nga floats costumes and nagasinadya ang mga members sang Pride community. Another is street festival. Hindi daw ay kupagawa ni makita. May ara sang multi-outdoor events. Gakun sa diin, Boss Idol, I love this so much. Ginatagaan pagtamod ang local vendors kag ang mga community sellers.
8: Ang kon ng kabayan sa pagpayag ni Mrs. Irene Rita Maricana, ika-duha suno sa iya among selebrasyon sa community kag culture. Halimbawa, diri amo ang mga drag show nga ginahiwat sa mga pubs o kon ilimnan sa din madamo man ang mga interesado nga mga miyembro o kon nga mga miyembro sang komunidad. Pinagi sini makatipon sang madamo nga mga customers kag mga turista kag mas mahatagan kabuhi ang mga negosyo sang ilimnan.
13: Another major department no kon sa diin ang activity ginahiwat is community and culture. May ara sang mga performances or shows ang mga agi, which is called drag shows, no? Para man iniya nga matagaan negosyo ang mga nagakalain-lain nga pubs or mga ilimnan. Dira sila usually nagahiwat sang ilang show.
8: Ang kabahin sa pagpayag ni Ilongga Tourism Advocate, Mrs. Irene Rita Manicana, ikatatlo amo ang pagpatigayon sa mga queer film festival kag mga exhibits sa mga nagkalain-lain nga mga arts nga maangot sa LGBTQIA+ community. Sa katapusan, mahimo man nga makapatigayon sang mga sports and wellness activities nga naga-feature sa mga membro sang inclusive nga komunidad. Dugang pa niya, initanan makabig nga mga economic drivers kag mga pamaagi man agod nga mag-isa ang komunidad sa pagtibong sang inclusivity kag kauswagan.
6: Oras mga karadyuman, tataklan 6:51 sa aga, direkta kita sa aton mga balita nasyonal.
8: Ginpanginwala ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga huring-huring nga kunhuring-huring sang isa pa ka dako nga pagbag-o sang mga gabinete. Suno sa presidente, hindi nanina kinanglan nga islan ang kalabanan sa iya subong nga mga opisyalis bangod naga-perform pa ang mga ini sang ila katungdanan. Apang luyag niya suno sa iya nga matagan sang pagbagong nga papel sa gobyerno si Anay Interior Secretary Binhur Abalos. Madumduman nga nagpatigayon na sang cabinet reshuffle ang administrasyon matapos ang 2025 midterm elections. Sa diin, ginhingyo ni Marcos ang courtesy resignation sang iya mga tiglikoma agod maasis ang ila performance. Apang madamo sa mga official kon key officials sang gobyerno ang nagapabilin sa ila mga posisyon. Sa subong, ginathag sang Malacañang nga wala pa sang plano para sa isa ka cabinet revamp kag nagapabilin o kon nagapabilin nga kumpiyansa ang presidente sa iya subong nga gabinete.
14: Balita sa in-
15: Arriben, arriben, arriben.
6: Sa dugang pang balita national, na aresto sang fugitive search unit sang Philippine Bureau of Immigration ang isa ka most wanted fraudster sang Federal Bureau of Investigation o kon FBI. Nadakpan ang pugganti nga si Herbert Leon Kimbell sa isa ka casino sa Pasig City. Ginpayag sa US Department of Justice nga pila ka bulan nga ginaayam si Kimbell antes madakpan. Base sa record sa FBI, April 4, 2019, sa nagplead nga guilty ang suspect sa US District Court for the District of South Carolina, Columbia Division sa conspiracy charges, may kangtanan sa pagpanunto sa Estados Unidos, paghimo sang sala nga pahayag sa isa ka federal agency, mail fraud, wire fraud, healthcare fraud, kag pagtanyag sang kickbacks, kag suhol may kangtanan sa scheme. Apang napaslawan siya nga magpakita sa iya natalana nga sentencing hearing sang Agosto 27, 2024 gani nagpagwa sang arrest warrant ang federal authorities sang amuman nga adlaw. Sunod sa FBI na involved si Kimbell sa sala nga pagbaligya kag pagdistribute sang durable medical equipment partikular na sa orthopedic braces. Kasunod sini nagpasalamat si FBI Director Cash Patel sa otoridad sa Pilipinas kag sa US law enforcement partners.
15: Balita sa Imbayong Dagat, sa Imbayong Dagat.
8: Ginanunsyo sang Joint Military Command sang Iran nga liwat nila nga ginapaserduhan ang Strait of Hormuz. Ini kasunod sa padayon nga pag-atake sang Israel sa Lebanon sa din 16 na katawo ang napatay. Sunod sa military command nga makabigini nga paglapas sa nahisugtan nga

0: price adjustment. Sa diesel, 9 pesos tumtum 11 pesos kada litro. Sa gasolina, 4 pesos tumtum 6 pesos kada litro. Sa bahin naman sa Department of Energy o kung DOE, ginabanta nga magnubo ang presyo sa mga masunod. Sa diesel, 8 pesos tumtum 90 ka pesos per litro. Sa gasolina, 4 pesos tumtum 5 ka pesos per litro. Kag sa kerosene, 9 pesos tumtum 11 pesos per litro. Una na naging pahayag sa DOE nga pisar magkagulugin hawa ang mga motorista sa manubo nga presyo, madugayan pa kag makabalik sa presyo antes ang giyera sa Middle East.
1: Balitang Sports. Balitang Sports.
2: Gin dumidar sang magutod nga Yulo ang floor exercise final sang 2026 Asian Men's Artistic Gymnastics Championship sa Zhongyi, China. Lunsay podium finisher sanday Carlos Yulo kag utod sini nga si Carl Eldro Yulo sa parehong nga event. Liwat nga nakuha sang Golden Boy nga si Kaloy ang bulawan nga medalya sa floor exercise final matapos nga makascore sang 14.700. Samtang bronze medal naman si Eldro nga may 14.300 nga score. Subong adlaw Hunyo 21, maghampang si Carlos Yulo sa parallel bars kag horizontal bar events.
1: Balitang showbiz.
0: Gin pakigbahi ni Anne Hathaway nga nagabusong siya sang iya ika-tatlong anak. Sa social media, gina-upload sang Oscar-winning actress ang video nga nag-reveal sang iya baby bump. Kasunod sini, nagbubo ang pagpanginbulahan sa 43 anyos niya, The Princess Diaries star. Si Anne ang may duwa na ka mga lalaking anak sa iya bana nga si Adam Showman nga nagpakasal sila sang 2012. Grabe, 43 years old na siya, regimen flow. Do bata pa siya gapon, do dalaga pa siya gapon. Tapos tatlo niya bata.
2: Tiguro, waiga kaon sa mga kontra eh. Kita mo na, miya kutis.
0: Ano mga kontra?
2: Ha?
0: Ano mga kontra?
2: Balaan niya na na.
0: Oras mga karadyuman, tatakla sa 57 sa aga. Happy, happy Father's Day sa aton mga tatay dira nga nagapamati. Of course, unahon ko nga akong tatay, Radyoman Flo, kay Papa Tutong Felix Otero dira sa may Barangay Bakawan Sur, Conception, Iloilo. Happy, happy Father's Day. Subong man sa aton mga tagpalamati nga nagatutok sa aton Facebook Live. Happy Father's Day, Sir Andy C. Kay Ma'am Emily Navanes, Sir Edgar Morales Gacanal, Gregorio Belga, Gald Ibros, Happy Father's Day sa tanan niya tatay, hambal niya kay Ma'am Alma Henga, kay John Alfred Alfrich Cabalse, Ma'am Regina Gumakil, Sir Nick Velasco, Happy Happy Father's Day, and sa kay Ma'am Marivic Cercado, kay Sir Mario Orias, akong teacher sa high school, hambal niya pa shout out sa mother ko, Zenaida Orias, diri sa Padillo, Sara, Iloilo. Good morning, Ma'am Zenaida Orias, diri sa Padillo, Sara, Iloilo. Nanay ni Sir Mario Orias. Kaya sino pa di sa Dalom, kay Ma'am Lorina Ronquillo, Salvador Sazon, Niel de la Riarte, kay Junjun Tyson, maayong aga kay Sir Stephen Panega, and family, maayong aga sa inyo tanan. Happy Father's Day ko no kay Radyoman Tupe.
2: Pila bata ni Tupe?
0: Hambal ni Radyoman Jason.
2: Dua. Pe! Pe, ayos lang ta. Happy Father's Day si mo, Pe.
0: Kay Radyoman Valdavid, no?
2: Juval, no?
0: Pila bata. Radyoman Joe.
2: Pila bata ni Juval? Isa.
0: Ah.
2: Mga kwani sila, mga technician namon, nga mga matawag ta balang mga huwaran nga mga amay.
0: Oh. Kay sa mga guards naton, Radyoman Flo. Kay okay. Nung Joshua. Oh. Una nato sinong Joshua kay Joshua, Iya Juti oh. Subong.
2: Ano, no?
0: Kaya nung Iya pa Juti Subong. Kaya nung Joshua Sermona nga nag-graduate ang iya bata sa college dira sa may ESATU.
2: Congratulations,
0: congratulations ha? And happy, happy Father's Day.
2: Nangilogit sa amaya ang kalam.
0: Correct, no? Kaya manong Alvin Chope sa, ano ganyan ang barangay nila?
2: Sa Dungsol.
0: Dungsol. Oh. Pototan. Happy, happy Father's Day. Ay, tatay na, lolo pa. Kay nung Bon, ngayon pila doon nung Bon.
2: Melendez,
0: no? Dira sa may Guimaras. Happy, happy Father's Day.
2: Happy Father's Day sa akon nga mga tatay.

0: kay Tatay Boy Florentino Navarrete Tay. Happy Father's Day, no? Dira sa Barangay Kipo Taniway, kay Dinoy Mi, kay Mary May Gallego Navarrete, kaga kay Tatay ko Mayor Doc Boboy Puyo. Dad, Happy Father's Day sa imo. Kag kay, especially, kay Toto, kay Daddy ko, Toto Hector Espinosa. Happy Father's Day.
1: Happy Father's Day kay Toto Hector and belated happy birthday.
0: Mm.
1: Grabe, double celebration is si Toto Hector.
0: Mm.
1: Tapos, siyempre, do amay gid siya ako magpakaon sa atong random flow. Di gid gusto nga magutman kita. Kay Toto Hector, happy
0: anong,
1: Father's
0: anong Toto
1: Day.
0: Anong Toto Hector man? Anong tawag mo na yun man?
1: Ay, manino.
0: kayo wabala, piyabala.
1: Maninoy, happy Father's Day.
0: Tamiyawatos maninay mo ay?
1: Si maninay.
0: Ano? Tamiyawan na?
1: Makakig, hindi karoon ng
0: waay na mga akig, ah.
1: Nagsunggod na to sa imo kagapon. Waay. Kaya mo na ginasuon.
0: Oh, sige na, tamiyawan.
1: Kaya maninoy Hector, kaya may maninay Maricho Espinosa. Happy Father's Day kay maninoy Hector. Kaya happy Sunday kay maninay Maricho. Maninay Maricho.
0: Kag kay kabataan nila si Isha, si Ninia, kag si Max, si Rita Arlene.
1: Kay, no, kay Soon Isha,
0: oh, so
1: kay Ninia, no. Kag kay Soon Max.
0: Mm-hmm.
1: Modo mo yun.
0: Oh, kag ako eh.
1: Kag kay Soon Regimental Flow.
0: Tiri, kwan na, nang kompleto na to. Kwan na ginin si Pia, nang ihadan yung naginin ni Tamaricho. No?
1: Grabe ka man sino na.
0: Kaya aga kapag naging dulong ni JB, tigay but silingon na kamo naging na niya. Sigurado na. Kaga subong man kay Tayleo Yulatris, Happy Father's Day kay Tatay Ariel Sangmustro, kag happy listening sa kay Ma'am Janet, kag kay Lula Rusing dira sa may Anilawan Igbaras mayong aga, kay Tay Luisito, kag kay Nanay Rebecca Maleriado. Thank you, Gid, sa pagpamati.
1: Salamat man sa pagpamati sa akong teacher sa grade 1. Nakita kami nagligad ng si Mana Radyomanflo. Kapamati, Gid, si Ma'am Marlene Mendoza. Dara sa My Conception, Iloilo. And sa kay Tita Lani Vidal, kag sa Vidal family, maayong aga, Gid. Kag happy Sunday. Kay Lula Hilda Ledesma, maayong aga. Kay Mami, kay Rita, kay Tiyay Ating, kay Nanay Sonia, kay Maninay Sally, good morning. Kay Nanay Kaning, good morning sa inyo dira.
0: Kaga happy listening, kaga happy Father's Day kay Papa Nisto, no, dira sa may Sityo Manwi, Barangay Tagbak, Suruton. Kay JR, happy Father's Day, kaga Habibi, no, kag dira sa Uton. Kaga kay Crystal, good morning dira sa inyo. Kaga happy Father's Day kay Nong Jesse, dira sa may Boulevard Molo. Kaga kay Nang Nanet, kay Gigi, kaga kay Ernie, happy Father's Day gid sa inyo tanan.
1: Sa tanan ng mga tatay, hindi manaman ka mo maisa-isa, pero happy Father's Day. Salamat, Gid, sa inyo kabakas, kagbag sakripisyo para sa amon ng inyo mga anak.
0: Kag happy Father's Day kay Jerry Banyes ang Mandurriao Public Market.
1: Standby kita mga kiradyuman sa ibang pagid ng mga programa, diri lang sa DYRI, Araman Iloilo. Inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Ronda Balita sa Aga.
0: Today is June 21, 2026.
1: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyo tagbalita. Ako si Radyo Man, Fia Panes Otero.
0: Kag Radyo Man, Flo Consumo Navarrete.
2: Tatak, RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
4: Nuns Liniment Oil.
5: Partner, masakit ang lawas? May lanag kagubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
4: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
5: Nuns Liniment Oil.
4: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
5: Nuns Liniment Oil.
4: Feel better. Live better.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. TTX 500.
6: Di na kano. Ang ginibatya ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
7: Sisa kapila ka mag-inom.
6: Sa
7: TTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
7: Subong kamusta?
6: O ay na. Halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay na ko ginibatya.
2: TTX 500.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaylipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. Okay, sa

0: Coffin, Saman Chat, Manupit, Sahamaimo, Mother It, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat kay Gubala kay matama to nadula ang bukol.
1: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
3: Kundoble, okay! Maunding hinata sa Suplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Ang dunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kundoble, okay! Maunding hinata sa Suplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Ang dunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung solusyon, nung kipot mo ko nung isa, Extension Vitamin D3. Bali, apat kasop gel, everyday. Ano na ba tiyagaan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yakakapuhin na ko. Subong yan, nag-aaba. Sagto ko to sa ilaw balay sa mata ko. Takladon. Timamba ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektive.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: GTX 500. Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko GTX 500 buntag ra og gabi.
8: Karon pila na may mo sugar?
7: 136 na lang. Naami ni jud kay akong tulog sa GTX 500.
0: GTX 500. Sample Plus Gold.
9: Kuya si Mercy, nara po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulgod sa duwa ka bulan noong pawan.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Sample Plus Gold.
1: Sa mga butika. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Kundi may vaccine na da siya. May mga nutritional facts na da nga arada nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
11: Correct, Sir Gerard, yes. So may basis siya nga ginatawag. So very happy gid ako na nga may-ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpurmi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day. Yes. Pero ako yung 1 capsule, okay na ko.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
0: ACS. Supple Plus Gold.
13: Ako gali si Van, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santong Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santong Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
0: Santong Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
14: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
15: Char!
16: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS.
18: Ako si Irish Magno, first Filipina Olympian. Kag isa sa mga vitamins nga akong ginagamit, amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take your Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dyan na ka, at gaganda ka pa.
20: Ang pag-treat sa alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sa Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas na makatap na cirrhosis. Kag kung ano pang balatian.
0: Nance Herbal Capsule.
20: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
21: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Be MX-traordinary with MX3.
22: Sample Plus Gold.
23: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, pintestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto, nag-normal, pati blood sugar ko.
22: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika.
24: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
25: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dinsistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala lang sakit ang ako likod. Nagpasalamat kid ko sa kidney care, kay nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
22: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
2: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Evergreen Herbal Capsule.
27: Ako gali si Chloe Dil Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
26: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
17: ACS.
12: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
28: D3 Pio.
29: Ako si Maria. Basta asbid katama ang ako nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
28: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika.
14: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
17: Charm Fabcon.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Bangdong kumakabloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
17: ACS.
28: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
30: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kog pulang, uti kog buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga ubra, alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
28: Mighty C, mabaka nga butika.
3: Kapag doble, okay. Kaya dito na tayo sa suplemento in one. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sang cup sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in one na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay. Kaya dito na tayo sa Suplemento in one. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sang cup sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in one na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
22: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
31: Hayalungan siya nga ito niya likod, Sir Gerard. So that is why kung nag-edad na kita, hindi na-advisable sa aton magpanghakwa sang mga mabugat na mga bagay. That is why we should, amo to, hambal mo, amligan din nato ng aton kaayong lawas, we should take Dr. Pinoy Squalene Capsule. See, at least ang aton supplements, wala man na yung sugar, Sir Gerard.
32: Yes, correct.
31: Sugar-free na iya. So, safe gid kita sinadara.
22: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
33: Okay, si Dr. Bernion, bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? We are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
34: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
35: A oras las 7:15 na sa aga.
36: RMN Netizen Patrol Second edition. Mga balita sa bilog na semana sa social media. Mga impormasyon nga ginistoryahan gamit ang modern media, trending, engaging. RMN Netizen Patrol Second edition.
35: Maayong aga, ako si Radyoman Joel Franco.
37: Maayong aga, ako si Radyoman Fia Panes Otero.
35: Welcome sa pagpangaragad sa RMN Netizen Patrol 2nd Edition. Radyoman Fia, good morning.
37: Good morning and happy Father's Day, Radyoman Joel.
35: Salamat, Radyoman Fia.
37: tatay sang pila gani?
35: Lima.
37: Lima ka mga maambong ng mga kabataan.
35: Kagmaanyag.
37: Kagmaanyag. May isa ka galing ka, ano, ka Rose.
35: Congratulations and happy Father's Day sa tanan ng mga amay. Ano ay han ang inyong makabig nga greatest accomplishment as a father, no, para sa inyo ng mga amay, no? Ano ay han ang inyong makabig nga greatest accomplishment para sa inyo bilang amay sang puluyan, no? Mayara ako no Rajaman Fia nga mga lalaki nga sometimes amay na pero nag-refuse to be a father.
37: Oh, may ara man kan kisa ara Jaman Joel mga babayi nga nagpakatatay.
35: Pakatatay.
37: Para sa ilang mga anak.
35: Para sa ilang na mga kabataan. So congratulations gid sa mga amay. No, pero sa akon Guru Rajaman Fia, ang greatest achievement as a father is kumakita ako ang akon nga kabataan who will raise their family well.
37: Mm-mm. Kagamat-amat na. Na nag-amat-amat na. Katuman, Rajaman Joel.
35: Yes, sa munang greatest achievement na to, no? Kahit ang edukasyon ni Rajaman Fia given na yan, no? Kahit responsibilidad tayo na, no? Pero on how they grow to be a father as well, no? Isa ina sa dako ng accomplishment na to, bilang isa man ka, mayo kon bilang isa man ka. Gini ka. Anyway, sa ato siya pagpangarad sa mga aga, dalag ko nga mga balita, kay mga informasyon, ato pag isoryahan, Rajaman Fia, 13,000 or 13 million worth more than sang suspected Shabu ang na-recover sa isa ka bypass operation sa Banwasang Uton.
37: Hindi ni isa-isa lang ka sa Shea Rajaman Joel, mm-hmm. no? Para sa mga everyday nga kakabatian ta sa balita nga may drug bypass operation, may ginagmay nga mga recoveries. Pero ni 13 million, Rajaman Joel, ibaloon natin karon sa detalye kung diin bala ang source ni, no? Kaga diin kung tani inipadulong. Sino ayhan ang mga prospects ni nga deliveran Rajaman Joel.
35: Mm-mm. So far ang biggest this week ang 7 million no sa isa ka drivers ang provincial capital no.
37: Mm-mm.
35: But na break ini nga record subong sang pila ni kay mga individual ang 13 plus or almost 14 million pesos nga valor sang suspected siya budre sa may Banwasang Uton pero taga pumulo ini sila sang syudad sang Iloilo. So check naton karon ina detalye sa mga balita kay mga informasyon ni Rajaman Flo Consomo Navarrete. Grabe Rajaman Fia no. The way gihapon ni kakataga mga ato si makauturan no. Despite sang masangkad nga mga operation sang ato sini nga mga awtoridad madamo na sang nagkaradakpan pero madamo sa gihapon ni kapangisod sa pagbaligya sa illegal nga droga. Ano din nagaduso sa ilang nga magpangisog sa gihapon despite sa nga hugot niya kampanya sa ato si mga otoridad? Kaimulon na Rajaman Fia, kapigaduhod or katamaron sa tao or nanuman ang ila siguro nga wala sila sang kahadlok sa otoridad natin, wala sang hadlok sa kasuguan natin because madakpan man sila, maka-play bargain sila, mahagwa sila sa gihapon, pwede sila makabalik sa ila sitting operations. As a matter of fact, bisan ato sila sa sulod sang Nubilibid prisons, sige gihapon ang ila sitting operations sa ligar nga droga Rajaman Fia.
37: O kung basi man Rajaman Joel ang sistema no, sang aton nga judiciary nga hindi bala nila mabatsagan ang sentensya sa ila sa amuni nga klase ka mga krimen Rajaman Joel, makabig ni nga krimen bangod kay hindi legal ang pagbaligya kag paggamit sang droga diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Labi na kon inigintunaan pa sa mga nagkalain-lain nga krimen Rajaman Joel para sa bisang pagpatay, pagpanghimulos, kaga pagpangawat, no? So nagaangot-angot ang klase sang krimen kung hindi naton matapna ang illegal nga droga.
35: So kabay pa, no? Magserbi man naman ini nga dugang nga warning para sa ato si makuturan. But ano ay han ang ginihimo sa ato si mga local government officials, no? Kay mantis sila din may direct supervision over sa mga kaprosyon na to, no? Anong mga programa sa mga LGU parti sa illegal ng droga nga sa gihapon madata ang inikag dukadamo naman Rajaman Fia sa mga social program na to, no? Sang gobyerno na to, bulig sa mga imol, bulig sa mga pigado, pero di ka damo sa gihapon. Ang nag-venture sa kaangay sininga mga illegal nga mga helikoton. Siguro sa tao na ginira Rajaman
37: Fia. Kagamon ni Abi Rajaman Joel, ang paisog-isog na lang dungan, wala ka dako nga kapital nga pagwaon, kaya ti, pwede man nga maalsada ka lang imo ya. Ang imo lang gid ni kwan kay isog.
35: Kulba lang ang kapital mo Rajaman Fia, no? Kay manti amo na hambal sa ambal nila nga kulba lang kapital mo, no? Kung ma-dispose mo ti dako ang imo gerensya, pero you're a step towards your grave naman Rajaman Fia, no? Kag sa imo kalaglagan, ti imagine, no? Wala din sila maglaom, siguro madakpan sila, kita mong isog sila magdala sang 14 million worth ng illegal nga shop, illegal nga droga, no? Kay kun bala nila madakpan sila ni, hindi sila maghimo sini, no? Amunay sa aton sini nga mga kapulisan, no? We salute, no? Sa aton sini mga kapulisan, pero nga hindi gid ma pinpoint ang sources ng illegal nga droga. Padayon sa gihapon, no? Ang pagdata sang illegal nga droga diri sa aton sa Pungsod Pilipinas, Radyo Manfia.
37: So i-detalye na karon ni Radyo Manflo, no, sa iyang report, Radyo Man Joel, may ginabantayan man abi kita subong nga isa man ka bagyo, no, pero sulo sa pag-asa mga 7:40 pa sila pwede nga matawgan para sa latest nga updates sa sining bagyo nga nagsulod na sa aton na Philippine Area of Responsibility last Jess kagabi, Radyo Man Joel, tawgon ini nga bagyong Francisco.
35: Letter F, no? May mga pangulan-ulan man sa aton pero hindi pa gilman masyado gin. No? We'll check around kung ini part pa sa sining bagyo. Samtang Radyo Man Fia, sa naligad nga Biyernes, nagbisita diri sa aton sa siyudad sang Iloilo si DPWH Secretary Vince Dizon. Actually, dito ni Satani mauna sa Central Visayas, no? Pero lain ang panahon dito, wala siya naka-landing, so diri siya nagdiretso sa aton sa Iloilo, no? O natani ito, humbal nila, katuan niya ang Aganan flyover, check niya, kahit ongoing ng construction. Then, wala na dayon, kahit diri na lang siya sa may Timawa Road, no? Gagin construct, no? Matapos siya gagin na suspend, no, kag matapos nga gin papanaugan sang city government sang cease and desist order kay sa ila wala sa coordination nauntat ini. Then pag-abot naliga to ni Dizon, gin reklamo kag amuni nga nahuman ang ini nga proyekto, no. Madamong nagalapta subong nga mga balita nga siling nila kuno mga 2 years gid kay nahuman ang ini nga mga proyekto, no. Pero based sa record kinakita nato ni Radyo Manfia, February 2025 sang nag-commence, no, ang effectivity sa kontrata. Subot ang balon, February 2025, more than a year gid man kay natapos, no? So hindi siya correct to say Radyo Manfia nga duwa ka tuig kay kun basihan nimo ang iya sini nga budget under sa General Appropriations Act 2025. So paano siya magduwa ka tuig, no? Kung 2025 lang ang source of fund niya, hindi siya pwede nga magduwa ka tuig, Radyo Manfia. More than a year siguro, ti masiling naton, amuri yung pagkahuman. Pero pasalamat kita kay Dizon, no, kay na human sa gilayon ang ining proyekto kag ti may ano na, may matawahay na, matalunsay na, no, ang paglabay sang mga salakyan dira ang area. Kabay pa nga hindi naman ada paghimuon nga parking area, no, kay before Radyo Manfia, nalakip ila dira ang area as pay parking, no. But natukiban nga isa ina siya ka national road, so gidaman ordinance gindula ang pay parking dira ang area, but still, no, nangin parking space gihapon ina dira sa aton si Makotoran because wala sa parking space da, kulang man ng parking space ang Iloilo Dr. College, Iloilo Dr. Hospital, amo na nga kadamo gid sa nega park sa dira ang area. So hopefully matagaan ini isang solusyon kagti matap na man, no, ang madata nga pag-park sa sina dira ang area, Radyo Man Fia.
37: Magluwas sila, Radyo Man Joel, ang gusto ti pag i-address diri nga ina nga dala, no, kung matigayon nga makaayo gid man ina ang drainage system, no, kay ti makita man naton magdamo lang ula diri sa siyudad sang Iloilo, inada nga dalan ang masami ginabaha, Radyo Man Joel, no, nga kun maglabay ka sakay ka sa motorsiklo bisan gamay-gamay lang nga ulan, nagataas ang tubig dira, no. So kun may maayo na nga drainage system, no, makaayo na gid ina, magluwas nga malapad na ang karsada, mahagan-hagan man kag tubtub nga matapna na ang pagbaha sa dira nga area, kag ini man makaperwisyo sa mga nagalabay, ilabi na gid sa mga residente dira, Radyo Man Joel.
35: Ako yung saksi ko na, Radyo Man Fia, because ang bata ako sa una dira nagaboard, no, kay dira sa doktor sa eskwela. Ginaaba ko pa na sa una naka uniform na, ginaaba ko pa na pagwa sa iyang boarding house because of all places nga gin isara nila, ila lang gid tubang sa boarding house nila ang ginabaha. Nga bisan mag hindi masyado katalo mga nataon na ng munog ang ulan. Una sila diya bahaon nga area. Ti may lang kayo nakasilo na siya. Pero we hope, no, nga masulbar ang pagbaha dira sa area kay galalain da ang mga pumuluyo. Imagine, Radyo Man Fia, main thoroughfare. Tapos gamay lang ulan, baha na yon, no? Bahala na yan nga hindi man niya nga mahubas dahil. Kundi dugay ya mahubas, Radyo Man Fia. I mean, kasi problema gidya ang drainage system sa sina nga lugar.
37: Correct na. Wa mo lang dapat naton nga sulbaron dira sa area nga na kahit hindi man natubtubsan o may nagwanta lang mga tao da, especially kahit may mga negosyo man nga daan sa Kilid Karasada,
35: hospital pa da,
37: hospital pa na da, no? May eskwelahan, Regiment Joel, mm-hmm. no? Palapos naman diri pa kadto sa may molo. So alagyan gid mm-hmm. sang halos tanan, no? Kag may mga pampubliko man kita nga salakyan nga nagaagi dira. So para mas mahapos, no? Kag convenient para sa tanan, ti mas manami na nga kay uhon gid kag tani matapos na as soon as possible Radyo Man Joel para man nga makita man bala sa mga tao kag mga pumuluyo dira ang mihura sa sininga proyekto.
35: Almost done na gid man na da ang dalan, no? Hopefully maging maayo na da ang paglabay kag wala na sang madamo nga mga obstruction, no, sa dira nga area. And of course, no, sa aton man sininga mga pinalangang makauturan na ligad nga si Manuel Nguyen Fe naging viral ni ang interview ni Mayor Raisa Treñas mm-hmm. sa isa ka network dito sa may pungsod Singapore, no? Because dito ang ato si Alcalde bilang isa sa mga panelists, no, sa sininga sinapol dito sa mga syudad sa Asia dito sa may Singapore, no? And na-highlight dito Radyo Man Fe ang atong sininga modernize ang atong sininga merkado, pag-redevelop sa merkado, and of course na-highlight pa, no, ang mga resiliency program sa siyudad sa Iloilo, especially in times of linog, no, in times of calamity and hazard, no, nagkakananabo, no. Pero join ang siyudad sa Iloilo sa
37: nationwide earthquake drill.
35: Grabe dito ang ugtas ni Attorney Richie Escanlar, mm-hmm. no, kay during sang simulation exercise sa Radyo Man Fe, mm-hmm. kita nga nagagwa sa may munisipyo, sa may city hall. Wala ka panabon sa ulo, di ba? Da cover and hold na, mm-hmm. tapos paglakat mo nga nagtapos ng serye, dapat magtabon ka sa ulo mo, anything, mm-hmm. kamot mo or anything that light nga libro bag mo, itabon mo sa ulo mo. Sila yung wala, nagahinayon hayon yung mga empleyado pagwa sa city hall. Tiambal ni Attorney Rick, ang ulo nyo, protektahe, kasinggit sa microphone, no? And after sina, nagtipon ang kanan nga mga marshals, ang kanan nga mga coordinators, kay dito reklamo nila, majority sa mga empleyado, wala agad na seryoso ang drill dira sa may Iloilo City Hall.
37: Dogin seryoso pag anigoro sa mga kabataan, Radyo Man Joel.
35: Oo. So, damama sa una nga kung may drill ang mga kabataan, kakalalipong ka rin ang kabataan, kaya seryoso ganila.
37: Oo, correct. Mayara iban nga nag-panic, ganyan ba lang, as if it happens, get, no? So, mayara man kung kisang, may mga rescue pa na sila ganyan, ginapatigayan, dapat, ginaportray nila Radyo Man Joel, mahimo matabo, no? Mm-hmm. Sa tion sa linog, para at least may ideya, no, ang aton mga ang aton publiko, no, ang mga kabataan naton, mga opisyales ng gobyerno, mga empleyado, kung ano ang himuon, Radyo Man Joel. Kaya matuod gin man nga sa tiyon sa linog, do hindi ka nakabalo sa himuon mo, Radyo Man Joel. Pero with proper, no, nga impormasyon, nga gintudlo sa aton, sa aton nga mga ehensya sa gobyerno, di, mabalik mo bala ang presence of mind mo, Radyo Man Joel, kag makaibalo ka kung ay, anong next mo kadtuan, anong next ko nga himuon, matinir bala ako diri, malakat ako, anong himuon ko.
35: Amo na Radyo Man Fe ang nasiling tabla naton nga ang ano da ang ato sinya tagsag sa preparedness, no. Hindi ta magulaton nga ma-experience sa pa isa ka bagay for us to be aware and to be alert. Masakit na ya nga mabal ka pa maayo naman ako magyan nila kay manuto sila. No, hindi na ang correct nga mindset naton Radyo Man Fe. Hindi ta maglawlawga na linog because ang linog ang hazard sinya nga dala sa aton, no. Bilang isa ka kalamidad, dako-dako ng hazard nga dala sa ato, dako ng katalagman nga dala sa ato. No? So, muna dapat natin paminsaron. Imagine, nakasimulate ka mo sang 8 magnitude nga linog, tapos hayon-hayon ka lang imuya. Daw wala ka lang imuya isang labot, no? Hindi naman pagpangamuyon nga, kabay pa ma-experience mo ina. Pero, sige natin, bala nga, dapat presence of mind, kaya paminsaron natin nga, we are on it, no? Nga para mabalaan ta kung mag-abot ng real Radyo Man Fe, hindi na kita magpanik.
37: Naka-standby sa atong nga linya Radyo Man Joel, si Radyo Man Flo Consumo Navarrete para sa detalye sa sining drug bypass operation nga ginpatigayan sa RPDEU dira sa may Banwa sang Uton.
34: DYRI Radyoman Report.
0: Nagadangat diri sa 13,974,000 pesos nga balor sang droga ang natigayon nga nakumpiskar no sang Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDU6 naging patigayon nga drug by bus operation sa Florville Subdivision sa sapop sang Barangay Buray uton Iloilo kagahon sining Hunyo 21 no. So naglabot naman sa 2,055 grams ang kabugaton sang droga nga na-recover sang operatiba. Gin ang mga arestado diri gininago kan sa Sanday alias Jude 32 anyos sang Barangay Zone 1, Barangay San Juan Molo. Kaga ang mag-utod nga Sanday alias Christian 26 anyos kag alias Choco 28 anyos lunsay tanan residente sang Barangay Kalumpang sa distrito Molo no. So tiuna diri na baklan sa mga operatiba ang mga arestado sang 50 grams na kabugaton sang droga gamit ang 100,000 pesos nga bypass money no. Sunod sa video no nga nakaagi na preso si alias Jude sang 2019 bangod sa kaso sining murder no kag frustrated murder apang nakagawa ini sang 2024 samtang ang utod sining si Choco na preso ini sang 2021 sa kasubong man sining kaso kon illegal drugs pero 2022 nakagawa ini sa prisuan apang bangod sa sining plea bargaining agreement no. Pinahibluan niya ini na ang pinakadako nga kantidad sang shabu na na-recover sang RPDU 6 sa sininga tuig plus upon sa second quarter sa sininga tuig Radyoman na Joel and Radyoman na Pia no. Si karon yara na sila sa may Uton Municipal Police Station ang mga arestado kaginahikot na karon ang pagpasapas ang kaso sa paglapas sa RA 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
35: So far amo ning pinakadako nga apprehension in one operation na Regiment Flo?
0: Yes no, according to the RPDO kay sininga sa quarter no, sininga tuig amo ning pinakadako nga kantidad sang illegal nga droga.
35: Na surpass niya ang iya sang sang isa ka regular employee sa Capitol no?
0: Correct na no. Si
35: pero hindi sila nga tatlo, Radyoman Flo, di na yan ang possible sources nila sa illegal na droga?
0: Amaning luyag na ito ni Bulon, no? Kay ginakontakta pa rin si ang head sa RPDO, kundi ng gahali ng source, kag sinong mga kanila, no? Mga tawag sini, mga parokyano nila dira sa may...
35: Mga downline nila?
0: O mga downline nila, no? Kag ginpagin nila, ginadistribute ang ining dako ang kantidad sang droga Regiman Joel.
35: Pilagan nila what ka grams ni?
0: 2,055 grams.
35: Grabe. Sobra 2 kilo. 2 kilo kag... hindi, 55. 2 kilo kag 55 gramos.
0: Amo na siya. No? Amo na kala equivalent sang droga nga na-recover. So, ti, balon tani karon na malabot na si Police Captain Villanueva no, sa sini Police Lieutenant Villanueva sang RPDU Region 6. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo na Barepe, Tatak RMN.
34: Tatak RMN.
35: Maraming nga salamat, Radyo Manflo, Consumo na Barepe. Imagine, 2 kilo kag 55 gramos nga suspected shabu, Radyo Manfia.
37: No.
35: Kinilo na niya.
37: Kinilo na giniya ng
35: grabe no. Ano to man na why ko mag-gets kon na repack siya or bilog siya Regiment Fia. Grabe no. Grabe nga supply di nag-agi ni. Hindi niya basta-basta Regiment Fia kay kinilo niya mo. May tani kon pinutos-putos lang kon sa shell lang kay pwede mo matago kon diin lang pwede mo ipit sa brief mo.
37: Mm-mm.
35: Pwede mo ipit sa ilok mo no. Pwede mo ipit sa bulik mo no. Pero tiyan mo ni bala. Kinilo niya mo hindi niya pwede maumok-umok mo lang iya kag mabulubit-bit mo tago-tago mo lang eh dako-dako niya di naglusot no
37: kalabanan abi sa courier Juman Joel no kung mangkuto nato ng mga kapulisan nato kung kisa kalabanan ni sa mga operation nila ang supply ginapadala sa courier no sa mga tawag ni do ginahimo bala parcel
35: di na pwede Juman Fia kaysa pagkabalo ko kon magpadala ka sang parcel sa isa ka ano ni ka forwarding freight company dire ginapamangkot ako anong sulod sina ginapadeclare si mo ang ano ang market value ginapabuksan nila na stubang mo nila kag ginatan-aw nila ang imo ipadala nga produkto no iniya sa establish sa kilala mm-hmm. to mention abi no ang
37: basic, may mga black market man nga
35: possibly no but to mention ang LBC kinabuksan ina stubang mo halimbawa may padala ka sang item no mm-hmm. nga dako amba na ano nang unod sir buksan mo kay dito mo ni putson sa tubang niya
37: mm-hmm.
35: tapos dito nila na isilyo no kag amo na pagpresyon nila di daw di guro do ano man paano makalusot kaya mo nakastrikto mo ang mga parcel I don't know sa iba niya ha pero tiba experience ya ti ang LBC magpadala ka mo na sila ka strikto no bisan uga mo na ganing natanaw nila kilohon ni Watt no ti I don't know nga masiling sila nga sa parcel nagaagi ti ko na sa parcel nagaagi regiment fee ginapaagi man ni sila sa check ginapaagi man ni sila sa ano ni tawag ni gani sa security check ka ang lusot sa gihapon ining mga illegal nga droga.
37: Mm-mm.
35: Systematic ni ginia no ang operasyon sang illegal nga droga Rajaman Fia.
37: Mm-mm. Amala aga ni Rajaman Joel ang hambali lang if there's a will ko no there's a way mo tiba si kon behind sa mga amo sina nga pamaagi Rajaman Joel may tawo man nga naga facilitate kag naga hikot para nga matigayon. Imagine mo makasulod gani sa presuhan mismo ang illegal nga droga nga sa jail guard pa lang bisan uling ginapangbuka Rajaman Joel pero makasulod gyapon sa presuhan no pero ti ilang taon ta lang kon diini ay han padulong sa dugang imbestigasyon sa aton mga operatiba kung paano ni nila ma-trace ang ginhalinan sini kag ang pakatuan kon tani Rajaman Joel. Parang maangot-angot man bala ang mga tao nga involved kag matap na no sa mga community. May mga community paniguro nga deliberan Rajaman Joel ang mga magagmay bala nga mga users bala nga ay makaguba pa no sa pangabuhi nila no sa ilang mga relasyones sa ilang mga pamilya Rajaman Joel.
35: Mm-mm. So sa ato sining mga kauturan, bow. Pulo pa minsan makabu before ka mo magsulod sa sining mga illegal nga mga hilikoton no kay ti hindi lang ni makapekto sa inyo kundi the entire community ang apektado no sang inyo sini nga ginahimo no Rajaman Jason likod sa pag-asa Iloilo i-check naton why pa i-check naton no kay agod ni makuha naton nag update sa sini nga lakat sang panahon no sa aton sining pangalagad and of course Rajaman Fia subong nagapadayo no last week subong sang aton mobility program no bike festival naton no there is siyudad sang Iloilo kag ti ang highlights ni subong amoning duathlon no? There is aton sa siyudad sang Iloilo ayo. Ga-enjoy ni ato si makauturan no sa sining bike festival na to no diri sa siyudad sang Iloilo and hopefully Rajaman Fia no next year mas dako pa gid event no. Kay sa mga previous years na to may mga attempts kita to break sang world record pero wala ina nag-succeed no. This year wala nag-attempt ang aton sining siyudad instead nag-focus sila sa mobility no shared mobility no diri sa ato siyudad sa Iloilo nang inbisita kani diri si MMDA General Manager Nicolas Torre
37: mm-hmm.
35: no parte sa bike to work kay ini siya naga bike mo and diri sa aton na sa siyudad sa Iloilo green cars pa ang pag bike to work pero wala pa mahuman niya yung mga facilities nato sa siyudad sa Iloilo nga after mag bike
37: pwede ka makapaligo
35: mahapit ka da maligo ka mailis ka no wala pa ni mahuman kay upcoming pa siguro ginabidding panig siguro ang ininga mga projects kay budgeted na ini actually no nagikan sa DOTR ang isa dira patindugon sa may diversion road tapos ang isa diri sa may tupad sang Iloilo City Hall no part ina siya sang handom nga ma-improve ginaton ang ginatawag nga ano eh bike to work or jog to work ka no kun lapit ka man lang no because ang siyudad sang Iloilo subong Rajaman Fia bilang isa ka highly urbanized city kag center sa commerce no diri sa aton sa Western Visayas ang daytime traffic not only sa tawo kundi sa salakyan puti kadamo. So dapat mangita kita sa pamaagi nga mabuhinan ini by instituting programs nga ma-divert sa iban nga mode of transportation ang aton nga mga office workers sa kada adlaw.
37: So kung mag-bike to work ka, Radyo Man Joel, magluwas ka, makabuhin ka pa no sa mga pasahero nga nag-cause ng traffic. At the same time, makapromote ni sa healthy lifestyle sa aton nga mga Ilonggo, no? Kaya ti, syempre, iba ni ang mahimo sang pag-bike, no? Cardio exercise ni Radyo Man Joel, no? Te, mas mangin active kita, mas manami nga practice para sa mga empleyado, Radyo Man Joel. Kaya ti, kung active ka, kung no, ang imo nga productivity, nagataas
35: man. Man. Oo, hindi, wala, hindi, wala, wala, wala, wala, wala ka naga, slump no sa imong sige trabaho no abot ang balon, active ang mind mo, active ang lawas mo, nami sa imo sining productivity no. Kaya mga tao kuno regimen fee nga wala asang physical activity, and even ang mga tao nga wala nagabakasyon sa trabaho, mahina ang ilang productivity no. Bangod nga ti wala na sang kumbaga stimulation sa ila sing lawas, stimulation sa ila sining utok. So next year expect kita kuno sa mas dako pa subong ka damo sa mga programs kadungan sa sining bike festival. May ara sang push bike no, may ara sang mobility forum, wala na mo to naging speaker si ano, naging speaker si Nicolas Torre no, and namunuhan niya to gani pati aton nga WTE o kuning waste to energy technology naton nga so sa iyad ako nga bagay no para sa aton diri sa siyudad sa Iloilo. But of course wala na ta kita sa dapat nga pa nga ano nga katuan pa kundi mag-develop tokit man kita sa WTE regimen via. Kaya nga aton nga sanitary landfill asa lang December ang iyang lifespan.
37: Yes. No.
35: Matapos sa ang 10 year lifespan sang aton nga sanitary landfill, but hindi pa man mahuman ang WTE basi ikon mga end of 2027 pa, so mahangyo pa sang extension ang City Government of Iloilo sa pag-extend no sang operation sang aton nga sanitary landfill no, dira sa may distrito sang Mandurriao. Sang nakakadto ko dara juman fiya, kita ko sanitary landfill, maano mo pa malantaw pa mo niyo
37: paidalom
35: malaaw pa subong kita tangla mo na taas na no ang basura subot ang balon no. It's time to go na gid man no sang aton nga sanitary landfill, pero happy lang kita and lucky kita kayo wala sang mga sunog na naghanabo sa aton nga sanitary landfill no.
37: Kuna wala sang pag-collapse.
35: Wala sang pag-collapse because maayo ang pag contour, maayo ang pag design sang aton sininga sanitary landfill. That is why wala sang natabo nga sunog, wala sang natabo nga landslide no sa aton sininga sanitary landfill. Not like sa nagakatabo sa iban nga mga lugar like sa Davao, like sa Cebu no nga na rumpag ang ila sining landfill no, because ang Engineer Ravina sa pagano ina siya sa pagdisenyo no sang landfill, kag dapat hindi gali pwedeng oporon mo ang mga biodegradable nga materials sa residual materials sa Jevan Fia, kay ang biodegradable once nga madunot sila, madisintegrate, dira nagakatabo ang
37: pag-collapse
35: because wala aga parareho ang disintegration sang biodegradable sa mga residual no. Dapat iya ang sa landfill na nagkakadto mga residual ang ina-regiment fee. Ang biodegradable dapat himuunin na siya nga mga kumbaga soil conditioner no, but ang balon himuon siya nga compost kag i-convert siya into soil conditioner.
37: So ang ini nga mga programa Regiment Joel for sure no, ginatinguan man sa city government si Engineer Neil Ravina dira do makalbo.
35: Ah,
37: makalbo na sa problema sang general services diri sa siyudad sa Iloilo, halin sa basura, pagdto sa mga tawag ni comfort rooms naton sa palibot no, kag sa iban pagid ng mga serbisyo sang city government in terms of cleanliness no, kag orderliness Radyo Man Joel no. Mayo kay may mga amo kita sinibla nga mga official diri sa city government nga makarely kita no, kag nagatingwa man nga makadihon sa mga programa nga kaangay sini Radyo Man Joel.
35: So at least no, marimayta makotoran naton no nga mag segregate na sang aton sininga basura. Well, that's simple, Regiman Fia. Sa ito si Pagpanagad later na lang daw ang ining party sa Pag-asa Iloilo sa pag-check karon, no, sa mga updates sa lakad sa panahon. Happy Father's Day sa mga father again. Sa kay Sir Stephen Fanega, Happy Father's Day. Sa akod mga kauturan, Happy, Happy Father's Day. Ako si Regiman Joel Franco.
37: Regiman Fia Panes Otero.
34: Tatak RMN.
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission (NTC), Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas (KBP), and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
34: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
6: Mabakal sa mga butika.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.

0: sa kada pahit. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ang galing, pang matagalan.
2: Parang tayo lang han.
3: Everest Appliances.
1: Babe, ano ever best decision mo in life?
2: Siyempre, building a home with you.
3: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
8: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Estudyante ka ba lang sige lang, laptop ukon cellphone?
14: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
15: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
13: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
14: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
15: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
13: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
16: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
17: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
16: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Ahoy! Kidney Care Time!
21: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritso na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa Kidney Care.
22: You care, we care, Kidney Care!
23: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
24: Good news, mga ka-Pure Gold! Pabuhos Blowout is back! Big discounts sa mga paborito mga items from food products, personal care, household essentials, and fresh items daog sa presyo kag di kalidad diri. Unique bundles ka swak pang balon at lawadlaw and more! May chance ka pa nga magdaog sa free isang taong grocery promo kung ikaw ang tindahan ni Ali Puring o kung Perks card holder. Up to 20,000 pesos kada bulan niya grocery sa sunod sa isa katuig, libre para sa imo. Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for a complete list of stores and promo details. Kita kits, kag mamakal na kita, mga ka-Pure Gold! DJI Fairchip permit number FTEB-258020 series of 2026.
25: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na bala kamo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sang asenso. Sundan ninyo ang pareho nato nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila residente kag citizen na o kun ang ilang pamilya. Kung interesado kamo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado. Alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga pathway sa Malta o kun sa Spain. Mag-text lang o kung magtawag para sa free orientation nga ini sa World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kung magkadto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sa World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ilong Ranger?
10: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
9: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
10: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
9: Sip-on ganyan dayon?
10: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C plus 40 with zinc dayon.
7: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
12: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
13: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
12: Wow! Mas pinagaling pa?
13: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, 25.
13: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Magkano kilo ng karne?
16: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
15: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
17: Sarap magkasama.
1: This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
18: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.